0: sa City College. But then again, because ang among nakitaan magud nga sa among feasibility study, this is part of our work as experts, no? Gi-hire man mi sa City to conduct researches for policy development. Naaragyud gyud kini magnum jun sa around 200,000 pesos, no? Nga gihatag sa tumo experts, gilagmay nga mga honorarium. This has also been computed based on our existing salary rates, no? So mo nang giklaro na to, wala mi malita ni magnum jun.
1: Wala malita.
0: That's part magnum jun sa atong ethics review, ethics data review, no? That we cannot get more than what is expected from us. It is because that's part of ethics of the researcher, no? So kailangan ato nang klarohon sa ato ang mga tigpaminaw, no? That's not how we work as a city or as national and international researchers.
1: Okay. Sir, katapusan, unsay assurance mo nga i-bilin sa atong, sa mga kagayanon, diya sa inyong pagtuon, ugilauman yung epekto sa mga pagtuon nga magasilbing kabahin sa kapalaran sa atong nagbayan sa mabot ng mga panahon. Sir?
0: Nindot kayo nga pangutan na Magnum Jun. Ang amuang assurance sa among feasibility study Magnum Jun, provided that all recommendations will be technically, carefully followed and considered, na atay gitawag dito og mga safety nets once the project is implemented, if it will only be implemented in a way, no, nga maayo ang pagka-implementa, maayo po ang ato ang management, no. Of course, atong tanawon diri ang mga different department units, excuse me, nga concern ini Magnum Jun, nga kinahanglan nga we will have to collaborate. We have to make sure that we follow the recommendations. We also follow unsay actual nga mga solutions from these recommendations, actual nga action plan from these recommendations. If we will only be faithful to these recommendations, Magnum Jun, nindot gyud ang ato ang study, no? Maayo ang implementation. Kaya again, the study will just recommend. The implementation, the study, the members of the team of the study will not anymore implement this. No? So ato ning gihatag, no, sa kamot sa ato ang gobyerno. And the project is wonderful project for the city, for a smart city, no, for a brighter city for the future, provided, no, that we will all work together and collaborate together for this direction of the city government.
1: Mga igsoon, pasalamatan ni Dr. Gestory Babia, ang head sa nag-conduct o feasibility study para sa planong magbatuntag bagong city government complex, apila ang pagbalihin sa atong balay lungsod. Sir, salamat kayo. Thank you, sir.
0: Thank you. Magnum Jun, Magnum Aileen. Thank you so much.
1: Oras, alas 8:08 pa rin mga igsoon sa atong mga balita. Humana oras panumdom. Standby.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
0: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
4: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
7: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Mga eksyondahan ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag-adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Magnum Opinion. Si Mayor Rolando Uy sa iyang tinguha nga mangutang og 8.5 billion pesos aron tukuron ang City Government Complex ug mabalhin na gayod ang City Hall.
13: Ila man ang katungo dili magina malik kaya kay matag usa ka tawo lahi-lahi magpanglantaw. Pero ang atong panglantaw ang kinatibuk-an man gyud nga kayuhan sa katawhan o sa dakbayan kay wala na may panahon pud pananglita na kining mga lugar nato karon na may mga daghang interesado mga investors. Dili na po tagkakita og lugar nga susama ni dool-dool pa sa sentro sa atong dakbayan. O kining maong pagtukod po sa bagong City Hall, ang atong ginalantaw na kining daan nga City Hall para po sa City College nato. Ang atong City College karon kasamtangan kay City College na sa Barangay Agusan, na daghang mga kabataan nagpahimulo sa dugang edukasyon nila, na mismo ang mga kaigsoon, ang mga kabataan nato nga naa sa isting nga bahin, mauray makapahimulos o mismo tagambo na ito kigayon ang sentro ng bahin sa syudad na doon ay atay City College. Duhan na ka, City College will be main o ang annex o mismo ang daan nga City Hall atong imusyong.
12: Mm-hmm.
1: Magnum 45.
10: Ang sunod na marami mga aksyon karumuntaga, mao ang representante sa business community sa Turag Bayan, ng ang Oro Chamber President, si Engineer Al Marco Brito. Yes, as because din niya, siya sab actually, meaning representante sa business community, dia mismo sa technical working group, meaning membro siya sa technical working group. Engineer, may buntag, sir.
14: Ay, Magnum.
10: May buntag.
14: Magnum Jom, mayong buntag. Kunya, dagang kayong salamat no sa paghatag sa panahon. Labi na gid kaning ma-consider nato nga murag burning issue of the day, no? 8.5 nga bagong City Hall nga pagatukoron.
10: Mm. Sir, sa inyong pagtuon, nakita ninyo nga dako kay bintaha ang maong proyekto alang sa atong tinguha nga mas musamot pa ang paglambo sa atong nagbayan. Engineer?
14: Magnum John, prior to that, no, when our attention was called about ani, no, siyempre as a Cagayanon o Labs Cagayan de Oro, nagsita og mga parameters, no. Una, kinanlanon yun ang feasibility study.
10: Mm.
14: And true enough, nag-conduct man yun og community needs assessment, no.
10: Uh-huh.
14: In fact, doon ay 3,000 respondents, no, nga lahi-lahi nga ga-represent sa mga classes, no, economic classes nga naga doing business, no, gaanha sa City Hall, no, magkuhag permit, mag-business, magkuha sa building, no, pag-construct. And then itong pagbayad sa mga taxes, no? So, out of the 3,000 respondents, ang atong gitagaan og tahas sa paghimo sa feasibility, dunay mga 80 ka enumerators, no? So, dunay mga questions nga gi-pose, the likes nga pila ka minuto, pila ka oras ang imo gigahin, no? Unsa ang imong problema sa nga nakita dinhi, kunya unsa ang imong pananaw, no, nga dunay bag-o nga project nga pagatukoron, no. So makita gid dito nga halos ang tanan nga problema gid sa location karon sa atong City Hall sa pagpangita sa parking area, no. Labi na gid katong dunay kaugalingon nga sakyanan, no. So personally ako ha, kung mudala kag sakyanan, swerte ka na kung after 30 minutes makakita kag parkinganan, no, para makaanha sa City Hall, no. So it's a given fact, no. The second thing is ang feasibility, no, sa maong project. And then daghan ang mga areas nga gi-covered, no. Ang engineering feasibility, no. Ang land grading, survey, architectural, civil, electrical, o sa electrical actually usa ka feature ana mo gamit na tag solar panel, no, para nga renewable ang energy nga magamit sa portion sa maong pagpadagan, no. So in effect malower ang cost sa electricity, no. Of course ang mechanical, ang sa aircon, and then sa electronic, sa communication, that's only one sa engineering. Ang ikaduwa nga feasibility is about environment, no. Environment, pagplano nga at least dili kaayo ma apektuhan, no, ang kung asa gid ang site sa maong City Hall. Kay ang total land area din na is 22 hectares, no, pero ang igamiton lang yun sa maong edifice is only 5 hectares, no. Apil na dayon ang water ug ang drainage nga i-include na pod ang sewerage treatment plant, no, nga bago ipagawas ang tubig from that complex, limpyo na siya, no. And of course the other feasibility is on traffic, no, is on traffic. Kay igiplanuhan na gyud, no, asa ang mga main road, asa ang interior roads, unya asa ang parkinganan, no. And then lastly of course ang financial, no, whether ang city is capable ba, no, nga magbayad, no, just in case nga i-take nato nang project, no. Kay dili lalim, no, In fact, we know nga this is the biggest, no, if ever nga project nga in i-undertake sa atong city government, no. So, with that background, makita gid nato, no, nga kinanlanon and then pag-abot sa financial feasibility, ang city, no, is capable of paying whatever obligations that will accrue sa pagpost sa project. Kay ang project, Magnum John, actually duha ka main nga building, no, one executive and the other one is the legislative, and then per design aduna poy, kay siyempre layo man ni siya, so duna poy mga commercial spaces, no, kay siyempre kung ang mag-transact din ha, snacks, magkaon man, no. So and then dunay dako kayo nga parking area, no. And then ang isa gid ka factor nga as a businessman, no, ang presyo sa yuta karon nga gina-offer is very favorable, no, sa local government, no. Ang opisina sa chamber dili layo diha, no. Bag-o lang ta nagpapresyo sa atong naamantay gamay din na nga luna, medyo taas na, no, ang presyo nato, no, dina. So I am not in the liberty of saying what is the exact amount, but I do believe nga ang presyo nga gi-offer sa tag-iya sa yuta sa atong local government is very favorable and very reasonable, no. And ang i-develop lang naman sa City Hall is actually 5 hectares, no? Because the rest, murag ang plano is to entice other government agency nga mag-locate din ha, no? Para nga ang servisyo nga makuha nato sa different government agency, murag mahimo siyang one-stop shop, Magnum John. So, saka na siguro as a background there.
15: Okay.
14: No? Mm-hmm. And then, I hope nga ang tanan, no, will have an objective way, no, sa pag-appreciate sa project per se, no.
15: Mm-hmm.
14: Makita nato, no, dunay lagi mga komento nga dunay mga project nga murang problema, no. But I see this scenario, no, Magnum John as a company, no, doing yung iyang mga projects. Then ay mga projects nga problematic, no. But here is it, na ay opportunity, no. Kay sa ako nga side sa chamber nga point of view, this is an investment, no. This is an investment and will trigger also, no, economic opportunities for those who will be doing coordination sa maong nga project, no. So murag ang City Hall nagkuan og stimulus fund, no, and then kinanlan nga tabangan, no, kay una gaklaim man kita nga highly urbanized city naman kita, no, but murag kinanlanon pod nga dunatay City Hall nga murag proportionate pod sa pagclaim nato nga highly urbanized, no. Ang atong edifice din ha, no, sa nga nagserbisyo magid na sa kadugay panahon, no, kanang atong City Hall complex, let it be ano, no, mahimo sa historical landmark or magamit po siya sa other purposes, no. But I believe it's high time now na we have to embrace the fact that Cagayan de Oro needs really a functioning City Hall, no, nga mag-cater sa mga panginanlan sa isa ka highly urbanized city.
15: Okay. Di ko nalang tumbalikan to akong pangutana, primero kining engineer, considering ang mga gibat-bat mo, naghatag na actually tubag po sa naisgutang pangutana. But isa kay kuraning pangutana sa usa ka viewer nato, matud pa niya, usa ka Brian Adeva, nagkabutan diri mismo sa iyang page, nagkarayon, 7 trillion 2027 budget sa nasod nga utangon plus 8 billion utangon sa LGU para anang City Hall. mabuhi pa ta mga taxpayers.
14: Sa ako na ginaingon, in fairness to the project itself per se, no? Adun ay financial feasibility, no? Ngagihimo ang grupo na nagahat, nagbuhat ana. And I believe as i-graduate ng Master in Business Administration, the project is feasible, no? So, sama sa bag-ulang ta nag atong general membership meeting, no? Ang Oro Chamber and knowledge dan ang tag-iya sa price gases, no? Og dito na di ligid nako malimtan, no, nga akong makunik, no, nga as the journey as a corporate world, naay ups and downs, naay problema, no? Pero kung makita daw niya nga ang project is feasible, why not push for it? No? Why not? No? Total, ang ato gani din is, actually, as of now, ang murag ang approval sa City Council is for the mayor, no, to look for a possible funding pa, no, nga institution. Now, do you think kanang approachon nga funding institution mo approve na if they will find out after due diligence nga ang project is not feasible? Now, let's be objective about this issue, no? Naay project, nagbuhat kita og feasibility study. Ang study after undergoing several reviews nagingon nga this is feasible. So, magpatali ba ta because naay mga problematic na project sa una? Can we not push? Ang ato sigurong bantaya na ni just in case nga moving forward nga mag-okay, bantaya na to nga ang kwarta nga hulmon para sa pagbuhat, pag-realize sa maong project, magamit gayod. Oo, sa maong project. And I can assure you na usa kita ana nang mag-monitor magnumjon.
15: Okay. Engineer Almarco Brito, sir. Salamat kay. Thank you, sir, sa mong panahon.
14: Salamat, sir. Salamat.
15: Ay inyo nabati mga action representante sa business community sa atong nagpayan diya mismo sa technical working group nga maoy nagatuon sa pagka-feasible gyud nining maong nga proyekto. O sa ka mangita na kong ambitious nga proyekto magdamailin kay dili basta-basta nga proyekto. Dako nga proyekto in fact plus city government complex, ha. Diin magsilbi ko ng one stop shop sa atong dakbayan. Kaya na diha ang tanang mga buhatan sa City Hall, na pa diha ang mga regional nga mga buhatan, guban pa nga mga buhatan, unya ang makabig pa nga mga lugar, mga patigayon, manegosyo. Unya kung galing may mugso ang nasgutan nga proyekto. Imagine 22 ka hektarya na. 5 hectares na ang develop ana. Uban na siguro himo na ang butangan ng mga uban pa ang mga apila siguro diha ang mga parking area. Uban pa no, diha sa nasgutan nga lugar. Katong atong banggipang lakbitan uban kang una kung sa Labaday, Doc Babia, unya dayon Engineer Albito, responsible to sa mga pamahayag nila ni Minority Councilors A.B. Imano, Kunsyal Aimee Moreno, o Kunsyal Agaswan. Nga itong paminawan.
16: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga, it's the same property. Same raman gihapon ang features of property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope. It's the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical, again, with the current financial situation of our city. Ugali klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato, humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan. From 2022 to 2026 nga mga projects nga atong gi-groundbreak, inyong gi-groundbreak nga atong gi-approve sa budget delivery.

0: am afraid. I am not afraid of development. I am not afraid of progress. What I am afraid of is pag muabot ang panahon na matangtang og samot ang mga serbisyo because we will be paying for this 8.5 billion loan for 15 years. Mao nang kinahadlukan nako, Madam Chair. And that is why I am very adamant. I am willing to consider this. But again, I wish to have a more detailed committee meeting to talk about.
1: Para sa ako, gwapo kay nga project. Even ako, mauna akong vision para sa Cagayan de Oro. Chada yung kaayo, kinahanglan ma-improve ang atong infrastructures, including the City Hall. But the way we execute that, dili dapat reckless, dili dapat daliun, dili dapat rush. Kay para dili ta masakitan, especially sa mga interests o sa mga services nga dili ma-prioritize because nangutang man taog dako ka.
2: Oras alas 8:30 para sa mga aksyon sa ato mga berita karon sa ato Magnum National. Gipamugo sa palasyo o sa Malacanang akusasyon nga o gipay makak sa palasyo o sa Malacanang akusasyon nga gidikhan ang mga senador sa mga decision human sa pagbalhin ni Senator Mark Villar sa mayoriya sa Senado. Kinaman sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga sukad siya mahimong Senate President buot sa bestasyon ni Presidente Marcos nga magpabilin ang mayoriya sa Senado nga kalyado ni mato ni Palace Press Officer Ando Secretary Cleo Castro nga dunay kaugalingon nga panghunauna ang mga senador ug gawas nun sila nga magadesisyon sukwahi sa pagtunay kay Tano.
3: Sa lahat naman po na inaatin na ng Pangulo, kahit na ito po ay para sa personal niyang event, no? Hindi maiiwasan na mayroong pipintas, may magiging negatibo, pero ang Pangulo, anuman ang kanyang atinan. Si Senator Alan Cayetano, simula ng mahalal na Senate President, hanggang sa matanggal siya bilang Senate President, wala siyang ibang sinisisi kundi ang administrasyon. Katulad ng ating sinabi noon, nagkaroon ng kaguluhan sa Senado, nagkaroon ng di umanong pagtaka si Senator Bato habang ito ay nasa kanilang jurisdiction. Hindi ito ninais ng administrasyon. Hindi ito dikta ng administrasyon. May mga sariling isipan at pagdedesisyon ang mga senador. Hindi sila maaaring diktahan. Dahil kung sila ay madidiktahan at wala silang pag-iisip, hindi sila dapat na binoboto ng taong bayan. So yan lang dapat nating iparating kay Senator Alan Cayetano. Dahil ito ang kanyang iniisip, naranasan niya ba ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte na ang kanilang mga miyembro sa Senado ay nadidiktahan?
2: Ang inyo nabati, Mousy Palace Press Officer, Undersecretary Attorney Cleo Castro.
4: Nagtungo si Caloocan 2nd District Congressman Edgar Risi nga dunay pag-pressure sa mga senador o sa pamilya ni Senador Mark Villar human mibalhin sa mayoriya sa Senado. Matod ni Risi nga usa sa nakita niini nga mapanalipdan ang interes sa ilang pamilya ilapin na silang negosyo tungod sa getubang nga mga kaso sa mga Villar.
5: Yan ang problema sa politika natin, dynastic politics, sa oligarch. So yung dalawang yun, yung mas mahalaga sa kanila, yung interest na nila, mas mahalaga yung interest nila kaysa interest ng justisya. So wala naman akong, hindi naman ako nagpe-prejudge, hindi ko sabihin, kita naman natin na maski sila Senator Cheese at Senator Joel, nung kakasuhan na sila, bigla sila lumipad. So may pressure talaga sa senador. Administration, kaya siguro patapangan kung sino yung mananatili sa kanyang sitio bilang isang dependent na senator judge, yun lang may iiwan. Pero napakalaki kasi ng stake para sa Villar family, hindi lang yung kanilang politika, hindi lang yung kanilang dinastiya, pero nakikita naman natin na bagsak na bagsak na yung negosyo nila.
4: Ang pamayag ni Caloocan 2nd District Congressman Edgar Risi.
2: Gitawag ni House Impeachment Prosecution Advisor Ace Barbers nga hingpit na ang pagpresentar sa mga ebidensya sa prosecution. Nga mao nagtapos ilang presentasyon human sa pagtistigo sa ilang katapusang witness nga si Financial Forensic Expert Alexander Cabrera. Mato ni Barbers nga kumpiyansa sila nga igo na ang presentasyon sa Article 2 o Unexplained Wealth ni BP Sara Duterte para magkakuha o conviction batok sa Vice Presidente.
6: Kung it was just an omission, siguro baka isang taon mapapagbigyan natin. But remember, since 2022 hanggang 2025, hindi talaga sila nag-declare ng cash in bank and cash on hand, di ba? So ano ibig sabihin nun? So there is a willful and deliberate attempt to conceal that particular

0: income at hindi nila ito diniklara sa kanilang net worth, no, the statements of assets, liabilities and net worth. So therefore, there is a deliberate and willful concealment of this material figure or material information in the SALN.
1: Ang inyo nabati mao si House Impeachment Prosecution Advisor Ace Barbers.
2: Gitudlo ni Senator George Raffy Tulfo ang mga tao nga nakapalibot kang Vice President Sara Duterte nga moy angayang basulon kung anong ana ang Vice Presidente sa alanganin nga sitwasyon. Matad ni Tulfo nga duda siya kung anong wag ipahinumduman sa mga abogado ni ini ang provision na ang provision sa Article 7, Section 13 sa Constitution nga dunay kalabutan sa pagdili sa pipila ka mga opisyal sa ekutibo nga mohawid sa ubang posisyon o trabaho o mulambigit sa mga negosyo.
3: Precisely, ang hindi ko po maaro, si VP Sara ay isang mapanuring abogado. Ang kanyang kabyak, si Attorney Manscarpio, ay isang tanyag na abogado at kasapi sa isang dikapanilya law firm, ang Carpio Lawyers. And ang kanyang chief of staff ay isang abogado rin. Now, bakit kahit isa man lang sa kanila, hindi sa ulado ang Article 7, Section 13? Ng ating konstitusyon. Nobody did give her that advice. Plain and simple. They intentionally ignored the said law thinking that to the rule because for them, that they in power for. Ang sisisihin ko po dito ay mga nakapaligid kay VP Sara dahil ipinahamak nila siya. Hindi niya siya inilayo sa kapahamakan like what's happening now. Ipinahamak nila ang ating butihing ikalawang pangulo.
2: Ang pamahayag ni Senator Judge Raffy Tulfo.
1: Nagto ang prosecution team nga gituyo ni VP Sara Duterte nga dili ideklarar ang kabtangan nini sa iyang sal-in. Mato ni House Prosecution Advisor is Barbers nga dunay mismatch o dakong diferensya tali sa mga gideklarar nga kabtangan sa Vice Presidente o sa mga actual nga bank o tax records nini.
0: Kung it was just an omission, siguro baka isang taon mapapagbigyan natin. But remember, since 2022 hanggang 2025, hindi talaga sila nag-declare ng cash in bank and cash on hand, di ba? So ano ibig sabihin nun? So there is a willful and deliberate attempt to conceal that particular income. At hindi nila ito diniklara sa kanilang net worth, no? The statements of assets, liabilities, and net worth. So therefore, there is a deliberate and willful concealment of this material figure or material information in the SALN.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni House Prosecution Advisor is Barbers.
2: Gilaway na Attorney Manscarpio bana ni Vice President Sara Duterte nga collateral damage ang iyang kaugalingon. Kinihuman malakip sa impeachment trial bato kang Duterte ba, sa asawang niya, si Vice President Sara Duterte. Mato ni Carpio nga susamang siya na ang na-impeach apan tiniwala pa man silang giyatubang karon. Isalig na lang nila kini nga do sa Ginoo.
4: Pati ako pidamay, stilan. Murag ako mag-impeach sa. Wala sila makita ang Sara ba? So, murag ko lang talaga damage ko. Anyway, kami, nag-ampun na lang good me. Punta ma-start this week pass. God willing, sa lahat naman, basta nandiyan ang Diyos, di man tayo pababayaan.
2: Ang pamahayag ni Attorney Manasseh Scarpio, bana ni Vice President Sara Duterte.
1: Karon sa Tumagam International, sa Yemen nagbahad ang rebuilding Houthi. Sa Yemen, nga atakin ang mga energy facilities sa Saudi Arabia. Gagatusab sa Houthi ang mga trabahante sa nasgut ang pasalidad nga mubiya na arundi maangin. Sumliusab nga giatake sa rebuilding grupo ang mga airport sa Saudi. Samtang tungod sa nasgut ang pagbataki sa Houthi, gisuspenso sa India ug ubang nasod ang ilang mga flight paingon sa Saudi Arabia.
2: Sa Amerika, gikabalakan ni US Secretary Marco Rubio nga magrabi pa ang gubat tali sa Ukraine ug Russia. Mato ni Rubio nga naana sa delikado ang gubat sa duha ka mga nasod ug nagatubang sa stalemate ang negosyasyon niini.
5: Now, your question about what's happening with Russia and Ukraine. Yes, this is a very dangerous war. It's an extremely dangerous war because, frankly, right now, it seems to be at a stalemate. And stalemates are very dangerous because stalemates only end one of two ways.
2: Ang pamahayag ni U.S. Secretary of State, Marco Rubio.
1: Karon sa tumagdong business, gisiguro sa Department of Agriculture ko DA, nga balansya ang ilang pagbantay sa presyo sa mga agricultural products sa Pilipinas. Mato ni Agriculture Secretary, Undersecretary Aces Perez nga kiniaron parihong mapanlipdan ang kayuhan sa mga consumer o mga local producer. Girugan pa ni Perez nga hugot usab nila nga gisusi ang sobra nga pag-ubos sa presyo sa farm gate price sa mga merkado nga makahatag alkansi sa mga local nga mag-uma o hog poultry raisers.
6: Base year na 2026, parang lalabas na malaking tinaas. So kung tatingnan mo, ang nangyari lang ngayon, sa tingin namin, price correction, yun lang yung tamang presyo. So yun ang kalakarang presyo, hindi talaga tumaas yung inflation. Kung titingnan mo yan, so overall performance nung presyo ng bigas. May mga lugar pa actually na 240, 250 lang ang kilo. Yung iba, masaya dito, pero para sa Department of Agriculture, kailangan natin balansihin kasi hindi naman dapat malulugi ang ating mga magbababoy. Kasi pag nalugi sila, titigil mag-produce yan. Pag nagtigil mag-produce yan, tataas na naman yung presyo. And again, we have to strike a balance and not just talk about prices. Really, we have to strike the balance.
1: Ang inyo nabati, mao si DA Undersecretary Asis Perez.
2: Gipaibalo sa National Food Authority kung NFA bukid noon ang mga mag-umala sa ilang updated palay buying price. Alang niya itong mga interesado nga mag-uma, mahimong mutawag sa ilang hotline o bumisita sa pinakaduol nga NFA warehouse. Sumong sa batan nga mas klaro o gipasyante ang ilang serbisyo, alang sa mga mag-uma ilabi na sa pagpalit sa ilang bugas. Samtang nunot ninigawag usab ang mga mag-uma nga mangandam, una sugdan ang regular milling sa buffer stock sa tipasing humay. Samtang sa itong foreign exchange rate, pabingtas og 11 centavo ang balor sa usaka US dollar batok sa peso nga nasa 62 pesos og 76 centavo sa pagsira sa trading kagahapon, kung itandi sa 62 pesos og 75 centavo sa pagsira sa trading natong adlaw Huwebes. Samtang nunutusap sa nagparentensyon sa tungatungang sidakan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil misaka sa 3.95% kung nasa 109.25 US dollar per barrel, kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 105.30 US dollar per barrel.
1: Karon sa itong Magnum Sports, nanawagan si Samahang Weightlifting ng Pilipinas kung SWV President Monico Fontevilla sa Philippine Olympic Committee. Ngaunung-una, ang pagpangilabot sa kalihukan sa National Sports Associations kung NSA. Kinuman sa subling pag apil ni Asian Volleyball Confederation President Tat Suzara sa pagpadagan sa mga dagkong sports events sa nasod, bisan pag nagutuwag kinig investigasyon. Matod ni Fontevilla nga ang NSA ang ayan nga magdumala nini.
7: Ang politika sa volleyball, Philippine Olympic Committee dyan ang nakialam. Ang mga taong involved, Tat Suzara, yan din ang mga namumuno nung iniimbestiga ngayon sa Senado, nung PISCO. Sana po, huwag pakialaman. Alam mo, 2 years ago, nag-meeting na tayo dito, Senador. Galing kami sa Paris Olympic. Pinakialaman din ang mga bata ko. 2 potential medalist. Hindi nagtagumpay. 0 dahil pinakialaman. Sana, respeto lang. Sana, huwag nyo kaming pakialaman. Alaman, kasi alam naman namin ang ginagawa namin eh.
1: Ang inyo nabati, mao si SWP President Monico Fontevilla.
2: Nagparaing karong adlaw ang tudugma ang sports event sa IBP National Games 2026 nga gisalmutan sa mabot 1,300 ka mga abogado sa tibuok Pilipinas. Mato ni IBP National President Alan Panulong nga gipahigayon karon ang nagkalain-laing dula sama sa basketball, volleyball, football ug pickleball nga sa nagkalain-laing venue dinhi sa Dakbayan.
8: Basketball, halos tanan. Basketball, pickleball, volleyball, and tennis, subot na.
9: Events, ang atong event for basketball, 8 venues. Ang pang iba-ibang venue. Marami tayong venues.
2: Ang pamahayag ni IBP National President Alan, Attorney Alan Panulong.
1: Sa itong magnum opinion, ning buntaga, nga kinausabog inyong opinion, sublitang pamidawon ang pamahayag o opinion ni House Impeachment Prosecution Advisor Is Barbers kaysa nagtuong ligon pag-ayo ang ilang mga ebidensya o makonbiktog matangtang gayon pagka-Vice Presidente si VP Sara Duterte.
0: Kung it was just an omission, siguro baka isang taon mapapagbigyan natin. But remember, since 2022 hanggang 2025, hindi talaga sila nag-declare ng cash in bank and cash on hand, di ba? So ano ibig sabihin nun? So there is a willful and deliberate attempt to conceal that particular income. At hindi nila ito diniklara sa kanilang net worth, no? The statements of assets, liabilities, and net worth. So therefore, there is a deliberate and willful concealment of this money. material figure or material information in this all-in. Just like what I said, no, we're confident that the evidence that we presented in the impeachment court will perhaps merit a conviction. And itong sa article pa lang na ito, incontrovertible evidence, no? At I don't know how will they be able to dispute the documentary evidence that the prosecution has presented before the impeachment court.
1: Inyo nabati ang Magnum 45 ng Adlawa, Adlaw nga Sabano, October 10, Hangturugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa sakagawas ng katilingban, katawhan ang labing gahanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyo, opinyon ug baruganan sa Magnum 45, opinyon, prinsipyo ug baruganan sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo,
2: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtudugma dinhin lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
11: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
12: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
14: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Sa karon, dagan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa na ngamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
11: Life Extension Vitamin D3.
15: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayo nato ang concentration niya sa atong dugo nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
16: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials ug medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
17: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
20: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, gamauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inumatagad daw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Alas 8:55.
22: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
23: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
24: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
23: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario, dili lamang usa ka pag-ampo, kaapan usaw sab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
23: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
1: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas sa 8:57. Igala, kumusta mayong gabuntag kanyong tanana? Welcome sa itong rekuban sa itong programa. Aga tumagalang Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido. Rapido.
2: Adlaw na siya karon may gala nga Sabado o Pizza Jess na may gala sa bulan mga eksyon sa Oktubre 2026. Mayong gabuntag kanyong tanan mga suging take paminaw. Nining laing adlaw may gala sa itong rekuban sa itong programa sa Magnum Rapido. Sabado karon may gala ting pahuway na usab sa mga empleados gobyerno. Labi na may gala sa mga kiniabang mga estudyante, mga igsoon. Alamin na panahon, may galas tibok simana. Trabaho, eskwela, karon pahuway, mga igsoon. Sabado, karon may gala, niyata mga igsoon sa pagpanahon ta may gala, niyanibang buwan sa Bermans o Oktobre may gala, atong pagpanumnum, nga maokini may gala ang bulan nga gitawag may gala nga the Holy Month of Rosary. Kanunay kita magpahinumdum may gala, nga ang usag ka pamilya nga magampo may gala, kanunay ana ang panagiosa o ang pag-intact may gala kanunay. The families that prays together stays together. Importante kay pag-ampos Ginoo mga igsoon, labi na sa batang adlaw na to, aron kita giyahan, gayran kita niya sa atong mga insaktong mga lakaw may gala o sa atong mga plano sa kinabuhi. Kung wala ang Ginoo may gala, wala kita dinis kalibutan o wala tayong direction. Apan kung tanani mo may gala ng mga butang ngayong mong gabuhaton, tanan imong butang nga imong pagadesisyonan, tanan nga mga plano may gala, kung inubanan ka na nimos pag-ampo o pagpangayaw o giya sa ito labaw magkagagahom, naaka sa insakto may gala, straight ang imong paglatas sa imong mga plano. Ampo na karunay may gala sa itong labaw magkagagahom, at the same time may gala, pasalamatan ta ang Ginoo sa matang adlaw nga tanan mga igsoon. Adlaw karun may gala Sabado o mayong buntag mga suking ating paminaw o sa ato may galang Christmas countdown while may gala paspas kang pagligid sa adlaw mga igsoon. Doon na lamang kita 75 days to go o 15 hours. Pasko na may gala.

0: Advance Merry Christmas kayong tanan mga suking tape paminaw. Adlaw ka lang may galang Sabado o 75 days to go na lang may gala sa dilipang adlaw sa Christmas. Sa tanan taga mga suking tape paminaw, mayong nga buntag na siyap kanyang tanan. Sa tanan nga nakaroon may galang gamonitor ka na ni Matag na may gala sa kabuntagon. Sa ato mga iksyon nga nakaroon siya yung nakatag sa mga panimalay sa inyong mga negosyo kung naasam na mo karoon kapahimuntang karoon mga panahon. Salamat o sab din ng laing adlaw nga gihatag ka na to sa Ginoo may galang papagiguban sa itong programa. Sa tanantang ang mga OFWs, sa tanantang ang mga igsoon nga nasa abroad, mga Pilipino, may gala nga nag-monitor ka na to via live streaming. Daw susamas niya karag hapon, may gala sa Dasod sa Pilipinas. Daw niya karag may gala sa Cagayan de Oro kung asa ka man, samtang may gala ga-monitor ka sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat sa atong mga viewers nga naa nag-monitor ka na to sa may gala diya mismo sa atong Magnum Live sa Facebook. Pinagi sa atong Magnum Live, may gala niyo makita diya ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa lakbayan sa Cagayan de Oro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiyamapita kanyong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa yaldan yung tanan dias bukid sa ato mga igsoon lumad mga mag-uuma sa tanang nakaros kabukiran. Maupay, maupay na buntag, maupay na unjuan sa inyong tanan na napita sa may probinsya sa kabigid.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Balik na may kalang din sa itong sanakmas kagan niyo niya ang inyong gihulat may kalang kahimtang sa itong lakaw sa parahon. Giding gabahin sa itong programa hatong ganato ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ni atong syurad. Niya may kalang itong kahimtang sa itong lakaw sa parahon may kalang karong adawa. Sa gawas o sulod sa itong area of responsibility, of course, may gimonitor, may gala ang atong matuliganan sa pag-asa. Unahod ta may gala ang sa gawas, prior ta sa sulod. Sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, mga igsoon, may duha ka mga weather system. Ang usa, bagyo. Ang usa, LPA. Okay. Ang bagyo to nahon. Ang bagyo may gala ang nagawas Philippine Area of Responsibility. Nasa sa Gilayon, karon may gala ang mukabat nga to sa 3,200 kilometers. At bang ito napita may gala sa Northern Luzon area. Gawas sa power line. Okay? Mauna ang usa ka bagyo, gawas. Doon na po'y usa ka low pressure area nga napod sa gawas. Siya may gala, anaa sa Gilayon nga 2,200 kilometers at mang dito napita may gala sa Luzon area. Gawas na siya sa Philippine Area of Responsibility. Mauna ang duha nga gawas. Napay isa ka LPA pa sa gawas gihapon, nasa Wisting Bahin, but never mind, kay palayo na na siya may gala. Dinhita sa sulod. Sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, unaho na to na ay low pressure area karon. Ang low pressure area na asya sa Gilayon karon may galang abot sa 400 kilometers at bang sa Isting Bahin sa may Katarman dito sa Visayas area. Okay? Dito sa Samar, Katarman area. Kana LPA. That's why kanang LPA naka-apekto na sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Na ay mga pag-uwan-uwan entire Pilipinas. Okay? Kana siya nga LPA within 24 hours, medyo ubos pa ang tsansa sa pagkahimo niyang bagyo. Within 24 hours. Di na ta kasiguro after sa 24 hours. But sulod sa 24 oras, minus pa yan tsansa mahimong bagyo. But lapas sa 24 hours, di na ta kasiguro kay posible doon ay kausaban. Lain pa nga weather system nga nakakaroon sulod sa Philippine Area of Responsibility, dito sa may extreme northern Luzon area, naadya nakaipikto ang gitawag nga northeasterly winds. Pasiuna kining hangin nga nagdala kining pag-uwan, pasiuna nga hangin para sa gitawag nato nga amihan. Pasiuna ni siya. That's why ni atakaron sa gitawag nga usa mga igsoon ka transition period. Tungod kay karon tuwa-tunga sa Oktubre, sigurado na ideklara na sa pag-asa ang amihan season na. But this time wala pa. That's why kining hangin nga tuwa karon sa taas sa Luzon area, sa extreme northern Luzon, nga gikan may gala dito na pita may gala sa China, Siberia, guban pa, muna gitawag nga hangin nga gitawag northeasterly winds. Pasiuna nga hangin para magdeklara na taog amihan. Okay. Magkapawan nga po na. Dini karon may gala sa ato sa pulo sa Mindanao, apektado ta sa laing weather system nga gitawag may gala og intertropical convergence zone. Panagtagbo ni may gala sa hangin nga gikan sa northern o southern hemispheres, makapauan ni siya. That's why ang LPA o ang ITCC embedded siya. Mikapiot, misapang, miuban ang ITCC sa low pressure area. So, ang low pressure area, of course, magkapauan, ulanon. Ang ITCC, makapauan, ulanon. That's why, Luzon, Visayas, ug Mindanao, karong adlaw, maulanon kita, bunga nining duha ka weather system, nga niya sa sulod. Kay balikon ako, ang bagyo sa gawas raman. Ang sa sulod, naatay low pressure area, naka-invaded niya ang intertropical convergence zone kon ITCC. That's why, maulanon, Visayas, Luzon, ang sa Bayaya, Luzon area, of course, didapita sa may southern Luzon area. Dito po sa may tumoy sa Luzon, ang gitawag may kala extreme northern Luzon, tuwat sa dito may kala ang gitawag northeasterly winds, makaulan gihapon siya. Now, dinis ato mga igsoon, maulanon takarong adlawa. Asa madapit di sa atos polo sa Mindanao, ang maulanon may kala karong adlawa, of course. Halos tibok polo sa Mindanao, unya sa hapon ang makasinatis pag-uwan. O ang mga kusog ng mga pag-uwan may gala nga masinati unya sa hapon, mao may gala ang dinapitas Caraga region, kusog na pag-ulan niya. Sa may Davao Peninsula, kusog na pag-ulan. Lalawigan sa Bukidnon, kusog kay ulan niya. Mga igsoon, karong adlaw, labi na unya sa hapon, mga igsoon, adlaw nga Sabado. Dayon laing kusog na mga pag-ulan is ang dinapita may gala sa may Ladao provinces, including dinis ato Northern Mindanao. Laing kusog na mga pag-ulan, ang entire Zamboanga Peninsula. So, unya sa hapon, nangutana ta, unya sa gabi eh, mag-ulan ta. Okay? Now, Sabado na, advance forecast nato para ugmang adlaw, adlawang Domingo. Kay kanina man Domingo, mauna ba ganyan itong tinglaag uban sa itong pamilya, magluling hayaw ta. Pag-utana, ugma, mag-ulan ba? Ang tubag, yes na yes. May mga pag-uwan gihapon, may gala, nga masinati ugmang adlaw. Kusog mga pag-ulan, Bukidnon, dinis ato sa Misamis Oriental, didapitas kag Gendioro, Bukidnon, silingan ng mga province dato like Caladao provinces, kusog ng mga pag-uwan, gihapon may gala, ugmang adlaw, adlaw ka na may gala ng Domingo, mga igsoon, Oktobre 11. So, karong adlaw, maulanon ta, ugmang adlaw, maulanon gihapon ta. Tungod na, balik na ako, sa duha ka weather system, ganiya sa sulod sa Pilipinas, ang low pressure area, o ang usa, ang kanang low pressure area na atbang sa Visayas. O diyan, dayon ang intertropical convergence zone ni Asa Mindanao. That's why nag-combine ang duha, kaya nag-invaded man sila, maulanon kita din sa Mindanao, Visayas, o sa may southern Luzon area, mga igsoon, karong adawa, o ugmang adawa. So muna, mga igsoon, ang atong intuto nga kahimtang sa atong lakaw sa panahon, mag-expect gayon kita o pag-uwan karong adawa, especially unya sapon o unya sa gabi, mga igala. Kana ang atong intoto nga kahimtang sa atong lakaw sa panahon, praise the Lord pagyud gihapon kaayo may gala anytime tungod kay despite nga ang ubang mga lugar sa Pilipinas nangagdeklara na sa ilang state of calamity bunga sa kainit wa nay ulan, but praise the Lord dinis ato na apagintay mga ulan-ulan nga nasinati may gala. O ga magpasalamat kitas Ginoo na kay kanang ulan, of course grasya kana tubig kana ang tubig kinabuhi. So di ta magbugal-bugal, di na ito bugal-bugalan nga magsigit ang ingon nga il ninyo o niya gaulana, ayaw, magpasalamat dita kanunay sa Ginoo. Kay despite nga ang ubang lugar sa Pilipinas, nagdeklara na sa state of calamity, bungas kainit, but dinis ato may gala, may mga pag-uwan-uwan paghihapon. Praise the Lord, yan na may gala. Grasya ka na sa Ginoo, mga igsoon, nga gihatag ka na to, tubig, balikod ako, kinabuhi. Kana ang atong intoto nga kahimtang sa atong lakaw, sa atong panahon, karong adawa. So samang higayon, kinigapan yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong paparaguban, niya karong may gala itong mga tough stories o mga headliners. Unahot ang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balita may galang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Kinigabahin sa itong programa, hatong ganato may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa barangay Tablo ng atong syudad. Sa uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, sunog may gala sa usa ka compound de Napitas, barangay Nazaret kagahapon. Duha ka mga estudyanteng babae ang naapil o kalsunog patay. Samtang kuyog ta sa servisyos baryo kon KSB karong adlaw, gipanguluhan sa mayor de Napitas, barangay Tablon ning atong dagbayan. O karon sa itong mga dagkong balita, balitang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagkong mga balitang nasunod, may gala. Graming mga pag-uwan nga nasinati dito sa Cebu. Nagresulta may gala sa usa ka landslide nga natikayon. tulo ka tawo na tabunan ang way swerte. Patay. Samtang net satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos. Grabe pang mibulosok may gala. Negative 11. Samtang kang Sara Duterte Vice President, grabing pagsaka. May abot na usab may galang 61% ang satisfied rating mga igsoon sa Vice Presidente. O karon sa itong mga dagko mga balita international.
1: Rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balita sa gawa sa nasyon may gala padayon nga pagbinayluay o mga missile tali may gala sa Saudi led forces o sa mga Houthi rebels sa Yemen. Muabot na sa 838 na mga tao. Patay! Standby sa itong mga dagko mga butang at iskutan karagabutaga may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. By the way, sa katawan ni Lapitas, may barangay tablon o mga kanait ng mga barangay diya. Nadia karon ang mayor o mga department heads. Nadia ang kismig ipahigayon. Sa isbuntag niya, may kasalan ng bayan. After niya na, may mga ipangrindon ng mga services. Medical services o guban pa. So, paimudsin niyo na. Kaya nadia karon ang mayor sa may barangay tablon. Ipaabot ka ng inyong mga concern o paimudsin kini ng mga matawag mo na ito. May galang ang mga servisyo nga gitunol sa Dakmas kagan Euro diha sa inyong tungkaran. Istipot sa itong magbalik sa itong mga butang iskutanan, mga issues, mga lahiskutanan tawag, mga follow-up sa mga pangitabo. Sa itong magbalik na, oras maginikanan, alas 9.15.
2: Time Check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
5: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez is a certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
7: Sa akong kanunay,
6: ang daw-adlaw ang schedule,
7: kanunay busy.
6: Apan, kanunay nga kondisyon
7: tungod sa Mighty C.
6: Mighty C,
7: ang kondisyon gitkin.
5: Mighty C!
8: Mapalit sa mga butika.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit-ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Ahala lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala'y sukli.
12: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
13: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
16: Life extension, vitamin D3.
17: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
18: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
16: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
20: Balik tayo kay Pragoban sa tunga programa magatunga Magnum Rapido. Now standby by gala sa ato mga dagko mga butang at usgutan karga butagag mga follow-ups may gala sa ato programa. Pabuta may gala kaunahon na to ang nitabo kagahapong adlaw sa ato may galang gipaygayon nga sa kay special coverage. Sa nitabo may gala nga sunog na dapita may gala sa may 8th o 9th street na sarit ng atong syudad. Din may gala sa atong una mangigsoon nga coverage is daw susama sa ordinaryo na siya kasunog. In fact, may gala despite nga doon na report nga na missing or doon ay wa makagawas sa mao may galang balay nga nasunog but wala katagag importansya may gala. In fact, sa mga interviews, mura may gala o dili pa konfirmado, mura tapaw ragin siya, mga gala. But while kamulot ang coverage mga igsoon di ay kagahapon, luoy di kayo ang duha ka mga estudyanteng babae may gala toa sa sulod na nag-struggle na, tungod lagi may gala kay na-appeal di sila may gala pagkasunog. Diha na may gala human sa coverage nato, gani ang mga media nang lakaw na tanan, dayon ang uban may gala ng mga concern nga mga buhatan, isigyan nagsibat may gala kay human na lagi ang sunog. But na nagpadayon kita halton naman atong program kay maton pa sa atong giingon lagi kagahapon nga di sa nato nibiyaan unless makonfirmar na yun nato nga negative nga dunay na-appeal o kasunog kay migawas man ang report. In fact, may gala sa tunga pa sa itong coverage may nagsignal na may gala nga usa ka bumbero kay aron lagi i-confirmar kung nabay na-appeal kasunog sa dihang gidiklara na may gala nga fire out na ang maong sunog. Usas mga bombero dito nga kabulo may galang utingkay sa mga debre. Misign nga dunay murabag sign sa kamot may galang murag day patay. Batula matagay importansya tungod kay wala baliwala rasab. So ang nitabo may gala, murag na take for granted lang siya. Hangtod may gala sa katapusan porsyento tong programa kagahapon, dito na may gala may gawas nga duna gid ay isang abok nga nakita una kay duha man ni sila, una ang usa nakita may gala nga may patay. So that's why kagahapon sa tong komentaryo moingon ko nga kana kay nay patay isa nga nakita, confirm na nga nay duha diha. Duha gud ang giingon nga na missing. Giingon duha nga wa makagawas. So tungod kay nay duha nga giingon, nya nakita nang usa, confirm na duha. Wa gyud may gala magboy sa to istorya duha gyud. Og kadto sila may gala wa makagawas. Tungod kay diha sa nasunog may gala nga gambalay na ay daghang mga borders. Nga sa ato pa may gala, kanang api kanang nasunog di ay, usa na ka boarding house may gala. In fact, kagahapon nga dawa, daghan mga estudyante nga nakagawas ang nagalungot-lungot o medyo wala pa mga truma pa tungod sa ilang giagian may gala nga samtang gasilaob ng kalayo diya mismo sa maong gambalay, naningkamot silang makalighot sila may gala nga makagawas. Doon na ganito yung lalaki o babae may gala nga kansa mga igsoon, aron nga makalingkawa sila sa kalayo nga nagsilaob, ang adjacent nga balay, nga dool ang tong nasunog, nga ang bintana may gala, jealousy lang nga gamit, ilang gipang tipak. Then gikan sa jealousy, may screen. Screen to siya siguro, aron nga mga insect siguro, mga meaning, mga lamok, langaw nga di makasulod. So ilang giguba, o ilang gigising screen, dito nakatabok sa speakers balay. That's why, mga samaran, labi na itong babae, nga usa ka border gihapon may gala, samaran iyang mga kamot. Duha sila tungod kay ilang gipaningkamutan nga makaligot sila sa kalayo, nakatabok sila dito sa pikas gabalay. Uguban pa mga borders nga medyo nakabantay. That's why may gala lumba sila pandagan, wala nila mabaloy nga dunay duha dito sa taas sa second floor nga nalukong may gala wa makadagan tungod sa paspas kay pagkailaps kalayo. Kay ang kalayo day may gala wala magsubikad dito sa second floor, naa sa ground floor, meaning ang kalayo samtang kasilaob, hinahinay siyang pasaka. Hangtod may galaga ang tos taas nga nabilin pagdagan, di na makanaog. Kaya naman, murang impirno naman ubos. Nga grabe namang silaob sa kalayo may gala, o wala sila'y malutsan dito sa taas. That's why may gala, apil silang kasunog in town. Duhag yun ang namatay may gala ng mga estudyante. Pulos babae may gala. O ga, kana mo'y subok yun kayo. Tungod naging may gsoon, kaya nalanganin na. Kaya kininga, usa sa mga katong sa nursing student, allegedly, while anang orasa nga gasilaob na may gala ang sa ubos, siya tapasulod sa kwarto sa second floor, nakaghimo pa ni siya may gala sa video call sa iyang hinigugma. O dito silang video call may gala, nga conversation, natingala kining hinigugma, tungkol kami medyo may mga panic na ba sa palibot may gala, murag nangaalarman as palibot. Hangtod nga siningita na, hangtod nga ang iyang hinikugma, medyo na-alarma siya. Hangtod nga napalong ang cellphone, o sa pagkapalong, di na niya ma-contact. Mood rito ang nahitabo na may gala, nga grabe ng struggle sa nisgutan ng estudyante sa sulod, tungod kay mga igsoon, ang kalayo nga gikan sa ubos, misaka na kiningat to kanilang milamoy na, dito sila may galang ikatulgan. Kining duha ka mga nangamatay may gala, managsama rin sila sa ilang gipuyan nga o sa boarding house o sa room. Tungod kay inanaman na, pag estudyante kita, ibin kita kanyan to, iskwila pata dito sa MSUIIT kanyan to, ang room na to nga itong arkalahan, gipatak-patakan na to, aron nga maminos ba, ang maminos may gala ang kanabang Byronon na to. So, sa isa karum, na bakay upat, lima baka kasudyante, magpatak-patak ang pagbayad, so gamay na lang instead nga ang whole room mo ibayaran nimo. So kining duha naani sila sa usa ka sulod sa usa ka room mga igsoon, samtang may gala sila lang ang naulahi. Kay ang tanan lumpa na magpandagan may gala. Maupo ni ang disadvantage kun ugaling ang imong room close kaayo. Ikaduha, okay sa close kun galing mabati nimo nagkaguli ang na siguro naka headset sila siguro. Pag headset may gala, ang imurang gikaka-conversation ni mo, mura imo madunggan, labi na pag na may mga, kwan may gala, na may mga, kanabang, kwan, duha ka klase may gala, kada bang suot kay sila lom nga di mo madugat ng lain or palibot ka tingog o kada pong bisan ton og ga communicate mo sa or ga music ka makadagong gihapos palibot matkato siguro wag gyud madungkan yon. That's why may gala nagkaguli ang nang gawas lumba pandaga na siningita na but to pagyapon sa kwarto may gala hangtod nga wa na gyud sa kagawas og mo sab ni advantage may gala sa mga panimalay even kwarto nga kansa may gala pag may tabo mga igsuon nga dunay emergency wala kay kagian tungod kay wala kay emergency or fire exit mao gyud ni may gala ang kada bang naka disadvantage usahay ang atong balay tungod lagi kay mahadlok ta ni mga kawatan mo sa kaon sa bagay mga kriminal close kayo naka grills gyud siya pero rugar wala na to analyze nga sa pikas pod nga aping, what if kung dunay mga emergency? Dunay mga emergency, asa ta mo agi? Maugid na ang ako may galang number one nga concern. Panahon may galang kung makatulog ko sa mga hotel or asa may galang tanga hotel makatulog. Before gikuha na mo check in, meaning mupahuway sulod sa room, magtuyok-tuyok pagkagala, dungaw sa bintana, sa mga sliding door, agtos gawas. Ang ako is gapangitaon ko asa ang mga emergency exit or fire exits. Aron simba ko lang ba, pananglitan karon nagsininggita na tungod kay na emergency or sunog, paggawas niyo, pag-abli niyo simong pirtahan sa kondo or hotel baka, gasilaob, so asa ko mo agi, asa ko mo exit. Kana mo gina mga exon, ang numbero na ko nga priority yun. Pag naata makatulog, may gala sa dili ato kong galingong panimalay. Sa nabakata nakatulog sa usaka kondo, or tuwa baka may gala sa hotel baka, dikan sa ubang mga lugar, tos Manila, Cebu, or sa gawas sa nasod, mo gina number one, top priority gina ko na may gala before ko mo check in matulog, mangita sa kong asa magkumuagyan ni magkinaunsa ni karon din eh. Tanahon tang ubos, medyo taas-taas gyan. Medyo alangan ni wambak tanya. So mangita kitang pamaagi aron nga pareana magka-emergency, naratay malutsan. Muna may gala nga ako, bitirano na ko sunog may gala tungod kay unang-unang akong balay kanto nasunog, huwag ikaw nakuha maski gamay. That's why may gala kaning akong balay karon tanang kwarto gidana may gala, ma first floor o second floor, doon na ginay fire exit. Ang tanang kwarto, di kay ang second floor. Sa second floor, nalay isa kabuk fire exit, no? Kada kwarto, naaginay fire exit, may gala. Aron kung magkinaunsa, ang nasulod sa room, imurang buksan ang fire exit sa imong kaglingong kwarto, aron maka-exit ka sa mga emerhensya. Kana, ginunta, may gala ang priority nato sa itong mga Pinoyanan. Wala man ay problema nga ipang-grills nato kay lugar galantaw man talaga sa security. Security nato basi di mga kriminal makasulod, na ay mga kawatan, na ay mga unsa baka. Normal na nga ipang-grills nato. But take note anytime. What if? Nagin ka nunay sa itong utok ba? What if? Kung ang sunog naas gawas, pag-abli mo spirtahan kasilaob na, alang-alang ba ibulusulungo ng kalayo? So, asa ka buhagi? That's why, kada rooms, kada garto yun, mag-ground floor o sa second floor, even dito sa third floor, may gala sa itong panimalay, naagit na ikaw galingong fire exit, or no ka itong sa third floor, wala na to. Kada bang, kung nalang dito siya, kada bang hagdanan na lang yun, nga taas kayo pingus ubos, pero sulawan ka yun kung dito ka sa may third floor gabahin. So, basta, bahala na, basta kayo nalagi kay ka-exitan, kaysa wala yun. Kaysa wala yun. Kana ginunta itong nunundaon, may gala. Kaya importante kaya na sama sa nitabo, di malang ganit ni magsilbi na ito, eye-opener ni siya. But kada time na magiging sunog, mga egson, nga na'y magkakataog, kakalukong, morgin na, magawas itong utok na kini, wa ni kagawas, kaya na'y mga, wala yung mga fire exits. That's why, karo itong kauban may gala, itong ipatanaw, manggani, unta, di adapita may gala sa Bureau of Protection, para masura, masaira na ito, kung kining maong boarding house, or apartment, or usitawag ani, rugar na check up ba nila ni every year tungod kay sa matang tuig may gala nga pag-renew sa imong business permit nagkinahanglan may gala sa actual nga inspection kun natuman ba nimo nasunod ba nimo ang balaod kun unsa nalatid may gala sa fire code nga kinahanglan may gala mga gamba.

0: kiniabang apartment. The question is, nasunod ba ang fire code? Kay naitabo na kanyadto may gala sa usag ka kanabang usab may gala ka duna may galay di ka lang ito i-mention ang ngalan but usag ka department store sa unang panahon that was 90s nga nasunog may gala na skugon 14 kabuk empleyado may gala nangamatay nangasunog nga naman walay fire exit dito sa landagan dapita may gala sa area nga stock room magka nila to. Wa na may sa melutsan, grillsman, siminto. So lukong gid sila may gala, 14 kabuk to patay. Di ko na lang i-mention may gala kung maong establishmento but naskugon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: 14 kabuk patay may gala tungod kay wire, wala may galay fire kini bang fire exit, walay emergency exit may gala. Kay usually magud sa ato for compliance may gala aron masunod dato ang reglamento. Yes, naay kalagay fire exit, pero ang problema nakalak. Kanang mga fire exit, emergency exit, dapat dili na sila nakalak. Mao bitaw gani emergency. Now, saan mo na karon pag-agin na panahon sa emergency? Kung nakalak ka na, so dapat open na siya. Nga anytime pwedeng mabuksan. Nga dili pwedeng mabuksan sa gawas, pwede mabuksan sa sulod. Kung ikaw ang magawas. Okay? So, pabuta itong kauban karon may gala si Magnum Angie Alzado. Kay ato may gala karon nga ipasuta may gala ang mga updates. Kay anduha ka mga patayng lawas manggod may gala, maglisod kag identify asa na si Maria, asa na ni mga igsoon si rugar si Maria og ang usa koy kay pariyaman mga sunog. Di naman ma identify nila mga dagway may gala, masuta na nimo tao siya, pero di nimo ma identify kinsa ni siya tungod kay sunog pagtibok lawas labi ng dagway. Pero matod pa may timailahan sa usa kay may brace daw yang ipon. Aka na, mga timailahan na. Anyway, nakaroon sa Magnum Angie, karoon pabuta may gala sa iyang pag-update mga igsoon. Sa dugang kalabuan may gala kalabot na sa usa ka lang ngilngig kayo. Kamatayon may galang pait sakit kayo kay ma-witnessan ni mo hantod si mong kamatayon. Dili bitaw pala ng gipusil ka, 1 second lang. Wala na, hindi mo mabati. Bangga magkakakusa lang ka segundo. Wala naman, hindi mo bati nga kamatayon. Pat kini may gala, nga kasunog, pagkasunog nimo, imog yung ma-witnessan ang imong kaugalingon. Mag-anto sa kasakasakit, hangtod gamawadaan kang kinabuhi. Kasakit, mabati nga nimo. Kaya di man dito na may gala, pagsunog, patay ka. No, maglutoon sa tibok lawas nimo, hangtod ka mamatay. Nana, kapait, kasakit, gid kayo may gala nga kamatayon. Luoy baya, gid kayo may gala. Labi na sa mga ginikanan kagahapon nga nagdangoy-ngoy in town. Mga anak ko na, imong gipadakog, ipaiskwila, gigastuan, imong yatiman, o niya, sakalit lang, tungod lang sa sunog. So, kana gyud, may gala, ang importante gyud. Kinahanglan gyud, unta nga, balik ko na ko, dila ni magsilbing eye-opener, kundi li, leksyon na ginikanan ng sunog, may gala, nga doon ay mamatay malukong, kay way ka gawasan. So, dapat ang ato mga panimalay, mga eksyon, ha, atong yung butangan o mga fire exits. Kung may mo kada kwarto, napoy dito sa gawas, napoy kada kwarto. Aron nga, pag nagsiningitan ng gawas kay gasilaob na, di ka nakagawas sa imong pirtahan, gawas ka niya sa imong fire exits, sa imong kwarto. Okay? So, busy ka na. Busy gig kayo na siya, may gala. Nga gi-required, diya mismo mga eksyon, mga establishment or even sa atong Pinoy-anan. That's why may galang atong Pinoy-anan atong balay magkinalag itang fire extinguisher. Tudluan ang tanan may galang nga nasun sa balay unsaon paggamit if in case doon na may galang emergency labi na sa sunog. Aron tanan makakaton unsaon may galang paggamit aron sa first aid kunbaga wala pa'y bumbero action pag silaw bang kalayo di ka magpataranta katong fire extinguisher muto'y magamit mga igsoon. Standby lang na may gala. Kaya ito ipalo up ni karong nga buntaga. Oy, by the way, day, karong sunod simana, Sabado man ta. Sunod simana, na nasa ilain may gala nga dagdag bawas gihapon may gala sa produktong petrolyo. Dagdag bawas, murag eleksyon may gala. Murag eleksyon. Tungod kay karong sunod simana, more or less, 2 pesos ang rollback sa diesel. Balikod ako ha, more or less. 2 pesos. Meaning, kung 2 pesos, more or less, either ubos gamay sa 2 pesos or sobra gamay sa 2 pesos. More or less, naaragin dyan ang bracket may gala.

0: 2 pesos more or less rollback sa diesel. Pero, di pero, ang pero tuwod sa gasolina. Kay ang gasolina, more or less gihapon, musaka siya may gala, mo increase ang gasolina, more or less may gala, 2 pesos. So, ang gasolina, either ubos gamay sa 2 pesos, or dito siya taas gamay pa sa saka pa gamay sa 2 pesos, or flat 2 pesos. That's why, more or less may gala, 2 pesos. So, kung doon ay 2 pesos na increase sa gasolina, doon na po ay 2 pesos more or less nga pag-rollback sa ato may galang diesel. Krudo. Okay? So, tanaw na to na may gala. Kung pilag yun. Although, na pa ba sa pagsira sa trading karong adlawa kagahapon, Biyernes, na pa ba sa mga Domingo, Lunes, mga igsoon. Tanaw na to ni. Ug atong hangyo po sa mga gas stations, palihog, kung mag-rollback gani, pag-rollback sad mo. Grabe, siya kay may gala po. Panggabaan bitas ginoon niya na. Munay gingon ko may gala nga wala ginay problema mo asinso tas kagalingon ta muangat ta sa atong kagalingon as long as wala tay gitamakan gitumban nga tao wala ta mamintaha ba sa atong isig ka tao na dato lagi ka ni asinso lagi ka pero mamintaha man ka wa gyapoy panalangin wala gyapoy grasya gikas Ginoo hinoon masuko ang Ginoo ni ana og sa pagkasuko sa Ginoo basin og kadabang baslan kas Ginoo sa gibuhat nimo pagpanamastama sa imong isig ka tao tugod kay kung unsa gibuhat mo nga pagpandaot or makadaot sa imong isig ka tawo, mausab ka na ang imong gibuhat ngadto sa Ginoo. So naghatag ka, nagbuhat kag mga matarong sa imong isig ka tawo, naghatag sa kagatarong sa Dios. Okay? So kamo mga nanagya gas stations, hangyo lang. Buhi-buhi lang kun ta ba. Pareha-pareha ra man ta nang ambisyon pod nang anting amo asinso pod ka ugalingon, but ayaw pamintaha. Pag rollback mga dlahon mo murabog mga balbal. Alas 12 pastungas kadlaon, to na, gipang-usab na ninyo ang iyang adjust inyong price. Pero gay rollback, sunod adlaw pa, sunod simana pa, o wala gyan. Makagaba na. Standby, kalabot na may gala. Kay, doon na mga igsoy, kinibang kwan, kada bang rollback may gala sa presyo sa produktong petrolyo, dagdag bawas, murang eleksyon. Na ay nisaka, nasa ni ubos. So, matod pa sa tuhiga lang nga wa na may mutuan ng gaba. Kay nanambok naman ganig, mihamis naman kayo ang mga kawatan sa gobyerno. O, sa bagay, ang mga kawatan sa paldo-paldo sa mga billions-billions, pero dili manisili ang gaba, boss. Ang gaba, dili ni pareha sa siling sa pagpusa, di sumuha lang. Ang gaba, na panahon nga ang pamaagis Ginoo pag gaba nimo is paimud, adabang, ipa-kwan ka, palipayon ka, ug ang kalipay nga imong nabati, mosam kadako ang imosang kaguol o ang imong kasakit. Ano ba? So, ayaw lang di sa tamo hukom nga, ay, mga kawatan nito sa gobyerno, wak man panggaba eh. Basin karun wala pa. Kaya wak takabalo sa mga planos Ginoo. Ang Ginoo ra gitanan na sayon, even pagpanimalos, ayaw pagpanimalos sa taong nagkasala ka nimo. Ang Ginoo ra, ang dunay katungod bubalos may gala. Kaya ang Ginoo naman ganyan nag-ingon, pasayloon mo, higugmaon mo ang imong kaaway. Higugmaon mo imong kaaway. Lisod kayo pagtuman sa sugo, pero ang saan mo may sugo sa Dios. So, munang uban matutpan lang, kung munang istorya di ay, higugmaon totong kaaway, bantong ra kay gugmahan kaning uban sa ilang mga kapikas.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ayaw pod. Kanang gugma, nga gugma, gyod. Biyaan ta ng gugma kay mukatay-katay man na nga istorya kung atong pasinungtan may gala. Biyaan na itong gugma. Kaya di ito pa, di na itong pasinungtan. Kaya kung pasinungtan tani, lupik pa na ito, misosos puro ka na. Okay, ambak tas laing atong iskutanan may gala, karbutaga. By the way, may gala, kung maghiskot ta mga egsoon sa impeachment, pwede gani, karon magdesisyon na ang mga senador. Total, majority naman sila. Nangapriso naman yung uban, kaya gipangpriso naman nila. Ang uban, gipanghulga naman nilang pahilag kaso, so namali naman. So sa karon ha, nibali na may gala si Mark Villar sa majority. Wala na siya sa minority. Ang yang igsoon, coming soon. Coming soon. Alang-alang, hindi ka bubalik ha. Pangpahilan silang kaso may gala, gikan siyang inahan, siyang amahan, igsoon, ugkin sa panangkauban silang negosyo. Mapurisyo pa ilang negosyo. Aamang kada na, Mark. Ikaw, Senator Mark Villar. Ikaw, Senator Kiniabang Camille Villar. Musugot ka? Papriso ka? Uban imong ginikanan? Apektado pa imong negosyo? Kaysa mabalik ka na? Diya, bali na lang ko. Kaysa mapriso ta. Dili ba yalali mapriso ta ba ya? Labi na kung galing ang ato negosyo mapiktuan pa. Billions, billions ba nga negosyo? O niya, malakag lang. Ah, sige, bali. Ang coming soon, ang yang igsoon, si Mark na nakaroon dito sa majority. So, ang entire majority karon sa Senado, nangakuha na itong ipang hulgas kaso, 14 na sila. Kung ang threshold sa pag-convict kang Sara Duterte is 14, okay na. Okay na. Pero dili pa na mao, tungod kay may coming soon pa. Kinsa man yung coming soon? Ang posibleng gihulatan nga bubali na aron 16 na yun sila arawalan na ilalis. Pila yun ang pag-convict, 16 or 14? Ah, para mawala na ilalis. Kung balaod, sige, sumayon tang balaod, 16. Kinsay coming soon. Ang coming ang bubali, may gala, si Camille. Igso ni Mark Villar. Tanan ba yung lagi pang hulga ang kasuhan? So, mubalik yun siya. Nag-una lang ang iyang magulang, si Mark Villar. So, musunod po ni Camille. So, pila, 15 na. 15 na, 15 na kabok. Kula lang isa. Kinsay usa nga coming soon. Walay lain, may gala, si Loren Ligarda.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Si Loren Ligarda, tos gawa sa nasod, nagsakit-sakit na yun noon, mura po may galang si Romaldes. Nagsakit na sab, nagmurang si Romaldes. So, coming soon, mubalik to siya sa Pilipinas, ug mubalik punto siya. Kay una, may mga kaso silang ipile, ikaduha. Billions, maya nilang negosyo siyang anak, may gala, naiwaran tamang gani. So, aron nga maluwas ang ilang negosyo nga bilyones, og aron nga dili sila ma-appeal og kapriso, bali. So, 16 na dayon sila. 60 na ang majority. So, unsa mo may rason nga langanon tapa ang impeachment kang Sara Duterte? So, di na na malangan. Di na na malangan, mga igsoon. Okay? So, muna i-update sa impeachment. So, question. Makonvict ba si Sara? Dako ang chance, makonvict siya. 60 naman dayon sila. Ang gikinanglan, are we convict? Oh my God, si Sara Duterte is 16 senators. 16 naman sila. So, unsa ba ilang ngayon? That's why, ang usa ka article of impeachment, gidrop na nila. Ay na na, madugay lang na pag-discuss. Sakto na na, desisyonan ta ni, mag-desisyon sila, my God, karong sunod bulan. Nobyembre. Mag-desisyon na sila, my God, either ilabang i-convict or ma-acquit si Sara Duterte, Vice President. Kay 16 naman dayon sila. So, ang chance is slim na kayo ang chance nga dili ma-convict si Sara. That's why, ila karong gitos up, ila karong may galang gi-build up ang pangalan may gala ni Baste Duterte, ang manghod ni Sara Duterte. Nga naman, if in case si Sara ma-convict, di na makadagan pagka-presidente sa Pilipinas sa 2028, may naghulat nga proxy nga mao may gala ang iyang igsuon nga si Baste Duterte. But, dili pa na mao kung i-convict si Sara Duterte may gala, di pa na mao. Unsa pa man gyud? Pailan ni siyang kaso nga mapriso gyud may gala si Sara Duterte. Nga naman, unsa yung rason nga nung prisuhon pa man siya, nga unta, di naman siya makadagan. Ang rason ni sinani, kung ilang tugtan nga si Sara dili mapriso, maglatagaw ragyapong gawas nun, during sa pagpangampanya may gala kang Baste Duterte, naa magdikit si Sara, maghangyo sa tao, itos up iyang igsoon, kusog gihapon kaayo sila, isip Duterte. Kaya ang singgit sa tao is Duterte namang gihapon. Naa si Sara gadikit, ang iya may galang 32 million votes, makapaingon nga to kang Baste. So aron nga dili makapangampanya si Sara Duterte is dapat tuwa siya sa prisuhan. Therefore, di naman siya may gala vice president or unsa man may gala ka-influensya, paila ni siyang kasong mga nagkadayang kasong kriminal. O once mapriso siya, mga igsoon, dili na siya makapangampanya pa ngadto may gala sa iyang igsoon unya nga si Baste. Kana mga probables, di pa na hingpit, analysis. Mga analysis pa lamang kana may gala. But, napagyapoy but, dili ni ibat may gala, expansion or expanded value added tax, kundili, but, pwede paghihapon may gala, nga pag-abot aning votation, whether i-convict or i-acquit si Sarah, 16 naman sila. What if? What if may gala sa 16? Dunay usa may gala gamo? Himo sa pagbudhi. Meaning, 16 naman ta majority. Okay, votation ta. What if may gala dunay usa mo ingon nga ako, dili ko pro Duterte, dili pod ko pro Marcos. Ang ako is by konsensya. So, unsay butos ni mo? Muingon ang usas kasinador sa 16 nga mag-abstain ko. Patay kang bata ka niya kung mag-abstain ang usa. Meaning, dili gyapon makuha may gala, dili makuha mga igsoon ang 16 votes. So, therefore, kanang usa nga mag-abstain, dito na mupaingon ang butos kang Sara Duterte. Nalay usa nga mo abstain sa 16. Mingon ka mag-abstain ko. Ah, patay. Muna gingon may gala, finish na. Muna gingon matupas mga bugoy ka, wala na, kaigit na.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Meaning, pag dunay usa nga mo abstain, dili makuha ang 16 votes. So kay dili man makuha ang 16 votes, ang may tabo, acquit si Sara Duterte. Kana mga igsoon, mga probables, mga analysis nga pwede pang mausab, matinod o dili kana sa impeachment. Okay? So anyway, hulatan ta ang susunod na kabanata. Abangan, magkita ta sa finals. Okay? Diya sa impeachment ha? Diya ta. So, din ita sa maubang mga development may gala. Unsa pa ilaing development karon sa Dasod? Unsa pa mga latest marites? Ang latest karon may gala is inani. Si Presidente Bongbong Marcos, padayon ang iya may galang pagbulosok sa iya may galang ratings. Although, anad naman ang Presidente yan ng negative-negative. Okay itong balag zero. Basta positive, negative pa man yun. Mga igsoon, sa pinakalites karon may gala nga satisfaction ratings ni Presidente Bongbong Marcos sa latest survey sa Social Weather Station, SWS. May gawas, may gala, nga ang presidente, mga igsoon, may bulosok papag-ayo ang iyang satisfaction rating, may gala, nga to, mga igsoon, sa score, negative 11. Negative 11, may gala. So, wag yun. While may gala, kaniyad to, negative 7. Mga negative-negative. Karon negative 11 yun. Pero, matapasuban nga, okay na, negative. Total, adad naman presidente yan na. Kay kaniyad to sa 2025 November, negative 3 man siya. Sunod, ni down pa nga to sa negative-negative pa. Karon negative 11. Ah, okay na negative-negative ah. Sabton, sa iya may galang paglingkod kaniyad to, nga 68%. Karon may gala, negative 11 na lang. Sabton, doon na may galay, 79% ang pag-ubos. 79%. Og while may gala si Bongbong, bulosok may gala ang iyang satisfaction ratings, ang ato sad may galang vice presidente gamoy giduot karon pag-ayo, misulbong, misaka pod pag-ayo ang iyang rating may gala. Nabali sila, bali. Kung ang iya may gala bulosok ang sa vice presidente gamoy gilakag, gialigahan pag-ayo karon may gala, siya pod mga igsoon, misaka siya. Kay kang Presidente Bongbong karon September 2026, negative 11. Niagtong June 2026, negative 7. Niagtong March 2026, negative 15. So, hindi na bago. Ay, pero rin lisod na, madugay, maanad ka ra. Maanad ka ra. So, while ang Presidente, mga igsoon, bibulosok, ang atos ang Vice Presidente, tanang klases pasangil, tanang klases allegation, tuwa naghihapak na ito kaniya. Pero ang tao may galab, grabe ang approval rating niya. Giabot na inoon siya may galab karon og 64.4%. Kung kang Presidente Bongbong, negative 11, kang Sara, positive, 61.4%. Nangaunsa na ba ni may galab sila? Ang isa, bulosok. Ang isa, gamoy gipasangin lang sa tanang klases, sala sa kalibutan, tuagihan o kaniya, misalig na magininoon pagayo ang mga tao. Kana, mo yung ratings, mga igsoon, base na sa survey. wala na mubasig asa may gala sa survey kana nga base mga igsoon. So sabton, ang tao wala butoo sa mga allegation kang Sara. O ang tao tuamiduot sa atong presidente. Kaysa survey, wag yun. Nangamuti yun. Negative 11 yun. Pero matapas mo lang kanyang, tuo mo na, survey mo na. Mubalik ta. Di na ni survey. Kundili, mga hiskutanan ta na. Oras, alas 9:52. Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
6: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
7: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kaubad na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalik na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
13: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
2: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor Sampilar ka. Kapis, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pa wang hapon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kapadakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mighty C na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C, gabo pa ubo sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mighty C, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes nahimutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika di Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
3: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik na magkas paguban sa itong programa, itong Magnum Rapido. This time, ato sang i-update may kala ang report karon ni Magnum Angie Alzado. Kalabot naman itong duhang na sunog patay ng mga estudyante ng mga babae sa sunog sa may barangay Nazaret ng ato syudad. Tungod kay karon may gala, nakasubject na sa pag-autopsy ang pateng lawas may gala sa maong pateng lawas. I-check ta ang report. Pinagis pag-update nini sa mga panghitabo. Magnum Angel Sado sa location, go ahead.
9: Last one, one in a live, kita karoon din sa may zone 2 Bulua Highway ni ato nga Dakpayan, particular na sa mga Gulisos Memorial Services. Kung din, ano yan na ang sa mga patayang lawas, sa inyong pong biktima sa netong sunog, kagapong adlawa, sa duha ka mga estudyante, mangipo din sila po magduma, manino nga nakabasang sa kinabuhi. Sunod sa pagka-trap nila, sa ila pong pinayanan, nga ila pong agipuyan, gibutiyang magdumani, nga kining na adin hi morning sa side lugar sa pamilya Mercado. So giingon na gay dito man tagikan sa area naghimo sa pagpanugon ang inahan ini po nga mao pong biktima kay di daw kuno makadali-dali maguruguli ang iya pong ginikanan pud magdumani no labi na iyang ubang pang member sa pamilya kay naman sa lagyong lugar. So ang iyang inahan ini magdumani kinsa naglukat naman daw kuno uga ticket sa tupo nga ini siya nga pagpakiginabi kuno sa iya pong kaprintihan naghimo na sa pag-secure o gaila iya po din po nga pagbiyahe gikan sa Poland pauli din sa to sa Dakbayan layo pa yung gigikanan magdumani no Poland kaya dito man po din pa ang inahan ini nga usa kakaning estudyante po gyapon magdumani nga kaning si Sam. So si Sam magdumani ang gipa freeze ang iya po nga lawas dinhi sa may Green Hills. So dito ta Green Hills kaganiha naghimo ta magdumani sa pag kaning susi kung unsa na ba'y update kung dito ba'y imuon ang pagpa-autopsy. Pero dihang nag-ato ta magdumani taon lang po gibiyahin naman din po siya nagsunod na convoy lang po ta din sa may Bulusos sa ng mga sakyanan po magdumani kaya din naman gitransfer sa may Bulusos sa Memorial Services ang yahap din po nga lawas nga nakasunod ng river bag kaya din himuon nila ni kaning kaya ni Colonel Christian po na magdumani ang pag pahigayon ni ining autopsy. So matod pa sa ato po pong pakikinabi sa mga personahe po din sa Bulusos nga ang autopsy ani magdumani magmo kuan naman daw o pag-check ani po niya mo take naman daw ga 2 hours no ang banabana. So ingon nga inanak katas-on ang kaning pagsusi po sa lawas din kay ang pamilya Manggong Mercado buot nila yun po magdumani no nga ma-check ang kaning po din po nga maong biktima ipa-autopsy lang yun po nila. Pero sa side po sa pamilya ni CJ Magdumani nagdumili na po to sa kaning paghimo no sa pagpa-autopsy so gikan sa may Lumbia sa kaninga St. Peter, sa kaninga, ki biyahe na po na yun, paingon sa may bukid nun, ang nahisgitan niya biktima. So wala na siya din sa dakbayan, ang katunglawas na ito ni CJ Magdumani, nga mao po nursing student. Samtang kanin po na karoon, ang mata din sa may bulyukos, kay mo alam lang nahabilin din sa dakbayan sa Cagindo Oro, ang asikaso na po, na po din ang mga members sa pamilya Magdumani na nadinisunod sa opisina sa bulyukos, kay para no, sa isgitanan, sa kanin pong servisyo po nila, o sa kanin financial po Magdumani nga aspect. So, nakaroon din eh. Ang soko, wala pa na idangat Magdumani, mga kuha naman ta, pila na taka minuto po, no? Gitan sa tupo nga pag-abot na din eh. So, wala pa po na abot ang soko. So, iingon nga, musunod naman po sila sa pagdalikit din ni Magdumani, dayon ni mo ng autopsy. Right after day mahuman, ang ilapong pagproseso sa lawas, aning ni Sam, ibalik din po siya dito sa greenhouse Magdumani, kay ipa-freeze lagi daw ang lawas din eh. Kaya mo po'y tugon sa iyapong inahan, na abroad po Magdumani, no? Nanimpad po din tayo dito, dahil na muuli din din sa ito sa Dakman sa Cagayan de Oro. O sa susama, ang iyang member po sa pamilya, like ang iyang lola, o iban pa Magdumani kaparentihan nga naa sa Manila, itakda po Magdumani nga mupahuli po din din. Kaya kanimagod siya, ang pinaka kamagulangan daw ko nga ako, sa sahib po lugar po na nila po Magdumani sa pamilyang merkado. So may inundan nga, uli ang ginisiya sa iya po rin pong apuhan, paingon po din Magdumani sa ito po sa Dakbayan. So, kani siya temporaryo rin eh, ang lawas ni Sam nga dinhi sa Bulyusos, na dito man siya sa greenhouse Magdumani. Pili sa Divisoria, dito ta sa greenhouse na din sa may Upper Bulwa, kaning Atbang Riyapon po sa INC po nga kaning Lugnanan, so dito tagikan. So, di madugay Magdumani, kung mahuman niya siya dinhi, dito rin po din po siya siguro ihaya. Ang pamilya ko ron, nag-limit lang Magdumani no, sa paghatag po rin pamahaya, kalabot din po nga mga insidente. Pero so far, sa itong pag-imo sa pagduki-duki Magdumani, ang kanilaging usah no, sa mga kaning biktima, si CJ Magdumani, naka-istorya pa niya sa ulahing higayon, ang iha po din pong hinigugma, pero ang giingon na Magdumani, nagpanik daw. Nagpanik, pero wala naka-mention kung naisunog niya. Nakurata naman lang to ang, nakurata na lang po din po ng iha pong partner po Magdumani, iha ang hinigugma, naisunog dito po, dito po no, sa area kung ahanap po yung kato si CJ. So, mahin nila, naka-addo siya dito sa area, pero lipad ako nung gitry to contact Magdumani sa makadagang higayon, after silang video call, kaya wala man naka-mention o naisunog, si binag-panik, yan nagluwag-luwag na ang cellphone kay lagi nagkamulo naman po itong pagbulbos kalayo puwa siya nakapanampit sa itong nasayron Magdumani no magula siya nakapanampit og na ay sunog dito na nga isang tabang sa inigugma nagpanik lang yan napatay ang tawag dahil mo to yung tawag ag balik pero di na makontak kinitungod lagi Magdumani siguro naglumba na gito silang duha sa pagsibat gito sa mga panimalay matod pa sa itong autoridad sa itong Bureau of Fire Protection na naaman good dapit sa may hagdanan sila Magdumani no na sila ang lawas. So, silbi mo rin nag-ugan pa nila ang each other, Magdumani, nagtapad lagi sila. So, gani man, doon na sa pultahan, pero wala nagin nila na kaya Magdumani, o posible na tungod lagi po sa kaso. So, dito po ta sa area Magdumani, at itong gidalikitan, naghanap po ang mga mihimo, no, sa pagpanghipos, o kaning mga butang nga pwede nila nga matimbang. Dahil na po yung mga members pamilya sa pamilyang merkado ang naghahimo ito sa pag-secure sa ilang property kay gated man Magdumani. So di na karoon, makita nyo mo sa tupong Magdum Live, mga footages po nato dito sa area, nga na ay kaning bulak, na din po yung duha ka mga kandila ang gihalad doon dito ay kaning yagi painungod nini po nga duha ka mga namatay so dito giplaster sa may gate Magdumani kaya lagi nag-imo pa sa pag-check ang ato po ng taga Bureau of Fire Protection na anay kaning taga BFP Magdumani na sa sulod nga bahin kaya ato pa lagi nang i-confirm kaya doon na doon ko noy allegedly si Il nga missing so kani man ninoon si Sam
10: na ay usa to?
9: Si Il daw Magdumani nga missing
10: si Il aning duha?
9: Oo, pero si Sam, kaning naadin ni Karon sa Bulyusos, sa ato pong pagpangutana, dinipod na sa
10: ato ang
9: mga higala sa kaning Bulyusos. Kompleto man, ilang mag-check Magdumani.
10: Mas explicas.
9: Oo, kompleto man. Ang sakang CJ, di pa ta sure Magdumani no, kung kompleto ba po kayo. Basin mga tumutubo lang po din ang istorya, dinipod sa gawas nga bahin po sa balay po Magdumani aning nasunugan. Kaya mamagoy mo ng gawas dito sa itong pagdalikit sa ganas barangay Nazareth nga kaning basin, lakip na kuno nga ipangita nini po taga BFP, ang usa sa mga TL nga katong namising Magdumani kay ang usa daw kuno sa mga biktima, kulang daw kuno og TL. Dayon, ang identifying po nga kaning nila Magdumani no, timailan lugar, ani po sa pamilyang merkado, kay kanipo daw kuno sa ngipon nga bahin. So, muna nga ilahang giklaim, kanipo ng ilahang Magdumani sa pamilyang merkado, nga gidala nila dayon din eh, sa may greenhouse. So, karon ang pamilyang nagbangutan Magdumani no, iya-iya sila sa ilahang po nga pagplastar sa mga lawas din po maong biktima. Ang kaning pamilyang merkado na din sa side sa kaning dinira sa ato sa Dakbayan na sumulyos nasa Bulwa then ang pamilya po ni CJ po na magmamani sa pamilyang Sena napod sila dito po sa may provincias Bukidnon dito po di plaster ang ihapong alawas kay kuha tama sa ipong dumani na masay kaliwatas Claveria kamamuti na ingon sa gahapon pero napod siya po magmamani sa atong nasairan na ihapong aprihanan dito po sa may kaninga Malabalay City provincias Bukidnon pero subject to be confirmed magdumani no asa yung particular sa Bukidnon pero Bukidnon gidala ang yang lawas kaganiya human gikuha kini magdumani gikan dito sa may St. Peter sa may barangay Lumbia ning atong Dakbayan so pagkakaroon magdumani no padayon ang investigation sa itong mga otoridad so malinungdan nga kita nata din sa mga bulyosos maabot po din din karoon ng soko alang sila pong duga nga pagsusi sa ato nga itong mga taga BSP na po dito karoon sa area nag-check nga po na gibalikan ang katugyon po nga mismo ngayon po din pong area magdumani no kung asa sila napalgan nga wala kinabuhi kining duha ka mga kaning biktima nga mga dalaga. Maka na itong update ikan karoon din sa may Zone 2 Bulwa Highway sa Mabulusos Memorial Services kauban na ito sa Magdum Oliver de Loza kini sa Magdum 120 and si Alasado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
8: Rapido! Rapido!
1: Salamat Magdum Angie og mga igsoon balik ko na mo mga pasubo gikan ka na mo sa CBS Magdum Radio kagayan Dioro sa kamatayon sa pamilya in town may galang duha ka mga namatay ng mga estudyante nga nangatrap na apil og kasunog may gala sa nasunog nga boarding house kagahapon. Among mga pasubo, kinasingkasing gikan ka sa kaudyukan sa among kahiladban sa kasingkasing sa Magnum Radio Kagandioro, pasubo sa pamilya sa nangamatyan. Dinisab na tapos, may galang atong papraguban karong gabutaga sa itong programa. Salamat kay kaninyo mga suking tikpaminawa nga nagkasunod sa itong programa. Salamat sa itong mga listeners. Salamat sa itong mga viewers. May pagpaminaw sa itong higala nga si Archie Interina Galiros. Nga sukad pa kanyang tuhan tukaron, kanon na nagkasunod sa itong programa. Salamat kayo, Mr. Archie Interina Galiros. Wate kong oras sa itong paraguban, nagkalimot may gala sa usaka kagawas ng katilingban, katawhan labing gamhanan, managlahi man ang itong baruganan, hukom sa katawhan na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
8: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
11: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
1: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
17: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
18: Ay, wala ko'y sensilyo.
17: Ay, wala ko'y sukli.
19: Wala yung sukli.
20: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
21: Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
22: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
23: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
24: Para sa matino nga dugo,
25: DTX 500.
24: Para sa healthy gatay,
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay,
25: happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
0: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
15: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
15: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
18: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
19: Life Extension Vitamin D3.
26: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

Mic check. Good morning, Cagayan. Kumusta? Kaganiha, bugnaw kayong kabuntagon. Kagabi, aksyog alumom. Karumbuntag, ingon si Magnum Persed. O mga, ato ang mga reporter din, he. Daghan ko no kayong dagom. Pagawas na ko, nag-sweater pa ko. Astang sigas, adlaw. Siga pas matas among silingan. Anyway, kumusta ang tanan? Welcome niya itong programang Good Morning, Cagayan. Sabado na usab! Atong mga higala, igsuog kauban ng mga kagayanon. Unsa pa ning akong microphone nga. Halos naman yung makighalok na ako. Kadyata. Okay na. Maayong adlaw, Cagayanon. Kumusta ang tanan? Hinaot ko nga sa sitwasyon na to karon. Gunitan ang mikropono. Adili mo, plaster? Ay, anyway. Action, magkabungol na ng headset na ko. Pwerti mang kusoga. Sige lang. Once again, maayong buntag sa doon mga igsog. Higalang mga kagayanon. Kumusta mong tanan? Hinaot ko sa kainit. Naragya po'y pamaagi nga mulahutay ta o mabugnawan ng atong unahuna kay karon sa Cagayan. As kana bitang projected o kining forecasted, init yung kayo ang atuang panahon nga umaabot. Gani karon init ang yung kayo. Masalamat rin yapon, tagidungog rin yapon sa labang magkagagahom ang atong ampo nga despite sa forecast o despite sa panahon nga init na yun, iyaga puntang tagaag panganod, iyaga puntang bisbisan kada hapon o kada gabi, di ba? That is a blessing for us to be grateful. So before ta mo proceed, magpasalamat tas labang makagagahom. Amen. Kumusta nga kung mga pinalangga nga mga vendors din sa puerto? Okay ra mo? Inaot kong okay ran tanan. Maayo ang atong pagpanikay-sikay o pamahon-pahon. Once again, sa ato pang gihangyo ninyo, pugong lang ta, hold on lang, mag-usat ang tanan, mangita at pamaaging na makalingkawas ta sa ato ang sitwasyon sa pagkakaroon. Ang labing kalisod o krisis nga atong giatubang, dili lang din sa ato sa syudad, as well sa tibuok nasud o sa tibuok kalibutan, kidaghan mang mga panghitabugod nga beyond sa ato ah. Monang ang pamaagi ani magtinabangay ta, magsinabtanay ta, magkahiusan ta. Sa common nga katuyuan nga makalingkawas ta ni challenge o krisis sa kinabuhi. Well, of course, ato ginang ubanan og pag-ampo o pagpangaliya. Og ninyong tanan din ha sa may agura sa atong westbound terminal o nga tuwa pong mga merkado din ha. Inaot kong okay ra mo, mayroon pagpanikay-sikay. Padayon lang ta. Dina sa may bulwa ang atong westbound terminal o itong farmer's market. Kumusta man ang supply sa mga nagunang mga palaliton, labaw ng mga lagutmon, utan-utan o mga importante kayong mga ricados. Nausap po nis vital kayong industry sa agriculture ha. Kaya kining Cagayan ba, usan nis mga primary supplier sa Northern Mindanao, even sa Region 9. Kini ako bitawong gisgutan ninyo nga kanan diya sa farmers market na to sa Bulwa. Kay Balomo connected ang market ana sa ubang lugar dinhi sa Mindanao. Particularly to mention sa Region 9, apil na ang sa Northern Mindanao nga chain nga supply sa mga agricultural product nga gikuha gikan dinhi sa Cagayan de Oro through sa Bulwa nga market. Nautunta ta nga magpadayon ni siya nga normal ra gyapon ang supply at least dili bitaw matandog ang presyo kay once matandog ang presyo mausab ang sitwasyon sa tawag o ekonomiya. Ampo ra gyud ha nga magpadayon ni despite sa kainit continue ang makagagahom magbubuot og magbubuhat nga ihatang bisbisan every now and then despite sa kainit.
pasalamat kita sa labaw makagagahom. Uban ta, mag-ampo ta, mga liya ta, na continue ta niyang proteksyonan, hatagan sa ato ang panginahanglan o magpasalamat na baw sa tanan. Ninyo din ha sa Carmen, ang pinalangga na kong barangay. Kumustang tanan labaw na sa pinalangga na ko nga institusyon. Ang merkado publiko sa Carmen, kumusta? Kumusta nga itong mga tendero o tendera? Maayon pamahon-pahon o pagpanikay-sikay? Sa inyong pagpamaligya, ayaw judnyog apiliin itong pagpanikas. Kaya ang pagpangawat o pagpanulis, way lugar na sa mga taong namaligya dinasulod sa merkado. Maunang kanang mga kawatan, mga tikasan, ayaw magpuyo des merkado, balin magpuyo. Ato magpuyo sa tangkal ha. Ang yun lang tas ato mga tinderong tindera. Kay ingon pas atong amahan, na si Papa Clarex, honesty is the best policy. Naagi grasya sa tinud-anay nga pagpanginabuhi. And once again, ako mong pahinumduman. Dako kay mong kalabutan sa kinabuhi din sa syudad. Kanang atong mamalitay, ordinaryong tao, gagmayng tao, pubring tao, mau-mau ang ilahang kwarta. Kung ato na silang tikasan, dako kay makuha na. Instead nga makakaon-unta silang insakto nga dili magkutoy ilang tiyan, makuhaan kay inyong manggitikasan mo nang digid ta manikas. Ato lang ng hangyo. Pero wako magingong tikasan mo, pero naagi yung mga tikasan. Hinaot ko, nga musulod sa inyo hangunahunag kasing-kasing ang atong gihangyo. Og ninyong tanan sa kogon, ang pinakadako na tong merkado, ang pinalangga na ko, nga merkado publiko sa... Kumusta mong tanan? Okay rin panginabuhi? Ang atong supply sa atong manok, steady. Atong supply sa atong karning baboy, steady. Supply sa karning baka, steady. Sa utanon o guban pa, ng mga ricados, steady. Manang pasalamat ha. Padayon mo sa inyong pagpanginabuhi, pero nalantay gamayng nalantaw din hag na monitor. Medyo ato namang ginang nahinahinay disiplina ng atong mga vendors, no? Especially din sa sud, kabaylo man ta, nga constantly gi-remind mo sa palisiya na kinahanglan magbaton mo disiplina. Kahapsay, kalinaw, kalimpyo sa inyuhang tugkaran. Okay na ta din na, set na ta din na. Kanang mga tagagawasab, kabaylo ta, slowly you do your best. Pero naagya po'y pipila nga magpabuyag kanang mga vendors na to sa night market. Apil na po ang mga konsumante kana bitaw na sila yung mga ipang-consume, ipang-labay-labay lang nila sa daplin. Ayaw po sab in taon. Uy! Once again, para sa tanang kagayanon, apil ang mga vendors, i-remind ng inyong mga customers. Labaw na yun mong mga vendors na kinahanglan inyon nyo sila o kamusab. Ibutang sa insaktong butanganan if it is possible. Hinay-hinay butang nato sa itong kasing-kasing una-una ang disiplina. Pareha sa obang lugar ba? Sa Singapore, sa Japan. Diyo ka kitagkalat nga no? Ang mga tao bitaw dito disiplinado. Maunay kinahanglan nato individually. Personally, kinahanglan ma-attain na nato. Kinahanglan maato ginaki nga no? Dako kinag-aspeto. Magsugod yun sa kadausa. Ang kalinaw bitaw, kalinaw, ang kanang kahapsay bitaw o ka kalimpyo ning atong lugar, magsumikad gina nato kadausa nato ay. Eh kung disiplinadong kadausa, ang pamilya, ang katilingban, maabot gina sa sitwasyon din ang syudad dugang nasod, masusama pareha sa uban. Labaw na, magmodel ta sa Japan o Singapore, limpyo gyud dito. Dini sa Carmen, adini sa Cagayan, labaw na diya sa Kugo, napagyapoy mga badlungon. Manang atong ipanawagan nga, mag-usat ang tanan, collective money, shared money nga obligation, that's why manawagan ta ninyo, kamong mga makakita, badlungan ninyo sila. Ingnagyod nga, dalana sa inyo ng basura, kay inyo man, di manaamo. Maapil ta, madalahig tang tanan, unya magbagot-bot ng mga street cleaners o sweeper din ha. Unya, kanarabang, i-highlight yun na yun sa mga report. Hugawan ko ng mga taga-gayon. Madawat na ninyo, ako lang yung pagpanawagan na itong tanan. Once again, kay always mantang nag-monitor sa mga report good sa lain-lain ng mga istasyon. Dili lang din ni sa Magnum.
sa uban gyud nga mga istasyon, labaw na sa radyo, sa Facebook. Brutal kay na, brisen kay nang hisgutan, reflective na sa batasan sa mga kagayanon. Nya dito makatugot nga sa pipil, sa pipil lang nagpabuyag ug nagpabadlong ang imahe sa tibuok kagayanon dalahig. Man nga tong giingon mahimong institusyon. Mahimo bitong image sa katilingban ang pagpabuyag sa uban man ang it is necessary for us na kung naatay makita, naatay mamonitor ng mga batasan nga wagyo nada, obligasyon nato na silang pahinumduman. Na kanang inyong gibuhat nga di mao, angin ang silingan hasta kami. Amen? Hinaot ko. Anyway, mayong buntag sa itong amahan. Kumusta? Asa karon sila? Wako nakabantay, asa karon na itong amahan. Pero sigurado ko, KSB ron. Hinaot ko pa dayon ha. Sa kalisod bitaw na to, karon the more nga intensify sa atong kagamhanan, pinaagi sa administrasyon sa atong amahan nga si Mayor Rolando Clarix Oy, ang Clarix nga serbisyo sa baryo. Ako din ako mutawag na nagkauban ta sa serbisyo sa baryo. Kasi may magbuot na ako. Bahala na ang syudad nga ang ilang i-head sa ilang program. Kanang KSB nga kauban ta sa serbisyo. Basta ako personally, even publicly din sa itong programa, Clarix nga serbisyo, kikinahanglan tag personal identification sa programa o known na ni before nga Clarix nga serbisyo. The more na to i-intensify, kay mauni siya'y pamaagi nga ma-mitigate na to ang impact sa crisis. Global crisis, national crisis, even local crisis. Karong panahon na kinahanglan yun aton sa puwangon ang katawan kita sa gobyerno. Ang resources sa gobyerno may atong gamiton para mapagaan, mapaginawa na to ang katilingban nga atong gisaaran, nga atong pangalagaran o serbisyo. Kani, balak-balak na ning ako. Di mo ko mahilig, umubahal, balak-balak. Kay hait man kay kong pinulungan. Pero this time, ako lang iparang-parang ning akong pinulungan para mura po tagbalak noon ba. Kung pwede, gani, mubalik kong iskwilag ludabi. Kaya kung maglinudabi ta din, magbinisaya tagmay, makalimot po ta sa itong in-English. Yalain ra ba ning Pilipino? Kanang ikabalo mo ng English, mga bugo earns ko no. Bugo yarn. Bitaw, once again, ang KSB dako kayo nagdabang. Dumiingon sila nga kuan kono kanang pamulitika, pamaagi para ma-manipulate sa politiko ang mga tao makautag kabubuton. Ah, mao ba? Ang mutabang, ang maningkamot, ang maghago, mukunik ngadto sa tao, maminaw ngadto sa tao, mudonol ngadto sa tao, whether it is from the government resources or from the personal coffers or gikan sa bulses, pamilya, susamas, mga oy, susamas atong amahan, dautan na rin na. Ang wanang hatag, ang katong gasigil ag dawat og malita, sigig suod sa ilang bulsa, sige lang reklamo. O sa may tawag ano nila. Aman may kuno, bebe kagayanan. Ako ning balik-balikon na ato ning ablihan na tong konsensya. Apa makita na to ni kinsay itom, kinsay puti, kinsay gray. Hamay mas maayo katong nanaway nga wa manghata ga sige lang tigom. Nakabalo mong gubudang ngaukaw na sila. Imposible po kay mahigugma na sila sa posisyon. Labaw na ng mga national ng mga elected official o kanang naa sa bureaucracyang nasyonal. Jesus, establisado ng kayo. Once again, balikan na itong isgutanan sa KSB. Importante kayo ni sa krisis karon, sa kalisod karon nga giatubang daghan king challenge nga muhatag yung laong kayo nga kalisod sa tao. Kay sa among study, ang hinungdan kunos kagubot o mga krimen ang kalisod. O din sa Pilipinas ang hinungdan sa kalisod. Logic niya, pero naan ni siya data, napod ni siya facts. Proven na ni siya by science. Mga social sciences ba? Kung pobre ang lugar, grabe ang krimen o kalisod, gubot. O hinungdan ko nos kapobrehon sa tao, corruption na. Kinsa may corrupt? Nya, sa kapobre sa lugar, unsa may buhaton sa administrasyon o gobyerno? Porsigido ka nga mutabang ngadto sa tao. Kaya akong balikon ang prinsipyo.
The government is for the people, by the people, and of the people. Bisag unsay iistorya sa uban, ang pinakaimportante sa tanan, nga angay tagaan sa gobyerno pagtagad, ang tao. Kay ang tao, maoy hinungdan nga nung naay gobyerno. Ang gobyerno para sa tao, mapasayon ang kinabuhi sa tao. Ngunang angay lamang na ang gobyerno

or naa sa poverty line, naa sa kalisod, ang gobyerno, at least kininga gobyerno, di raba, kinibitaw ang Pilipinas, ipokrito kayo. Instead nga ang gobyerno bitaw, butangan na itong kasing-kasing, sige lag balaod ang isgutan, niya ang balaod, himoon na itong limitasyon, niya ang gobyerno, di ka-response, di ni makatabang. So, kwahi ni nga pangagamhanan o pagdumala ni Clarix. Gusto lang yun na kung i-establish para at least makakreate bitaw tag difference. Unique kayo ba nga panglantaw, perspective. O unsa si Clarix, o administrasyon ni Clarix, o gatong ikumpara sa ning labay, o sa uban nga nangalagad sa laing lugar, o even din he, sa ato ang syudad as a matter of comparison and parallel. Meaning to say, history. Okay? Ah, sige. Aritas mga bugat ng hisgutanan. Ning greeting pa mang kuganihan Papa Clarix. Good morning po sa atong mami sa syudad. Dahil kinidili na ni pasipsip, regular na ni siya nga greetings. Hapit na rabang Pasko. Ako, dugay-dugay na rabang Pasko ng wadyog ko. Kahonghong aning akong mama o papa. This time, wapay Pasko, unhan na muna ako. Unhan ako magdumpersed. Kumusta nga akong mami? Guwapa gyapon? Inaot ko nga, gaan ra gyapon imong kinabuhi. Padayon lang ka din ha. Basta every now and then, kay baluming nga, ang imuhang pagpaningkamot sab nga makaabag, makatabang para sa syudad. Labaw na spinalanga na itong barangay sa Carmen. Naragi na always your love for the Carminanon as well, for the Cagayanon. It will never die. Kanta mo niyo. Bitaw mga higala. O, of course, ang akong pinalanga ng barangay, ng ipanguluhan sa among congressman. Among congressman sa Carmen ba? Kamuno, reactive kayo mo eh. Imuha na mo ng congressman sa distrito o no? Soon! Munang pagklaro mo diha. Congressman yarn. Bitaw, kumusta si Congressman Kapitan Joaquin Kikang? Oy, kumusta ka? Ikson, okay ra ka? Gwapo ra Japon? Ha, padayon ra ta. Karon ginalibak-libak na ta nila kay gauna-una ko no. But anay baday, kamo bitay magpa una-una po din ha. Sige mog istorya daghan kayong butang nga di mao. Nga kami diri badlongon mi ninyo nga na una may pamulitika. Inguna na mong ginang pamulitika agad. O nanay raman na, balos-baos ba? Anyway, hisgot na ta. Nagmonitor ta si Tenen. Dugay na ta nag-hisgot about aning. Bago naman po na pangalan sa una kong New Government Center. Karon properly according sa descriptive sa feasibility study, ang tawag ko na Integrated Government Center. Ang other words na natin lokal din ni New City Hall Complex. Anindot kayo? Ang di daw nindot, ang utangon nga 8.5 billion. Dako kunong kayo, kaya ba yung bayaran? Unsaon ka na ito pagprobar kung mabayaran? Kinaapo ko ng isyo. Ang mga pending o wala mahuman nga mga proyekto. Na din ni ang dilema ako, dugay na tang naghisgot. Yes, naani siya, pero kabalo mo, daghan kay variables ang proyekto mapinding or maundang. Tagaan mo na ko basic example, ha? Ang non-cooperation or pag-interfere sa political nga factor. Naay political dynamics ni siya. Naay mga kapitan or other aspect, naay mamugong sa mga proyekto na mga politiko or mga political nga mga aspeto or factor. Naagin ni siya tinuod. Kabantay mo, kung naay mga programa nga itong syudad sa lain-laing barangay, o niya ang barangay kapitan o ang administration sa barangay, it seems gibutangan nila gap o division ang syudad o ang barangay. Sila'y haod sa barangay. Ilang i-manipulate ang pagpahiga yun sa mga programa, even project, para ang gusto lang ginila mo fail. Makabuhat gid sila gingon anak, eh, namagay degree of control ang kadaiyang mga elected official labaw na ng mga barangay kapitan. Kinamagin na sila yung teritoryo. Mutumog sa dili. Once mabikil na siya, maundang ang maong proyekto tungod sa political intervention or aspeto.

0: mausab jud ang kalendar sa maong proyekto. Most likely maundang ano na ay factor labo na ang presyo sa palaliton kanang mga materials bitaw sa ato ang pagbuhat og mga infrastruktura or mga building or mga dalan na kada bulan na nga nagsaka plus pakapinan pa na ang mga gitawag nila mga force majeure or mga extraordinary circumstances mo iskalit ng presyo ang imuhang financial nga aspects or set para sa maong proyekto mausab instead ngang imuhang proyekto 10 million na pending siya ni nainisod nga force majeure or extraordinary circumstance dayon ang kabilya kani adto tag 50 ra unya nahimo nang tag 80 tanawa gani pila ka percent ang variation sa presyo pero tingda ko kining aspeto di kay masigutan sa uban kay technical kayo ni pero this time ato pakit-on ang mga tao tungod kina mga political propaganda ang gusto lang gid nilang ikabuton hugaw-hugawan nila bati-batio nila nga it seems kang city government under sa administration ni Mayor Clarix oy negligent dili kabalo mo pahuman og proyekto dili man na tinuod kina may daghang proyekto nga nahuman si Mayor Clarix napoy mga proyektong napinding tungod sa akong gisgutan nga aspeto manang atong ingnon ang mga tao dili angay motuo sa mga propaganda labaw na kung himong hinungdan ang mga napinding kuno nga mga proyektong ano man unsa kadagko din ang mga proyekto mga minor man manang atong ingon naa na siya yung mga aspeto nganong wa na siya mahuman naay mga reasons ako ay do my best nga maako bitaw mong mapalapnagan ako bang mahatag ninyo mapatinawan ako ninyo kay mao man ni bearing kayo good nga issue karon ang primary reason sa oposisyon kinahanglan humanon kuno ng mga proyekto wala man nagiplug sa COA naalay memo ang COA nga kining mga proyekto hawa ni mahuman well i-audit man gina siya kabalo mo kung tinuod bitaw ng ilang giingon nga si Mayor Clarix oy daghang proyektong wa mapahuman unreasonable na ay proyekto nga wa mahuman dili sala sa ato ang mayor na ay mga factor ni anag circumstances nga ning intervene nganong nahunong na siya mohimo og legal justification nya kining atong mayor di man pud siya tig istorya mabitaw na nga atong giingon kining atong mayor dili hambugiro di po ni siya tig-istorya sa ubang mga butang. That's why, sayon-sayon nun lang sa uban, pagmugnag mga istorya. Daghan kay kog na monitor ng mga istorya. Di igyot tinodog, wag istorya sa mayor. Pero inyong madungog nga murag ang mayor nag-istorya. Labaw na karon sa advent bitaw sa digital na to nga kalibutan, kanang mga AI-generated nga mga videos, including ng mga soundbites, hasta mga poste, mga misleading nga mga publish mga articles kung ang tao bitaw dili gyud particulars dili mo verifika kinsay nagpadangat kinsay nagpagawas kinsay nagsulat kinsay nagbuhat mamislead jud ang tao masagwan. That's why kining ato ang programa we do our best nga atong maal kontra na ato na siyang mamitigate if not eliminate completely. Balikan ako ang rason. Dili rason nga naay mga pending nga mga project ug dili buot pasabot nga naay memorandum ang COA sa pagpangita sa mga proyekto nga wa mahuman. Kung tinuod ang inyong giingon nga sala sa mayor, no na ang mayor nga niba mo pahuman, pagpakita mo og record, pagpakita mo og AOM. AOM ba na? Audit Observation Memo? AOM na AOM. Nga giplag na for irregularity or wrongdoings gikan sa kuwa. Wa may gipagawas do, giremind ta. Gitagaan man mo dokumento na nakakuha man mo. Ang gusto lang gyud ninyo i-generalize ninyo ingon pa tong taga gold-plated radio. Si Kuan, si Sir. Dila na kong hanlan. Basta ka ng tigula nga giango-ango. Pasagad lang yama-yama. May okay mo sandwich. Mostoryag tarong karon botangan na yung bot-bot later on. I-sandwich ang bot-bot sa tinood. Di mo rag tinood ka on tagilo. Anyway, akong balikan ang isgutanan. Pipila laman ang kaproyekto kung sa kadagko ang mga proyekto na aginerasyon nga nung nangahunong na siya. Ato, we do our best nga makuha na ito ang engineering side kaya gusto sab na ako. Ma-inform ang mga tao, mapasabot na ito ang mga tao from the technical appoint or kanang gitawag na itong the proper department malabaw na ang engineering side kanang gitawag na itong project monitoring or kanang project management or na ay component din na nag-monitor sa mga local program. Asalay kami yung clerics na ugun sa'y rason. Pero sure ko, naagi mga legal justification nga nung naundang na siya. Pero dili na siya rason. Nga dili na to ipadayon ang bisyon nga makaayo dinhi sa syudad. Muhatag ni siya og dako nga hupay sa kahintang karon sa syudad, sa problema sa syudad nga atong giatubang. Kining plano nga buhaton sa atong mayor ato paning 2023. Dugay na sila nagpugong-pugong ani anang 2024 supposedly ma-execute na unta ni, pero naay mga tao nga nanghilabot. Ilang giintriga, ilang gigasip. Nanghilabot gid sila, even ilang gamiton ang national nila nga political influence para dili mapadayon sa mayor ang iyahang katuyuan na masugdan ang maong proyekto para at least slowly, gradually but surely masugdan ang proyekto na muhatag paghupay sa kahimtang ning atong syudad. Dugay natin nag-ingon. Kung makabuhat manggod o bagong infrastruktura ang syudad, labaw na to mention, kinikaroon ang bagong term, ani, integrated government center nga funded fully sa City Hall. Dako kayo ni siyag ihatag nga hupay sa kahimtang o kalisod ni atong syudad. First, atong may divert ang activity sa tao. Second, atong ma-redirect ang traffic, meaning ma-distribute na to, ma-disperse na to ang movement o ang traffic sa mga tao. Makuan-kuan na to ang mga sakyanan o ang mga tao nga naglihok-lihok din sa syudad. Then katong mga taga-taas nga nanginahanglan o mga government nga mga services, whether it is local or national or regional, dili na muna o ganhi sa ubos. Yan ang mga bottleneck din na kanama complex kayo, mga road networks nga na ay mga bottleneck. Susama na din ang dapita sa may Carmen. Kanang in between anang pasaka nga to sa taas o dinhigid sa Carmen proper o kanang mga bridges din na. Dili na na to ma-experience, meaning ma-minimal na to ang movement sa sakyanan o sa tao. Kaya mo manahinun din sa traffic. Mo na siya yung numero uno yun nga rason nga ihatag nga hupay or solution. Kung mabutang na ng bagong sentro din ha, nga building, nga gitawgo na ito, integrated government center or new city hall complex. Mutuwa mo sa dili. Next, ana, makakreate tag bagong area. Nga tuwa, bitang expansion, ang progress o development sa syudad. Ato ang completely nga mamap o plan ba? Dayon ang mga necessary o connected nga mga infrastructure including nang sa mga utilities o mga easement, apil na ng mga drainage o kanal, maplano o tarong. Kanang mga poste, pwede na underground ng wirings. Mga communication utilities and other communication infrastructure, pwede na underground. Wala na spaghetti nga pataas, pababa. Dayon, mabutangan na itong insakto kayo na accommodation, for example, parking, conducive, convenient nga lugar kundiin ang mga tao. Mangayo og serbisyo. Kaya mao gini target na convenient, conducive. Conducive sa mga tao mupadagan sa pagpangalagad. Convenient sa mga tao gustong magpaalagad o magpaservisyo. Both ways. Kanang lugar nga gitawag nila kung dili mang gani intelligent nga lugar, at least sa second level lang taka intelligent naman ang level karon, ang atong standard ba intelligent sa digital nga progress o development, intelligent ari lang ta sa ata sa smart nga lugar nga mo function siya according sa ideal nga requirements when it comes to government services ngadto sa publiko. Manay second nga mahatag sa maong lugar. Third ana, mo-create niya siyag bag-o nga development. Kay motuo mog sa dili kung asa tong strategic kaayo nga lugar. Offices mo-draw gina siya og tao. Kung asa tong tao permanente nga movement sa tao, mo-create niya siyag market. With it, ang progress mo-uban ni ini niya. Kabalo mo? Dugay naman natong gisgutan. Ay, ben natong 2024, pagsugod yun sa maong gisgutanan. Ang pagkatukod anang maong lugar, anang maong infrastruktura ng mga lagad, muhatar na siyag strategic kayo na opportunity sa maong lugar nga mo develop in all aspects. Opportunity, musaka ang market, musaka ang kanang economy, plus mudaghan ang tao, mahimo siyang viable. Then aside ana, kabalo mo, ang atong igasto, buta na to, let us be conservative, nga 8.5, as according to plan ano FS. 5 billion. Kung ato nang completely ma-develop ang maong lugar which own completely and funded by the city, dili na mawala. Dili na makawang. Kabalo mo, musulod na siya sa atong assets and capital. It would make us more rich. Richer ang Cagayan kay asset man na nato, capital man na nato. Di mo sakabihan po ng real property value sa maong lugar. Labaw na sa mga tupad-tupad. Di mo create na po niya o lain nga opportunity. Aside na nga itong revenue, musaka. Nga no, musaka mang mga real property taxes. Di ang lugar. Yes! Maobliga ang tao, but with it, ang value po si mong property o ang viability ni ini nga mo create o another nga economic opportunities na nag-iya. Kaya pwede man na niyang paabangan, pwede niyang ikapital para muhatag po niyang financial nga favor. Diba, maugin niya siya'y pinaka-complete yung kaya nga senaryo na ihatag sa pagka-develop anang maong lugar. Pero hadlokon manggug kanila nga mao kunoy ang result kuno ang impact ani nga pabugatan karon nakadungog naman ko papila kay gayon the same gapon nga platform the same group ang anang grupo sa gold plated ba hadlokon nila taga Kogon ang taga Carmen taga Mercado mumahal kuno ang inyong stall wa kasabot kani mga tao magyama-yama wa kasabot. O kung sa nga klase sa institusyon ng mga merkado, hasta ng mga real property, including ang mga impositions, himuon na nilang blackmail. Himuon ang propaganda, hadlokon ang tao. Parang tao magnegatibo. At least muhatag o ka ng assumptions sa tao. I mean, muhatag ba o impression sa tao nga ang negative impact na isa pagpangutang, maobliga ang mga tao. Di mangod ang mga tao, maobliga. Yet, kita mo ay mo generate sa revenue pero di man ka to maobliga gi-istudyuhan man nagmaayo gipasabot man na og maayo. Unfortunately nalang ko'y gusto bitawang iplastar ninyo atong 2024 pag come up ani nahimo na ning daotan kadumdum mo na iusa ka konsyal anak ni Mayor Nomor si myself ba councilor myself mo hilig kayo mo sensationalized. Aning mga controversy ngayon ani? Kaniadto dito pa siya's majority. Sa dihang iyang gi-preempt ang presentation ni create nag controversy. Presenta din siya siyang kaugalingon nga noble siya, biktima siya sa politika. Pero kahibalo man gud ta nga politika ang tanan. Yes, atong i-acceptar nga politika. Naunhan ang syudad ug ang grupo pagpresenta ngadto sa tao by different means ug ways. Sa kontrobersyag intriga, nakauna ang intriga, kontrobersya o gossip. Guba na. Before na presenta, nabuhata, nagmaot. Napanghuna-huna sa maot na presentasyon, sa maong grupo, labaw na sa maong babae nga konsyal. The same gyapon nga modus ang ilang gibuhat karon. By principle, gusto kuno nilang mauban sa katuyuan. By ideals, maupod kuno ang gusto gid nila para sa Cagayan. By principle and by ideals. But unfortunately, dili nila gustong mahimong realidad. Kay negative ang political factor according sa ilahang aspiration o sa ilahang gustong mahitabo. Kay politika maningtan, kabalo mo sa tinod na ilang kining gibuhat ano karong giingon nila nga mga minority opposition og naay pila po diha nga murag opposition, mura po dog administrasyon. Kabalo na mo kung sa'yo akong gimin. Kana mahilig dito kay mo abstain o critical kayo ng mga desisyon para sa tao, para sa syudad. Ayaw dyan mo pagtuo nga na sila'y integridad. Mao ginaywagi angkor nga tao nga kanang why position, nga gitahasan ka din na nga mo stand to represent the public. Wakay position, mo abstain ka. Ayaw dyan mo tuo anak nila. Kasabot mo? Balik na akong higutanan. Atong 2024, the same yapon ng ilang gibuhat sa higutanan, anak karon bag-o nga daan na nahisgutan. O say, bagong daan. Dugay naman gud ni, pero anak kalahi bitaw ani karon. Gusto nang akuhon sa syudad. Eh, at least, nakakreate naman ta og FS, kana financial kwan ba, study. Viable man ang syudad, kaya man. The only thing lang, nga gusto nilang makuani, ma-preempt ni siya nga sitwasyon, pinaagi sa pag-create og intriga. Labaw na naka-angkor karon ang ilang intriga sa mga proyekto lagi ko nung wa mahuman, wala mapadayon. Well, kung maingon kag capacity and capability, naagi kapabilidad, naay kapasidad ang syudad. Nga kung mugaw ni siyang maong una-una or labaw na paghatag ugahom sa atong mayor nga mo-engage into loan o kining loan, ma-release ni siya accordingly. Kay balo man ta, politika man gini. Kay once again, ang democracy o gatong freedom, kining atong gobyerno, nagsubay man ni sa will of majority. Mao man ni siya dynamics. Kabalo mo, kining atong gobyerno nga democratic, we're governed by numbers. Mawagin na siya structure. Kung unsay gusto sa majority, mawagin na yung mahitabo. Whether kining opposition, bisag unsao nila, pero at least, ang political side nila, gusto nilang huga-hugawan para madaot ang mayor. Kaya nakasintro din hingtanan, ang mayor, mangyod. Kana mga konsyal, well, part mo na, ibutang na to sa political circle sa maong administrasyon. Ang mayor gay primary nilang target nga gusto nilang daoton kay dugay na sila nga nagplano. Kay lang hulbuton si Clarex sa City Hall o gilisda nilang ilaha. Di man na to sila ma-fault anak kay mao man ay normal nga dynamic sa politika. Pero kita sab gusto sad natong patinawan. Mo-break sa ko kadyot mahigala.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala gina energy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
3: DTX 500.
2: Masaligan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mamakamang butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
7: Mighty C.
6: The mighty power of C. Mighty C.
8: Mataas bala ang imo blood sugar?
9: DTX 500.
8: Ikaw bala ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
9: kagga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Masalrikan.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko.
7: Saka ako magpa-HIV testing ta.
12: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Napoti ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong paminaw, tested and proven yun.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.
15: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
16: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayaran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
0: Welcome back mga igala. Akong gitanta akong headset mo kung nabungol. Naunsa day ko. Akaw ba rin naunsa day mo? Naunsa day ka? Anyway, mayang buntag sa ako ang mga partidos diha sa may Nazareth ha. Before ko ma-proceed ang atong condolence, guol kayo ta sa nahitabong asunog kagahapon. Labaw na ang katubitaong na biktima sa sunog nga duha ka estudyante. Maragigikumot akong kasing-kasing. Hilaktag popcorn ano eh. Goal ba yun? Actually, subo kayo yun ang panghintabo. Hinautong tatang at this ka ng juncture bitaw. Labo na sa barangay nga level. Wamantay, mahimo good sa kalisod. Ekonomiya, magigilantanan. Kaya itong mga estudyante, mapugos sila og sulod anang mga lugar nga medyo pitos. Kay ang nagdiktar ana ekonomiya man. Labaw na ang sitwasyon bitaw sa lugar kung dool or strategic siya nga lugar, dool siya sa eskwilahan. Mam ganay mga factor plus barato. Pero kung tanaw na to ang hazard ug ang risk, labaw na sa sunog. Makita gid nimo sa mga panghitabo nga susama anang nahitabo sa Nazareth, matrap ang tao. Then on the other on end pod nato sa Cagayanon, at least mahimo ning learning curve nato. Nga dito magsupak-supak sa mga plano o programa sa gobyerno nga ablihan ng mga lugar nga naay mga kuan bitaw mga dead ends nga mga trap o susama karon na sunog ang pangandoy sa pipila ka mga bata sa dinli na putol sa tragic kaayo nga sitwasyon. Labaw nang sakit kaayo gyud sa ginikanan nga susama nato ang atong damgos atong mga anak para sa ilang maayong ug maatong gipa-eskwila sa dinli na wala sa sakit kayo na panghitabo. Morning na hitabo sa Nazareth. Morning para na ito. Mahinaot unta ta nga mag-learn taani. Dili na ipagpangbaso lang ako kundi makahinuklog tang tanan nga sa tanang mga butang. Daghan man tagi-consider pero mahimo ning pagtulunan na ito. Nga kanang mga lugar nga pitos nga sudlan sa atong mga estudyante kay duol sa eskwelahan, strategic, duol sa mga kananan. Yes, maayo na siya. Plus sa atong i-dictate sa atong ekonomiya, well, maayo sab na siya. Pero tanawa gani ninyo kung naisusamang mahitabo niya, kinirabang kagayan, ambot wa ko kasabot nga nung grabe ang hazard o gris sa sunog din eh. Dili man eh, sa gobyerno, naagid ni sa tao. Nagid sa tao. Munang sugda na to karon ang paghinuklog o paghuna-una. Kung saan na to ni nga mamitigate. Ang atong gobyerno, ang ahensya, they do their best nga matagaan tag necessary information. Ang mga program drives, ang information drive sa different nga mga agency concern using the different platforms, social media, standard o mga radio or kinang gitawag na tog media platforms gigamit naman. Pero tungod lagi po sa kondisyon bitaw. Pero all in all, ang gusto lang nato makabot, hinuklugan ni Satanan nga mahimong pagtulunan nga dili na mahitabo susama nga ngatong mga tao labaw na sa barangay nga level o sitio. Makaamgota nga mga susamang gipangbuhat nato karon mahimong trapuhon kung mahitabo na pod ang susamang nahitabo nga sunog sa Nazareth. Ako ang atong pagampo, ang atong empathy para sa mga pamilya, ang atong condolence, atong ipadangat ngadto sa mga ginikanan nga suddenly nawa ang ilang mga anak sa tragic kayo nga panghitabo. Magubantang mga kagayanon sa pagampo nga mahilo na itong mga bataa, mahupay ang kasing-kasing sa mga ginikanan nga nawadan sa ilahang mga anak nga dako kay silag ambisyon para sa ugmata sa ilahang mga anak. Hinaot ko kagayanon. Anyway, balik ko sa itong isgutanan. Musintro ko aning agenda aning mga tawhana. Well, politika man eh ako, di ko magmakak ninyo nga kini akong giskutan. Naagin ni siya dako kayo nga political nga katuyuan. Well, mayo man ning atong katuyuan nga pamulitika. Ang ato lang di gusto ang mahitabo nga mupadayon ning mga tawhana bang naa sa oposisyon nga magbuhat bitaw mga sitwasyon nga ikadaot lang gyud sa nagdumala og labaw sa tanan. Mapugnan ang mga butang nga muhatag og kanabitang solusyon sa mga problema karon ning atong katilingban o ning atong syudad. Akong balikan, atong 2024, ubay-ubay pa man sila kay katong mga karaan nga set sa council, dagandaghan pa man sila, mag-uno man siguro sila or na-somewhere ana. Karon tulo na malang kuno ning dayag, pero naiusa din ha, aglibog taon sa manik kauban ni kontra. Pabitan nga itong giingon, kung kauban ka, whether ang imong grupo sa administration or majority, uban juga, di ba? Nanama, kay politika man eh. Pero kontra ka, negatibo juga, susama po na nang ibuhat anang tulo. Nyag mayingon, tagwa kay stand. Ang sama ka, amarag kontra, amarag kauban, muna'y pinakalisod kayong tao nga uban nun. Klaro? Inautong di mo magbasog o ha? Anyway, balik ko si isgutanan. Antong 2024, na may proposal lang atong mayor. Of course, gi-cater na sa council nga mo engage sa intulon. Mga 3 point something billion ang initial nga funding para sa maupod nga proyekto. Nga limited na po ang coverage ato pag-develop sa maong property para i-prepara ang new government center. Then, hasta ang maong luna, ma-prepara ba, ma-set siya sa ideal nga building or infrastructure nga buhaton sa syudad nga maoy balhinan sa function sa ato ang balay syudad or balay sa tao, ang atong city hall. Pag-acquire sa property. Nakadungog naman ta sa maong mga tao, mga tao ka ng grupo nga, ka ng oposisyon. Majority ng oposisyon karon, the same character and the same personality, the same opposition ang ilang gipost. Sa gamay-gamay pa to, nga panding, nga gipangayo sa itong mayor, nga mo engage into loan. Pila to, mga 3 point something billion, di ba? Controversial kayo to, naunahan gani ito o intriga o gasep. Munang, dili na ta mahibulong, labaw ako kay nagmonitor man gyud kuan nila sa ilahang posisyon sa pagkakaron. Nga naman, ang ilahang posisyon atong 2024 og karon maora na, ang variable ra gyud og nakadiferensya ang gidak-on sa pundo nga gipangayo sa syudad para mao ipahaom sa dako-dako na nga konsepto og proyekto. Well, naman ni FS, di man po kumutuong wa na sila makaibalo whether nakadawat sila o copy sa maong FS or not, kahibalo ko, kahibalo sila sa konsepto o sa gitawag na itong component or part sa maong propose. Labaw na to mention sa FS, di pa, gimension man na, gi-explain man na sa lain-laing mga tao nga naa sa City of Labona sa mga tao technical working group nga nagkandak sa maong FS ug napugay gustong hisgudan. Kining usa ka babae nga konsyel, sorry ma'am ha, pero it is high time nga tagaan natog focus ang imong personalidad ug karakter. Ingon siya nga dili kuno siya conforme, dili siya confident kaya nagkandak sa maong FS. Taga City Hall rapod, organic kuno, kinahanglan kuno, independent o private. Kinsa man dayon mas expert, ang private or ang government nga mga financial expert? Mangutan na ta. Kung mayroon tag-official nga kinahanglan yung official nga mga report or mga documents or research or study, ang gobyerno mong gipribiling nga authority. Then aside, at least kaganiha, gimension ni Dr. Babia na ang nagastos sa gobyerno to conduct the research and study for the FS is just merely sintabo. Adi po sintabo in literal term. Di man ka mga 300 or 200,000 na batong giingon ni Dr. Babia nga nahatag nga incentives honorarium sa nagkandak sa maong FS. Kung imo tong ihatag bitaw sa pribado na millions, kay mahal kayo ng pagkandak o financial study, labaw na sa dagko o bilyon ng mga proyekto, mahal kayo na mangayo ng mga research nga institution or group or firm. Ingon pa niya, dili siya conforme, dili siya confident, kaya it seems na kunoy collusion or marag sindikato ba? Grabe naman sab. Wala siya'y confidence, wala siya'y trust sa institusyon nga nagkandak ng mga ngilingig manakayong nagkandak sa maong research. Wala siya'y trust sa grupo nilang Dr. Babia nga mga internationally acclaimed na ng mga academic ng mga professionals. Mao na shortcomings ni mo kay malata man gid ang pamulitika. At least na prove ito na ito nga sayop gid siya o kana sila. O gisab ko mo to ang wa ninyo na mahibawi. Maybe nga wa mo nakadawat sa FS. Yes. Pero from the very beginning kay naamo sa City Hall naisgutan na the very fact nga gipropose na siya for you to consulted kay once again nangayo man ang mayor ang administrasyon o kana a sort of kana bitong collaboration through sa resolution makahibalo gid mo sa dynamics ana sa factors ug variables imposible kayo bo Dubai papers i-acceptar man po nas pipila ka mga konsyal na wala pa sila makareceive pero actually di po kumutuong wa mo magduki-duki kay kamo pa nagunay politika nga sagol di sab kumutuong di nanyo lang taon. Kaya inyo kung ipangita, si Pietra. Inig ka si Pietra, nagdumala ng inyong kontra. Manggawas, jumog kalit. Mupasunday, agyudmog maayo. Parehas inyong gibuhat. Karon kay once again, ang inyong toyo, nga inyong butangan o hugaw, hiluan ninyo ang mga tao to through sa gitawag na itong fake information and misleading information. Inyo nang giintriga, inyong gigasip ang maong programa o proyekto o lihok sa atong syudad labaw nang gipunguluhan sa atong mayor og di na ni bag-o kani adto pa ni og di pod bag-o ang maong personalidad o baraha kanang maong konsihal noon na gid na siya. Mao gid na iyang karakter o personality o mao pod na iyang rule. Mugawas na siya sa mga kontrobersya o himuon niyang sensation then butangan dayon o hugaw ng mga isgutanan o panghuna-huna, mga speculation para at least ang mga tao ma-influence nila na ang tao maghuna-huna o dautan sa mga programa o proyektong gimugna sa atong syudad. Labaw na kung hisgutanan, kwarta. Ang kawatan, maghisgut ginagkwarta. Naghuna-una sa uban, nga kawatan, kay ila man ang mga buhat. Diba? Kani pa, sumbingay pa ne. Akong balikan ang hisgutanan. Sa dihang 3. something billion pa nang gipropose, ilang gipungan. Ngadto sila sa lending institution, even bangko, sa land bank, dito sa national. Nangita sila pamaagi nga maka-influence sila, maka-create sila pressure nga ilang ma-preempt ang maong institution nga dili mo engage sa gipangayo sa tong syudad. Ilang gipugnan ang pagpalit sa maong property using the same gapon nga language, the same information, the same narratives. Gusto ko no nila nga naatay bag-o nga City Hall kay para gukuno na sa tao. Andi lang nila gusto ang pundo nga gamiton kay kuno ang syudad di makabayad. Di sila ugwa sila nagsalig sa mga taong nagdala karon sa syudad sa maong programa o proyekto. Mautong di sila gusto. Karon gusto na sa syudad i-implement kay lungo bridge kay dako kayo ginisyag factor nga kining naguna nga suliran sa syudad labaw na dinhi sa karaang sentro sa Cagayan kining traffic congestion o kining pagka completely ang absorbing capacity ba para sa development o progress ning karaang syudad ning lugar dinhi sa ubos di na man gid kaya ma-absorb plus kay balupod ta og realidad ng atong City Hall dili na gid siya enough para sa pagpangalagad o pagpanerbisyo mo ng fitting nga magmugna gid tag bag-ong lugar nga mo-adaptar nas bag-o karon nga katilingban labaw na sa digital nga generation. Ang ato lang gid gusto bitaw sa mga tao nga masabtan gid nila nga atong malimpyuhan ning ilahang hugaw nga gikalat-kalat pagpanangil, pagunahunang di mao. Kaya mao manggod po na ilang binuhatan, unhantas dili maong mga istorya para hugaw ang unahuna sa tao. Makakreate sila bitaw og mindset na magduda sa nagdumala. Di guni siya masugdan og mahuman kung dili gid nato to. Pero sige, ang ilang pamaagi, pagcreate og intriga, kontrobersya, og dili maong istorya para ang mga tao masuko ngadtos pagdumala og mubuhat og negatibong mga reaksyon. Well, mayon ta katawhan atong siguroon nga kining gipreparas ato ang syudad og sa atong amahan mapatuman kay dili ni para niya para ni nato og sa magsunod nga henerasyon dako kining kalabutan sa pag-abanti sa syudad, sa paglambo sa syudad, labaw na sa pagsulbad sa nagunang suliran karon para ang karon dili mausab og mahimong istorya para ang atong na experience karon dili na ma-experience sa magsunod na to. Well, hurot nang akong oras ang tud na pud sa sunod ning atong programang Good Morning Cagayan kini si Mr. Jones Cagayanon. Mayong bundag og hangtod na pud sa sunod.
17: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahuna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala ug kawani sa Magnum Radio.
18: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila po sa Salaig sa Principe Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
19: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi Samis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gila na may balita sa maing panglawas, ang toksin mudaot sa function sa blood cells kamoy tigatud sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toksin nga mao'y hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
6: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
7: Hala, the brain isn't raining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.

0: DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Magnum Opinion. Si City Councilor Evie Imano, kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
3: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga, it's the same property. Same raman gihapon ang feature sa property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope. It's the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical again with the current financial situation of our city. Ugali klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan from 2022 to 2026 nga mga projects nga atong groundbreak nga atong giapprove sa budget deliberation on certain times at certain situation. Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. Oh, I always believe that if you can trust someone with the smaller things, you can trust them with the bigger things. But how can you entrust bigger things when the smaller things are compromised? Wala pa na nga human. I have pa lugar pa maguna-huna. Dugang na pudni nga weight on our constituent.
4: Oras, alas 11:22.
2: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras, alas 11.23. Sige lang, kumusta? May ngutong at tanan. Welcome sa pag-upan din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon. Ang ato may galang Magnum in action. May galang karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado.
0: Magnum in action.
1: Pinsa dyan sa may galang sa bulan mga igsoon sa Oktobre. Wow, kung alam may galang doon na tayo. 21 kadlaw na lang. May galang All Saints Day na. 22 kadlaw All Souls Day na mga igsoon.
0: Magnum
1: in meaning na may galang sa atong adlaw sa ipaabot atong adlaw sa mga santos. Atong ipaabot may galang adlaw sa mga kalag.
0: Magnum in action.
1: So happy tagyan may gala no ang atong pagsaulog kana na gyud atong ipaabot. Once mahuman gani may gala kanang adlaw sigurado na may gala nga dito na atong paabuton na dayon ang atong may gala pagsaulog sa Pasko.
0: Magnum in action.
1: Pag-expect na may gala nga karong bulana sa katapusan ang atong may galang traffic sa siyudad may sa siyudad sa Cagindoro. Grabe na may gala. Lugar basta kay bumper to bumper mga igsoon ang dagan sa atong trapiko.
0: Magnum.
1: Wala magina kay daghan naman manulod dinhi sa ato sa Rakbayan labi na sa mga taga Karaga, taga Bukidnon, taga Camigin, Misamis Oriental, of course ito sa Misok may gala ug sa Lanao del Sur.
0: Magnum. In action.
1: Wala may gala nga Cagindoro dako kay nga siyudad, dako na highly urbanized city. Niana din ni Miguel halos mapalit ni Montana no di nakaginala mo ato pag Cebu Manila kaniya na Miguel kung nasa Manila nasa Cebu wala no, pagkamahal dunay bidyo difference ang presyo pero di ka na Miguel mapurisyo nga mo ato pagka sa layo nga lugar.
0: Magnum in action.
1: Tatrata mga namina kumusta may ngutok ay tanan mga ato Miguel namo sa maing panglawas sa dipa mag branch na dito kalimtan kanunay ang ato mga pagpasalamat sa tong labaw nga magkagagahom salamat ginoo sa Kristo salamat Dios amahan Dios anak Dios Espiritu Santo si magyata ganamo nga laing adlaw sa pagkatul ganamo ginoo dinhi laing doon sa lang kinabuhi ginong imugihatag kanamo uban sa mga minahal sa kinabuhi salamat yang tanan ginong kami magampo kanunay ngunta kami imong kanunay ang proteksyonan imong kaming bantayan nag-iway kami sa tanang klases mga katalagman ginong sa mong palibot among pangindak kanimo ginong ang demo kami ang proteksyonan batok sa mga kaway batok sa mga tao nga wamalipay kanamo sa mga tao nga nagtingwa sa mong kapukanan sa mga dautan o mga demonyo sa mong palibot ginong Isus proteksyonan kami kanunay ginong Isu Kristo kami magunsa kami guwakab sa pilagi kanimo ang tanan among isali ginong Isu Kristo. Salamat sab sa mga grasya nga maghihatag kanamo sa matagadlaw nga tanang kami magampo sab sa kanunay. Ngayon tayo mong bubuan sa mga grasya mga naganto sa kanaplinan. Salamat Ginoo nga imo kami itagaan kanunay sa kabag sulawas. Kami magampo sab ngayon tayo mga nagpasakiton nga naa sa nagidang tamalanan. Imo sab Ginoo ang silang ayuhon o gikapon sila mga balatian. Salamat kami Ginoong Isu Kristo sa mga salangan ibo kanimo. Ingumang kami alam sa ilang atos mga kasalaan kanamo. Kining tanan mong ipangayap ni kang Kristo. Imong bugtong anak, buong lagar ito sa kanturan. Amen.

Miguel sa itong Christmas countdown na doon tayo 75 countdown na lang ngayon. Dua kadla, dua kabuan lang kapin, Miguel. 75 ang kadla, Miguel. Sari pa nga itong Pasko. Kaninyong tanah advance. Merry Christmas and a Happy New Year. Sa itong 80 ka mga barangay sa Rakbayan, may ngunto kang tanah sa itong 424 ka mga barangay sa Lawigan sa Mesa Presidental. May ngunto, kaninyong tanah. Welcome sa Paraguban, dinis atong tulumanon, Miguel, ang atong magnum in action.

0: Magnum in action.
1: Hoy sa ato Miguel Antelan mga namina, wala bina sa mga Aguardia Miguel as palibot, may ngunto kaintelan. Sa ato Miguel Antelan mga nasa ng ganyang kamerkaduan, ang kapahapot Miguel sa programa, may ngunto kanyang tanan. Usabay good news and bad news, Miguel, ang good news, Miguel, pero good news, tala bad news. Kini Miguel, ang rollback, Miguel, ang may tabo din ang diesel. Karon Miguel, ang sunsimana mo, rollback sa Miguel, ang 2 pesos. Praise the Lord.
0: Magnum in action.
1: Samta Miguel, while murulbak Miguel ang diesel, musaka sa Miguel ang preso sa gasolina sa 2 pesos ug 20 centavos.
0: Magnum in action.
1: Samta Miguel, bad news Miguel, dito karon sa Panama, gitayog Miguel sa 7.6 magnitude galinog ang nasod Miguel sa Panama.
0: Magnum in
1: action. Pwede may balita Miguel ang atong naipos karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Kaya naman lang ang Miguel na mga Miguel ang naguna magluhan sa mga balita dito Miguel sa atong balitang lokal.
0: Magnum in action.
1: Sa atong balitang lokal Miguel, gingon na ang mga eksperto, labi na Miguel ang mga pinsa ba ang mga negosyante o nagkira ang grupo Miguel sa itong katilingban ang uyo na Miguel nagpaklaro o nagpasabot nga sila uyo na nga ibalhin na Miguel ang atong City Hall karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Wala naman siguro hindi gusto Miguel, tanan naman ta kay kita naman tanan ang mga apektado.
0: Magnum in
1: labaw
0: action.
1: Na Miguel sa mga negosyante no? Magagmaigdag ko kay sila man ang pagabot Miguel sa tingrin nyo. O di agin Miguel sila magproblema na dayon. Pag tingrin nyo Miguel, problema na. Gawas nga, magbayad, problema kas bayad na. Problema pag ikas parkinganan, may zone diya sa City Hall. Muna Miguel nga, kung paminahan niyo Miguel, ang sa business group, labi na sa World Chamber, usaman Miguel ang ilan dako sa membro sa Technical Working Group, ang WTG mga zone, nakita nila Miguel nga dapat na yun nga i-transfer ang City Hall karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Sila tamaga unauna na bayad kaya ang atong syudad makita magyod. So nga to diyan nga naay mahimo mga igsoon. Usahay ko magsikita kung nauna pa ng panahon sa'yo. Mapalita, ayaw kay mahal kayo. Magsikita, ayaw kay mahal. Bahalag walay ato. Basta kay ditang palit kay mahal. So wagi ka, di ba? Gusto ka makangkong nagbutang mga igsoon. Usahay ni mo Miguel kung atong unahon na lugar mahandlok tanga mo gasto. Normal magay mo gasto ta Miguel kung gusto ka makangkon og usa ka butang dapat gastuhan ni mo na kaysa lugar makangkon kang away gasto-gasto. Mo na siya Miguel ang usa niya.
0: Magnum in action.
1: So kita ra to Miguel bisag asa ka muling tanan naman Miguel ang mingon nga dapat i-transfer na. Ibalhin na gyud siya kay di na gyud siya lugar maing lugar di Miguel sa aton andan karong panahon na. It's just practical Miguel og makita sa nato sa aktwal. Kanang usay ang marosonta nga maghadlok ta gasto. Mahadlok mo ta gasto nga una lugar ang ato gasto para man sa katawhan gapon iyas katawhan paingon may gala gapon para sa magamit sa future.
0: Magnum in action.
1: Samtang rugang balita may gala gingon sa update may gala sa El Nino gingon may gala matawad mga swimming pool laundry shop may gala labi na mga water filling station hayan may gala mapiktuan niya kung muiti may gala o mapiktuan may gala ang supply sa tubig labi na kung muhapak na may gala din sa ato eh labi na ang kining kainit sa panahon.
0: Magnum in action.
1: Matupas Water District, di lang may gala, kining ato mga anguban na hangyoon nito suba magkuha. Kundili may gala, apil may gala kining swimming pool. Ligo-ligo lang kaniya, unya tubig may gala, grabe kayo, ligo-liguan mo ang uban, galiso nag-inom. Unya kining mga laundry shop may gala, posibleng apektado kaya po siya, o kining mga water filling station.
0: Magnum in action.
1: Santa may gala, sa update sa kalag-kalag mga isoon, gingong barangay o kamanaan. Ready na kuno sila Miguel, anytime na sila mga igsoon sa Kaliukan, labi na sa Adlaw sa mga Santos o Kalag, Kalag-Kalag, karong umabot na Nobyembre 1 o 2.
0: Magnum in action!
1: Santa Miguel, Bureau of Fire Protection, subli Miguel, halos kaladlag, painumdo Miguel sa publiko, batong Miguel sa sunog, di itang mong kumpiyansa, kay kagapong lawad, duha kitang kakinabuhi Miguel ang nakalas, puro mga tinunan Miguel sa Osaka Universidad. O kay human Miguel wa taon makagawas o nalukong Miguel minungdan nga patay in taon Miguel ang duha ka mga babae.
0: Magnum in action.
1: Sakit kay ginikanan Miguel kay antos ka bahalang mangutang ka Miguel para lang magbayad sa tuition, makabayad Miguel sa boarding house, makabayad sa ilang gasto. Bahala na Mikeson gaantos taon ang ginikanan para mahimong usa ka profesional ug dunay mahimong Miguel nga profesional.

0: pre, ang kamatayon pagin may gala nasunog. Sus, grabe may gala. Pero sige lang, basig pagbuot sa Ginoo, wala tayong mahimo. Yan po na ito ang kalag may gala ang taon niya itong mga batanon, mga lugar, katong mga babae may gala nga tinunan nga nakalas ang kinabuhi tungod may gala sa nasangpit nga trahedya.
1: Magnum in action!
0: Hindi may gala guban pa may gala. Labanas itong paraguban din sa atong tulumanon. Atong may gala nga Magnum in action. Uras, alas 11:32 na.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mahinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dini sa Kagendioro o Misamis Oriental. Naimodji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-463.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yacapin Street, Logan City. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
9: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
0: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Musa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng aptik. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-463 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Ikinapitan sa itong paraguban din sa itong tulumanon at tumigala nga Magnum in Action. Magnum in Action. Ay sa itong tagas pagdagan karuto pabuta may iksoon kay atong tagas pagdagan. Update ka punta may gala ilabi na kiribang atong El Nino may gala. Karong atong pabuton may gala ang taon nga kiribang kainit sa palibot. Although karon medyo bintaha pa kay niapatay low pressure area na pa'y intertropical converging zone. At least may gala din sa ito. Medyo ato pa nga matagamta may gala ang mga pagulan-ulan. Pero ito may gala karon sa Luzon. Agoy.

0: Kaloy kay Migzoon, labi na kanay nga gikan sa Cagayan na province, Cagayan Valley. Agoy, grabe kay Miguelas, Palawan, Onia, Nueva Ecija, dito sa Ilocos Norte, Sur, dito Miguelas sa Taran, no? Pangasinan, Taran, basta panulong ka. Dito Miguelas sa Cagayan na province, mga Igzoon, kay kanang lugar, ha? Nasudlan na ito, Miguelas, kadalikit na taning lugar, Miguelas, sa nasangpit ng lugar. Puwerte kinita, dito tas tuaw, Miguelas, sa itong alungsod sa basa, dito sa Cagayan. Jesus Maria, kaning tuaw sa kalungso dito. Atong tanaos mga tao, mga nagkakaya mga tao to, mga itom. Tungod may gala sa gawas, basakan may gala, init yun ang inang palibot. O dito gani, ilawang tas balite may gala kay lingasa atong lawas ito. Panahon may gala sa uto, puwerteng inita yun. Tungod kay ang kainit may gala, murag mulahos ba kay ang yuta dito may gala, ang ilang kwanto patag man kayo. Muna may gala nga karon, dito gin may gala, may una na salo nila may gala ang kainit sa palibot sa atong atong nasun karong panahon na. In action! Adin sa atong may gala, balik ta kay mga Igzoon at tumaseran nga ang atong may gala nga din sa atong, no, kay kung nasampak itong lugar atong may buwan nga ang water district may gala, daan na sa nagpaybalo. Nga kung lugar panahon may gala nga mo ato na gyung masinati may gala kining kainit tuldo karon medyo pitaha pa pero posible sa bulan ang aton tang yampo nga kumahimo wala unta may gala una kani unta nga klima mo ulan tag gabi una buntag init kani lang unta di ba at least tanan ta ma lugar mabuhi ani kay ang ato mga tanom may gala sa atong mga umahan sigurado may gala nga maka kuang gyud mabunyagan sila tungod sa sigig ulan nga ato masinati karong panahon na Magnum, pero matod pas pag-asa nga kini timpo kwala ni lugar karon na ni pero pagabot may gala sa Nobyembre ilabi na may gala kay actually din sa ato na ipikto naman siya din nila sa ato may gala murag swerte ta kay niya pa intertropical convergence zone may gala nga naghatag mga igsoon og ulan sa atong palibot pero gingon may gala sa CWD doon ay mga pangutana na may gala kining mga swimming pool pagabot ana sumani ato pa bang ato nga pa supply pa natong tubig ni sila kanang ilang mga pool, swimming pool. Kini mga laundry shop, mga igsoon nga grabe gid nga gamit og tubig. Kini may galang mga kining water refilling station. O kaya dunay mga water refilling station may gala. Usi kay pong tubig ana nila kay amot nga lang muraga magkuha sa tubig unya ang ubang ipangyabo nila. Sa paras negosyo mga igsoon. Magnum in action. Labaw na may gala, kanunay mga pangutana, di ba mapiktuhan? Na ato'y pangutana sa CWD, kung di ba mapiktuhan? Kining matang may gala sa, of course, swimming pool, negosyo mo na. Gawas, may gala ka na diya sa ato sa Cagayan de Oro Resort, may gala, diya sa Taguana, o kay Kuama, natural may gala ang tubig niya, ang source sa tubig, gika sa tubod. So, muna may gala, nga di kinanlan nga, ang iyang tubig gikan may gala sa Carabang Water District. Magnum in action. Dunay uban nga dunay lang kagulingon gyud nga tabay nga ilang gagamiton pero niadto may gala nga sa salig may gala sa tubig sa Water District amay palabi nato. Kini may gala nga magligo ta niya nya sige tag kwas tubig ya kadaghan na ba kay or atong imnon may gala sa matag adlaw. Magnum in action. Kumabutan na kay tutugas pagtaga tinabi may si Director Jerry Canyo may gala nini sa CWD. Magnum. Samta may gala kalag-kalag sa ta. Pabutaw niya kay tinabi may gala si Kagawad Kabili sa Barangay Kaumanan kay Pitsadjil sa man may gala karon gamay na malang sunod semana. Mga igsoon tulo ka semana na lang magkalag-kalag na man ita mga igsoon. Oh, so kalag-kalag naman ito. So, tanahan ito may gala ang ilang mga preparasyon, ang ilang pagpangandam. Ilabi na katong layo ng pangutana, Magam Joel. Unsa man, kutob nagyapot na sa alas 10 sa gabi. Why overnight sa mga dias mga minteryo? Amo na ito yung pangutana, mga Exxon. Magnum in action! Yung sana, kumusta na bang minteryo na sa Kininga City Cemetery? Kaniyan ito may gala, laghang kayong bangag diya kaning nitso karon. Kung maglubong ka may gala, diya, lugar i-schedule pa kanusa lugar mahimong nitso. O so, pero sabda na ito, muraga ang kontrata, wala na. Human na itong ay pila ka milyon may galang gigahin diya. Kana may gala karong ilang imuon nga nitso diya. Murag iya na sa city government, magbayad ka na mga igsoon. Karong panahon na. Magnum in action. Human na itong gusto may gala, kay Usay, may aturan ni mga hinumduman, panahon may gala sa kalag-kalag. Magnum in action. Ini may galang transfer sa City Hall. Naimong issue magini may gala pero tanata mo hupa ra gyapon ni, mo kalma ra gyapon ni mga igsoon. Kay kung imo paminawon may gala, wala tanan naman may igsoon wa na may di gusto may gala i-transfer ang City Hall. Kaganina na nabi, may gala si Engineer Brito, may gala ang atong presidente sa Oro Chamber. Siya man may gala sa mga membro sa Technical Working Group, mga Exxon, na samot. Kaya sila mismo, kung naiunay na piktuhan, may gala ang business sector. Kaya siga man sila man pirmi, o kanunay may gala magkarabang magkuwag mga doon ay mga transaksyon sa City Hall. Kato yung lagi niya nga, swerte na kay doon ay makakita kag na maparkinganan. Wala kayo kay, bantayan ninyo mga Exxon ha, diya mismo may gala sa Kiribang City Hall, sa mga sakyanan pala nga iya sa nagkanayang departamento, dili na musigo diya, ang uban to nagay gibutan sa kasuhagan. Dili musigo may gala, ila lang sakyanan sa, kay parking diya may gala, ang uban to nasa kasuhagan gipambutang. Kaya dili magin musigo diya, una, saom na to na mga trabahante, unfair mas mga trabahante, trabahante kung kao niya, wala kay kaparkingan. Niya, pinakalibo na sila diya. Kanala may gala may ito nanaon. Di na lang ito magunaw politika. Wala na. Ato sa lang isalikway ng politika na ito. Personal nga. Ato may gala sa atong politika. Ato na lang may gala nanaon sa ang sitwasyon ba? Actual situation ba? Diba? So, ay sana nga namin nga magasto ta. Of course, kung magasto, normal lang ang kanang kwarta iyas mga tao. Pero dili ka nga project para sa mga tao man po na. Ugma damlag may gala. Kay munang yun, kung dili karon kanusa man. Diba? So, kung dili karon kanusa man nga ang mga tao, sige nagbagot mo't may gala kay the more nga magkadugay pa na siya, the more nga idugay na ito na, the more may gala nga magkaproblema na taan ang lugar. So, muna ning panahon. Di, dapat na may gala. Ito nga panahon, pag yun, doon ko imano ko na ito, ibalin mo na ito. Ito. Nagamit na ito na ito, kung na-transfer ito, ay doon, sa Tagabulok Asa, basta kayo doon na target na ito. Pero wala man ito may gala. So, karon may gala 15 years ago, sa liya may gala nga, nag-desisyon na ito si Mayor Dunco Imano, kanito, nga i-transfer niya. Kaya nakita na niya, no? Kato si Mayor Dunco Imano, taas kito may gala o ga panlantaw. Mura ba kaka-forecast niya, huwag yan ang makita na daan, ang umaabot. May abot ito may gala, di ba nung sa pro-believe ko itong klase ng tao, mga igsoon, kay advance kay may gala o gunahuna, makita niya ba kung sa'y umaabot, kung sa'y mahitabuan eh, mao to may gala tanan nga yang gihimo na gamit og napuslan karon kanang uptown iya na may gala nga idea nga butangan tag negosyo mayor ano to butang negosyo baka may daghang kay mayor may tao aw tanawa lang jujak tanawa og nanaray og nawa bay tao so di ba napuslan karon giilugan ang nasangpit nga uptown
1: Magnum in action
0: kana mga tulay kay panghimo may gala merkado kana tanan tagko kay mga proyekto billion may gala utang pa so kini karon may gala kung atong tanahon ulahin na gyud kay ta. Kaya dapat unta katong pag-ingon nga i-transfer mo na ang tato. Niabdan ba may galag mga 15 katuig? Karon may gala o niya, mora gapon ang atong tsura sa City Hall, mga egzoon. So, babag-babag, ayun na mga ato niya, usahaw na ito ni, kaya para sa katauhan sa umabot ng vlog karon, kaya di ba natin sumahuman. Kanang usay, magkakarabang mura gakakwanta, mura gagulta sa gasto. Ang sumunay gusto niyo, libre. Mugasto, magyuta. Diba? So kung naipila ka tao nga musupak, anong dito man tamaminaw sa pila kalugas, ganyan may daghan kay nga nag-antos na karong panahon na. Tumanon ta mga isoon katong daghan nga nag-antos. Kaya kung maminaw lang ta sa pila kalugas, sa ilong unaw na kumona, huwag ito'y mahimo. Diba? So dapat buo may gala ang lugar, buo may gala ang desisyon, lugar sabtol kay kanang mga usay karon, huwag makasabot, masabtan nila pagkabos panahon, mudaig pa na may gala nga, tama rin, no? Kung ato nang ibabagan, wala unta ni karon. Kanarag yun siya. Anyway, na naman na may gala, o niya lugar nasugda naman na. So ato na lang paminahon may gala atong imonitor. Unsay update o daggan may gala nining tinguha karon sa itong gobyerno sa Dakbayan nga i-transfer na ginang City Hall aron nga mahuman na ng mga problema sa buog mga reklamo sa mga bumubuwis may gala nga mudalikit diha sa City Hall. Yan na lang. Kaya kung paminahon ni mo may gala, butsa is puro man ay rason. May rason may gala lugar ang tanang rason na itong ipaminaw may masab lugar na sila lugar rason pero ang the fact may gala nga kakinangla na tanga matransfer kana lang atong tumanon ang rason may gala sa uban nga nagsupak masabda na ito o na sila rason pero kung maminaw lang ta sa ila may gsoon aron nga dili mabalhin na lisod sab ang ato dia ang panginhanglan may gala muna itong ang atong buhaton karon na kinahanglan na ba nga ibalhin na sa City Hall o dili. E siya ka kinanglan at i-transfer na ito mga Exxon.
1: Magnum in action!
0: Kana may gala, guban pa ito tagas, pagdagat may gas, panaguban din sa atong tulumanon. Ang ato may gala nga Magnum in action. Kaya ito oras, gamay kami sa pagbalik na may gala. Ang ato ng mga reports ng kaban sa gawas, o ato mga interview, uman sa atong pahinomdom. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
2: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: So, di ba ni talapad po pong tuhog sa kita, gano'n ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhog. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitzon? So, nag-iinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butas kita itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
3: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: May ganapitas para gumandri sa itong ato laman ito. May galang Magnum in Action. Magnum oras, alas 11.48. May galang sa itong kaban. Si Magnum John Ramos. May galang kaimtas panahon sa itong palibot. Kaya kagina, landong. Niya ni init. Karon, ay doon karon. Ni landong busap ka. Balik. Magnum John Ramos. John, kuwa John.
2: Magnum Joel, grabe kainit na karoon na panahon na. Alam ko lang mahilid yan, murag pamahagin na Magnum Joel ang atong guwansyon, atong masalat yan na karoon panahon na kumikan sa grabe kainit ang atong sitwasyon. So far sa pagkakaroon na Magnum Joel, ang gagalusap sa trapiko, din ang kapitas sa may Valenzuela Road, going kalito sa may CMB Recto, Limpid Play Drive, ano nagpag-hapsay sa dagal sa trapiko, ngayon ang half-side kini, kumikan lagi sa pipila ka mga panggobyerno, nga kiring panggobyerno ng mga empleyado, walay duty karong panahon na tungod kay Sabaduman o kung labi na yun. Ang atong mga estudyante nga walay klase, Magnum Joel, sumuka na ang nakapagaan-gaan usap sa kiring trapiko karong panahon na. So far, normal situation na tuwan-tuwan naga sa trapiko, di sa may siya marito avenue, padulong dito, may sa city proper, padulong dito sa may puerto na, pagsulong pa rin sa mga lupa. Kadiri sa may Agora Market, hapsa yung palinaon, walay alay kabalakaan karong panahon na patsupar, sobra kay ilitig panahon karong na Magnum Joel Oga, ang atong mga katawan diri, nagdalagyo doon rin pamprotitas ilit sa panahon, labi lagyo na kinayong payo, wag labi, nagkalugin sila Magnum Joel, ang pagsigyang tago ng atong mga katawan diri na pitatungol sa kainit sa panahon. So, painumdom, na maglagdag ang tubig, aron nga diri, itama dehydrate. So, muna, pagulagway, kalang trapiko, sitwasyon sa panahon karong panahon na, para sa Magnum in Action, this is Magnum Radio number 15, John Ramos, sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum in Action.
1: Alright, salamat din naman sa Miguel po sa kaban, Magnum John Ramos. Ako lang pasawa, may gala ng text reaction. Magnum Joel, kinangla na giyon ngay balhin ang atong City Hall o kanang lugar sa Upper Dagong nga himuon sa ni himuon o City Hall Complex, maugya po na ang area nga giplanuhan ni kanil Mayor Dungko Imano o dili ko malimot anak kaya sige kog paminaw sa iyang programa sa una og mao na ang usa unta sa iyang mga flagship project kani pero wa gyud na realize sa iyang panahon o sa iyang panahon na kung buhi pa to si Mayor Dungko Imano malipay gid siya nga naa ang anak kana nga plano. Amo dai gapon na iya demo gala, wa mo ka batay kung mao na iyang target gapon.
0: Magnum in Action.
1: Mao gid may gala no, at least sa swerte kayo kan tagi ana. Ligasiya ila pun tabang sa Dakbayan kana mga seed family nga lugar balag barato no, kay daghan ka nag-offer sa ilang palito na mo nagmahal. Kaya gwapong area pero ang mga pamilyang seed may gala na may kwarta to sa Amerika. Sumato pa nila nga ipalabi nila nila sa city government para sa mahimuan sa City Hall Complex. Kaya ati sa kabakatabang po sila may gala, diha may gala sa atong gobyerno. Kaya tagadini man sila, pero wala na, mga tiguang na niya, mga kwartahan sab. So sa gobyerno na lang sa Dakbayan nila, ipalabi may gala, barato ginoon ang presyo may gala. Kung imo ikumparar karon sa actual price sa area karon diha sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum
1: barato in lagi. Layo kay nga bukid may gala, piting mahala diha, barato nga na sintro.
0: Magnum in Action.
1: Inumas para gawin sa tulungan kanjot ng may gala, kaya na speaker sinya karon. Ang ato may galang ang si Director Jerry Canyo may galang atong chairman sa board sa CRWD. Tungod may galang din sa ato karon swerte pata kay Praise the Lord pa kay may galang kay napay ulan tungod sa intertropical converging zone. Niyapay kaming may galang LPA at least kita lugar bugnaw kaya po na atong paminaw sa atong palibot. Pero ato may galang mabot na kining kabalakan ato may galang init yung kaing panahon. Diba in fact sa Luzon, ubang bahayan sa Visayas, sa Mindanao, daghan ang mga lugar may gala nga apektado na gyud kayo. Nawa pormero lugar kining do naman toy lugar plano may gala sa atong water district nga ang mga lugar magkuwag tubig sa mga atong fire hydrant para ibisbis kanabang i-flushing nato. Ang ilang hangyo may gala nga kun mahimo basta dili emergency dito na lang ta sa suba kay nanubra man ang tubig sa suba para makadagino tas tubig. Now what if kining mga napangutana ang mga swimming pool, kining mga laundry shop, apil may gala kining water refilling station nga gagamit og tubig labi na kining mga kada bang magpawasing kasi mong sakyanan nga ang ilang tubig may gala gikan sa CWD unsay plak kwala ni di ba ni mapiktuhan siya na mas pika siya si Director Jerry Canyo, chairman sa board sa CWD. Chairman, may ngod to ni mo.
3: Magnum Jojak, mayo oto, mayong oto sab sa atong mga tigpaminaw sa mga nga nagsunod sa atong live streaming.
1: Aha. Mayong oto, Chairman, no? Daghang kay pangutana, labi na kay, doon na may initial yung ingon nga, basta flashing lang, pangbobo lang para mga abog. So, ang yun ninyo, kung mahimo, di na buhato na, kung dili sa suba sila magwag tubig, now, doon na sa mga pangutana, kini mga swimming pool, kini nga mga magwasing o mga sakyanan, kini nga laundry shop, apil ang kini mga water filling station. I don't know kung muhapak na yun o makasinatin at sa kainin sa panahon, labi na doon na ipikto niya. Unsa man lugar sa inyo, supply pa ba mo ani or unsa man unsa may tabo nila ani kining chairman?
3: Yes, Magnum Jojo, kining atong mga refilling station nagakuha og supply sa tubig gikan ra usab sa atong water district.
1: Aha.
3: Actually Magnum Jojo, no, kining niyang supply nga ilahang ga i-process niini nga mabutang na dayon sa tagsa-tagsa ka mga galon nga na filter na lugar, 30% oh. Ragayon. Ana ay mga 70% ni ana Magnum Jojak nga masayang nga tubig. Uga mo ka na usab ang atong pagamonitoron kay kung mutaas gayud ang hulaw, mutaas ang kainit sa atong panahon tungod sa Super El Nino, ang ato nakita niya na apektado gayud kanang naang mga operation.
1: Oh.
3: Kay ang volume mangod niya na Magnum Jojak ang mamahimo nga mura bag waste balin nila niya na nasa mudagan sa mga almost 70% sa tubig.
1: Aha.
3: 30% lamang ang mahimo gayon nga mabutang diha sa ilang mga galon.
1: Mm-hmm.
3: Tungod ka na sa pag-filter sa nila sa tubig. So,
1: aha,
3: kana ato ka nang ipamonitor Magnum Jojak uban sa atong lokal nga pangagamhanan sa NWRB usab sa Water District. Aron sa ingon niya na dili masayang kining mga almost 70%.
1: Labay rin, ilabay rin, ilabay.
3: Sa ipalog, asa ka na gilabay sa atong mga water station sa pag-process ni ining filtered water nga ilang ginabaligya, Magnum Jojak.
1: By the way, ano toon nga lugar, 30% naman ang magamit na ng mga water filling station. O sabi, ilang limpiyuhan nila? I don't know, bata kasabot yung saon nila na sa ato pa, kining 70% ng tubig nga ilang makuha sa COWD, ilan ang ilabay?
3: Yes, mao ka nang kakahitabo, Magnum Jojak, sa atong mga water refilling stations. I do not know kung unsag yung design sa ilang machine niya na.
1: Oh.
3: Kaya ang mga gakakuha na itong data na sa 30 to 35% lamang sa volume sa water ang ilagay yun nga magamit o mabutang diha sa galon na ready for disposal. O ang sobra niya na, ang daganan gayon niya na Magnum Jojak na mahimo nga ma-waste ang maong nga tubig o kung walay laing gamitan, mapaingon ragid ka na sa kanal.
1: Kanal, agoy.
3: Kung kayang kayo ang maong tubig, Magnum Jojak.
1: Aha.
3: Kung magaling nga ang uban nga water refilling station, adunay abay nilang kining ni ang
1: laundry shop
3: or abay nilang kining ni ang
1: mga wasinganan.
3: Oo, kay para nga dito nila ihatag ang sobra or na konsidera nga wastewater sa mga refilling station. Pero atong obserbasyon, Magnum Jojak, suroy-suroy tas Cagayan de Oro, dili tanang mga refilling station nga dunay nag-abay nga washing, no, kining laundry or kining car wash. So kasagara sa ila, wala gayud stand alone. So ang atong duda niya na basin ang wastewater nila dili gayud kagamit, labay lang kana diretso sa kanal ug sayang kayo, Magnum Jojak. So mo kana atong pagatutukan usab, Magnum Jojak.
1: Aha. Ah, okay, so at this model, no, epa tanay balong 30% din magamit na ang 70, mag-waste din na siya, meaning mawalay nada, ma lugar, di masan mahimong ikaligo ni muna, pero tungkos kadaghan, ang uban na, ilabay na lang yun, dito rin kasi kanal pa yung una, anugon kayo?
3: Yes, good ka na, Magnum Jojak, data ang atong kakakuha.
1: Aha. Ah, okay. So at least kinisya mo ni ang usa sa mga posibleng mapiktuhan niya. Ilabi na kung may tabo nga doon nagyoy pagkibra sa supply sa tubig tungkol sa kainit sa panahon. Ilabi na kung muhapak na kining El Nino. Now, sa mga swimming pool, Todd, okay na ba? Paglangoy-langoy kapuntang, init kayo, init mong kayo, so dapat ang swimming pool, naagit siya. Kining director.
3: Yes, Magnum Jojo, kining na ay mga private nga mga swimming pool or swimming pool baka diya sa ilahang balay na mukuha tubig sa atong water district. Ang atong hangyo diha, kung pwede, daghanan lang nila siguro chlorine, i-recycle lang ka ng tubig din na o gadili na nila gamiton nga mukuha pa sila o dugang tubig sa atong water district. Naman tayo mga private nga mga resort na sab kita yung mga balay siguro nga naaw sa bilahang mga swimming pool Magnum Jojak nga diin mamahimong masayang kay kining niyang tubig. So kung aduna man galing hangyo nga dungagan ang tubig sa swimming pool gamit ang source nato sa water district kung pwede ato kini silang mahangyo o ato nga mahatagan o prioridad ang mga importante nga galamiton sa tubig. Kaya kining niya Magnum Jojo, kining ato mga swimming pool Magnum Jojo, pwede raman siya nga i-disinfect lang or kinibang limpyuhan lang ang tubig pinaagi sa pag-supply butang dugang o chlorine aron mapatay ang kagaw. Aron sa inyo na magamit niya po ang mga tubig. Pero kung mag-ilis silang tubig Magnum Jojo, nga diin mukuha o bagong supply sa atong Cagayan de Oro City Water District, okay ning atong i-discourage Magnum Jojo kay sayang man ang tubig nga diha lang mapaingon sa swimming pool while it's true nga init kinahanglan ta magpabugnaw pero mas maayo nga ilahan na lang kanang i-rehab ang tubig at aga makadaghan nga chlorine.
1: Siguro kala to makita na mga tubig sa uban nga mga sa mga swimming pool, may mga hotel ini nga swimming pool pero balik-balik naman tubig kay wa mga lugar butangan naman ng chlorine ang nasangpit ng tubig. So kana na ilang buhaton para total kining atong El Nino di man ni hantus-hantos ko dili do na lay certain na kunani no kining months nga lugar mo ni atong masinati after ana lugar mo wa but jag iya for a meantime mga na lugar kining atong sitwasyon at least mo na ang mahitabo kining direktor ba.
3: Yes, insakto ka na, Magnum Jojak, no? Labi na, ako lang ihatag na ihimplo. Kiniyang swimming pool diha sa sports center. Makonsidera taman ka na nga Olympic size ka na nga swimming pool.
1: Sus,
3: o dili ganugar pang international nga size, pang national lamang nga size nga swimming pool. Kanang naang tibuok swimming pool, Magnum Jojak, kung butangan ka nagbagong tubig sa water district, ang bili niya na, mukabat niya to sa 90 mil pesos.
1: Ha? Ang tubig?
3: 90,000 ang bili niya na, Magnum Jojak.
1: Uy!
3: Ang bili sa tubig nga ibubo para makumpleto ka ng tibuok nga kining ni ang area sa swimming pool diha. So, dako kayo nga...
1: Pila rin ka cubic meter ang kuna na? Ang magamit na?
3: Kanang na
1: million na million.
3: Ang naay computation na to, anak, pila ka na ka per cubic. Ang ako lamang mahinumduman kadtong yahang amount kay there was a request kaniadto sa provincial government nga butangan og tubig ang maong swimming pool. So gipa-compute nato ang pila bay kantidad sa tubig nga mabutang din ha on a commercial rate mudagan siya mga 90 mil pesos.
1: Oh grabe no.
3: Oo, kanang na ang tubig ya. So mao ka na nana kada ko ang volume Magnum Jojak.
1: So kwa gid no murag syempre kana kaligo na pero ang atong kinanglan og kwan ang pag-inom gyud sa tao para mabuhi ta kaysa magligo-ligo lang sa swimming pool anyway. So usa nang maapektuhan about sa mga laundry shop kining director.
3: Yes, ang ato diha na Magnum Jojak no sa atong mga laundry shops, kining laundry shops nato nga kining ni ang naamay mga dry cleaning mo lang siguro nang atong ipa-promote kay kining laundry shop medyo data kahibalog naabak kani sila ay water recycling process diha kaya buhaton kay kining niya negosyo man lagi
1: negosyo
3: so kung naa sila ay water recycling mas maayo kayo unta sa nga tanan pero kung wala medyo dako gayud ka na consumption sa pagkasayang sa tubig Magnum Jojak kay di man ma-recycle ang tubig di man pareha sa ato adyas balay nga man labak kita sa Palangana pwede nato nga mabalhin sa laing Palangana sa balde ang atong winaswasan para magamit sa sunod nga paggamit kining mga laundry shops nato murag walay mechanism nga ingon ni ana Magnum Jojak so mausap kana ang isa sa atong pagmonitoron kung ugaling magsamot ang ka taas ang hulaw sa kainit sa panahon ng gitawag nga Super El Nino.
1: Aha, so unsamay niyo nga buhaton ani magpadala niyo sulat kini mga dunay mga swimming pool, mga laundry shop, apil na mga kining refilling station labi na katong naggamit gyud sa source sa tubig ika sa Sierra Bonita. Before lugar mo hapak ni magpadala mo da na ni or sabihin niyo nga neg ano buhaton ani especially kini karon kay sayo pa man kining director.
3: Yes, Magnum Jujak, usa ka na sa atong pagatutukan kay maumaling mga dagkong consumption. Definitely, Magnum Jujak, pagpadala kita o hangyo sulat sa mga tagsa-tagsa ka mga establishmento nga naaniini nga maong negosyo, aron sa ingon ni Ana, sila sad mismo makapanganda, maghatag usab sa ilahang inisiyatiba, unsaon nila pagginot ng tubig, o unsaon sa nila nga dili kayo masayang ang maong tubig kung doon na naman gali kanihit Magnum Jujak. Kahit kiniyaman ko sila, negosyo man.
1: Negosyo, oh.
3: Kayod ang primary nga gamit nila. So, bawa ka ng atong pagatutukan o sa Magnum Jujak.
1: So, ate, sa nga to, ani karon, director, ang priority, ang katog yung gamiton sa pag-inom, luto, o pang-panimalay yun, ang priority sa pagkakaroon.
3: Yes, insakto ka na, Magnum Jujak. Ang ato gayong batakan nga Panginang Lanon sa survival sa atong pag-inom sa tubig, pagpangluto, maugi ka na ang atong top priority nga masiguro o kanang uban din na. Pwede naman mag-trapo-trapo na lang sa Magnum Jujak.
1: Oo.
3: So, hindi naman kinahanglan nga kuhan gayon. Kanang magsayang gayon kita o daghan nga tubig. Kaya ang atong tubig, ili man kini bottomless, no? Na man kini siya ay kinutuban. Huwag ang atong tubig, usab nga mainom, dili usab daghan, no? Matod pa sa United Nations, no? Magnum Jujak,
1: oh.
3: Mainom nga tubig sa tibuok kalibutan, anaan lamang na sa 1%. Sa tibuok tubig sa kalibutan, 1% lang ang pwede nga mainom. O kana nga atong ampingan ang atong tubig pagkaginot ngayon kita. Kay dili kani siya something nga dili maurot Magnum Jujak.
1: Mm-hmm. Doon na siya pagkutana din eh, kung mo full blast yun ang lugar kining El Nino, doon na ba kung may posibilidad kaya musaka ang rate sa tubig? lugar musaka ang baranon, director?
3: Yes, Magnum Jujak, doon na yung mga fake news nga nigawas nga diin nagkanayon nga tungod kuno sa El Nino, doon ay pagtaas sa atong balayronon sa tubig.
1: Oh.
3: Ato ka nang tawai nga mga pamahayag kung kinsay nagsimunyana, kaya wala man ka na yung kamaturan, Magnum Jujak. Wala man kita'y water rate increase, pinasikad lamang sa basihan sa El Nino.
1: Oh.
3: Kung ang water rate increase, kinahanglan ka na i-approve dito sa atong regulating agency, ang LUA.
1: LUA, oo. Oh.
3: Kauluhan.
1: Mm-hmm.
3: So wala'y kamaturan, Magnum Jujak.
1: Nari nang gawas, nari nang gawas karon nga peak news.
3: Oh, big news ka na mag-increase ng 40% tungod sa El Nino, Magnum Jujak. Nakita yung file ng water rate increase sa LUA, Magnum Jujak, pero proposal pa nato kadto. Wala pa ay na-aprubahan. Kung pila gayon ang gitakda ng water rate increase. Pero kining nanggawas, Magnum Jujak, sa nagkalain-lain ng mga social media outfits, nakita nato nga dakong bakak ka na kay nakatutok laman gayon sa El Nino ang maong increase. Pero ang ato lamang hangyo nga while it's true nga fake news ka na usaman-usap ka na pagpanghinadlok sa pagdaginot baka sa tubig, ang ato lang hangyo nga dili kinahanglan ng ato ng tuuhan ang importante nga magdaginot kita sa paggamit sa tubig, katong gihatag na itong example kaniya ito, Magnum Jujak, kanang mag-toothbrush ka, baso ang gamiton, sudlag isa ka, sudlan o tubig ang baso, kanang isa ka baso nga tubig, bastante na ka na sa pag-toothbrush, dili na ito gamiton, nga kanang practice nga mag-agas ang gripo, kamulong toothbrush, na sayang ang maong nga tubig. Kung kunang manghugas sa plato, naobserbahan ta magkikini Magnum Jujak sa mga kabalayan, no, nga sige kaagas ang gripo bisag wa na gihugasan, walay planggana nga nagsalod sa inagasan sa gripo, o ganahimong nasayang ang mao nga tubig. So atong angyo, pag naghugas og plato, mga hugason, mugamit og balde, mugamit og planggana, dito hugasan ang mga hugasonon o ang mapundo nga tubig, pwede pa kana nga ma-recycle rather than mag-agas-agas ang gripo nga sayang kayo, magdumdudyak, nga kanang wala magamit ang maong tubig nga nag-agas sa mga paingon sa kanal.
1: Aha. Okay, so Director Chairman sa board sa CWD, Director Jiricanyo. Director, salamat din po, Director. May unto ni mo.
3: Dagan salamat, magdumdudyak. Mayong unto, karatong taran.
0: Magnum in action.
1: Right, dinabante, may galang si Director Jiricanyo, may galang chairman sa board sa CWD. So, niya, doon na yung mga swimming pool, doon na may galang mga laundry shop, doon niya, katong may galang water refilling station. So, anabandam lang mo, no? Although, kini, di man siya hantusanto, temporary lang. Once nga muhapak, may gala, posible nga sila may gala, hangyoon sab nga, kung mahimo, ay lang sa, murag kalma lang sa muna sa inyong negosyo. Kinegosyo mo guni, doon niya, gagamit ng tubig, may gala, para mukwarta sila. So, why not? Ato na lang sa nga bahin-bahinong kinin tubig para sa tanan mga igsoon. Kana na lang, di ba? O niya, walay dili tinood ka doon ay pagsakas tubig. Kulo, doon ay pangutana din eh. Di ba musaka? Wala, may gala. Yan ay nanggawas po may gala karon ng mga fake news. Mga tupan de Director Jiricanyo nga musaka ang presyo sa tubig sa water district tungod may gala sa El Nino. So, why ka maturan may gala? Bakak na o dili tinood. Musaka na may gala kung doon ay approval katong ilang proposal may gala sa luwa mga igsoon kung i-approve. So that's the time, musaka. Pero while di pa i-approve may gala, labi na karon kakinala ng tubig, so di rin may tabo may gala nga musaka mga igsoon ang presyo. Anyways, maraguan din sa ato doon may gala itong oras, alas 12:11. Carby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Arbe Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila sa Salag sa Prince Supermart, Balingasang Bisamis Oriental.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong nga energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
8: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala yung sukli.
12: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
13: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
15: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
11: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Roberto Angkalhan. Nabayag mo sa ganang prostitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Dito buhay pa ako. Paawa ng Diyos. Gusto ko isire ito sa obang mga senior citizen ba? Mag Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka may banggamot.
15: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Tanong kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa similya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
15: Recommendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
11: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunoran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatake online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
15: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naisigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
11: Mga higala, nahuman ang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
15: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906
18: 1-800-264-2533.
19: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
20: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
21: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas sa 12:22, sige na kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Unas magnubukal kagawad Eric Salcido ang himakak nga siya nakadawat o nakapaldo sa plano nga pagtukod sa bagong City Hall sa atong Magnum National VFAR. Mingong posibleng musaka ang presyo sa isda sa merkado kung mas mugrabi pa ang El Niño sa atong Magnum International Pipilaka Estados Amerika. Ikusukuso sa Hurricane Isaiah. Samtang sa atong Magnum Business sa DA, may katinawan sa trabaho ang ihatag sa mga mag-uma nga mapiktuan sa grabe nga kainit o El Niño. Sa atong Magnum Entertainment actress Viri Gonzalez, nagbahad nga kung siya mamatay o manguyab pag-usap ang iyang banang si Norman Crisologo, siguradong kalagon niya kini ang babae. Mabaye lang, dinay siya. Silo siya ba sa nagpatay na. Sa atong Magnum Sports, Pinoy Paul Volter A.G. Ubiana, nakabalik sa top 10 sa world ranking human ang duwa ka mga katuigan.
21: Magnum Noontime News.
1: Mga Exxon, kumusta mayong udto karong adlaw adlaw karon nga Sabado, October 10, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
22: Ug Magnum Eileen Akurin.
1: Og karon sa litera sa Magnum Lokal, ibang ipakaka ni Kagawad Eric Salcido, Chairman sa Committee sa Public Utilities sa atong konsiyo sa Lakbayan, nga nakadawat siya 20 milyon pesos sa plano nga tukurong bagong City Hall. Matuban ni Salcido nga kung tinood ang 20 milyon pesos din na siya matubang sa katawhan sa Lakbayan tungod sa kaulaw. Ipasabot sa ni Salcido nga may pabor siya sa maong proyekto ngod kay Dako Kini o ikatabang ilabi na sa dagan, problema sa dagan sa trapiko.
23: Unya unsay na itabo, nakapaldo daw puno si Eric og 20 milyonis. Kaya hay ba? 20 milyonis, wa pa gani ma-release ang loan? 20 milyonis na, ga-inegotiate pa gani? 20 milyonis na? Asa man eh? Kay kung tinuod na ang 20 milyones pastilan, dili na ko mudagan, kay diwa na ko ikatubang sa katawan. Kung tinuod na nga naay 20 milyones, akong pagumangkon, bahinan kinako ni si Kagawad Babi Hakutin, kung naan ang 20 milyones. Ito mga kaisunan, muna nga nagbutar ko sa yes ang akong baruganan. Ako yung barugan, kay walaen gibilin sa akong kinikanan. Walay property, walay bahandi nga gibilin. Ang iyang gibilin kanako, ang ako ra yung prinsipyo o baruganan.
1: Aga payag ni City Councilor Eric Salcido, Chairman sa Committee sa Public Utility sa Konseyo sa Dakbayan.
0: Nagpausit ni City Mayor Attorney Oscar Moreno nga ang serbisyo sa katawhan sa Dakbayan ang masakripisyo kung ugaling ihinayon ang pag-utang og dulag 8.5 bilyon pesos. Matod ni Moreno nga maglisod na ang lokal nga kagamhanan sa pagpatuman sa mga programa alang sa katawhan tud kay ang kita sa syudad mapaingon naman sa pagbayad sa utang.
2: O epekto diha, ang servisyo sa katawan, masakripisyo. Bisan gani karon, bisan karon. Ah, nag-budget, kini wala pa'y utang ha, wala pa'y utang. Budget of 10 billion. Sunod, ang realizable revenues na ara sa 6 billion. So, na ay almost 4 billion na dili ma-realize. So, servisyo worth almost 4 billion, dili na makapaabot nga to sa katawan. Na wala pa kay utang ni. Na, o, mangutang ka na, 8.5 billion. Siyempre ka ng utang, pagkabayaran, magitna, dabi, imong pang bayad, imong ibayad dito ka na sa imong revenue. Na daw be kay na kay servisyo nga giplano. Hatag ko ba ni imong servisyo nga ang kwarta, ibayad mo yung utang. Di man mahimo nga ang utang o gumaon mo. Pero abin mo ang pangid ani, ang reality ani. Doon lang eleksyon. Muna'y pait kay the reality is, mamutang ang syudad na kinsa may magbayad ang utang. Dili man ang mga opisyalis. Dili man ang mayor. Dili man ang mga opisyalis. Ang mubayad ang katawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Ang pamahayag ni kanhi City Mayor Oscar Moreno, una niini, giingon ni City Mayor Rolando Clarix Uy nga katungod sa minarya sa iyong pagpadayag sa ilang opinyon, apan ang importante kaniya ang kaayuhan o kalambuan sa Dakbayan.
3: Ginaman ang katungod, dili mo ginamalik kaya kay matag usa ka tao, lahi-lahi mang panglantaw. So ang atong panglantaw, ang kinatibukan man yun nga kayuhan sa katawan o sa Dakbayan. Kay wala na may panahon po, pananglita na kining mga lugar nato karon na may mga dagang interesado, mga investors. Dili na po takakita og lugar nga susama niini, dool-dool pa sa sentro sa atong Dakbayan. O kining maong pagtukod po sa bagong City Hall, ang atong ginalantaw, nakiningdaan nga City Hall para po sa City College nato. Ang atong City College karon kasamtangan kay City College na sa Barangay Agusan, na daghang mga kabataan nagpahimulo sa dugang edukasyon nila, nga mismo ang mga kaigsoon, ang mga kabataan nato nga naa sa isting nga bahin, mauray makapahimulo o mismo tagangon nato kigayon ang sentro nga bahin sa syudad, nga dunay atay City College. Duha na ka, City College will be main o ang annex. O mismo ang daan nga City Hall, ato emosyon.
0: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
1: Alas sa 12:27 na sa mga maabot sa 25 ka mga pamilya ang apidano sa sunog kagapon sa 929 Street, Nazareth. Ningato ng Dakbayan, inadunay duha ka kinabuyan na kalas. Madumay ni Kapitan Regina Rodriguez sa Barangay Nazareth nga 47 ka individual pa lamang ang ilang ang naila sa mga apektado sa maong trahedya. Hinugang pa din nga gisudan nila usab kagapon ang distribution sa relief kits alang sa mga biktima sa sunog nga gilangkuban sa DSWD Food Facts, hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits o guban pang mga kinanglan nga relief items samtang gisugyan usab ang proseso sa cash assistance nga ihatag sa mga apektado sa maong trahedya nga gitaklang matunol sunod semana. Dugtong nini, nagpasalamat si Kapitan Rodriguez sa mga empleyado sa barangay nga way hunong sa pagtabang sa mga apektado sa maong sunog. Alas sa 12:28 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter.
1: Hanata si Magnum John Ramos sa Osminya, si Emrik Tuning Atong Dakbayan. Magnum John, kumusta karon dagas trapiko dia?
24: Yes, Magnum Joel, nagpabiling gapon nga aking hapsayok may naon ang dagal sa trapiko din kapita sa may Osmeña Extension going galito sa may Kugo na Public Market at padulong pagkadres sa area na padulong dito sa may Makauswagan o makapapuntod area Magnum Joel kung din nagpabiling gapon nga kinibitaw nga gapamakang kainit na karong panahon o gawagi sakit-sangit ang kiling siga sa antlaw sa atong kataas kabayro sa atong kawalangan ng Magnum Joel. pagpataso para nga itong mga katawan sa diri. Ang tanaw sa kanuna ay labinigyan kung malakaw sila sa mga establishmento. Ngayon ang pagkalakuan na dalagala mo sila o kalo kini payo nga Magnum Joel. O nagkagabit-bit-bit po sila diyo. O kakiling tubig Magnum Joel. Arun sa pagkakuhaon na dritso sila makainom. Gani, bisan tuman nga grabe ang gairit sa panahon karon. Ado naglapon. Hangin nga babatiyan na karong panahon na upon ang ginap nakapadala ang Magnum Joel sa kinibitawang makatagamtam kita o kabuk na kaya puntisan tuman sa kahit karong nga panahon na. Baka na nga itong mapaglagway sa taas kabahin sa panahon ng dagat na trapiko ng napita pati sa may hospital para sa Magnum Nunca kini si Magnum Adel No. 15 John Ramos sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Alas sa 12.30 na gasato lakaw sa panahon sa pagbalik tamay gala, oras alas sa 12.30.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, ng Puyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumtan.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
25: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
26: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
25: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
26: Wise jud ka, Mari.
25: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
26: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
27: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes, mora ni. Ang tubag sa imong balatian, DTX 500 and DTX 500 dunay tuluka. Anti-diabetic properties, charantin nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mu-control sa imong blood sugar. O apil na ang polypeptide nga mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes. Ay na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Paimundi usab ang ilang libre bring a check-up o senior citizens discounts sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
28: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya

0: Pa, tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
5: Magnum Noontime News.
6: Alas 12:33 sa Krobigala sa Lakaw sa panahon.
5: Magnum Weather Alert.
6: Doon natin si Katrina Asunto, pag-asa weather forecaster. Ma'am Katrina Asunto, mayong udto ni mo, ma'am.
7: Yes, mayong udto, sir. Mayong udto sa mga suking tigpaminaw. Sa karon natay gi-monitor ang low pressure area, yung latest location na sa 410 kilometers east sa Caparma, Northern Samar. Kini naka-embed or nakapasulod sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na naka-apekto sa Southern Luzon, Visayas, at Pilderi sa sa Mindanao. Ibugdapit sa Mindanao, makasinati sa mostly cloudy skies or kapanganurong na kalanitan nga na ay dako nga tsansa sa mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog, labi na kung hapon o karong gabi. Tungod ni sa low pressure area nga naka-embed sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kung masinati ang kasarangan na ito na sa usay kusog ng mga pag-ulan. Hinayangan ito na sa kasarangan nga hangin magagikan sa amyanang kasadpan, nga ito na sa bagatang kasadpang direksyon, ang kadagatan, hapsay, nga ito na sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na ito 26 to 31 degrees Celsius at ang latest na heat index ay abot 35 degrees Celsius. Philippine Standard Time, 12:35 sa Udto. Kini si Catherine Asunto sa DOST, Pag-asa Mulugan, Mayong Udto.
5: Magnum Weather Alert!
6: Alas 12:35 na, para sa mga balita karon sa Magnum National. Ibutan ka sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung PFAR nga posibleng musaka ang presyo sa isda panahon sa mas mugrabi pa ang El Nino. Masama ni PFAR National Spokesperson Nazario Brigira nga kung kini tungod sa gibarabana muhabot sa 107,000 metriko tulinadang isda ang mawala sa produksyon panahon sa grabing init sa panahon.
8: Talaga magkakaroon ng pagsipa ng presyo sa merkado at yun ang iniiwasan natin. Kaya ngayon din po, ang ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng identification ng mga alternative sources. Kasi for example, sa aquaculture, mas less vulnerable yung mga fish cages sa ating mga karagatan. Itong mga marine fish cages, so yun ang tinitingnan natin ng mga alternative sources. Posible maapekto ng supply.
6: Ang payag ni BFAR National Spokesperson Nazario Brigira.
9: Agriculture kon DA nga aduna na sila mga nakanaay nga mga lakang aron matabangan ang sektor sa umahan kung mas mograbi pa ang kainit sa panahon dala sa El Nino. Mato ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga lakip na niini ang mas gipalapdang insurance sa mga mag-uma, mga solar irrigations ug uban pa.
10: Well, we have crop insurance. We've expanded the crop insurance. Dati 20,000 coverage lang per hectare. Ngayon magiging 25, magiging 30,000. We have emergency buffer stocks of seeds, fertilizers. And due to the high fertilizer prices, we're going to use biofertilizers. For El Nino, there will be areas that will be totally dry na hindi mo na pwedeng taniman ng palay. So we'll alternative plants. But then there are areas naman na even with El Nino, mas maraming tubig naman. So we double down on those areas with fertilizers, seeds. Of course, technology plays a part in this. We have solar irrigation na dagdag.
9: Ang pamahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
6: Sa abdalo kang balita na sudon, nakikudira na ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa nagkariang ahinsya sa gobyerno. Hinaroon matubag ang panginanglan sa mga grabing mapiktuan unya sa El Nino. Madod pa ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao,

0: Na gani nakatuno na sila og ayudang pinansyal sa mga magumang apektado sa grabing kainit sa panahon.
1: Tayo ay nakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture, gayon din sa Department of Labor and Employment para magtulong-tulong ang iba't ibang mga ahensyang ito at mag-complement yung mga services natin para matugunan yung mga pangangailangan po ng mga vulnerable sectors na maaaring ang maapektuhan nitong El Nino phenomenon. In fact, kami po sa DSWD nakapag-provide na rin ng tulong, particularly sa mga rice farmers, mga corn farmers, doon po sa Region 2, particularly in Cagayan and Isabela, na kung saan nag-i-implement na tayo o namamahagi tayo ng emergency cash transfers. Yung tulong pinansyal na ito ay bahagi ng interventions natin para yung mga farmers na naapektuhan na hindi po kumikita ng sapat dahil nga sa tagtuyot o mainit na panahon na kakapekto sa kanilang
0: ang napayagan ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Nagpaimangno ng Department of Health kung DOH sa posibleng masinatayan sa panahon nga mas grabe ang El Nino. Mato ni DOH Spokesman Assistant Secretary Dr. Tagumpay Manikis nga lakip na niini ang heat-related illnesses paggrabe sa respiratory conditions ug mas paspas nga pagkapanos sa mga pagkaon. Samtang giusab ni Manikis nga gianam na sa DOH ang mga hospital nga sa posibleng pagsaka unya sa mga sakit dala sa grabing kainit sa panahon.
3: Ito yung mga karaniwang tinitingnan, no? Tsaka nararanasan itong tinatawag nating heat exhaustion, heat stroke at dehydration dahil nga sa sobrang tindi ng init, no? At mataas na heat index. Pagtaas ng panganib ng gastroenteritis, cholera at typhoid dahil siyempre minsan wala limitado yung access sa malinis na tubig. Ikatlo, yung paglala ng mga sakit sa baga at respiratory conditions sa sobrang init, susumpong yung asthma, no? Dahil sa dry nga yung hangin at saka yung mataas yung dust sa hangin dahil sa sobrang init. Isa pa rin yung kailangang bantayan is dahil nga sa sobrang init, mabilis mapanis ang ating mga pagkain. So, dapat ito talagang pagkatapos nire-ref ka agad, no? Kasi minsan nagiging habit natin, iiwanan na lang yung pagkain sa lamesa tapos babalikan na lang, kakainin na lang, no? So, dapat bago to kainin, amuyin muna at tingnan kung talagang safe pa to kainin.
2: Ang pamahayag ni DOH Spokesman Assistant Secretary Dr. Tagumpay Manikis.
0: Alas sa 12:40 na karon sa atong Magnum Health Alert.
4: Magnum Health Alert.
0: Ibutang ang karon sa Department of Health nga nagpabiling ubos ang risgo sa Pilipinas sa pneumonic plague. Kini nunod sa parayang pagmonitor sa investigasyon sa kamatayan sa laboratory worker sa Exacut sa Russia. Matupan infectious disease expert Dr. Rogenda Solante na posibleng dili kini makaabot sa nasud tungod kay napaubos na sa quarantine o nagpahigay na sa dagang test ang mga otoridad sa Russia. Hinugang pa ni Solante nga taliwala sa puruhan sa pagkailap sa sakit apan dili ang ayang mabalaka ang katawahan ni Sairan nga ang pneumonic plague o saka grabing matang sa plague nga makaepekto sa mga baga. Og kalos sa Magnum International dito sa Amerika, naglandfall na sa Florida, USA ang Hurricane Isaias og ay kabalak ang magdala sa halapad nga pagbaha. Nunod nini, nagpagawas na og state of emergency ang Florida, Alabama og Georgia sa posibleng epekto sa mga daotang panahon. Ngayon ang Isaias ang usa sa tulo ka mga daotang panahon nga nakaepekto sa North America. Karong semana diin ang duwa nini migo sa Mexico og Southern California. Dugdo dinhi gimando sa Florida og Alabama ang mandatory evacuation tungod sa daotang panahon.
2: Sa Russia, gibutyag sa Russia nga wala pa sila nakita ang posibleng maoy hinungdan sa kamatayan sa kababayeng laboratory workers sa Siberia sa gituwaang tungod sa plague. Kini human nagpahigayon og health check ang tarang mga posibleng nahimamat sa maong laboratory worker. Mato sa Russia nga wala sila nakita ang delikado nga pathogen sa kapig 5,000 ka sample nga gisusi sa mga health expert og walay nagpamatuod sa mong sakit nga gikamatyan na niini. Samtang gihatag na usab sa Russia ang mga gipangayo sa World Health Organization ng WHO kalabas sa gituang kaso sa naisgutang balatian.
0: O karon sa itong Magnum Business, iklaro karon sa Department of Agriculture kung di nga ang mga giandam ng alternatibong trabaho alang sa mga mag-umang apektuhan sa grabing El Nino dili usama sa pagpanilhig o pagpanglimpyo sa kadalanan. Matupan ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa nga ang ihatag nga alternatibong trabaho direktang naglambigit sa kahanas sa pag-uma o farm mechanization. Ilugang pa ni de Mesa ang importante usab nga bisan wa makatanom ang mga mag-uma tungod sa grabing kainit diin na dili nini mapasagdan ang yutang giugmad.
5: Yung mga magsasakay na hindi makakatanim, pwede silang priority program natin sa tupad. At ang gagawin nila, hindi sila magawalis po ha. Sila ay magtatrabaho pa rin sa bukid, pag-aayos na kanilang mga, ilapin, salamat po, mag-aayos na kanilang mga makinarya. Lahat ng trabaho sa bukid, so pwede na bayaran, hindi pwede magwalis na. Para maging productive na yung kanilang gawain at saka yung kanilang bukid.
0: Ang payag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Samtang sa forex rate, ang usa ka US dollar balor karon sa 62 pesos o 76 centavos, Canadian dollar 44 pesos o 12 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 29 centavos, Australian dollar 43 pesos 67 centavos, ang Taiwan dollar 1 peso 96 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 36 centavos.
2: O karon sa tong Magnum Entertainment. Gibutyag ni actress Beauty Gonzalez nga sa pagkakaroon gusto niyang i-enjoy una ang ilang kinabuhi uban ang banang art curator o collector nga si Norman Crisologo o gilang anak nga si Olivia kini human pangutan-a kung pananglitan usa kanila ang mawala na sa kalibutan pwede bang magminyo pag-usab. Mato ni Beauty nga dili man siya niya mapugan nga makigrelasyon pag-usab si Norman apan iyang ipaniguro nga kalago niya ang bagong babay ni ini. Samtang ginusab ni Norman nga walay problema kaniya kung galing magminyo pag-usap si Beauty tud kay batan-on pa man kini.
6: Ako naman, parang I really don't think about it that. Parang I think about now, what's with us now, and kung ano mang mangyayari nun, then we'll just figure it out there. But for now, I just wanna enjoy him now, okay. Our travels now. Enjoy. I always tell him, oh, magka-girlfriend ka ng bago, lagot ka kay Olivia at kay Pipito. Well, I can't stop, pero bala yung girl, ako magmumulto sa kanya. ako magpapagalaw nitong lahat.
7: Sa akin, di bawal. I keep on telling you're still young. When I die, you'll probably have another husband or something.
6: Sira.
7: Yeah, but sabi ko, but may deal tayo. Pag sa heaven na tayo, ako pa rin piliin.
2: Ang pamayag sa magtiayang sila actress Beauty Gonzalez o art curator and collector Norman Crisologo. Isa rin si Beauty, 34 anyos pa lamang. O ang barang si Norman, 58 anyos na.
0: Pero katunga sila.
2: Oo.
0: Oo, pero at least babae ang
2: batan-on.
0: Batan-on ang babae, kunya ang lalaki mo'y
2: daran.
0: Kunang edad. Kala, kaysa...
2: Dili, baliktad.
0: Baliktad. Tanawan din ang awala. Naitanawan siya, di ba? Nga iya pang kalagon ang asawa kung magwinyo ko sa pumamatay. Amang ganay si Beauty Gonzalez. So, in love kayo siya. Like at tungkuhan nga, ay, napay kwarta ni. So, hukhukan ta ni. Pagwanay kwarta, biyaan ta ni. So, muna may tabo. Pero sa lalaki, sa babae, marag natulala nga ang babae batan-on ang laki idarang mo mo ginakan adto tanan mo ginikan ay ginala mga para ni mo gidad kini mo magkasinabot ana pero pag kita tong taas mo gidad kay diha mo magkasinabot mo man ang ilang tambag sa mga katigwangan kan adto oo kay mo sabot man kay sa batan-on nga bahala kag imo diha ngita ko og lain. Alas 12:45 na karos ng Magnum Sports. Nakabalik na sa top 10 sa world ranking si Pinoy Fall Volter AG Ubiana. Humanang duwag ka mga tuig sa iyang social media account. Kipambit sa 2026 Asian Games sa gold medalist nga nakabalik na siya sa top 10 sa kalibutan. Matupad ni Vienna nga ang mga imposibleng butang dili ngayang mahimong rason aron dili mapagpadayon sa mga pangandoy sa kinabuhi. Ginugang panini nga ang tinuod nga kapakyasan dili ang kapilian apan ang paglikay sa mga giatubang nga pagsulay. Dumlumang nga si Vienna naka abot sa rank number 2, duha ka tuig ang milabay apan na miubos pa ang ranking sa number 14 tungod sa iyang injuries. Mga eksonyo ni Bate, itong kompletong detalye sa itong Magnum Non-Time News sa karong adlaw, Sabado, October 10, 2025, sa karong sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, kagawa ni Eric Salcido ng imakak sa report nga siya nakapaldo sa plano nga pagtugol bagong City Hall sa itong Magnum National BIFAR. Mingo posibleng musaka ang presyo sa isda sa merkado kung mas mugrabi pa ang kainit o ang El Nino. Sa itong Magnum International, pipila ka isano sa Amerika, ikusukuso karon sa hurricane nga si Isaiah. Sa atong Magnum Peses, DA may katinawan sa trabahong ihatag sa mga mag-uma na mapiktuan niya sa grabing El Nino. Sa atong Magnum Entertainment actress Beauty Gonzalez, nagbahad nga kun siya mamatay. O mga yung pag-usap ang banang si Norman Crisologo sigurado, siguradong kalgo niya o kalago niya ang babae ni ini. Oga sa atong Magnum Sports sa Pinoy Paul Volter AG Obiena, nakabalik na sa top 10 sa world ranking o manang duha ka mga katuigan. Mga eksunti man lang sa gawas ng atilingban, katawan ng labing gamhanan, managlay mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman, ang turugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: Ug Magnum Aileen, ako rin.
0: Uba sa mga news writers, Chingin Tinero, Glada Delgado, din hilamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News, din hilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.

0: pagpadamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkaroon na may balita sa mga panglawas, tagaan ang nagantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungkol sa mga toksin. Ang toksin, usaka pollution substance, gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas, nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas, inumatag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masapa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: May ginabitan sa ito para kumantin sa itong tulungan na may gala itong Magnum in Action.
10: Magnum in Action.
5: Okay, sa ato brago, mabigyan din sa tulungan na itong oras, alas 12.52, may kalah sa katuhon. Doon ay nag-text, may kalah, may ngunto, Magnum Jewel. Magnum Jewel, diri sa bagong dalan sa Kaumanan, na pulo kawater meter ang ikawat, kagabi eh. Hala, grabe may kalah, kagabi ilang may kalah, grabe ni strike ang kawatan sa bantay-bantay. Kino mo ka ng mga water meter may kalah, ang alapis dalan, delikado yung kayo kay Brunsi Manguna, muna nga kana may kalah, kawato na. Kwarta na, no? Although mahal na siya, pero kanyang mga kawatan, hindi man sila magtanaw ka lugar ka na bang pilay presyo, ana? Basta kay pagtimbang, dawaton siya, niya mukarta sila. Amo na lang number one, may galang tuyo ni ana. So, napulo, may galang. Ka mga water meter, may galang ipangkawat mga igsoon.
10: Magnum in action!
5: Ilang ato na isguta, may galang sunod nga panahon.
10: Magnum
5: anyway, sa ato, Bragoban, Dirisanto, Tulumanon. Mga exos para gubanti sa ato, ato tatagas pagtaga ba kaya karon ginibang may tungon sa diha may gala karon sa diha may gala karon sa ato nga sinado tuloy isgutan ni kay impeachment gapon. Mula gina kay humana si Mark Villar muna pangutana siya ni balhin sa majority. Seryoso ba may gala yun nga ang pagbalhin nila o nisakay lagi sila sa panahon to sa lugar sa kapanahonan karon tungod may gala kay sila mismo delikado man. Ilabi na ang ilang intero pamilya tungkol sa lakag nga nitabo karon mga igsoon. Now, Mula gina nga mismo mga eksoon si kanabang sa ilang pagbuto na niya sa pag-convicto or pag-acquit may gala ni sa Vice Presidente sa Pilipinas. Mahumang gina siya. Now, dili lang nakagingon, gani matod pa. Yeah, gingon may gala, posible doon na pag mubalhin nga lugar minority nga to sa majority karon nga panahon. Pero matod pa may gala ni si mismo si nga to si Claire Castro tigpababa sa atong Malacañang. Mingon may gala nga of course lugar na majority sila pero dili pud pasabot majority kuno may gala yan na sa imbaba nga lugar kanan sila mubutar may gala pabor nga lugar tangtangon si Sara Duterte i-kwansa i-convicto. Posible ko na may gala nga naay mga last majority nga dili mubutar pag-abot sa panahon. Siguro nabantay na may gala nila nga naiuban diyan. Isakay na lang yun kay una, tungkol may gala kay haron dili sila malakag. Labi na karon nga daghang ang kaso sa kasala mga aging kaso may gala. I-file, ilabi na netong nakita nila nga murag di mo sunod silang gusto. Na kisa may gusto ta magpapriso mga isuon karon wa may siguro gusto magpapriso. Gawasan na una na silang Marcolita may gala kay doon na may tulo may gala nga nora down na si Bato o si Marcolita si Estrada. Kiningoban may gala tungod kay pagtanaw nila nga murag sila isunod aw ni sakay-sakay na po sila sa gusto may isuon pero bantayan na to kining mga tawhana mga bright boy kuno sila. Di ba mga bright boy like for example Escudero. Unya kani sila ni kini of course sila ni Ehercito. Of course, Subiri may gala. Daan naman sila na hindi ang grupo. Si Mark Villar, di ba? Takulahaw lang may gala. Nga kalit lang may soon nga. Ah, dininan ko sa majority. O silang Villanueva. Kini mo man nag-target may gala nga pang lakagaon yun. Now, karon tungod kay nibalis sila may gala sa majority, wala sila lakagaso. Meaning, ang pressure nila na wala may gala, human sila namalhin. O muna, now, ang pamahayag may gala ni Castro, nga nagingon may gala nga wa magpasabot nga majority kini sila lugar mo na sila may gala ang gabasian nga mubutar sa kanibang lugar sa pagkonbikto may gala ni Vice President Sara Duterte. Magno, siguro, nakita na nila may gala nga posible doon na gin may gala ay pagkabot sa last minute mga eksoon ini na may gala ay di gin mubutar. Labi na ito mga kato mga re-electionist. Ako re-electionist meaning magpapili pag-usab. Nga nung ako mga isakripisyo yung tao ng akong kaugmaon sa akong politika tungod lang aning mga tao nga nag-presyo ni mo, naibalo na ni sila, unsay na itabo. Karon, di ba? Sumuna, may gala ang usakabutang bantayan ito. Now, ang atong kabantayan ginani, mga eksoon, kung 16 o 14, lugar kay ang hardcore gin may gala, nga, kanang naagyo, di ba? Kanang ang pagtanaw nila, mga hardcore, katubang sigurado gin may gala nga ikonbikto ang atong vice-presidente, of course, klaro na si Soto. Lacson, Hontiveros, o Pagilinan, Tulfo, Rafi og Irwin, Tulfo. Si kini si Rafi Tulfo, pa siguro ni basig mo agkuan pa ni siya. Basin may gala siguro mag-abstain pa ni. Tungod may gala kay Mudaga man ni pag-usa magpapili man ni karong 2028. Sayang second term sa pagka-senador. Ya siyempre kita na kani mga politiko may gala mataan pa ni Espinya. Mataan pa ni Espinya mga igsoon sila. Kaya before sila may gala, naman ko sila mga tao din eh. Like, for example, kagaya, naanan sila mga eyes and ears may gala. O gamaw na ang nahibalo sa tinuod nga sitwasyon may gala sa ground, sa field. Mahuman na, kanan sila, di ba? So, before na sila musulong din eh, nahibalo sila may gala, kusog ba sila, niya, kaya kanang ilang mga tao din eh may igsoon. Mahuman na yung report nila nga muna ang sitwasyon din eh. So, nahibalo nila sila mga igsoon. Now, appeal pa may gala si, kisabay Lapid. Lapid may gala, appeal si Lapid. Ayos lapin may galang magpapili pag-usap ni. O niya, ano, wapariay, si Bam Aquino, Gatsalian. Muna sila may gala, gikonsider siya mga hardcore. While may gala speakers, mga eksoon, 15 gini sila kabuok ang hardcore. Pero ang usap may gala, lugar ni Balhi naman, si Villar. So nahimo nila silang, napulo na ni, niya nahimo 14. So niya pa may gala upat, kasi Villanueva, Escudero, o si Subiri, o si Ejercito. Kani may gala gikan ni Villar, Villanueva, Escudero, Subiri, Ejercito. Bantayan ni sila. Kay duha lang may gala mo abstain nila kung palitan 14 ang lugar gikinanglan. Usa lang may gala mo abstain nila, dili na makuha ang 14 mga igsoon. Dili na makuha ang 14. Kaya pulo man yun niya, labi si Mark Villar, mabalik na siya, kaya magparelay ko na. Kini mga, basta kaya si kaning ehersito, Estrada, pabita lang balik-balik sa Mindanao, kaya sige, pasalamat, labi na sa Cagayanog sa Mindanao, kaya Dinis Mindanao, grabe, may lambuto makuha mo niya makapadaog nila, pirmi. So kung dili sila masuro, kaya kanyang balo naman yung ayog yun. So mo exhibition, may gala mo niya bantayan, nga kini sila, posible mo exhibition eh, kaya pang ila, para pang re-election mga egsoon, para makalugar, makakuha po sila buto, nga daghan may galas Mindanao, kaya balo sila ang Mindanao may gala, lugar, ugasag yun ang ilang lugar nagside, gini ang mga taga Mindanao.
10: Magnum in action!
5: Kaya kung budagan may gala, makadagan may gala, ang atong vice-presidente. Di ba? O niya si Escudero, number one. Mga egsoon, kanong kani, gadudahan na siya. Niya remember, kini siya, bright boy ko niya, himo ganin nila may gala nga, presiding nga officer mga egsoon. So may balon isa nga tanaw niya nga murag lakag man eh, o niya grabing loto, so sakay na lang sa tani, murag inana siguro dagan. Ikadua, magpare-elect may gala, so ang buto sa Mindanao, Bisayas, Anugon may gala, di makuha niya. Kana ko mo uban-uban gapon siya may gala sa Anod may gala sa administrasyon, nga rin mo yung nag-pressure may gala karong panahon na. I-pressure man sila, kaya kung ilalang ka bumuton, wala may so layo, gamay na kanyang minority, pero tungkol sa pressure, ipapreso, ipressure, mao na may gala nga makita ni mo to na nanungtong sa sila dito while may gala ni ani pero ang din ni may gala sa end ang pagbutar diha may gala makita na to may gala unsa gyud mahitabo mga igsoon.
10: Now
5: si Villanueva mao gyapon may ilang gidudahan kay barok mo bawi may gala ni siya unya si Subiri may gala taga Mindanao si Subiri last na niya di na sa kadagan pero kung mula gyud ang mga taga Bukino nagbahad niya dabi may gala og ma-presidente unya ilog sa Sara makadagan niya ang presidente kontra sa administrasyon gapon, priso magyapon ng tanan. Si Subiri, delikado, may gala, kaya wala ang iya mga supporter kayo sa Bukidnon, labi na ang Bukidnon, kilid na ko sila sa Davao. So, normal, may gala nga ang vibration sa tao, ga ilang kasing-kasing, tuagi sa ilang silingan. Wala sa Luzon, mga egsoon, na si Subiri, gusto pa ba iya nga makuha? Ngawa naman po sa politika, pagkabutan na, wala lugar. Last term naman iya, so, di na sila mabalaka, mga egsoon, sa Metabo, kaya una, ang mga tao nga, nag-pressure nila, mga egsoon, mga wala ng pos katundanan. Yan mo naman ang usang may gala nga kinanlan ang tao mga gala nga nakita nila nga mogi mo balos nila o niya mo makapapriso nila mintras ipa sila mga priso tang rikin nila may gala tagaagtsan sa karong panahon na. O tanawang tala ang panahon may gala nga itong agdon na bumitong na yung mga sila ni Robredo, sila ni Untiveros lagi. Gaplano manig madagan gapon wala may gala nila tanduga kay sakop lagi niya makatabang nila ni nga dili sila may gala mga priso pero kining kanimeng Sara Duterte ilan na nakita may gala nga kini mga presidente lakag lang may tabo gini ni
10: Magnum
5: labaw pa may gala sa ni tabo may gala karong panahon na
10: Magnum
5: o kaya taghan man kay may gala mo na ilang giingon lagi mga igsoon nga sa Pilipinas may gala karon giingon lagi nila may gala nga lugar na sobraan may gala ang gasto sa atong gobyerno. Nasobraan may gala ang gasto sa ang atong buhis. Nasobraan may gala ang utang sa Pilipinas, di ba? Utang karon maapit na sa 20 trillion. Unya ang gasto na to, grabe kayo. Unya ang buhis may gala gipatasan. Ang labaw sa tanan may gala sobraan ang kawat may igsoon kay mo na nga nanubra ang gasto, ang buhis may gala utang tungod may gala sa sobrang kawat sa Pilipinas mga igsoon. Mao man di ba? Sobra tanan. Sobrang gasto, sobra ang utang. Sobra may gala ang buwis. Tungod may gala sa sobrang kawat, may gala kakitabo karong purana.
10: Magnum!
5: Tumona may gala ang nakita sa mga egsoon nga no, inani ang sitwasyon nato sa Pilipinas karong panahon na.
10: Magnum!
5: Mga egsoon, misyo apikin sa alas para guban din sa atong tulumanon at may gala nga natin ni Magnum kanang mangawat o meter sa tubig o kanapong mangawat o wire sa kuryente o masapon na putla na sila kamot. Amo ba? So... maputla siya nagkamot o nai makasapon diya ang dalag sundang na mga puto lang kamutan eh. O putla mo rin sila tudlo o masapon. Aka na yun.
10: Pariyatong
5: sa dito sa Japan may galang na putlag tudlo ang mga awat mga iksoon. Masapon ng mga awat, putlag tudlo.
10: Magnum in action!
5: Ino may guys, paraguman din sa ato tulong may galang. Bikin sa aros, paraguman sa ato tulungan nyo. Alagas kayo na Magnum Jula Kumu sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
5: Oras ala una tres.
11: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix. Mga butika.
13: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao'y hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Kayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-09 991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: la mi.
1: Yummy.
0: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Ug mamaak ni siya.
2: Papaaka, Kubi.
3: Papaaka, Kubi.
0: Pinaakay na kauban si Magnum Apple Pie. Magnum Apple Pie sa programang Magnum Shoutout. Magnum Shoutout. Shoutout. Shoutout. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

Mayong hapon mga Magnum Friends, happy Saturday sa inyong tanan. Welcome na usab sa Usa na Pod ka edition sa atong programa karon diri sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Kumusta man ang inyong Sabado Magnum Friends? Asa man mo karon, naaba sa balay, nagrelax, nang laba, namalingke, nagroad trip, naglaag, syempre uban sa ilang uyab, mga barkada o basin nangapilang no samtang nagpaminaw sa atong programa. Salamat nga sabay nimo ang Magnum Radio karon Magnum Friends karong adlaw nga Sabado. Kini si Magnum Apple Pie ready na nga musabay sa inyohang weekend trip.

nabati karon nga murag mas hayahay ug mas lingaw kining adlaw, no? Kung i-compare nimo sa mga previous days. Ngano ka na Magnum Friends? Simple rang tubaga na mga Magnum Friends because it's the weekend. Nahiirag yun ang mga pagbati pag adlaw Sabado Magnum Friends. Uyon ba mo ana? Kada bitong gaan imong paminaw, murag layo ra ang stress nimo. And if you feel that way mga Magnum Friends, ipadayon lang ang pag-spread of good vibes mga Magnum Friends kay daghan kay nang inahanglan og good vibes today. Ug sa mga wala kaayo sa kondisyon karon, have no fear mga Magnum Friends. Ayaw kabalaka kay sabay gihapon taan ang mga pagbati diri sa Magnum shout out. Anyway, oras na mo shout out ug mo sabay sa atong pinaakay. Pinaakay og good vibes taliwala sa mga hagit. Just because it's the weekend Magnum Friends, wala na nagpasabot nga exempted ta sa mga hagit sa kinabuhi. Naagihapon pero himuon lang nato ni nga lingaw, makatawa ta gamay ug makapagaan sa atong mga kipang bati. Asa magkakaroon nag weekend Magnum Friends, sinaot nga inyong matagamtaman ang usa ka malinawon ug malipayon nga weekend. Ug kung wala pa gyud kay plano karong weekend Magnum Friends, ayaw ka balaka. Kay karong hapon, i-shout out ta na ang inyong mga suggestions sa mga light and easy nga weekend activities aron matabangan nato ang uban nga makatilaw pud og lingaw sa ilang weekend. Kana bitong malipayon nga weekend, relaxing ug makapabreak sa ilahang adlaw-adlaw nga routine sa trabaho, balay-balay trabaho. Usa pud na sa tong hagit usahay sa kinabuhi Magnum Friends, di ba? Muabot ang weekend pero wala ta kahibaloon sa ibuhaton. Ang resulta, mahurot na lang ang adlaw sa paghigda ug pag-scroll sa imong cellphone karon diha. Pero sa tinuod lang Magnum Friends, daghan man di ay kaayong pwede natong mabuhat bisan gamay lang o halos walay gasto. Ang importante, mahimong productive, active ug creative ang inyong weekend Magnum Friends. So stay where you are, relax, kalma, inhale, exhale, and smile lang mo diha Magnum Friends. Kay mubalik na ta sa mga makalingaw nga mga buhaton karong weekend. Standby!

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Lea, Udi, San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Diha ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din pong ginisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
2: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Magnum Opinion. Si Konsehal Edgar Cabanlas, kalabot sa tinguha ni Mayor Rolando Uy na mangutang ng 8.5 billion pesos arong tukuro ng City Government Complex. Ug mabalin na kayo dang City Hall.
5: Mga programa ang kasama nini, labi na mag-iskuta sa dagko kayong capitalization. Lagi mo reklamo. Normal na. Dili kita ng tao malipay. Pero lagi, pagbihok sa kagobyerno, bihang gani sa itong tagsitag sa kakinabuhi, muna tayo mga plano na masupak, kita natin kung maayag yun, lugar, respetuhan ta ka nang nagsupak, pero ato ipinayon gihapon ang atong plano. Kahit nagtuo man kita nga, makaayo kini sa ulagwa yung kinabuhi sa katawahan sa Gendioro sa umaabot ng panahon. Ako nag-anticipate, o tungkol kay Gendioro, anticipate ko man kana ang issue ning mga opposition mo reklamo yun ana. Mo kana nga ako gengihang yung atong mayor, Mayor Clarice Uy nga. Before kita mo proceed ni ini, kinalan nga doon na kita pagtuon nga tarong-tarong nga pagtuon. Kaya para nga maayo pagka-plaster nga ito sa katawan nga ilang madawat o kung sandili nilang madawat, at least doon na kita rason nga no nga ato kikining ipadayon. Basta ka credible, scientific nga proseso nga pagtuon para pagsuporta ni ini nga proyekto. We'll be right back.

0: Tabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas, mangod na patsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: It's 1:28 on Magnum Radio.
7: Oras atud kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: be back in the moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: It's 1:48 on Magnum Radio. Oras atud kaninyo sa DTX 500.
1: Papaaka ko, B.
2: Hini, ang Magnum shoutout. Uban ni Magnum Apple Pie. Ang inyong kaumanok kasabay. Pag na!
1: We are back mga Magnum friends. Welcome back sa atong weekend edition sa Magnum Shoutout. Out ang mga vibes in ang mga good vibes. Sabado na Magnum friends. Busa panahon na nga i-enjoy po nato no ang weekend karon. And maninguha ta nga himuon nato kining weekend nga malipayon, active, productive, ug positive. Pero sa di pa na magsugod Magnum friends again, breathing exercise lang ta. So it's time to break and to breathe. Together inhale and exhale. Oh, relax sa tagamay, no? Karon nga mas daghan patawag energy sa inyo mga shout-out ug weekend ideas, Magnum friends. And for today's hagit, unsay nindot buhato nato Magnum friends di ay pag weekend, kanang malipay ka, makapa-active bitaw sa imo kay kasagaran magod pag Sabado, murag magluya gitaan na Magnum friends, no? Ug kanang weekend nga mahimong productive. Sige, shout out nato ni mga pipila ka suggestions on things nga mahimo kang productive, active, and positive today. Gikan sa mga Magnum friends matud pa, shout out ko Magnum Apple, i-delete ang mga screenshots sa akong cellphone kay sukad pa ni atong tuig 2023. May nalang yun, makuhaan o magaan na akong storage. Kay murag mas daghan pa mani kaysa sa akong actual na mga pictures. Wow! Congratulations, Magnum friends! And by doing that, productive kaayo gid imong weekend. 110%, Magnum friends. Panahon na sa pag-digital decluttering nimo today. Okay, let's move on. More shout out. Ako Magnum Apple. Mag-ayo mi sa balay nga dugay ng giing ingon nga ugma na lang. O, mao man gid na Magnum friends no, kanang ugma usahay murag di na gid na moabot. Og kanang ang ugma na lang mahimong sunod semana, mahimong sunod buwan or hangtod mahimong aw. Okay pa man di ay ni, di ba? So maayo gid na Magnum friend nga shout out ang nakahuna-huna kaana, very productive, active og positive weekend right there. Og finally ang weekend nimo diha Magnum friend, I think mao na gid ni ang perfect time para sa mga unya na lang nimo nga projects nga mahimong masugdan na nimo. All the best sa imo Magnum friend and enjoy. Be happy sa imuhang pagpadayon sa pag-ayo sa inyong balay karon diha. This is Magnum shout out weekend trip nato Magnum friends. Atong hagit karong hapon ang mga productive, active og positive na mga buhaton karong Sabado. Labi na sa mga wala gid bitaw idea Magnum friends kung unsaon pag-spend sa ilahang weekend. Kay usahay na amon unta tay mga daghang plano, why not, di ba? Pero pag-abot sa Sabado Magnum friends, murag maigo magitaan ning weekend mode nato, di ba? Ang ending, higda na lang tas kama. Unya moingon na lang tag kadali lang bitaw, uy. Kadali lang gid ko higda. Ana ra gid Magnum friends. Unya without realizing pagmata nimo alas 3 na sa hapon. Uy, okay kaayo. Kay music jam na taud-taud ha ni Mr. Talagsaon Magnum friend, Magnum Gilbert. So ingana Magnum friends ang weekend. Mawik ka ba? Maluya o kanang musamot imong problema na hinuon. So karon padayon ta sa pag-shout out. Shout out aron active, productive and positive ang atong weekend. O napadiri, shout out Magnum Apple, akong i-match ang tanan nga walay pares nga medyas sa balay. Sana all mas maayo pa ang medyas no kay naay ka match. Basin karon na gyud magkita ilang sock soulmate Magnum friend, di ba? Sige, maayo na Magnum friends, at least mabisi ka gyud karong weekend. Pero productive. Shout out pa more para na ko Magnum Apple. Ablihan ang kahon nga gisulatan og important things sukad pa sa pandemic. Wow, productive, active og positive. Imo na gyud tanan Magnum friends nga buhaton karong weekend. Basin pa no makakita kag mga butang nga nakalinta na nimo, especially kato mga sulat sa gugma, sulat sa utang nga gisaaran nimong bayaran og mga siguro sulat sa imong mga mana sa kaluluhan Magnum friends. O di ba productive kaayo na?
3: Magnum shout out.
1: Anyway, Magnum friends, daghang salamat sa inyong mga shout outs ug mga nindot nga weekend ideas. Daghang tag nadunggan nga dili kinahanglan ug dako nga mga gastuson aron mahimong malipayon ang atong adlaw nga Sabado kon weekend. Usahay pinaka simple lang nga buhaton Magnum friends sama sa paghalungkat ug mga gamit ninyo diha no nga nakabutang sa karton o kahon bakaha. Sukad pa atong pandemic, okay na kaayo na. Maabrihan lang na siya basi na ay mga kayamanan o mana nga naghulat nimo diha Magnum Friends or kato mga Magnum productive kay buhaton na kaulakaw bisag walay mga destinasyon for you to be active lang and that's a very good thing to do pag bonding sa family which is also Magnum popular kaayo ni Magnum Friends no and very important og ang uban pod magpanglimpyo sa ilahang mga panimalay paghatag og panahon sa kaugalingon og syempre ang uban pod karon mga nag-exercise kay maora ang ilahang panahon og adlaw nga mahatagan nila og health and wellness ang ilahang self. Ayong itugot Magnum Friends nga mahurot lang ang inyong weekend sa quote and quote unya na lang no nga batasan nato. Himoon kini higayon nato aron nga mahimong productive, active og positive ang imong
4: Magnum
1: weekend.
4: Kaya
1: usa ka maayong weekend Magnum Friends, mahimong sinugdanan ka na sa usa ka mas maayong semana. Anyway, moving forward at Magnum Friends kay short na kayo sa oras. Here's our word of the day. It is called initiative. Initiative matud pa Magnum Friends. Mauni ang karamitang paglihok o pagsugod sa mga buhat sa usa ka butang bisan wala ka igni or gisugo na anakay initiative to do that thing. So Magnum Friends, ang pagpakita o initiative karong weekend pinaagi sa pagbuhat o usa ka maayong butang mahimong sinugdanan nga mahimo kang productive o mas malipayon ang umaabot ni mga semana God willing.
4: Magnum shout out.
1: By the way, shout out nato mga sano boys nga naa karon diha sa Osmeña. Maayong hapon kaninyong tanan labi na gid kay Sir Edgar and Company. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw kanunay sa Magnum Radio ug happy birthday pod sa mga nag-birthdays ka.

0: Enjoy the celebration sa inyong birthday, mga Magnum friends. And thank you for making us your choice nga uban ni sa unsa man nga mga celebrations, especially sa inyong birthday karong weekend. Mga Magnum friends, I'm inviting you to be a part sa ato ang programa Magnum Songs of the Heart. Every evening na siya, Magnum friends, 9 to 12, here sa Magnum Radio 99.9. So kung gusto mo ma-in-love, maka-move on, unya, kiligun gihapon. It's a date, Magnum friends. Kita kits tonight para sa Magnum Songs of the Heart.
1: Paaka ko, babe.
0: Dinhi lamang takuto mga Magnum friends, musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie on a Saturday. Nagadasig kaninyo Magnum friends nga taliwala sa mga pagsulay, lahutay. Kayang Dios, maayo kanunay.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Random Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar level.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasaga butika.
6: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin.
8: Sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
8: Kasunod sa isa ka bulan.
7: Normal na jud akong blood sugar.
8: 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabasaan ang butika.
10: Dugay ka na bagdag-anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog na atay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
4: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan. Makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Basta riluri pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sa silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga riluri pulso, Wadhos Quality Store.
6: Magnum Opinion. Si City Councilor Jaime Moreno kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
7: But it was only done during one committee meeting. Kini nga 8.5 billion loan, I don't think one committee meeting is sufficient. And I hope that, you know, there are so many questions. Ang akoa is, if we are capable, maura na, if we are capable, I would love to have a new city hall. Develop progressive Cagayan de Oro. Who would not want that? But then again, I am afraid. I am not afraid of development. I am not afraid of progress. What I am afraid of is pag muabot ang panahon na matangtang og samot ang mga serbisyo because we will be paying for this 8.5 billion loan for 15 years. Mao nang kinahadlukan na ako, Madam Chair. And that is why I am very adamant. I am willing to consider this. But again, I wish to have a more detailed committee meeting to talk about

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulaman sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hello, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
3: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

All right, Magnum Radio, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Alas tres, tres na may gala. Kaoban, pag-apon yung mga Magnum friends, ha? Si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh, yeah. Happy weekend sa yung talan may gala. Sabado na sa... Weekend na sa mga Magnum friends. Diba? Walay klase, walay trabaho. Sa uban, wala. Pero ang uban na, gapit trabaho. Magdepende mo na sa trabaho, mga Magnum friends. Kung naklas ng gobyerno ng trabaho, ay okay trabaho ron. Pero kung sa mall ka ng trabaho, okay trabaho. Okay duty gapon. Kung media ka, broadcaster, nagyapit trabaho mga Magnum friends, di ba? Ano na siya may gala. Sa mga hospital, nagyapon. Ano na siya may gala. Alright, tamag-uban-uban ta, taman sa alas 4 sa kapunan mga Magnum friends. October 10. October 10, karon may gala 2026. Sa atong Christmas countdown, 75 days na lang, Paskong Magnum na!

0: Christmas.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
3: Alright, darita sa atong talagsaong pangutana, mga Magdun friends. Sa imong paminaw may gala. Oh, ikaw rin ganda, ikaw rin makatubagan ni Magdun friend. Sa imong paminaw, Magdun friend, aduna pa kay chance nga kanabitaw nga moabot sa panahon nga naapay kalinaw sa kalibutan? Oh, sa iyong paminaw, Magdun friend, moabot pa ba ding time? Na pa ba'y time may galang may mong malinawon ng atong kalibutan? Wala na'y away, wala na'y kurap, o uban pa mga Magdun friends. Na pa ba'y chance ani may gala o wala na? Muna ito nga talagsang pangutan na karunga po na may gala, ha? Kung ikaw akong pangutanon, pinaagi lamang sa imong tubag, pinaagi sa imong mga brain cells ni may gala. Kani atong kagubot sa palibot, sa atong kalibutan, napagay chance may gala nga, magmalinawon ta, kanapit ang peaceful kaayo, atong kalibutan, o wala na gani may gala. Sige daw, sa mga gusto mo tubag mga Magdun friends, tawag mo 0995-322-6237. Napabay chance may galang muabot ang panahon nga naikalinaw sa kalibutan o uragula na sa impamina. Muna itong talagsang pangutana mga Magdun friends, ha? Sa mga gusto mo tubag, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Grabe naman ang kagubot sa atong kalibutan karon, di ba? Gubat dire, gubat dito. Ay ipatay. Nagilogos, ana bitaw, dagan kay mga krimen nga gakaitabo every now and then, di ba mga Magdun friends? Napakay chance may galang muabot ang panahon nga naikalinaw atong kalibutan o murag wala na gid mga Magdun friends. Sige daw, tawag mo may gala or text sa 0995-322-6237 mga Magdun friends para makatubag ka sa atong talagsaong pangutana. Oy, pa-shout out daw kay Janibel Damasing. Baal Dumangkas nga gahilaka kay hadlok biyaan ni Boss Jesse Dumangkas. Ano mga gilaka man ay? Madlok nga biyaan. So, ipasabot nga madlok nga biyaan. Hadlok nga biyaan. Saan eh? Uyab ni sila o unsa man eh? Sige, salamat kay Magdun friend. Same tubag. Sa atong sa tubag sa imong pa-shout out karong panahon na, okay? Caller, maing hapon.
4: Maing hapon, Lagang Gilbert.
5: Maing hapon po ni Ma.
4: Grabe siya.
5: Ay, ka naman ka.
4: Okay lang, wapag hapon.
5: Wala man, kuning-ingon, namusta raman ko.
4: Awam po kuning-ingon, nga okay na ko, nag-okay na po ko.
5: Ay, buhat ni Maron.
4: Nalingkod. Bagong mata.
5: Yahay ra.
4: Oh, ha?
5: Yahay, nabuhi.
4: Dahil na, ni mong tingog ko. Urang makagilabusan.
3: Busan naman kaya na, Amay.
4: Okay lang, guwapa, Giyapon.
3: Ay, sumpayan, good po. Nangumusta ra, good ta. Pila ni guwapa dayon?
4: May manang maunhan.
3: Ah? Unsa, humot gyapon?
4: Humot, oy. Ah. Ano naman kita maligo? Ano di ay?
3: Wala lang. Wala lang. Nota na lang ko. Kayo,
4: okay, nabatlan na.
3: Kayo wala mo may tubig di permi, di ba?
4: Naanay tubig kayo.
3: Na. Hindi nakagamatag alas 12.
4: Aligo na lang ko sa sapa.
3: Hindi nakagamatag alas 12 kay nanay tubig lugar.
4: Matagya po alas 12, pero at least na ako'y future para ni abot ng kunya.
3: Abot, ay. Abot mga sa future sa ako na lang. So, happy weekend. Sabado ka ron. So, may lingaw ni mo, May.
4: Naminaw sa imo ha, Magnum Gilbert. May akong lingaw. Pag-upang matano.
3: So, gihimo ko ni mong kalingawan lugar.
4: Oh, gihimo. Tikang lingaw.
3: Bitaw, may hapon dia. And syempre, ting merienda naman karon may sa may atong kaonon dia ron.
4: Kuan ni siya kanang pan mani nga may lubi.
3: Ah. Sana pandikoko, anak lugar.
4: Dili.
3: Pan man ka ang may lubi.
4: Sa may gaisano, anak.
3: Ah, okay, okay. Bitaw. Sige, sige. Oh, yes. Enjoy your pagkaon. Enjoy your pagkaon.
4: Kaupan sa imo,
3: Char. Char. Char mo. Bita, oy, direkta sa itong talagsang pangutan na may napabay chance ang magmalinaon na itong kalibutan o wala na?
4: Naman.
3: Nada eh?
4: Naa.
3: Sa yung paminaw na paday gapon, nagubot man ka itong palibot, marag gagubat naman gani?
4: Kung sa kalibutan, malabo.
3: Ah.
4: Gawas ko'y pabalik ni Las Duterte. Kaya, oy, because tinuod lang, no? Kanang sa una, comfortable kay ko nga mula ka nga ako rausa. Like, pareha sa adlaw, nga nang mulaan. Sa,
3: comfortable kang galakaw nga way suot, anak lugar?
4: Anak lang siya. Uy,
3: unsa man kanang okay ra lugar maglakaw-lakaw naay mga changes lugar para sa imong paminaw anak lugar sa imong ang
4: naay mga changes
3: naay mga changing
4: kanang sa una maka short
3: changes
4: what
3: ay ang changing
4: pajama, oy.
3: Lagi. Pero kanang sa tibok kalibutan na ay na lang na sa Pilipinas lang kanang sa imong paminaw
4: ay lang Pilipinas kaya makamatay
3: ay na kay kabalo naman ta given naman atong sitwasyon karon pero kung nabay ma okay. Nabay chance nga ano nga mahimo pang peaceful atong kalibutan kanang mo antay madunggan ng mga balita sa laing nasod nga naay gipatay nga naay gilugos ana mo tao ban pa mga ano krimen
4: okay para sa kuwa is napag-i-chance. Kung ang Ginoo mo'y atong ipahari sa tibuok kalibutan, nag-i-chance na magmalinaw. Pero malabo, gid na siya.
3: Malabo na? Sa karoon na panahon? Sa karoon na panahon, marag malabo na?
4: Oo.
3: Wala na'y chance
4: malabo
3: na.
4: Malabo na, gid. Regulasyon.
3: Murag ka mo lugar, malabo na. Nagbulag na mo?
4: Oo, oh, malabo. Malabo na yun. Yung magka forever ko.
3: Ano kayo pilihan sa pagkaya ka? Ganahan kang malaki nga taas, anak ito.
4: Wala, di ba kung ganahan malaki nga taas? Di ba ganahan 5'7", 5'10", 5'10", sa panadiha ng mga 5,
3: oy? Di man, taas ang liog pa ang pasabot.
4: Pagkikiwang,
3: namo mo lang. Oh, ba? So, sa yung paminaw, night chance, kung mabalik ng Ginoo. Siyempre, anak, magina siya. Pero ikaw ko ba kung ikaw ko pangutan on may kung ikaw kong pangutan on may musugot na ka musugot na baka nga mobalik ang Ginoo.
4: Musugot na ko ay kay matapoy na mas kalibutan.
3: Ah, ba.
4: Ikaw, musugot ba ka?
3: Wala man ay problema kung kabalo ka kung asa ka paingon. Di ba?
4: Mo gani.
3: Asa man ka paingon di kung moabot ang Ginoo.
4: Gusto ko nga na ako sa iya hapaingon.
3: Sigurado ka?
4: I'm not sure, but paningkamutan ako nga mapadulong din ko sa iya ha.
3: Pag-anak ba? Tanaw sa Ginoon sa manisi. Si May Agoy, dagan kayo nagipasakit ka lalaki. Di ni pwede. Di ni pwede sa langit.
4: Galaw, may pasakitan na iti ka.
3: Kamu ko'y labot.
4: wala ni kilabot.
3: Katura yung mga ex nga imo nang gibiyaan.
4: Aw, ako man silang gibiyaan. Ilang po kong ipasakitan. Oh.
3: Di good. Gigamit lang ni mo. Ayun lang pagkalalaki.
4: Hoy, kahilas ni mo.
3: wala day. Bitaw na.
4: Wala, oy.
3: Say, wala, oy.
4: Wala lang kung gigamit ilang pagkalalaki. Kayakay, baka yun na.
3: Wala day, no. So, muna yung final nga tubag. Nay, chance, kung mabalik ng Ginoo. Okay. Sige. Salamat kayo, May.
4: Mag-request kong song Magnong Gilbert.
3: Unsa man nakanta?
4: Unsa to kayo tulad. Last Christmas Day.
3: Last Christmas. Dito na sa Last Christmas sa to i-play. Sa last ba? Last day sa Christmas.
4: Ayaw.
3: January pa ba ng last day sa Christmas? Ha? Sa araw ng Pasko. Di pa man araw. Dili pa man araw ng Pasko karon. So, di saan to i-play?
4: Ano, kalakalag na lang mo
3: eh. Layo. November 1 pa man na.
4: Bala naman yung Gilbert.
3: Layo pa, November 1, kalag-kalag, layo pa kayo.
4: Ay!
3: Uy, lusot.
4: Sige, nosy na lang. Nosy.
3: Nosy? Oo, oh, wabay nosy dere. Kay sino rami na dere?
4: Ah, sino de ka?
3: Oo, oh, walay nosy dere. Sino ra?
4: Abala ka kayo, di na ko
3: basta, wala tayo lang yung kantang sa to, itong last Christmas na.
4: I'm afraid to love you na lang.
3: Ha?
4: Ay, it hurts ba ito?
3: It hurts when love fails.
4: Oo.
3: Ikaw daw ingon ba? It hurts when love fails. Ikaw daw ba?
4: Ang sa to?
3: It hurts when love fails.
4: It hurts when love fails.
3: Okay ba na kayo?
4: Yes
3: sige
4: po.
3: Na kay shout out.
4: Sa to may mong question.
3: Ha? Muna to. Ano
4: yun? Sa may mong pangutan na kaya kung tubagol.
3: Kinsay uyab ni mo ron?
4: Kanang technician di aw na.
3: Agoy. Joke. Iba namang giuro technician dere.
4: Ay, wala ah. Pati yung problema ito.
3: Pati among guard, imong giuyab.
4: Oh, hi guard.
3: Bitaw. Shout out na sa imong mga uyab.
4: Pala, grabe siya. Shout out. Dahil kasta na akong mga friends. Billy Uyab. Billy kay Magnum Gilbert
3: day.
4: O sa technician.
3: Oh.
4: And then kay Magnum Manny. O sa tanang mga anchor. O mga DJ. Na mga gwapo-gwapa.
3: Ah.
4: And then, moto ko request Magnum Gilbert ha. Thank you sa pag-play.
3: Oh, wala pa man na-play. Wala pa na-play. Wala...
4: Ay, unya. Mag-thank you ko daan o eh.
3: Ah, sige, sige,
4: lain,
3: sige.
4: Lain, mangod nagmanungo ka. Dili ka magpasalamat.
3: Lagi. Basta, pinaskuhan ako ah.
4: Sige, pinaskuhan po na ako. Happy New Year! Bye!
3: Bye! Okay, mo to si May May Gala. Basta mo balik ng Ginoo, na peaceful sa itong kalibutan, May Gala. Alright, 0995-322-6237. Ang atong veteranang caller, Lady M!
0: Hi, Mr.
3: Talagsaon.
0: The doctor, no.
3: Kung basketball player pa niya, veteran na ba? Veterans, veterano na.
0: Ganon.
3: Si Lady M. Unsa man, nagpadaya na sab ka karon?
0: Gapon.
3: Gapon. Ah, okay.
0: Yes.
3: Sige, dalita sa pangutana. Talagsang pangutana. Napabay chance nga may mong malinaw na tong kalibutan, Lady M?
0: 50-50.
3: Uy, murag na matay. 50-50.
0: 50-50 lang.
3: Matay yun. Kamat yun nun.
0: Kahit karun, ang kundi na dito makabalami sa inyong na mag-voto na pagkasunod election. Hindi naman po ka makakuan kung tarong na ba ng ilang buhaton o bili. Kita lalo lang karun, ang atong mga hipang boto, ibaliktad na.
3: Relax lang god eh
0: kasi ko mga korap na tanan.
3: Pero kung ato na to itibo kalibutan na to ang sitwasyon, napabay chance ang magmalinawon?
0: Naman siguro. Ako na lang ang kan mo decide na lang ang Ginoo kung mabalik siya.
3: Gusto na ka mabalik siya karon?
0: Okay lang gyapon.
3: Okay ra ka. Daw be, wa pa mo nagpakasal ni ni Lala.
0: Atam sa Ginoo mi mo kan mo atubang baka sa amin nilalab na ko.
3: Bitaw na so andam na lugar ka. Ready ka
0: yeah.
3: Anytime.
0: Andam na wala man tay ko na kaning una hadlok sa mamatay.
3: Alagi na.
0: Kita magpaabot na lang ta kung kanus at ako on sa Ginoo.
3: Alagi.
0: Andam na lang.
3: Basta ay lakalimot og ginhawa. Basta
0: naman. Hanggat umihinga ka pa, tuloy-tuloy lang ang paghinga.
3: Habang humihinga. Habang humihinga ka pa, makasimot kag baho.
0: Ay, di lang yun lang mawala po. Siyempre, makasimot yun ka.
3: Makasimot kag baho.
0: Kaya lang, buhi man ka.
3: Lagi na. Ito lang enjoy atong life. Rami na.
0: Yes.
3: Labi na ikaw
0: nga. Mas maayot itong kwan, pagpatagan ni kwan. Ni Tatay Biglong sa una kay peaceful kaayo ang kalibutan.
3: May labot Pilipinas sa Pilipinas para man siya.
0: Ang uban yung mga pilosopo man. Umayingon si Tatay Biglong man tanan lang ilang pasang riyong lana. Pamayingon si Tatay Biglong hindi niyang puro kaayuhan.
3: Sige.
0: Yes.
3: Kalma lang ha, ay kasuko ha.
0: Kaya ay,
3: mawala yung beauty.
0: Kung makabalik na si tatay, bilong dili sa itong fan na ito, makauli na.
3: Ah, lagi na. Sige lang. Okay, salamat kayo, Lady M, nga guwapa.
0: Yes, then shout out na lang ko sa tanang magnum natik. Kay Ma'am Bidira sa may Tablon, Ate Baby sa may Bugo, Ate Inday sa may Balolang. Then Inday, Inday Villamaria sa may Kamamanan, Christy Takagadas, Angie Tumampok, Ate Vicky Kabaksulan, Ate Hyderon, Inday Wayan, Yerso Pera, Kuya Sanang Tabasan. At ayun, Diyos ko rabo lang kay Marilyn Almaneta Balbang, Rutas na Tandem na sina Cherry and Sunny Apple Kaelia. And then most especially sa akong my one and only na busy kayo sa pag dito sa iyong umas sa iyong poultryhan. Meet your shower, amping always.
3: Kailang edad sa iyong lalab de eh?

0: Caller? Caller, nga veterana. Hello?
1: Hello, Magnum Girlfriend. Good afternoon.
0: Nangaguba na lang mga radyo sa una. Antun karon napa ni siya.
1: Sige lang, good Magnum Girlfriend. Nga no, manli ay, gisuman ka na sa ko, ah.
0: Wala, manggug ko nag-ingon na gisuman ko. Ingon ko, nangaguba na lang mga daang radyo.
1: Wala, manggud.
0: Wala, manggud.
1: Alam na manggud na ako.
0: Wala, eh. Ikaw, good ka. Sensitive ka, ayaw ka.
1: Salikay,
0: guwapa.
1: Sandili guwapa, simpura good.
0: Oh, salikay, sexy.
1: Si Heidi, very simple nga pagkatao.
0: Lagi na. Bitaw, kumusta naman ka, Heidi? Murag pila ka days ka wala na nawag man.
1: Ay, wala lang. Nagpahulay lang para Bibo.
0: Nagpa... Sa?
1: Nag-relax lang.
0: Nagpahulay?
1: Nag-relax lang po, Kajot.
0: Unsa, nagpahulay ka nang wala nagaginhawa?
1: Hili, nagpahulay lang din po magtawag para dili
0: sa mo all. Ay, lagi na. Unsa'y sekreto ni mo, Heidi Rons, nga imong tingog batan-on gyapon?
1: Ay, okay, mong gyapon magnunggol, but isag dili batan-on. Importanting ang katawag ko sa imo.
0: Lagi, imong tingog, anong batan-on mang gyapon ang tudgaron? Murag maura mang gyapon sa una.
1: Depende rin mang gyapon na magnunggal ba siya tingin sa tao. So, depende rin sa lesson na ilang pamino na ako, matured na or lili pa, jar.
0: Ay.
1: Pero, ang importante nga na 60 na po.
0: Oh, lagi. 60 years old.
1: Sarado, 60.
0: Sarado, senior na. Pwede na kamutan og sini
1: sa... Senior na ko.
0: Pwede na kamutan og moving libre sa Lunes, kada Lunes.
1: Ay, hili ko hilig tanaw sini magnunggal birth.
0: Ano man?
1: Hili lang ko ganan manan og sini.
0: Nanakay 20% discount kung magpalit ka sa mga makaon ka sa kananan, nakipaliton.
1: Oo, kananan noon.
0: At least nakay 20%.
1: Pero kung manan ang pini, dili ganahan manan ang pini.
0: Lagi no? Nagya pa yung mga benefits ang pagka senior citizen, di ba?
1: Oo.
0: Okay. Nanakay mga sakit tuhod, anak lugar?
1: Sakit tuhod?
0: Tuhod, same tuhod, anak usay na anak.
1: Wala, ay.
0: Wala, di magsaba, oh.
1: Hili, wala, mamayang gasipid good akong tuhod good.
0: Likod lang, likod.
1: Ay, natural.
0: Ah.
1: Kanang magdugay o lingkod. Kanang manakit kang dyan.
0: Alagin na. Sige, hi, Dirons, nga guwapa. Para kanimo.
1: Sir.
0: Napabay, ato lang itibuok kalibutan, ha? Napabay chance nga magmalinawon atong kalibutan?
1: Ay, naamang yun siguro magnunggal birth pa, dili lang mag-ibot.
0: Pero napabay...
1: Pagmalinawin, Jud.
0: So, pero nabay chance ang muabot na sta... Muabot ang panahon nga, uy, mingaw kayo, walay away. Hanap itong murag naipis, goodbye, naipis sa usag-usa. Walay away, walay mga krimen.
1: Ay, murag. Dili to ko ka-sure, Ana, magnunggal birth.
0: Dili ka-sure? Iwan
1: man sa kabalo sa panahon. Kay ang panagnaon manggod sa una, ako nabatian sa mga katigulangan, na maabot nga kanang mag-unay kid ang mga Pilipino.
0: Ay.
1: O wala ako nabatian sa una kay ang mga ubang nga panagna natuman na gyud magnunggal birth.
0: Natuman naon sa may mga panagna nga natuman di ay.
1: Kanang mga kanang mag, lino,
0: kanang mauyab nimo si sinong tabasan. Kana noon siguro magtinuod na.
1: Ay, tinood man, Jude. Di aalang si OTL.
0: Lagi. So,
1: basta ako, not sure ko nga maglinaw pa ang kalibutan.
0: Muragula na. Lagi na. Sama sa kanta bitaw nga, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Munta naman, di ba? Chada day, huwag tingog day. Ay,
1: yes. Of course.
0: Ay, unsa yung gusto ni mo? Pagkaon?
1: Wala lang. Wala lang. Gaig lang.
0: Ah, okay. Bitaw na. Salamat kayo, Heidi, Ron. So, muna yung tubag. Shout out na.
1: Oy, shout out si Go.
0: Sige, go.
1: Okay. Shout out ko sa mga followers sa FB sa radio, Magnum.
0: Mm-hmm.
1: Yan naman ko yung mga followers sa FB, Magnum Middlebury.
0: Wow.
1: Then... sa akong mga friends sa Magnum.
0: Mm-hmm.
1: Ilo na lang ko kay Daily DM Thanks. Dayon kang Ma'am Derama, good afternoon.
0: Uh-huh.
1: Then kang Celia Helanok.
0: Mm-hmm.
1: Inda Villamore. Then kang Romy Hanabas and Family.
0: Uh-huh.

0: ako mga friends, Benny, Susana Leton, Darren Stella, Bibi Kilar, you. O si Ray Jean, si Rena. Oh, then especially na lang, ay kan ko ande, ay naminas kong silingan karun, o dak, gusto yung radio sa Magnon si, kuan, kalimutin nung ko siya nga, Mary Okab, the and family, happy listening, silingan.
1: Mary Okab.
0: Okay. Oh, kung radio din di ada yung sa Three Kings, Ethery at lang sa Lapas Ono, Lapasan, happy listening diha. Kung sa na radio magdunggal break, kaya mo agi ko gato kong agura.
1: Uy, na mo ba?
0: Oh, kung sa radio Magnum, buntag pa, mga alas 6, kung sa radio.
1: Uy, salamat.
0: Kung sa kailang kung sa magdunggal break, ga monitor po ko.
1: Ay, ma-audien.
0: Monitoring po po sa Magnum kung kusog jud at tinood jud yung Magnum Galbert.
1: Uy, gamonitoring mo rin.
0: O yan, ito na ko ha. Three Kings, Ethery. Hello.
1: Oh, Three Kings.
0: Bisa ko lang kailan sa ko ha.
1: Wala pa yung Pasko pero nanay Three Kings. Niabot na.
0: Ang ilang title sa ilang Bikiri.
1: Bikiri.
0: Ethery.
1: Kanaanan nila. Karinderya, na.
0: Oh, Karinderya, Then, hi, ay ko, malinta na akong sweetheart, sumunta basan. Hi, good afternoon. Sa imo mamang Galbert. Sige, kinina lang si Heidi Juan sa Balita of Servicio. Magnum Radio. Bye!
1: Bye! Right, may hapon kay Snow Angel. Uy, kanina si Snow Angel kay kortahan na kayo, takong nagsweldo. Oh, may hapon ni mo diyan, Snow Angel. Nag-relax kay No Workman. Uy, nagpa-beauty rest lugar. Oo, si Snow Angel. May hapon ni mo diyan, Snow Angel. Apil na kay Jonex. Nga, ganaan kay Sbarog. Salamat kay Sbarog Paminaw. Sa itong programa, ang Magdo Music Jam. And napadari, shout out Magdo Gilbert. Sa akong mahigala, nga nagtanaw. Nagtanaw YouTube. Uy. So may gitanaw nyo sa YouTube, Magdum Friend. Anyway, salamat kayo kay Bendilo Agusejo. Abtik kayo pag nakoy hangyo. Diretso dayon. Salamat kay Bendilo, ha? Silang kay... Nalang ko, bayaran ta ka sa mga imong hangyo na ako sa imo. Kisanta ka. Kisanta ka para mabayaran ang akong mga hangyo ni mo. Alright, napadari may gala, ha? Good afternoon, Magdum Gilbert. Naay dakong chance nga magmalinawon usab ang kalibutan kung ang tanang ang tanan piliyo ng kalinaw. Alright. Gikan kana kay oy sa atong sanisi. Ang nakabutang Laling man eh. Si Laling ni nag-text. Alright, salamat kayo. Napay chance kung wala yung mga kawatan sa gobyerno. Alright, gikan kay Dan Abs. Alright, salamat kayo ha sa pagpaminaw. Napadari, maing hapon, Magdum Gilbert. Para ka na ko, lisod na kayo na kay grabe na ang mga... Grabe na ang korupsyon, away, pinatsanay, ug uban pa, murag lisod na. May mga tao nga dili magpapildi, taas kay mga pride, monang ang resulta, fried chicken. Itaw na, salamat ha sa mga gusto pamutubag. Tawag mo 0995-322-6237. Napabay chance nga magmalinaw na itong kalibutan may gala sa karong panahon na wala na Magdon friend. Warag lisod na kaayo. What do you think? I think so. Alright mga Magdon friends, tuloy-tuloy ta. Dari sa ta sa atong segment, ano ang latest!
2: Uy, mga Marites! Unsa na sab kaha ang init nga chika karon? Sa iyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban, busa paminaw na!
3: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
2: Sa ano ang latest? Boom na boom, Marites!
1: Okay, boom na boom. Oh, boom na boom, may gala. Kini si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Live na ta sa atong Magdum Live, mga Magdum friends, karong panahon ha. So, i-open na ang inyong mga cellphones. I-open ang Facebook. Pangita ang Magnum Live. Kay live na ta sa Magnum Live! Yehey! Happy weekend sa yung tanan may gala. Sabado karon mga Magnum friends, ha? Sa itong Christmas countdown, 75 days na lang, Paskong Magnum na! Dito sa itong ano may gala segment, ha? Ano ang latest? Aba, aba, aba, kending, kending. Oh, kending, kending. Oh, boom, tarat, tarat. Oh, ano na kanta mga kung anak may gala? Kay matod sa mga, matod sa ano ma, nag-trending karong panahon na may gala sa social media, ang pagbabalik daw ni Kuya Willie. Uy, ang pagbabalik ni Kuya Willie may gala sa TV daw, aabangan na daw. Uy, asa ka ni siyang TV network mga Magdum friends nga makita balik. Kay after sa mga pipila ka bulan, after sa iyang programang Willionario may gala, nagpahuway man to siya. Oh, mga pila ka bulan. So karon naa may gala na kita. O actually na slide picture mga Magdum friends, kauban ng TV executive. Murag nag-meeting sa utos sila may gala, samtang nag-dinner baka mga Magdum friends. Nga murag mauna na daw ang sign nga mubalik na daw si Kuya Willie sa TV. Oh, ba manghatag na po ni siya jacket may gala. Mga tag og mga salaping cash o guban pa mga Magdum friends, di ba? So, ang pangutana, kanus ang mag-start? O unsa ba ni siya? Kanang inyong nakita sa, kanapitang nakita sa social media ang mga galang picture nila. Unsa ni? Nag-deal na ba silang mubalik siya sa TV? O na ba sila kasabutan may gala? Or meeting-meeting lang to, nanihapon, unsa man ka? Pero ang mga netizen may gala, malay ba ni mga Marites ba yung mga Magdum friends? Basta makita mga interesting kayo sa ano social media kay ipang tabi, ipang share, ipang forward. Muna, mga Magdum friends ang style sa mga Marites, di ba? Pero mula ginaw, basin daw, nga mo balik na daw si Kuya Willie sa TV. Oh, magkendeng-kendeng, paborito ng isang mundo. Ano ang lugar? Magkendeng-kendeng, bumtarat. Nag-trending na ba ito yung usa kanta may galang, syempre? Ni Kuya Willie may gala. Siyempre, nag-trending karong panahon na. Oh, sikat na sab karon si Kuya Willie may gala tungkol sa yung kantang Siyempre, ikaw na. Di ba? So, munang dapat atangan siguro sa mga fans ni Kuya Willie. Kay kasagaran mga fans ni Kuya Willie, kay mga ano man, mga senior, mga tiguang na bitaw. Mga palangga man daw na niya may gala ang mga tiguang. Kaya bitaw mga senior citizen. Ano na lang, senior citizen na lang ta, mga tagasong edad. Naim kayo mo yung mga tiguang, no? Para makalain, paminawam ito, mga tiguang. Mga senior citizen, mga taas na edad, mga elderly. Nanab itong mga Magdum friends. So, malipay po ni mga, ano, mga itong mga fans ni Kuya Willie. Kung madayon ang pagbalik, ani niya. So na siya mga Magdum friends, ang trending karon, mubalik na basin daw ang kending-kending ni Kuya Willie may gala sa Osaka TV Network mga Magdum friends. Alright, let's see ha. So na siya mga Magdum friends ha. At ang iyong gabi may gala sa Magdum Sabado Night Talk. Kaya na po tayo mga dinapit na bisita. Oh, sa mga Magdum friends nato nga, unyang gabi may gala Magnum Sabado Night Talk na sabda. O, kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert og si Miss Limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho. Unyang alas 6 imedya may gala ang Magnum Sabado Night Talk. Ano po tayong mga dinapit na bisita may gala nga dapat yung atangan. Apil na itong mga nagwina mga segments. Og dagan pang uban may gala. Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert para sa ano ang...

0: Max 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Nandito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, na lakas potential at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX 500. Ang tuba kontra sa sakit na diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia, uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agoran, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Nagapalagdurong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.

0: music from the 80s. '90s. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. And today, and today. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you. This is Magnum Music Jam. This is Magnum Music Jam. Music Jam.
1: Alright, alas 3:55 na itong oras, may gala, i-check yung mga orasan. Base naguba na ng mga Magdon France, no? Huwag mong kabalo, bitaw. Yan, nakisabot ka ron, makita mo ka ron, alas 4 na, late na ka. Sao na lang yun ang mga Magdon France, ha? Anyways, 5 minutes lang before alas 4 sa kapunon. Panahon ng sabda para mag-goodbye, may gala. Hinawat pa nga, nalingaw mo sa itong programa, karoon nga po ng mga Magdon France, ha? Kung nalingaw ka, salamat kayo. Ano lang siya may gala, no? Pampag-good vibes ng mga programa, bitaw. And syempre, unyang gabi, mubalik ko kauban si Magnum Mencho Kabaktulan para sa programang Magnum Sabado Night Talk. At ang ato mga dinapit bisita may gala, muwata ko galingawan sa inyong tanan. O nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw. Happy na kay Pasko may gala. Ay, grabe. 75 days na lang. Oh, nangayon itong si Bendilo kay Poston. Poston na lang daw daan. Poston daw daan yung regalo. Ang sa'yo gustong regalo. House unlot kaya ito ng Poston. Ito, salamat sa mga kauban diyan. Bendilo, naminaw mo diyan. Salamat sa pagpaminaw kanunay, ha? Masunod na si Magnum Angel Sado para sa Magnum Reports. Yung makauban ng tutsa alas 5 sa kapunon may gala kay Sabado man karon. And later sa alas 5 sa kapunon, Magnum Healthy Swelt. Kauban si Magnum Bing Jacinto. And si Magnum Cheryl may gala. At ang isa alas 5 ng programa ang Magnum Healthy Swelt. Then pagkauman, balitang Magnum. Kauban si Magnum Joel Acobo. Huwag ang iyang co-anchor may gala sa programa. Sa newscast may gala nga, balitang Magnum. Pagkumanday na may gala, syempre Magnum Sabado Night, ha? Alas 6:30 to sa alas 9 sa gabi. And 9 to 12 dahil sa gabi may gala ang Magnum Songs of the Heart. Kauban si Magnum Apple Pie, Papa Aka Kube. Manan may gala ang mga programa karong hapuna. Dinis o karong gabi una, saba? Sa programang din lamang sa Magnum Radio may gala. Ay yung number one FM station din sa Cagayan de Oro. Salamat kayo, ha? Kinina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
2: Mga Magnum Friends, 75 days na lang. Paskong Magnum

0: Radio, News and Public Affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon, ang inyong paboritong anchorman.
1: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Oras alas 4:13 sa hapon. May gala, kumusta may hapon ka natong tanahan? Welcome sa itong tulumanan ng mga programa ang Magnum Reports.
1: Magnum Reports.
2: Niningadlaw-adlaw ko ron mga higala nga Sabado na natamang higala na sa unang Sabado. Sa nita unang sa ikaduhang Sabado. Ikaduhang Sabado. Sa Oktubre tuig 2026. So nanatano sa ikaduhang nga Sabado sa bulan sa Oktubre tuig 2026. So it suggests sa niini pong bulan sa Oktubre. O gamayng hapon sa itong mga kaigsunan karoon nga nakatutok sa itong tulungan ng Magnum Reports. Kinigi hapon Magnum Angel Rosado. Inyong makauban gikan karoon na hangtod ta sa alas 6 sa kagabion. Sa duha ka alas 5 ra dayta sa kapunon. Tagalog ba? Alas 5 ra ta no sa atong nga pagpanag-uban sa atong nga programa tungod kay adlaw man karon nga Sabado atong naanda no gikan Lunes hangtod sa Biyernes nagduha ka oras ang atong nga programa pero pag adlawng Sabado usa ka oras lamang kay aduna po importante pud nga mosulod nga tulumanon nga mao ang Magnum Healthy Swas pero di mabalaka kay ubay-ubay gyapon ka mga balita ang atong ihatod kaninyo tungod kay na sila si Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan Magnum Hunter 22 Faita Velas Magnum Hunter 23 Abelinosa, Magnum Hunter 24 Jane Luna. O gatang-tangi sa mga balita ni Magnum Hunter 15 John Ramos.
1: Magnum Report.
2: Oras alas 4:15 sa hapon dito maglangan para daghantang mahatag pud kaninyo ng mga balita mga higala. Unahon na itong paghatag kaninyo sa mga uluhan sa balitang lokal, national o international. Sa tuwang madag kong uluhan sa balita natong lokal, kagawa Derek Salcedo nang himakak sa report nga siya nakapaldo sa planong pagtukod o bagong City Hall. May paldo-paldo. Kinsa may nakapaldo? Kinsa may mupaldo? Kinsa may kapitpisyo? Wala mga pangutana mga higala no kung panalitan ang inyong nahuna po negatibo about ani pong pag-utang sa balor 8.5 billion pesos. Nga luna o kapagkakuron nga bagong City Hall. Pero dinisad ta. Kay dapat no, balansi sad. Si kani City Mayor Oscar Moreno Mahigala naghimo po no sa pagtuo ng serbisyo sa katawan sa Dakbayan masakripisyo kung ugaling ihinayon ang pag-utang sa dulag 8.5 bilyones pesos nga luna nga para no sa luna og pagatukuron nga bagong City Hall. Oras alas 4:16 dinita mga higala kay moabot sa 25 ka mga pamilya nga apektado sa sunog kagapon sa 929 Street Barangay Nazareth ng atong syudad ang natala og kini sila mga higala. Ilang kuban sa 47 ka mga individual nga gihatagan usab og DSWD food packs, hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits ug uban pang mga relief items. Oras alas 4:16 usa sa mga biktima sa nahitabong sunog sa 929 Street Barangay Nazareth ang nadala na sa ilahang nga probinsya sa Bukidnon samtang ang kauban po nining biktima ang gipaubos sa autopsy kaganiya din sa May Belusus Funeral Home ug gibalik po dito sa May Green Hills alang sa pag-freeze nini samtang naghulat sa ihapong inahan nga mupauli gikan na sa pulan. Oras alas 4:17, dinipunta mga higala kay mga residentes Barangay Makabalan. Gipahugtan ang ilaha pong mga pag-amping human na usa ka lalaki ang mihimos pagsulay sa pagsunog sa iyahang balay. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal. Isa mga higala kay DSWD Region 10 na mihimo sa pagklaro ng padayon ang ilang gibong mga lakang aron matabangan ang katawhang kabuos aron batukan ang negatibo nga epekto sa inflation dinhi sa Northern Mindanao. Oras alas 4:17 sa hapon dinhi sa tamang higala sa tumong dagkong uluhan sa tuang nga balitang national kay BFAR. Mibutyag nga posibleng usaka ang presyo sa isda panahon nga mo grabe pa ang El Nino sa Pilipinas. Department of Agriculture may pasalig nga dunay nakahanaing mga lakang aron nga batukan ang epekto sa nakagrabing kainit nga dala sa El Nino. Dinisadda kay DSWD nakikoordinar sa nagkariyang ahensya sa gobyerno aron nga matubag ang panginahanglan sa katawhan nga grabing maapektuhan ni ining El Nino. Oras alas 4:18, dinisadda kay mga sakit, no? Heart-related illnesses, paggrabe sa respiratory conditions, o paspas nga pagkapano sa pagkaon, lakip na sa mga pahimang no karon sa DOH, tungod gihapon sa El Nino. Oras alas 4:18, dinisadda mga igala sa tungdugang balitang national kay gibutyaga po da karon nga PCG gipahugdan ang presensya sa Kalayaan Island, mga lokal nga opisyal o mga magtutudlo sa Pag-asa Island, lakip nga gihimong auxiliary group. Congressman Agarin nagtuo nga natumbok na sa prosecution ang mga allegation sa bahandi, no, nga gipangtaguan ni Vice President Sara Duterte. Dugang uluhan sa tuang balitang national din sa tamang higala kay giingon pod karon din tamang higala kay si Alexander Cabrera ang giingong last witness sa prosecution may kalamigitan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senator Judge Villanueva gisita ang 150 milyon pesos nga kinitaan sa Cali ATA. Palasyo mihimo sa pag-deny sa ilapo din pong kalambigitan nini pong pag-balhin sa pipila ka minorya ngadto sa mayorya. Dugang uluhan sa tuang balitang national kay giingon pud karon mga higala. District House leaders nag-ingon nga adunay mga magbabalaod ang nakadawat og dagkong alokasyon ni inipong pondo sa DPWH. Oras alas 4:20, dindi po ta mga higala kay giingon po Sandigan Bayan, mihatag uga panugot kang kani House Speaker Romualdez nga mo lagda og pre-trial order sa Quezon City Payatas Jail karong nga umaabot adlong Lunes. DOJ muhimo na sa pagpahigayon sa preliminary investigation sa obstruction of justice case batok kang Senator Robin Padilla human giingong adunay dakong papel sa pagsibat ni Senator Bato de la Rosa. Palasyo muhimo sa pag batikos ug pagtubag sa mga allegation ni Attorney Man Scarpio nga nahimong collateral damage ang kanipong yahapong pagpanawagan pa no sa kamatuuran nga mupatigbabaw sa impeachment trial sa iyong asawa nga si Vice President Sara Duterte. Palasyo yung gidawat na ang resignation ni DICT Chief Henry Agoda basis kumpirmasyon sa Ombudsman. Samtang BFP na nawagan sa publiko nga huwag maliitin, no? Ayataw ninyo tamaya ang kanang mga fire trike, no, nga naakaroon sa Nueva Ecija. Kaya mora bigyan po niya ang gibatiko sa online. Kaya ang Nueva Ecija, mga igala, sila, nag-initiate sila nga magbaton sa fire trike. No, kaya trike raman to, kaya tulor, naligyan dito. Para inyong gisigi katawaan din ang gamayong fire truck nga wii, wii. Ay ninyo katao eh, kay makatabang biya daw kuno. Matod no, sa ato pa rin pong karaguan sa Bureau of Fire Protection. Gani, matod pa ni CUFD Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Renato Taning Lorono nga katabang biya po nino, kay panalitan sa mga hilit-hilit nga lugar, gagmay kayo, di makasuloy ng fire truck. So, kaya pwede sila no, maka-augment. Sila makauna, if ever dool sa ilaha, kay mga barangay, no, kung nasa yung tungod, So mas maayo nga sila pud na makaresponde. Moto ni ingon po no ang ato pa din po nga fire chief superintendent ang OIC na to sa BFP nga si Sir Walberto Rico Nilquancho nga dapat dili no mag kansyaw na anak kay kana ganing Nueva Ecija. Pasalamat na ako no kay naghimo sa pag-initiate no og kaning mga pamaagi nga marespondihan ng mga sunog din sa lang kabaranggayan. Matod pa niyo makatabang ni no pang dugang sa responder assets nga dili lang magsalig sa BFP. Lakip na ang mga local disaster risk reduction and management office nga naghimo sa maong inisyatiba. No, kay kulang mangyud gihapon ng fire truck din sa tuas Pilipinas. Kay gani man ang barangay Makabalan as lay bagong fire truck tag 10 million pesos each na gikan sa South Korea. Ah, matag 10 million pesos no each nya daghan kay mga kaning lugar ang dapat apuran. Kulang pagitag mga kaning kuan, mga fire stations, labi na ang ato ang fire trucks. Oh, gani man kulang pud tawo. Para sa alas 4:23, dinhi sa mga dagkong uluhan sa tunga balitang international kay pipila ka mga gambalay sa Panama ang nahugno tungod sa pagtayog sa 7.7 magnitude nga linog. ICC gikondena ang pagpahamtang og kaso o pagpahamtang og mga silot sa Amerika ngadto kanila. United Nations gikondena ang pagpahamtang pud og mga silot sa Amerika ngadto sa ICC. Samtang Amerika mihimo pud no sa ilaha pong pagpamahayag nga ang ilang mga silot nga gipahamtang ngadto sa International Criminal Court. Kay peke man gud daw kuno ni nga korte ang ICC. No, ingon pa si US Secretary of State Marco Rubio nga ang ICC peke nga korte. Di siya mo sugot nga ang mga Amerikano nga naalugar sa lugar no sa panlantaw sa ICC. Nga didto taralon didto himo na mga pagdungog sa ICC. Dili daw kuno dapat didto sa ICC. Taralon ang mga Amerikano nga sa gikonsiderang peke ng korte. Matod pa niya, bawalan no, putlo ng mga talang resources o mga abilidad sa kaning ICC nga mag-operate. Muna ang gusto ni US President Donald Trump. So, naarban na sa marag dulag si tinta ka mga tao ang kaning appeal ng members sa ICC, mga world leaders, so mga nag-unang mga personalidad ang gikonsidera na nakalapas daw ko no sa tawhanong katungod sigon sa ICC. So tungod ani mga gala ang Amerika ilaha pong ipamtangan og silot og ilaha ning kanang gitudlo no ang kaning 17 ka mga judges og opisyal sa ICC. Sugod pa nitong Agosto. Wala na sila yung mga gipangsilutan. Oras alas 4:26 na sa hapon, dugang natong uluhan sa tuang balita nga international kay giingon nga ICC kamulo pud karon sa pag-review sa mga ebidensya bato kang kani presidente Rodrigo Duterte. Ilabi na nga namahayag na ba pud ang depensa. Nga ang prosecution na ko nung spreadsheet. Inada ko noy AI summaries. Kuan po na kabayan sa argumento po na sa depensa. So muna karon naghimo po sa pag-review ang kaning ICC. Kaya nag-argue mo yun po ang kampo ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat dili saligan sa prosecutor as sa mga prosecutor ang kaning spreadsheet nga nai-containing anay kaning kung ano no, AI-generated summaries aron makahimo lugar sa ila po din pong pag-review sa mga daghan kayong mga ebidensya batok po no kang kani Presidente Rodrigo Duterte. Kaya imagine po na ano naasa ang data set nila nasa 44,000 kapin dayo na pay 62,000 no ang nasa 44,000 ang ilang na kuan na anam-anam na nila na redact na nila gikan sa 62,000 yan ang kaning naisgot nga kaso Naabi, 62,000 nga, na-disclose no, sa Duterte case niya. Case nga, kinanglan yun nga ma-check. So, muna pa sa 44, daghan pa kayo. So, naabi, mga ebidensya din na mga igalang, kinanglan yun sa sihon. So, muna, nanginanglan siguro sa tabang sa AI para mas mapadali po nung ilha po nga pag-check sa summaries o moto. Niingon lagi ang depensa nga dapat, no, dili na mahimong substitute ang AI sa trabaho sa prosecution. So, muna, pamugos karon sa side pod ni kani Presidente Rodrigo Duterte dito sa The Hague. Reports. Alas 4:28, so dugang natong uluhan sa tuang nga balitang international mga igala kay giingon nga isadta kay South African human rights pioneer nga si Navi Pillay napili isip pa 2026 Nobel Peace Prize winner. Samtang nagingon pod karon mga igala sa dugang nga balita natong international kay mihimo sad da karon ang kaning IKEA pod mga igala sa Danish government nga mahimong sana shelter kung panalitan na doon ay may tabong gagubot sa Europa. Welcome na nila kay lagi. No? Nagpadayon na ba po ang kaning pagpangataki po na din na po no, sa mga nasud sa Middle East. Nga, backfire po din po din ako no, sa Europa tungkol lagi sa mga suporta po. Kaya na mga namatikdan lang sabotahe, mga cyber attacks ng mga incidents sa mga European officials nga na-link po niya mga gala tungkol sa warfare gihapon sa Russia o sa kaning Israel. Gikabalakan la ang Russia i-intensify nila ilang mga activities batok sa NATO. Kaya ang NATO maramgod sila welcome sa kaning Ukraine. So muni karon ang IKEA kay part man siya sa Denmark Corporate Coalition for Crisis Preparedness. So nag-open sila no bukas sila sa pagtanyag pud sa ilang mga kaning tindahan nga mag-shelter po no sa kapig ko na dito gani sa Spain na nay 600 ka mga tao tungod ali mga kagubot no sa mga crisis. Ara sa 4:30 dinidenta mga igala sa tuwang paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuwa pa din pong sitwasyon na diay sa tuwa nga palibot lakaw sa panahon dagang sa trapiko kay naka standby karon ang atong kauban alang sa pag monitor sa atong kadalanan ug sa atong kalangitan. Atong pabinaw na itong kauban, Magnum Hunter 24, Jane Luna.
3: Sige po, andagan sa trafiko. Gikan din sa ngayon ako sa highway ng atong syudad. Huwag po tayo na matigyan ko yung mga disgrasya mag-demand. Itong pag-subay, gikan din sa may kumat. Padulong din po na mismo sa ngayon ako sa highway. Kung yung isugutan po ng itong panahon ito mag-demand, init kaya itong panahon ng ikang. Ang ato po nga mo sa natian po karon. Pero hinoon mag-demand, taliwala mo no, sa kainit po sa panahon. Kung isugutan po lugar ang mismo po nga situation po sa haze, makalusot-lusot kaya po nung ang kainip po niya ng adlaw, talawala man nga doon ay nipis nga haze, gato po nga na matigdan, labi na sa bukit, sa bahin. Sa Magdum Road Hunter, kini sa Magdum Hunter 24, Jane Luna, sa bitaw sa Bisho, Magdibracho.
2: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 4:31, dinita sa buwatan sa pag-asa na ako ng speakers linya, si Sir Justin Navarro. Sir Justin, may hapon.
4: Ngayong hapon, Mama, ngayong hapon sa itong mga suking pitsuminaw para sa itong lakaw sa panahon karong hapon. Ang update sa itong mag-monitor ng low pressure area sulod sa itong Philippine Area of Responsibility at of alas 3 kanina, ang iyahang lokasyon kay nasa 380 kilometer east of Juban, Sorsogon. Ug sa diri sa Mindanao, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nagpatayin kininga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinati lang sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan kilit ug pagpanalugtog tungod sa ITCZ. Expect nato ang mas taas nga tsansa ng mga pag-ulan karong hapon ug sa gabi. Posible gihapon ang mga pagbaha ug daily sayuta tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Ang hangin naman nato kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa habagatang kasadpang ngadto sa habagatang silangan nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 25 to 32 degrees Celsius sa atong adlaw. Kamusalo po niyang alas 5:28 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:32 sa hapon. Mao ni atong latest weather update gikan sa buwatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Sir Justin Navarro at weather forecaster sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Sugdan na nato mga higala ang pagdawat sa mga balita nila ni Magnum Hunter 19, Hunter 22, Hunter 23, Hunter 24. Silang tagsa-tag sa kolokasyon. Alayon sa itong nga pagpadayon sa itong nga programang Magnum Reports.
1: Magnum Reports.
2: Dinita kay Giingong Adunay Babae na dakpan sa drug by bus operation. Detalye, atong sayro ni Magnum Hunter 19, din karong totood. Dinisadayin taas mga balita ni Magnum Hunter 24, Jane Luna. Kay Giingon nga lalaki nga duna po'y kasos pagkalambigit sa illegal nga droga, nadakpan sad. Pero naman sa tanig kaling babae mga igala, ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan, na wala na gender sa kang paghimo no, sa paggamit sa droga. At sa sayron, Magnum Hunter 19, yes mo naman siya.
5: Nasikot sa pritima sa PlayStation na 4 kamen na kining usang ka babae gribada ang kadalampigit sa kalihukana. Iligal nga droga din gikamutyag nga ang usang ka babae nga 42 anyos nga nagpuyo sa barangay Bayabastik atong sidad. Asa gipay kayon ang nasangpit nga drug bypass operation particular sa zone 2 nga area sa nasangpit nga barangay Barapuso na nga napalitan sa usang kapatid sa gituang Cebu bukti sa 500 pesos nga bypass money ang nasangpit nga babae. Isa na pagparayon sa operation sa kapulisan na nakuhaan pa sa lain ng mga sasay sa gituang Cebu o mga paraphernalias ini diyan sa mong posisyon sa nasangpit nga babae ininundan nga pagkadakot pagka ng taon o pagkapusas ining usa ka babae at sa mga operasyon di kini makatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 Contain Dangerous Drug Act of 2002 lumarang nakuhaan sa Mubalur 3,000 kapin nga kantidad sa nasangpit na gituang Cebu ang nakuha gikan mismo sa maong sospetsado. Balita gikan sa PlayStation 4 Carmen, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa

0: Lord, ganyan to sa peso. Sige po ang Shabu. Inabot siya ba magamaan siya ka. Lakip sa nakuha kaya sa siyang posisyon. Ang lima sa pagkete sa ito ang Shabu. Kabadaban ang matagpanga na sa 5 grams ang ibukaton. Uga na ang matagpa sa 35 mila peso. Sa mga street of value ni ini. Ikabot siya ka ni ini nga panahuna. Alisado na ang mga suspensyado. Tungkol siya ang paglapos sa kasi 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna dinipunta ni Magnum Hunter 22 kay giyong adunay bomba mga higala ang napalga ano bulintaring gi turn over karon sa mga otoridad nagikan po no nakita din as may barangay kamamanan standby po at Magnum Hunter 23 Key Abelinosa musunod po siya mga higala tungod ka aduna po yung mga illegal nga mihimo po no sa pagpanagat ang naaresto po sa itong mga otoridad unang sa na to Magnum Faith asa naman yung kaning 60mm mortar nga bomb nga napalgan nila sa barangay Kamamanan.
2: Yes, magtumanji, no? O sa kakaraan na pandelikadong bomba sa militar nga doon ay high explosive nga bulong tayong gisurrender sa usa ka residente sa barangay Kamamanan ning syudad. Sa kagayong araw, human kini aksidenteng nakitaan samtang nang limpyo sa ug nag-scratch og metal sa ilang lawarte. Giilang residente nga si ED, 47 anyos, usa ka kaning OFW nagpuyo sa lapas compound. Tipuluhan, Barangay Kamamanan. Subay sa report sa Police Station 2 Fugon, nahitabo ang insidente alas 12:40 sa Udto ning Adlawa. Ginanawag sila lapis sa kapulisan. Aron mangayo og tabang, human nakit-an ang gituhang karaang bomba sa militar sulod sa ilang nataran. Aliusad kining gipondihan sa mga kapulisan sa Police Station 2. Kung nasa na-recover sa ka-serviceable vintage 60mm high explosive mortar bomb na may gitasong 12 ka pulgada. Matod ni lapis, gituhan niya dugay na kining gititigan sa ilang pamilya o posibleng gipanagiyahan pa sa ilang apuhan nga kanhing police officer. Tungod sa posibleng peligro nga dala sa maong eksklusibo, gilayong nakig-ordinate ang kapulisan sa Explosive Ordinance Disposal Team nga gito panguluhan ni Police Staff Sergeant Dexter Dano. Gipatuman usab ang mga lakang sa seguridad aron malikayan ang aksidenteng pagbuto o posibleng kadaot sa mga residente sa palibot. Sa pagkakaroon, luwas ng turnover sa EOD team ang kamaong mortar bomb alang sa hustong pagdumala o pagdispose. Balita, gikan sa Police Station 2 Kugon, kini. Si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Dinita kay mga nihimo no sa illegal nga pagpanagat ang naaresto. Magnum Hunter 23 sa detalye, Magnum Kia Abelianosa.
0: Palo karawan sa binagwa ng lima ka mga individual man matupag ng higa sa supon ni Gingo nga maghimo matupag sa kaning pagkat ginawa ng dumaan siya ng illegal na pagpangisda gamit ang compressor or kuna spear fishing ariha sa may white eye na sa may kamigin. Tunga din kaning lima ka mga individual kung dumaan siya ng supon na nakuhaan kini sila sa kaning mga 35 meter na green compressor hose sa napulo kong kilo kung nagkaroon na ang glass sa isda tunog ka spear gun tunog ka mga diving mask. Tulog ang mga flasher sa kagiring at pampot na walang markaw tulog ka sa improvised diving fins. Ingon nga kaning lima ka mga lalaki mga puso sa dente kini sa maya talisayan misami sa oriental. Ug diha nga kaning ipang nga susiusab ang dugang pa ka mga parafernalia nga nakuligan ganina. So makabatan sa kini sa maabot nga to sa 150,000 na peso samtang na kayo malapagin sila sa ipagahi mo. Sa kaning iligal yung pagpangin sa pagdagamaji kung hindi nakasama na kuwapon nga isla nga pinagi mo sa kaning iligal fishing. Kung na ba na sa katulad niya 3,000 peso, sinuha ka nga lima ka mga sosyo gubil na makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag
2: kaya hubad magiging ginapawala ka nga spear fishing, sama na lamang nining paggamit sa kanilang pag-panguriente sa isda pagkagamahan siya kanilang paggamit sa kanilang mga pukot na gagmay kaayo uga kanilang mga bangag. Kung ganun man, hubad mo nagpatay ka pagkatagahin mo sa pag-monitor sa mga batay dagat o malikayan, na makahin mo ang kanilang mga sa mga mga individual sa kanilang pag-gitawag nga illegal na fishing. Hindi nga tungkol rin, balit na sa pinigwan kanilang lima ka mga suspect. Kung ganun mapasakad, kinaisa ka sa pag-dapasok sa municipal defense fisheries and Coastal Intersection 2 of 2010. Bilitan ka na ito, sige sa Police Regional Office 10 para sa mag-report skinis. Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Balitawag sa Bisho, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Dinita kay Coastal Cleanup, Gilusa, Dinas May Barangay, Lapasan ng atong syudad. Atong paminahon mga higala kay pagpanalipod nuno sa atong kinaiyahan, atong kadagatan. Magnum Hunter 15, John Ramos.
3: Nagtinabangay ang mga opisyalis sa barangay.

0: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kundi in kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Magnum friends, maayong adlaw niya na sa mga special reports na giandam sa itong mga Magnum Hunters sa alang sa itong mga dugang pagtulunan karong umaabot adlaw nga Domingo. Una-una to ang special reports ni Magnum Hunter Jane Luna sa iya mismo ang trivia. Mo-trivia siya sa sikat nga pag-drawing sa pumpkin panahon sa Halloween. Unsa ka ang iyang gibasian sa iyang pag-drawing? Nga anong misikat man siya? Paabuta si Magnum Hunter 24 sa iyang trivia. Humaniya, muatod ta ni Magnum Hunter Kia Abellanosa sa atong health news. Kay matod pa niya, mga sakit nga hatagan og alibyo sa pagkaon og yogurt. Unsa ka nga sakit ang pwede? Kung naay mga sakit nga atong gibati, mukhaon na lang tanini. Pabuta iyang health news. Muatod rin ta ni Magnum Hunter Aileen Acurin sa atong beauty and news. Skin whitening. Daghan kayo ang gagamit sa ato, haplas, ug uban pa, gainom og mga gluta para gyud nga buputi pagayo ang ilang panit. But taunsay pamaagi nga simple nga pamaagi nga muputi kita labi na sa atong pamanit. Humaniya, muadto rin ta ni Magnum Hunter Mincho Kabaktulan sa iyang science and technology news. Matod pa nini, ang pinakasaba ko nga klase sa langgam tungod sa kasaba, murag na ay rock band nga ga-concert. Usa ni nga klase nga langgam. Usahay kining mga langgam bitaw nga di nato madungog o makita. Once nga makakita tag first time, nahibulong ta sa ilamismong mga tingog. Muna yung mga rason nga sabaan ta. Pabuta siya diana. Humanya, muisgot po ta sa atong sports. Upat ka mga baksidor, milangyaw sa gawa sa nasod. Puros pildi sa dulang boxing. Ang kapait pagyod sa ilang pagdula, puros pagid sila technical knockout. Unsa ka ni nga pamaagi ang ilamismong gibatunan o sikin sa basila. Nganong sa upat kanila, wa magidagman na ugon, puros gayod sila ng TKO. Kanang tanan, babati ninyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Persid Blanca sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
11: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
11: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Wow!
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: Batman, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Oras alas 4:50.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mahigala sa itong pagpanaguban sa tulungan ng Magnum Reports. Balikan sa dahil na itong mga kauban silang tagsatag sa kabalita. Una ko na to, si Magnum Hunter 19, kay Giyong Aduna po'y Laing Town na Port na Palgan, ngawa na kinabuhi, din sa may barangay Balulang ng atong syudad. Isunod din na to, si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa ipumpong mga dugang mga balita nga nahihipos alang sa itong programa nini pong
4: Magnum
2: tataan.
4: Reports.
2: Dito ni Magnum Hunter 19. Doon ay tao na palgan wala na kinabuhi. Yes, magdaman siya o kinsan eh.
5: Nga personahin sa ata ang nadiskubrihan na wala na kinabuhi sunod sa iyang panimalay. Huwag ang girespondihan sa kapulisan na pina sa joint operation sa kapulisan sa Station 4 Carmen. Na sa uban pa sa Station 9 Nazareth uga sa kining kubun uga pulwa ni nga itong syudad sa nasapit nga operation. Sa ni nasuta nga ang usa ka lalaki nga 58 anyos or sa hapit na mag-senior ang na palgan nga wala na ikinabuhi sunod sa iyang gikatulgan nga kama ginagikabutiag usab nga ang iyang dagway no nakapurma pa siya nga kining higda nga kanang nakadupa uga sa maong kining uga maong insidente ang giimbisigahan sa kapulisan kalabot sa maong insidente human matugpa nga walay nasuta nga mga posible or sinyalis nga gisudlan kini sa usa ka tawo o sa mga suspitsado bakahang muhimo sa pagkitil sa kinabuhi tungod sa ang intact palsad ang mga gamit sa nasangpit nga biktima bakit na ang walay damage or damage bakaha or force of entry nga makita sa nasangpit nga mga portahan ingon man sa mga bintana ini ginunan nga makita sa ang sitwasyon or posisyon sa nasangpit nga biktima nga nag-struggle kini sa pagginawa sinundan nga nagpailaluman kini sa usa ka kini nga autopsiya in sa maong operation na ibalaan base sa kini nga payag sa mga pamilya sa nasangpit nga biktima nga doon na kini kasinatian nga sakit sa kasing-kasing ning miagi nga mga bulan uga nakapahimo pa kini sa pag-check up sa iyang doktor uga pagkailangan nakagawa sa gikan sa ospital uga dito na dayon nga sa usa ka higayon nga pagkabuntag sa iyo sa alas 5 dito na palga na lang dayon sa mga nanang buntaga nga orasa nga wa naggahi na ang sapit nga biktima sa gituhan nga wa na kini nakaginawa o rin naman nga napalgan o gituhan napalgan kini sa or nawat at sa kinabuhi ang mga banab o gabi pa lamang atul sab sa wa nagyoy ling, lingas or walay saba nga may madunggan o mabati gikan sa iyang kwarto matut sa pag-obserbar sa ilahang kining pamilya na sa maong insidente nga nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan inisali nga walay foul play ang nanaytong kamatayon sa nasangpit nga biktima. Samtang giatiman na nasad sa purinarya ang lawas ini human kini nga gipaagi pa sa medical experts aron sa pagkonfirmar sa iyahang sitwasyon. Dito nakita Magnum Angie ang iyahang sitwasyon nga dunay struggle sa iyang paginawa tungod sa iyahang sakit balatian sa kasing-kasing. Naipos nga report gikan sa Police Station 4 Carmen kini si Magnum Hunter 19 medyo kabagtulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 medyo kabagtulan nilita kay Giingon DSWD Region 10 fully prepared na batok sa epekto sa El Nino o Super El Nino din sa Northern Mindanao. Detalye atong siren Magnum Jane Luna.
6: Ibang dama na karoon sa GSWD region sa na mga epekto kung negatibo ka epekto niini nga Super El Nino. Galing karoon na magdumaan siya no, ikabutsag ni Rochelle Garla ang tipumabal sa GSWD region 10 nga dili pa man direkta nga kasinatian na to ang epekto niini po lugar nga El Nino. Pero usan niini no ang ilahalugan ni pangandaman kung pananglitan nga kini masinatian na to diri sa region. O galing ikabutsag doon ay 30 ka mga warehouse gaya lahat pong agin inspeksyon. Aron sa no nga masuta ang kondisyon ni ini pong libuan ka mga food packs nga gitakdag ibang apod-apod nga support sa mga individual nga maapektuhan ni ini pong Super El Nino alang sa dugang detalye ito nga paminawon. Salag Galya ang tingpamaba sa GSWD Region 10.
2: Ang gihimo nga pagpangandam sa DSWD. Unsa ba inyo hang pagpangandam sa inyong ahensya karon alang sa posibleng mga areas nga maapektuhan sa El Nino dinhi sa Northern Mindanao?
7: Yes, Ma'am Jane, no? So ang DSWD kaabag mangyud sa atong mga lokal nga pangkamhanan. Alabaw na gyud kung naay panahon sa kalamidad. So karon atong kapangandaman ning prolonged gyud no nga Super El Nino ang tawag. So karon ang DSWD kamulumi og preposition no og nagkalain-lain nga mga welfare goods sa nagkalain-lain nga location sa entire Northern Mindanao kun gani no naatay 230,000 na ka mga family food packs nakastation sa 30 ka mga warehouses across the region. So ato ang ginapaningkamutan kay kani magdatong family food packs pang abag-abag ni siya kun galing panahon sa panginahang lalon sa mga kaigsuunan nga apektado. Ikaduha pun ana ma'am no na ay mga lahi-lahi nga area nga ga-implement aning gitawag pod nga Project Lawa at binhi nga program sa DSWD. Kung gani sa so wala pa niya tong El Nino kani nga programa na anya ni siya kani gatudlo ni sa ato ang mga komunidad no labaw na tong mga lagyo nga komunidad unsaon pagpreparar tungod ani atong gitawag nga climate change apil na aning epekto ang ato ang Super El Nino. So kinatudluan nato ang community nga magbuhat no og kaning mga gitawag nato nga mga water catching facility. So apil na ani ang kaning pagbuhat nila og kaning mga water catch basin no kaning magbangag sa yuta para makabuhat no og mga temporary nga water harvesting facilities og mga small farm reservoirs. So kani ato silang for 20 days ato silang ginakash for a training o ginapakash for work diin sila no magbangag yun sa mga abakante nga lote sa ilang community para kung naay ulan no makakatch og daghan nga mga tubig para makatabang mahimong farm reservoir o mahimo ni siya nga catch basin. Ginatabangan pud nato sila nga mabutangan ni siya og mga aquaculture so kung gani in partnership sa ato ang mga LGUs o sa ato ang uban pang national government agencies gabutang ta diri og kaning mga tilapia nga mga tilapia kay para pod nga magamit nila no na sila ay makaon unya surrounding pod aning atong mga reservoirs o mga harvesting water harvesting facilities na apoy mga gardens no. So gina-implement nato ni siya sa 17 ka local government units ug naatay around 4,300 ka beneficiaries. So we are hoping kani nga programa nakatabang pod sa ila pang abag-abag sa ila ang pagpreparar panahon sa El Nino ug ang DSWD sa gingon pa ni Secretary Gatchalian sa iya ang mga interviews no kung ugaling ang ato po mga LGUs na kinahanglan pa og lain nga tabang andam gyud mi nga mudawat pod sa ila ang mga request kay ato apo na siyang i-propose dito sa kauluhan. So mauna siya no sa pagkakaron gyud ang DSWD nag-focus gyud sa mga welfare goods kay klaro pod na giingon sa ato ang mga eksperto nga dili pasabot nga naay Super El Nino wala poy mahitabo nga mga pag-ulan or dagkong mga pag-ulan o pagbaha. So naapod sumaog yung ga-focus gid pud ta ani atong mga welfare goods.
6: Pamahayag ni DSWD Region 10 OIC Rochelle Galya una ni ini kabutya ka magdumaan si ga ila pong gisiguro pod no nga naapod sa maayo pod nga kondisyon ang naisgutan pod nga mga food packs ila pong iapod na pod gato pod sa mga beneficiaryo ni ini labi na katong nasa mga hinterland barangays ug diri pod sa sentro pod yung mga bahin pod no sa syudad sa nagkadaiya pod nga area. sa region chan para sa Magnum Report. Sa kini si Magnum 124 Jane Luna sa may tawag servisyo madurajo.
2: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Oras alas 4.59 dinita ni Magnum 123 Kia Belenosa kay Gibutial nga mga residentes barangay Makabala no ipaamping doon para di mahitabo ang sunog. Kay lagi ayaw na gidunta di noon ta madungagan pa ang mga mawagtangang panimalay ug makabsan sa kinabuhi ng mga kabanay tungod lamang ni inipong pagulbos kalayo. Ni si Magnum 123 naka standby Magnum Kia Belenosa.
6: Sa magdumasyon ng doble matutbang ay mohon nga pag-aamping sa mga residente sa magbarangay Makabala. Naman sa usa ka insidente nga doon ay usa ka lalaki po ang nasupot na nagahimu po nga pagkasunog-sunog sa iyang panimalaya tungod po sa iyang kahubog. Apa na mayon na lamang kay naapasaron po sa mga residente. Ug wala na po din nga naninida ko ang kalayogan na magiparespondihan po din sa mga polis. Ug ang maong lalaki na dalakin niya sa mga police station 5 apa na karing giboyan na gihapon tungod sa rason nga wala bang po'y complainant magdumaan. So tungod din nga morgad na kadaragit po ng kakadlok sa mga residente sa may barangay Makabala na binidya sa may accretion area, nagahimo na sila sa kanina pag-aigmat o pag-amping o pag-binantayon sa magdumaan siya na binakaya kanya ng mga insidente sa sunog once nga bisaga mayroon po nga kalayo kung hindi mabantayan, makaamong nga gitpod ganyan sa mga silingan. Meron son nga kanina gitpod nga sige na po sila sa pagabantay silang mataga mga silingan aron pag gamarikayan o dili na gid padingon nga makahimo pa og subli ang kaning mga inguna na pud nga mga individual nga maghimo sa pagasulay sunog-sunog ang makadulog ang nervyos og kahadlok sa kaning mga residente diha sa sangpit nga barangay. Ingon man sama na lang po sa kaning paghimo sa ilang pagbantay, ila pod nga ginasuta katong mga sagad nga gahimo sa kaning bitaw mga bahad-bahad bitaw magdumaan si ila gid pod nga gina-report kay yon sa barangay aron pod nga kaning marespondihan pod sa mga tanan sa Babadlo ug dili na pod kiningon nga mosanta pa sa mas dako nga kadaot. Tong naay pod sa balita gikan sa barangay Makabala Information Office para sa Magnum Report kini sa Magnum 23 Kevin Osa sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, dinita ni Magnum Hunter 22 Faita Velez. Ayan po mga balita. Kay giyong adunay vendor go kayo kayans kugon na biktima sa kawatan og cellphone. Ano yung detalye sa yang report Magnum Faita Velez.
6: Daling nilalob sa police station to kugon ang usa ka lalaki nga si Agustin, 23 years, vendor sa kayo kayan sa sapatosan og residente sa Gusa, Galaxy ning siyudad. Human gikawat ang iyang cellphone so wala mailing suspect. Matod pa sa biktima, samtang nagtalikod kini ug nagtunog og sapatos sa usa ka customer. Kalit nga gikuha sa lain nga mga ang customer nga ang iyang Samsung Galaxy nga nagkantidad og 4,000 pesos. Nasayra na lang kini human matod pa nga gipangita sa iyang asawa ang iyang cellphone. Sa kanon, nag-request ang biktima og CCTV footage gikan sa all nga establishmento aron masuta og maila ang responsable sa pagpangawat. Ang maong kaso, gireturn na sa intelligence section sa police station to Kugon alang sa dugang verifikasyon o tukmang aksyon. Balita na hipos, gikan sa police station to Kugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 5.02. Dinita ni Magnum Hunter 24 kay JR Bora General Hospital, may klaro nga libre ang servisyong medikal din sa atua pong gobyerno. Anong paminawan Magnum? Jane Luna.
6: Iklaro karoon ang GBRH nga mismo sila po no, doon na matutrayan libre ng mga gitanya, ng mga medical mission. Dito po sila po mga beneficiaries na kadiyang ng barangay. Gusto po din ino ang programa po sa mayor. Dini po sa siyudad sa na di orong din kinaya. Doon ay mga medical mission sa mga KSB nga gipahigayon. Ugalay kabutsyag ni BGH Assistant Head Ferdy Miranda nga ngayon kining pahimusdan po no sa katawan tungod po ligigay talag sa un kini o gagingon nga kinanglan matod pa po na masuta po ang health gida mismo sa nagkareiya po nga tao diri sa siyudad sa Cagayan na ang nasugan detalya sa mga paminawon si RBGH Assistant Head Ferdy Miranda.
8: Say, buhatag og medical mission libre ang tambal, libre ang ano, walay pili. Nakay email ko wala para na ko basta servisyo lang. Gawas pagit niya na napagit na ESP kanang sa barrio every Saturday na agya po yung medical services. So amo lang pong niaghat katong mga kagayanon aron yun ma-apil nila magparehistro sila sa yakap. Kay naanaday yun sila katungon nga mangayaw magpakonsulta libre, mangayaw tambal po sa mga pharmacy libre.
6: Si Vic sa Bumahayag, the JR BGH Assistant Head Ferdy Miranda. Nino tani ini, una nang gagi klaro po no sa maupod nga hospital, gabis mo po, no, nga ang mga hospital na dili sa government, kaya doon naging mga libre po, nagitanyag po, no, nga servisyo, nga ito po sa katawan, o pabilin matunta, nga libre po ang tambal, nga ginaapod-apod po, no, sa mga pasyente. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 124, Jane Luna, sa Bitaog Servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 124, Jane Luna. Balikan sa nato sa Magnum 119, kag yung aduna po ay nag-riot din na sa may barangay Carmen ng atong syudad. Report, naka-standby si Magnum 119. Alang po no, niining duha ka pamilihan ako no. Nga nagka-bikil, din na sa may barangay Carmen ng atong dakbayan. Dayon, isunod po nato si Magnum 123 Kia Belenosas. Pero no, tani, kanyang mga nag-riot. Magnum Metro, kinsa ni sila?
5: Kinsa? Largo in town sa pagdangup dito sa police station 6 o police station 4 Carmen kining duha ka mga pamilya ni inbo na inbo sa usa ka kagubot o riot sa usa ka sampit sa area ng zone 10 Upper Carmen at ng atong syudad diin nato sa duha ka pamilyahan nga abot sa punto nga naglayugay ang usa ni sab nini nagkinilugay sa kutsilyo ug nagkasinumbagay ang tul sa mga maong nga kalihok sa maong nga panghitalo hindi na dito sila nga girespondihan sa kapulisan una kini nga usa ka pamilya nga dunay matiayon nga mao ang nagreklamo una sa kapulisan kini uman nga gisulong kini sa mag mapamilya gihapon sa ikadawang pamilya isulong bit-bit ang kutsilyo o ang bantang mahait ang mga kanilang delikadong butang o diyang gisulong sa nasangpit nga pamilya ang mga biktima na nagreklamo diyo nakahimo pa sa pagpatabang ato sa mga barangay Tanod ang gisulong sila o kutsilyo o kanang kineng pag medyo babug kanang delikado kabutang sa maong gireklamong pamilya di na ato sa maong kagubot dihang ang usak ka membro sa membro sa pamilya ni ining biktima ang misulay o ilog sa kutsilyo aning daladala aning usa ka gireklamong pamilya usa sa membro sa dini tungtong nagkainilugay sila o kutsilyo apat di tabang sa ding mga anak na mihimo sa pag-aparta apat gikulata sab sa pikas aning nga pamilya ug haltod nga nagka tungod sab sa kining nga tagubot medyo doon na ay mga involved lugar ani nga magtiayon o mga anak nga nagdinutanay, naglayugay diyan sa nagampit ka area at tulong sa pag-abot sab sa kapulisan sa Police Station 10 o Police Station 4 Carmen. Doon lang kayo sab ang barangay Tanod nga nagresponde pinundan sa pagpugong sa nasangpit nga kagubot sa maong lugar. Dito na dayon nga nagka-explain na duha ka side na tungod kini sa ilahang gikalalisan. Una ni ini nga nagilalisan mo ang yuta lugar nga ilahang gigagawayan ning dugay na nga mga panahon haltod nga niabot sa utang nga mao ang ilahang mas dakong nga giawayan mutong na ni resulta na gid intawon sa pagkagubot sa sampit nga lugar nga puros magsilingan magmanagsilingan ang involved apan sa maong nga insidente is napaygiran sa pag kining nga pag hukom og tungod sa kining pag-settle nining duha ka pamilya din ipailalom lamang sa Barangay Lupon na sa Barangay Carmen ng atong syudad ang nasampit niya reklamo aron nga masulbad ang duha ka pamilya o mabalik ang ilahang panaghigalay o panagsilingan nga pagtiragdanay human sa pipila katuig na ilahang gidala-dala nga kalagot sa matag-usa tungod lamang sa mga kabtangan nga giawayan na. So po na ito nga nahipos nga report sa Police Station 4 Carmen, kini sa Magnum 119, Metro Kabagtulan sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 119, Metro Kabagtulan, o din sa Daka, giingon nga pro 10, nagpahimangno po sa publiko, kaya dagan karon mga muhimo nining impersonation, aron po nga makapangilad. Sayonan po ka na mga higala na doon na mga incident. Dini, na ito mga matigdan ka na ganyang sunsuuno yung mong tingog na yung muhimo sa pagsunsun sa mong dagway. Like, nakakita ko sa Facebook nga, ang yung mama, tapad na niya, pero na yung nag-video call niya gamit sa account sa yung mama, dahil yun na, din po yung kanamurag, da, aning, nag-video call na, na dagway din sa yung mama. pero nagkuan da yon kaning lost connection lugar, pero kato pa mga pamaagi nung kabay nagyapon to sa mga impersonation nga nag-impersonate sa imo or kana pong magsunsuon sa mga tingog yung identity na iuban na lang no, identity theft po da yon. Ato po minaw si Magnum Hunter 23 Kia Berinosa.
9: Yes, sa magdamadyo na nagpahimay ng corona itong kapalisan sa police station office and kalabot ining mga gahimo sa kanyang impersonation fraud po at magdamaan siya kung na magpakaroning nun na nga usa ka pulis, usa ka abogado o kanipakang magahimo po sa pagpangulga nga dun ay ang kaning usa katawa po din ang biktima hon nga na matutbaya ka. So ang kanipo din tao yung mga biktima po dahil magdamaan siya kung dinigit sila ingon nga kaning mag-igmat or magbinantayan po sa aning mga klase nga matang sa mga mangingilad, makuhaan din po sila o makuhaan kayo sila o kwarta po kay Maragmaingon, ito magdamaan nga kanibit ang mga magmahog kung matulisan nga po sila nga kwarta tungkol lagi ani nga ilaron sila nga kung nakay kaso na kung hindi ka mabayad, dirisuhon ka pag-apring o kanibit na nga klase sa mga impersonation fraud po magdamaan siya. Wilson, na nagpayamang no, karoon ng Police Judicial Office 10 nga dilig yun magpailad sa mga matang sa kanina modus operandi sa pipila ka mga mahingilad karoon, labi na kaya dola po na nga bermans na magdamaan siya, dola po na nga kapaskuhan. So, nagarigin po karon po nga mag-ilad na mo sa kaning pagpangilad po sa mga aji karong mga panahuna. So ang ilang igayon nga bantayan ang kaning bitaw mga sa Insignianes nga kanina yung usa ka tao gay mo sa kaning impersonation fraud sa manadamang nini nga magpaila nga kaning usa siya ka abogado or kaning bitaw nga pulis or opisyal baka sa gobyerno nga moingon nga uga dili ka mabayad ning katidad diretsoon ka pag apriso kito na nakaiwara to pare so gadakpon na kagilayon. So ganing taon nga mga magingil mailad makahatag po sila og certain nga amount sa kaninga kwarta o makuhaan gid po sila ani tungod po sa kaninga pagpanghadlok po sa gigay ngon sa Police Regional Office 10 nga kaninga batayan ang kaning mga klase sa mga mangingilad sa manalamang ani nga i-verify gid og insakto ilang identity uga kung wala man gali po sila ingon nga kaninga kaso diri sila ngay pud yung magpailad or mahadlok po kung adto na man gali magaingon sila or manginadlok or mahulga sa ila nga kaninga pisuon sila tungod kaya do na sila ya sila or do na baka sila ya kaso pud magdumaan gigay gigay ngon nga kung once ingon na naga mga hulga po gikan sa kanilang mga dili may lang individual mas mayo ang direct tagin nga to sa tonga kapulisan na binasa to ang mga hintungdan po nga kanilang unit po sa protest aron po yung mapablatter or kanilang maksyon gila yun kay kanilang itong mga mangingilad magod magdamaan siya kung dili ini man sa tinudon maragamugara magod na sila hugahan to sa dagan na pagkayo sila nga ma-extort yun po yung kwarta gikan sa usa ka tao labi na ilang sa gara ang magod nga pangbiktimahon ana karimitong mga senior citizen, karimitong mga vulnerable, kaya magdamaan siya, dali na kayo matuho bita o gailad. So mo na siya nga paimang nakuha sa proto niya. Kung doon manggaling po yung mga tao na magahimo po sa magpangilad o karing magpailang o sa siya kaabogado o sa kapulis, mas mayo nga i-verify o pakutagan nga kayo kung asa niya nakuha mo ang number o nga nga nakabaro siya o nakasayon pa ka siya nga doon na kaya kaso ngayon na naroon po nga masusta niyo kung kinilegit o kaya makagipangimad na palabi na kaya hindi na magiging po, hindi na magiging nga diretso kadakpon kaya doon na magiging sakto nga proseso. Nga ikaw po magdamaan siya nga sayon kang mawala kay kaso hindi po nga ngayon nga mahadlok na aning mga pagpagulga sa susama gitpon nga klase sa kaninga magahimo sa impersonation fraud kaya ganyan mga gahimo sa impersonation fraud kaya itong mga kwasi ko rin sa magdamaan siya, ganit itong mga wala, nawala na bad chance nga may mga abogado, may mga polis, magpakaroning doon na lang sila nga kaning susama, gabaton sa ikon na nga trabaho, kaya muraga para po makapangwarta, o ga makapangilad po, kaya kasi garaan, kaya magsuot-suot sila, o ga kaning mga uniform, muraga ga costume sila magdamaan siya, baka para po nga kaning makailad sila, o ga makapangwarta, gito po sila yung tawon, ani nga mga, no kanila mga biktima kanila bitong mga kanila bitong outfit ni convincing gud kayo nga diri siya abogado ni siya kanila siya police po so kanila po din tawon ng mga mga biktima murag mahadlok po din ang bisag ikaw wala kay kaso niya ikaw murag buhat-buhatan kag kaso nga kani nga nagatubang kuno ka ani niya prisuhon na ka so ikaw po man manirbis po ka so sige ingon pa sa PNP nga magkalmahon ug mura manggaling kaya sa la diri pud ka nga magpailad ani nga klase nga matang sa mga tao nga katumangra ang pagpangwarta pinaagi po sa pagpangilad at unay posibilidad agi kan sa Police Regional Office 10 para sa mag-reports kini sa mag-demander 23 kaya bilang sa balita o servisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Abellanosa. May gala na pupus na ang atong oras alang sa pagbadayan sa atong tulumanong Magdum Reports. No? Ubay-ubay ka mga balita ay nadungog karon sa atong usa ka oras nga programa. Masunod na ang Magdum Healthy Wealth alang sa dugang kasayuran sa pag-amping nato sa atong panlawas. Aron magdugay pa ta dinis kalibutan, mapangga pa nato itong mga minalas kinabuhi o sa itong mga kaigsunan po doon aduna na po yung mga gibang bati. At least mga higala madungagan po ng inyo pong mga kaning pagtulunan no? Para sa pag-prolong pagyod sa inyo pong kinabuhi. Bisan pa man nga doon natin mga sakit na no, kung panlita na anaman. So, ang inyohan lang ani, pag maintain nga mahimo po no, ninyo ang mga practices, mga lifestyle po ninyo, nga kaning mabago ninyo ba, na'y paradigm shift mga higala. No, nga kaning para dinagid no, nga magkuanta, magkaning pabilin, nga negatibo itong panlantaw sa tuwa po din po nga kaugaling, no, na'y kaning panlantaw ta, no, kaning for longevity sa tuwang kaning lifespan. At ang atangi kayo na sila si Magnum Sherlyn na Silen Giloa itong Nurse and Dear o si Magnum Bing Asinto alang sa Magnum Health is Wealth. Guys, sa tumakaisunan din ano, kung grabe ka kayod, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pa uli. O kanahurot na nga itong oras sa itong programa, di man iayaw kalimti. Nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 5.15.
3: Oras, hatod ka na to sa MyTC, Alkaline Vitamin C to fight infection. MyTC is your best buddy.

0: po mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Mahigpo pala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka pala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalrikan!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
6: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kundiin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan. Ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
9: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala yung sukli.
12: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
13: Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
16: Hello friends, maayong adlaw niya nasama mga special reports na giandam sa ato mga Magnum Hunters sa alang sa ato mga dugang pagtulunan karong umaabot adlaw nga Domingo. Unaw na to ang special reports ni Magnum Hunter Jane Luna. Sa iya mismo ang trivia, mo trivia siya sa sikat nga pagdrawing sa pumpkin panahon sa Halloween. Unsa ka ang iyang gibasian sa iyang pagdrawing? Nganong misikat man siya? Paabuta si Magnum Hunter 24 sa iyang trivia. Human niya, muatod ta ni Magnum Hunter Kia Abellanosa sa atong health news. Kay matod pa niya, mga sakit nga hatagan og alibyo sa pagkaon og yogurt. Unsa ka nga sakit ang pwede? Kung naay mga sakit nga atong gibati, mukhaon na lang tanini. Pabuta iyang health news. Muatod rin ta ni Magnum Hunter Aileen Acorin sa atong beauty and news. Skin whitening. Daghan kayo ang gagamit sa ato. Haplas ug uban pa. Gainom og mga gluta para gyud nga puputi pagayo ang ilang panit. But taunsay pamaagi nga simple nga pamaagi nga muputi kita labi na sa atong pamanit. Humaniya, muadto rin ta ni Magnum Hunter Mincho Kabaktulan sa iyang science and technology news. Matod pa nini ang pinakasaba ko nga klase sa langgam. Tungod sa kasaba, murag na ay rock band nga ga-concert. Usa ni nga klase nga langgam. Usahay kining mga langgam bitaw nga di nato madungog o makita. Once nga makakita tag first time, mahibulong ta sa ilang mismong mga tingog. Muna yung mga rason nga sabaan ta. Pabuta siya ni Ana. Umaniya, muisgot po ta sa atong sports. Upat ka mga baksidor, milangyaw sa gawa sa nasod. Puros pildi sa dulang boxing. Ang kapait pagyod sa ilang pagdula, puros pagin sila technical knockout. Unsa ka ni nga pamaagi ing ilang mismong gibatunan o sikin sa basila. Nganong sa upat kanila, wa magidag manaugon, puros gayod sila nga TKO. Kanang tanan, babati ninyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. kini si Magnum Persid Blanca sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
7: At angi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
7: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita og Serbisyo Magnum Radio.
10: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
11: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
10: Ha? Ngano man?
11: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
10: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
17: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health. Health disorders and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
18: Sa Magnum Radio, Philippine Standard Time, alas 5:26 na sa kahaponon. Maing hapon ganyan tanan, mga binating tigpaminaw, sigon sa mabot sa tong Sibya, ilabi na sa 80 ka barangay, palibot sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, kalungsuran sa Lalawigan, sa Misamis Oriental, Lalawigan, sa Camiguin, Bukidnon, Lanao area, sa Gigirman, sa Misamis Occidental, ug sa tanan itong mga kaigsuan nga nakaroon sa ilang sa tagsa ka mga Pinoy-anan nga nagpa-relax. It's weekend, mga Magnum friends, no? Ikaduha nga Sabado sa bulan sa Oktubre, Oktubre 10, 2026, mga Magnum friends. ani ano sab kita karon sa tong sinuman nga tulumano ng Magnum Health is Wealth. Ang programa gresyen nyo sa Magnum Radio aron usab kanunay kita nga mapadumduman, no? Nga dili nato angayan isalindot. Ipadaplen o gahatagan nato sa prioridad bisan pa man sa atong kabisi, no? Sa pag chacha-kuracha, sa pag atiman sa atong mga responsibilidad 24/7 dapat i-appeal nato. Oh, first of the list mga Magnum friends, no? Ang paghatag o gasiguridad sa atong panglawas, no? Gikan sa mental, emotional, physical o ingon man sa spiritual, kining upat ka mga balanse o upat ka mga aspeto sa ato ang pagpakabuhi dinhi sa madanlog o delikado nga kalibutan. Grabe na gid kaayo mao sa madanlog. Pagbadigyas ta sigurado mo kita mga Magnum friends, no? Siguraduhon lagi nato nga balanse ta kanunay sa mataga adlaw ilabi sa tanang panahon. Kay aron na usab kita himsog ang atong produkto mga Magnum friends sa samtang kita naghimo sa atong tahas nga gisangol sa labang makagagahom dinhi sa kalibutan kay kitang tanan lumalabay lamang. Inyong mga alagad sa kahimsog magiguban kaninyo karon sa pipila ka pinutol sa tong tulumanon. Magnum Mabinga Bukay Jacinto Ban gihapon sa tong Nurse on the Air. Magnum Cheryl Yasilan Gailoa, maing hapon.
19: Yes, Magnum Bing, maing hapon kanimo og maing hapon sa tong sukintig paminaw sa Magnum Radio. Ilabi na Magnum Bing sa atong mga kaigsuunan nga nagpahayahay karong mga panahon na, no? Hopefully,
18: nagpa-relax
19: sa mga panahon na. Naka-chill sila. Hopefully, Magnum Bing, naka-relax sila, no? Kaya ang trabaho sa atong balay or diha sa atong mga opisina, diligid siya mahuman Magnum Bing. So, if ever
18: siya kapuyan.
19: Dili siya kapuyan. So, if ever natay panahon nga mag-relax, once in a while, no? You go out kay para ang ato ang paminsar sa atong kaugalingon Magnum Bing, ma-rejuvenate ba? Yes. Ma-renewed, no? For another week, kay imagine na sa tibok si mana ikaw nakiglayog sa kinabuhi sa kinabuhi magdubing. Yes, so if a weekend comes, no, pwede nga magpa-relax. And of course dili nato ikalimtan nga we have to visit kung aha manggaling tanga simbahan gaadto. Yes. No, on a weekend kay para pod dili lamang diha sa kakapoy, no, kabudlay sa lawas ang ma-rejuvenate but above all ang atong espirituhanon nga panginahanglanon
18: magdubing. Hours lang magdubing Cheryl, ha? Ang ipangayo niya
19: hours lang tinuod o magdubing, no, dili tibok adlaw gani. Oh, hours lang. So might as well consider nga ato nang preparahan kay ako magbadyo na ka-relax ko last weekend. Oh, so some homework na kana ko magdumbing inig balik bitan mas trabaho. Yes. Kana bang naakay another kanang energy,
18: fresh,
19: no?
18: Fresh ideas, relax. Yes. Mind, relax. Oo. Body.
19: Oo. Ilabi na magnumbing if you go out somewhere, no? Mm. Kay kana bang wala ka na cordon sa usa lang ka corner sa imong balay. Yes. Or sa imong opisina apan somehow nakapanglantaw kag layo. Oh. No? Naka-forest bus.
18: Sa Sabah, sa traffic, sa syudad.
19: Yes, correct. Oh. So, if you have time, no, on a weekend, please do so. Kay pinaka-importante na para sa imuhang lawas.
18: Yes. Live with the moment, mga Magnum friends. Kay we only pass in this world once.
19: Mm-hmm.
18: So, kinahanglan nga ito, napahimusla na nga ito ang pagpakabuhi sa positibo ng mga gimbuhaton, mga Magnum friends. No? O bisan pa mas kadaghan atong responsibilidad, love ourselves first before we can share our love to others.
19: Yes, no? Correct.
18: Magunsa man lagi ang sapi namo din, hey, kung sa lawas rapod namo, pauli ni Magnum Cheryl, no? Again, we really clear out, mga Magnum friends, di give me exempted ni Magnum Cheryl. Bisan paglabihan namo ka mga health conscious din, hisgota kanunay. At least ma-remind ta, no?
19: Yes, oo. Friends. Kanang matagsabad ng Magnum Bing, natay guest, no? Kaka-remind din tang ay umo, ang ina ito pagbuhatan. So, we are also learning along the process.
18: Mm-hmm. And sometimes sa ato ang 24/7 nga existence matag-adlaw mga Magnum friends, no, kinahanglan sa tanga mo tone down gamay. Okay, so take a deep breath mga Magnum friends. So, I like simuta ng dautan ng mga hangin nga makatag og kada out of sa atong panglawas mga Magnum friends. So, there you go mga Magnum friends, no, samtang karon ato usang nakahanay nga hisgutatan karong hapuna. Mapasalamaton kita sa kanunay matag Sabado matag semana dinhi sa atong tulumanon uban sa atong mga dinapit nga bisita, no, kay yes and yes lang gyud lami kay paminawon Magnum Cheryl, no, nga we are on the same page.
19: Yes.
18: No, sa pagpaabot sa serbisyo sa atong mga katawhan pinaagi sa kahanginan, mapaabot lang nga na kaninyo ang mga positibo nga balita o go sa mga gabayan nato matag karon ug niya kay mo lagi pag preoccupied na ta mentally, physically usay wa gyud no
19: oh, labi na kini mga mama magnumbing no isip po sa kainahan makarelate anang naamang ko gibuhat ka gani ha mura bag nawala na sa imo hunahunon sa ginto
18: imbis magpa-relax ko na napoy naglingkod-lingkod na ka kay magpa-relax niya ma makahunahuna na sa ay na pamrek ko buhaton mutindog na sa
19: nagrelax ang mama magnumbing nang laba ana nga magrelax ako kadjut lang asa gimang laba ko abi ko pag magrelax ka oh marelax man ko inig maglaba
18: marelax sige pamusos labunon mga udong kay mas stress makakita nga garampo
19: correct so mo na lang ginto it's mura it's up to you how you handle your stress, how you handle your relaxation.
18: Basta kay kinahanglanon lang yun nato sa atong kabisi mga magdom friends no pamper time.
19: Yes.
18: No? Kaya iuli nato sa atong lawas ang atong pagkakugihan. Kugihan nga maglihok-lihok kay usahay na mo bagting na pala sa kanila. Hello! Kailangan na ka mapahulay. Matingala lang na yung kailangan nung naglaim na kong gibati. Di ba? So turn back the time dayon ka kung unsa ka kahago sa tibok semana mga magdom friends no. And we see to it mga magdom friends no nga sa isa ka semana naagi isa ka adlaw nga pahulay busa ato nang pahimuslan. O dili yes. Na ato nagamiton pa kay ang day off lagi mag ay magtrabaho.
19: Nag day off ka pero pag adto nimo sa imong balay kay murag mas da doble ang imong trabaho ay nalag pag day off.
18: Equivalent sa one week gyapon nga trabaho mga magdom friends. So okay mga magdom friends ari pa sa nato ipasupot atong hiskutanan karong hapuna no ato nang ipasupot sa mga tunakahan ay nga mga mainit nga mga balita pinagi sa tong headlines. Sa tong magnum lokal, may balita, magnum Cheryl, kaping 63,000 na ka mga pasyente, inpatient o outpatient. Sa Tibok Northern Mindanao, ang natabangan sa Department of Health, ubos sa medical assistance of indigent and financially incapacitated patients kung so, pagpunan sa ano yung magdam siya?
19: MAEP program.
18: Sa unang tulog kahugna ni Ining Tuiga, mato ni Mr. Ray Marty Huruno, MAEP Development Management Officer sa DOH Center for Health Development, ngang maong gidaghanon, mas ubos kung itandi sa kapig 77,000 ka mga pasyente na tabangan ni Ining assistance sa sami-aging tuig. O gikabutsyag matod pa kining nasangpit nga mga pasyente ang na-admit or nakapakonsulta sa 94 daghan kaayo magdum Cheryl no
19: yes, oo.
18: Ka mga accredited public and private health facilities sa Tibok Northern Mindanao nasayran nga lakip sa MAEP assistance ang medical no take note mga magdum friends ha pwede ninyo mapahimuslan ubos sa MAEP ang medical and surgical procedures laboratory and diagnostic tests specialized facilities and treatment for complex illness sama sa cancer o kidney disease mo nang appeal na ang dialysis mo kung Cheryl mapahimuslan na nila ang mga ayuda nagikan sa 27.4 bilyon ka pesos nga gigahin sa Department of Budget and Management kon DBM pinagi sa DOH hospitals and centers for health development sa Tibok nasud.
19: Samtang sa langbayan sa itong Magnum National, Presidente Ferdinand Marcos Jr. namugos nga ang gusto sa katawhan nga mahatag sa kagamhanan ang barato nga supply sa kuryente bisan kung asa pa nagikan ang tinubdan ini. Kini ang nahimong reaksyon sa Presidente sa gipamugos nga mahimo nang ekonsidera sa nasod ang pagbaton og nuclear energy isip ligon nga tinubdan sa enerhiya og barato nga supply sa kuryente. Nasayang personal nga gibisita sa Presidente ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute kon SNRSI o Bataan Nuclear Power Plant kon BNPP nga nagmugna sa panahon sa administrasyon sa amahan ni ining si kanhi President Ferdinand Marcos Sr.
18: So in short ang tao karon magrum Cheryl kay itos na gyud no marka bahala na lang bahala na ang gobyerno ka nagikan adsaw pod o kay gikonsidera pa daw gihapon karon sa nasod nga gamahan
19: given nga murag
18: ang mahimong epekto sa
19: environment ilabi na nga ang El Nino magdumbing no
18: yes so atong pasagdan ang gobyerno sa ilahang mga responsibilidad no apan di pod nato i sakripisyo ang mahimong epekto ni ana sa atong kinaiyahan kay nagkuha na ba namaak na ra ba
19: ang kaganiha magdumbing murag nabati na to within Cagayan de Oro City murag sa milabay nga semana medyo ulan-ulan karon perting init gyud na maak gyud ang kainit
18: sakit kay sanga tanan no? So likay ta mga magdum friends so ato lamang kun anon wala problema kung nuclear source ang atong energy pero kinahanglan nga wala masakripisyo ang kinaiyahan kay simba ko no ang Indonesia ra ba ang forest fire nga nakasinati ra ba in taon to sa ilahang kuan
19: epekto gihapon.
18: Samtang sa itong Magnum International, Imbahada sa Pilipinas sa Saudi Arabia nagpahimangno sa

0: ang pagdala sa mong character aron kahatagan og kinabuhi ang kagikan sa Pinoy og mapasabot sa bagong henerasyon. Ang pelikulang Florante at Laura ipasundayag usab sa ASEAN Contents og filmmaker sa Busan, South Korea.
1: Nakaabot pa ko ani Mangrum Cheryl no sa history nga kuan subject oh, na
0: ba karon? I doubt no.
1: Results, life. Siguro, and works, diba?
0: Wala pa niyabot ako mga anak, aning mga kanang, aning lecture sa teacher.
1: Kaila pa ba ni sila sa lives and works of Jose Rizal? Oh, diba mo ni nga libro?
0: Probably na, anin, magdumbing na pronapos, ABCD o mga kuan pa manako anak. So, kung ako nakita, naani siya kay, this is a very important story from the past.
1: Yes, no, ang grassroots nga ato ang nagigikanan, Maglum Cheryl, ang ayan nga mabalans mga Gen Z. Mm-hmm. No, kay, murag, wala na yun.
0: Okay, nakadumdum. Ko magdumbing ka ni ato na ay reality TV show nga wala sila nakatubag sa gumborza. Hmm. No?
1: Diba? Nga kung kinsa na sila. Bari,
0: so wala sila nakatubag. So that is why this is very important nga. Kini nga mga karaanan ng mga istorya sa kani ato magdumbing might as well i-recall og nagyo ni magpabilin.
1: Yes, and sa big screen. Aron ma-appreciate sa atong mga Gen Z ha? Atong kanunod-nunuan. No? Kay, nilita mamahimong Pilipino in origin mga Magdum Friends kung wala ni atong mga kanunod-nunuan sa unang panahon. So, good luck sa nasabit usab nga pelikula na ipasundayag usab sa uwan nga mga nasod. Samtang sa atong Magnum Sports, ang mga kay-highlights ang natigayon sa natad sa paugnat sa kusog sa Pilipinas. May kalabutan sa baguhay pa lamang natapos nga Asian Games sa matod pa. Agoy, Magnum Cherelo, Carlos Yulo, midawat og 4 milyon ka pesos for winning the two golds for the 2026 ASEAN Games. 4 million Magnum Cherelo.
0: Wow. Itiaw, no? Oh, detiaw no ka kanang.
1: And it's the largest daw kuno nga medals nga nakuha sa Pilipinas sa ASEAN Games sa milabay nga unom ka dekada. 29 ka mga medalya, dagan-dagan Magnum Cherelo, dagan-dagan gyud. Og pinakadaghan nga gold.
0: Mm-hmm.
1: And so far sa milabay nga 6 decades. Mm-hmm. Samtang si Juicy Chu athlete Alex Enriquez ang gikabutyag nga napakyas matod ba pag sakmit.
0: Sa morning sports ni Magnum Joel Jiu-Jitsu. Yes, diba? Mo nang
1: mixed martial arts.
0: Yes, mo at his age. Di natin sulti pila. Bagsik lang yapon. Ayaw
1: lagi daw yung duel citizen lagi kay exempted na siya. Samtang sa natin sa basketball sa NCAA o UAAP si Mapua ang nakabanti kinibato kang ESC. Gumikan usab sa ilahang overtime game. Batok usab ni Cyrus Acuenco. Human makabaton sa iyang career higher performance. Si GRU usab ang mi abanti batok kang Arilano. Kon Arilano human usab ma kabaton og clutch at triples sa Lawrence Manggubat. Og ang San Vida usab ang gikabutyag nga nahimong potential nga nag-stand out. Sige pagayon usab nila nga dula pinagi sa overtime win. Sa natan sa volleyball og other sports sa 2026 palarong pambansa din tapos kini dito sa kaulohan na human usab matala ang 9th straight overall champion. Ang gikabutyag na pagyapon ning Filipino pickleball daw kuno nagpalayo
0: ni siya gihapon.
1: Pahawira ra gud mi ana inyo hang batter.
0: O murag medyo may pagka mahal-mahal ra ba pud na.
1: Gaan ba siya or bugat ato? Combat sports og e-sports ang mi sikat usab kini dili lamang sa tibuok Pilipinas lakip na usab sa international scene ang mga e-sport legends sa mga Magnum Friends. Inyo na mati mga Magnum Friends ang mga nagunang headlines na itong itutukan sunod sa 24 oras at ang ilamon sa musunod na itong mga public affairs programs o sa itong mga newscasts ang mainit nga balita dili perke nga balita din ilamang ninyo makita o mabati sa Magnum Radio. Sa itong pagbalik mga Magnum Friends sa itong nang nakahanay usab nga isigutanan may kalabutan usab sa itong pagtamod sa World Mental Health Day. Magnum Cheryl din pinaka-importante nga aspeto sa itong kaugalingon ang pagbato nato sa himsog nga mga panabot o panguna-una.
0: Yes, kanang naipangutan na din magnumbing, kamusta yung mental health?
1: Yes. Physically able ka, pero di ka mentally able, mga mag-friends. No? And the take note, ha, it doesn't follow nga na yung problema yung utok kung mga konsulta ka sa mga eksperto, mga mag-friends. No, kay there always a time sa ato ang chapter sa atong kinabuhi nga pag di nato makaya sa atong mga powers kailangan na natong mga divine intervention, kailangan na natong mga expert ng mga assistance.
0: Yes,
1: so sila pa rin na tara magpasagad o tambal-tambal

0: kaugalingon kay usahay. There's no man in an island daw kuno.
1: Kanang we need someone, yes. Someone to listen, mangingunaan yes. Nga batang.
0: So kanang tanan mga Magnum friends, ato kanang pagadugyugan, human lamang sa pipila ka pahinumdum sa tong pagpadaguban sa tong tulumanon. Ang Magnum Health is Wealth, human lamang sa pipila ka pahinumdum, please stand by.

0: reklamo bang iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Luya na ba si Manoy o wala ka na ba'y gana? Basin may diabetes ka na, mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract o phytochemicals o antioxidants nga nagikan sa paliya o disfigurated cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500, nagpaubos sa imuhang sugar o makapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapiktuhan na si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imuhang sugar, pag-sugarhani na pa ang imuhang performance. Ayaw na pagdugay pa sa DTX 500. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Visayas Oriental. Pahimusyo sa bang ilang libre nga check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
2: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mitesi kada adlaw ang Mitesi sa ka-alkaline vitamin C nga mapa-relax sa imong kaugatan ug mapaluag sa gianan sa dugo ug mapaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon nga inumon bisag wala ka pay kaon. Likay sa hypertension, Mitesi adlaw-adlawon kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mixed ug D3 Bio. Alang sa libre nga konsulta ug senior citizen discount, duha lamang sa Klinika de Alternativo Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163. Bisita hausab sila sa ilang FB page sa Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
3: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
3: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug Servisyo Magdom Radio.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Daghan-daganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Aron maangkon mo ang mayong panglawas, inom matag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
13: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
2: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:48 na sa kahaponon. Balik kita sa tuntulaman ng Magnum Health is Wealth. Ato nang ikabutsyag Magnum Channel, no? Atong pagpasalamat sa itong dinapit nga bisita karon. Aron usab atong kahatagan, usab og importansya may kalabutan, usab sa itong pagtamon sa World Mental Health Day. Ano mga loan health facility ba ni sa mga mentally challenged?
14: Within Cagayan, within Northern Mindanao, no?
2: I think so. Atong makauban karon mga Magnum friends, atong dinapit nga bisita si Miss Jolie May Maisog Robles. By profession, usa ka Masters of Art in Nursing, Masters of Nursing og Major in Psychiatric Nursing og a licensed or registered nurse sa US mga Magnum Prince og kasamtangan nga head nurse karon sa House of Hope, no? Very common kay ang House of Hope mga Magnum Prince diri sa atong syudad. Kun diin sila gyud, no? Atong pagsaludo ani nila mga Magnum Prince kay dili lalim ang pag-atiman sa mga residents with mentally challenged, no? Mentally challenged ang tawag nila mga Magnum Friends. Kay again, it doesn't follow nga may problema kasi mong uto kung mangonsulta kag mga eksperto, no? O katong mga health professionals nga naagin sila mo ilang itunhan ang dagan usab sa atong utok mga Magnum Friends diin nagdikta sa mamahimo usab dayon natong aksyon o lihok sa atong lawas mga Magnum Friends, no? With this, good afternoon, Nurse Julie. Welcome sa atong tulumanon again. Pila na may katuig na tunin siya na bisita.
14: Maragdugay-dugay nag-i-hapto.
2: Good afternoon, ma'am. Welcome sa Magnum Health is Wealth.
15: Yes, good afternoon, Magnum Bing and Magnum Cherelle. Salamat kayo sa higayon na gihatag ninyo sa amu, alabi na sa pagpa palawak sa about mental health. Tabi na karon kay World Mental Health Day. Exactly this day yun. October 10.
2: Yes. No. So karong lawag yun mga Magnum Friends. Kumusta ka?
14: Kumusta man ang mental health?
2: Kumusta yung mga huna-huna diha karon, no? Ask yourself while facing on the mirror kung di ba ka troubled, wala ba yung nakadisturbo sa imuhang pagbati karong mga panahuna, no? And to kick off this discussion na Magnum Cheryl, no? Nurse Julie, unsa man gyud ka importante nga magbaton gyud ta og kahimsog sa tong panghuna-huna?
15: Yes, Magnum Bing, no? Ang mental health mao kini ang kahimtang sa atong emotional, psychological og social nga kaayuhan. Kini nakaapekto sa atong panghuna-huna, pagbati, pamatasan og pag-atubang sa mga problema og pakipagrelasyon sa ubang tao. Importante kayo atong mental health Magnum Bing kay dili lang man lawas ang atong ginaatiman. Apil usab ang atong paghunahuna o pagbati. Kung maayo ang atong mental health, nakabantay ba mo na mas makahimo kita sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi? Paghimog maayong desisyon o pagpadayon sa atong mga responsibilidad sa kinabuhi. Muna importante kayo na alagaan gid nato ni kay dili lang man siya atong physical ang atong focus. Kay if maka-observe mo na naay mga tao na naay medyo physically damaged but still nakapadayon sila sa kinabuhi. But once ang atong pangisip na gani ang maapektuhan, medyo taas-taas gid kayo ni na siya na suliran noon na dapat tagaag pagtaga dili pwede unya-unyaon lang.
2: Yes, no? Yes. So kuno usahay Magnum Cheryl Pasi, brabe taw kay kasi mong mga emotional kining feelings, no? Kaya sila palagi once gani emotion na imong kontra wag sapi makasulbad Nurse Julie, no? Now on what extent ba nga maka di man gani ka maka declare pero murag babati ni mo nga kadyot lang dili naman ni normal.
14: Oh, murag ang akong paminsar kay di na ni Mao.
2: Oh, murag mi ambak na manig gamay, nilihis na og gamay.
15: Yes, ikaw mismo sa imong kaugalingon no, makabantay ka ana, especially kung makabantay ka sa imong self na murag dili na jud sakto ang imong daily activities, murag wala na ka in line sa imong usual na ginabuhat. Ug naa pud tay mga signs and symptoms ana magnum Cheryl ang manugbing na kailangan pud timan an sa atong mga family, friends and relatives labi na sa mga suking tagpaminaw kay basin di ay naa sila mga namatikdan ana sama sa kanunay na kasubo, kawalay paglaom, kawal ang paglaom or sobra na kabalaka or kausaban sa tulog sa gana sa pagkaon pod kana importante kay nakatingala ka na kani sa una kanang maakwan makaini active makaini kaon kay nganong di naman siya mo appeal sa mga social activities, so importante ka ayo na
2: so self isolation
15: self isolation sakto magdumbing no na matikdan ni mo na lahi na gyud ang iyahang dagan sa mga activity niya everyday wag dili man ni siya mao ikaw pod mismo sa imong self na la dili man ko ani nganong dali na kay ko masakitan, nganong dali kay ko maapektuhan, nganong dali kay ko makulbaan or sometimes mga negative thinker ra kaayo na usa ka butang padak-on na so kana siya is kailangan na gyud siya not necessarily na moadto jud ka sa dito sa psychiatrist kay kung sa eskwelahan sa mga kabataan-una na amantay guidance counselor na apod tay mga psychologist na pwede pud nato adtuan gyud pod so kana siya importante kay na siya magnumbing no na ang kausaban sa mismo sa tong kaugalingon ug mismo sa tong pamilya na murag dili na maning nganong mo kayto siyag hilak nganong kuan but ato po untang lang tao na dili pod tanan mga tao or mga signs and symptoms na abinimog ka ng malipayon na kaayo, grabe ka active, pero tingala na lang
2: na-okay
15: ka.
2: Na-okay ra siya.
15: Yes, oh, tingala na lang ka pagka ugma kay nabalita na dayo na na day dili maayong panghitabo. Yes. So kana pod dapat ta observant pod sa ilaha. Sakto tay mong giingon sa primero pa lang magnum being na ang word na kumusta ka importante kay na simple ra kay na siya na word pero dako na kayo na siya na tabang sa usa ka tao na naay kanang pinagdadaanan nag-fight always na mabuhi adlaw na dili niya mahunaunaan ang pagkutlo sa iyang kinabuhi.
2: Yes, kanina ko lagi kay kalabutan magnum Cheryl kanina lagi mga judgmental na tong mga tao bitaw nga ay overacting na magana ay pauwi lang kay na sila. This is the very common reaction sa usa ka tao nga wala makabati niya nang nasangpit sa mga sitwasyon pero ikaw na lagi ang naalagi diha so learn to listen.
14: Oh, no, like it and matag usa ka nato magnum being like coping nga kana bang
2: mga defense mechanism nila
14: pwede nga ikaw kaya nimo no because you're tough enough to face it pero naay mga tao nga kana bang kuan kayo
2: mga mahuyang
14: and that is why mo nang atong next nga pangutana kay Ma'am Julie magdumbing no nga unsa pay mga challenges labi na sa atong fast pacing world sa atong kateki karon sa labi na with our teenager what are the challenges kakasagara ka-face sa ato ang mga kining mga katawhan labi na katong kabataon na nowadays.
15: Yes, no. Ang dako gyud kay na challenges or hagit sa mga kabataonan karon is ang social media o ang mga peer pressure gyud karon kay labi na kay dali ra kay mo tuo, dali ra kayo mo dali ra gyud kay mo kalat ang balita when it comes to social media and based on the research, one of the common good na cause sa depression nowadays, labi na sa mga kabataan-una and even mga older na no, mga adult na is ang social media. Because supposed to be dapat when we wake up sa morning pa lang daan mapasalamaton ta but since kaya una na to umakuha sa ang cellphone
14: ang cellphone
2: so, makistress na kadaan
15: sa cellphone pa lang daan makitani mo na hala ka nalagi siya bag-o na kuan hala na kuan lagi siya yung ano ako inani pagyapon so supposed to be we need to be grateful every day but because of the social media na naang comparison na supposed to be magpasalamat ka na compare na hinuuni mo imuhang imong kaugalingon sa uban tao or sa imong classmate na sa unang gapangapiram ni sa kuang it's nganong karon kay mas kuan pa man siya.
2: Yes, kining mga kuan magnum Cheryl ba, kining comparement ba?
14: Yes, so,
2: sa mga achievement ni mo sa imong
14: kinabuhi. Mo na magnum binga ka nang usa na siya sa challenges Ma'am Julie no, kana bitong the need to be in or the need to be at peak gihapon even if
2: so kaninga ma-feel nimo nga you belong.
14: Yes. Oh, munang usa nga para ana kina mo ning kamot kay aron apud ko my day. Mo ning kamot para napud ko ma-post which is need not to kana bang kanang
2: para ma-please lang imong uban, no? Yes. So you go beyond your limit, no? Mm-hmm. Nga to the extent nga pag ikaw na mismo wala kay kakailaw kung kinsa ka.
15: Yes. Kay kapatid contest naman ka na wala ka balo na tinuod baka pud to yang gi-post. Kay not all nagipang post sa social media tinuod man. Ang wala man pud siguro mag-post siguro sa mga negativity na kanang iyang sayang self, but gusto gid na mo aflip ang iyang kaugalingon. But ang uban suod kay grabe gid kay siya kon no dapat tidyo ko magpalupig ani mo kuan pud ko to the point na na-stress na hinuon siya kay abton niya ang mga butang na dili pa niya kaya abuton. So muna maka-pressure gid kayo siya na maka-cause og anxiety and depression sa mga tao. And another is ang mga negative na news, mga fake news.
14: Yes.
15: And mga body shaming and kanang mga gipang-post na kanang bullying sa online na muna gina kanang think before you post, di ba? So, uban kay murag out of ano lang, and then pagkauman, grabe na din ang bashing, grabe na ka. So, muna siya, usagid sa contribution, gid karon. Munang, baseball sa mga ato ang mga expertise na if possible, na gid tayo ginatawag na mag-social holiday, gid tayo sa
2: mag-detox.
15: Yes. Social holiday. Media.
2: So, distance yourself on digital world.
15: Yeah, if possible. No? Which is, kung maugid siya ang nakakause sa imong anxiety and depression.
2: So, yun, back to basic mga magnum friends.
14: Pero tinuod ba, lagan mga studies, Ma'am Jewel, no, nga, kana bang you have to detox yourself, like, for example, on a weekend, nga imo siyang, kanang, murag-murag mo, check lang ka on your, sa message lang, but you don't kanang, kana di ka mag-online, anang mga time. So you go out somewhere else, you talk to real people, murag ingon ana.
15: Naka-remember ko magnum Cheryl no na muna giingon na ang cellphone it's gadgets good man but maka-closer siya sa mga layo sa atoa but katuhinong duo sa atoa makapawala na hinog relasyon kay yes nagtipok mo na may family gathering pero wala gid mo personal nagstorya nang umusta kay naglumba naman mo tan-aw sa social media sa Facebook sa kuan so nawala na ang kanang say rason nga nung nagtipok mo nag-gathering mo kay nagsintaiya na o gamit sa cellphone rather than supposed to be na communication.
14: Gani. Yes. Tinuod mo rin ka-notice ka kanina ato sa dili pa masagay layo atong panahon pero kanina
2: ato mag-gamcheran eh.
14: Kanina ato ka ining nag-gathering mag-storya gyud.
15: Yes.
14: Ang communication skills sa mga tao kanina ato maayo kayo but nowadays i-anhan mo sa usa ka area tapos ka nang bitaburag naasay moment of silence di sila kabalo how to start a conversation.
15: Yes,
14: there are others, no? Yes, not all, but dili sila kabalo how to start a conversation because probably it needs to be developed magod from time to time pod magnumbing. Labi na sa family
2: it's
14: mag-start.
2: It's a two-way communication because ang ato ang mga electronic devices karon it's one way of communicating.
14: Mm-hmm.
2: Pero dili na to dapat isakripisyo pod ang ato ang personal communication that is spoken terms by words dili by text magnum Cherella and Nurse Julie no kaya again a simple word can make really a difference no and this is proven actually no sa daghan na kayo nga mga instances and even halos sa gani mga celebrities halos no og na halos cases sa mga depressions magnum Cherella and anxiety attacks mga makurat ka ha. Dili na nila makaya nga labi na sa mga entertainment world no. Unsa na lang kita mga kumuntao nga wala gitay wala tay mga resources ani Nurse Julie.
15: Sakto
2: unsa ka importante ang mamahimong presensya sa imuhang direct or immediate member family member as their way of coping or mahimo gid nila nga defense shield whenever naa sila ani nga mga sitwasyon.
15: Yes, magnum being importante gid kaayo na naay someone na pwede sila maistoryahan sa ilahang gibati, not necessarily na maghatag ka og advice. Ang imong presensya alone sa iyaha, dako na kay natabang and dili pud kailangan na mo judge kasi wingon na ay okay ra na ako man gani nabulagan magigyapon ko pud naka move on naman ko no. Kana na time ka usa ka tao or family or friends and relatives na nangayo og tabang sa imuha, wala na siya niingon na kanang mangayo og kwarta or mga
2: para masulbad.
15: Na, para masulbad. Ang iha is someone na mamati sa iha without judgment. Kay mo magrasagara na ang uban, dili na lang sila musulti sa ilang pamilya or sa ilang friends, kay i-judge na sila dito. So,
2: exactly.
15: So muna akong panawagan karon sa mga suking tagpaminaw na kung na-is someone na muduo sa ato a family or friends, dili tamo dyan sa ilaha dito. So, kay dili ka na ang ilang kailangan at that time, at that moment. Kung dili ang pag-uunawa, acceptance, ang love na makasabot sa ilahang kahimtang. Rather than, huwag ginuok ko, parehas na ito sitwasyon, na okay man, okay na
14: So, then ipa-express po, Ma'am Jewel, no, kay sometimes kita labi nag usahay ka ng familiarity na nga. Sige lang na. Kanang, what you could do is, you sit down and you listen. Allow the person to express. Yes. No, ipaginhawa kay, usahay, it might be nga, kumun na kayo, o paminti na niya, gakasinatian na, pero you still need to listen, magdumbi. Kaya usahay kita muna. Sige lang. Kasi na napikarugtong atong istorya. Okay. Ang next ato kay mo,
15: at pwede siya somewhere. Siya. Yes.
14: Oh.
15: Importante gina ipapa-open gina siya. Pasag din siya story, pa, maka-istorya sa iyang self.
2: How many seconds would be the most crucial sa usa ka tao to vent out sa imo self nga dapat siyang paminawon? Dapat nimo siya entertainon or stop what you are doing and sit down.
14: Critical window period.
2: Critical window period.
15: Sa ako ano, based experience na ako magnumbing, as long as once na gani, nag-start na gani ang sa katao na mo reach out sa imuha, meaning critical na siya na area, critical na siya na oras or kana na day good, kay kanang murag iya nag yung gusto i-voice out or ipagawas ang iyang gibati kay if dili gining niya mapagawas daghan kay siya possible na pwede mahunahunaan sa iyang hunahuna gid mismo. So na importante kaayo na kung ikaw na grabe ka kabisi na in ka na nakoy trabaho nga what if kanang kailangan gid niya someone to talk to, so moore gid na imo pinaka the best thing na mabuhat sa imong friends or imong family ang pakipag-istorya sa iyang gyud at that time at that moment. And it's a blessing po kung sa katao na mo anha sa imo, meaning iya kang ipagkatiwalaan. Kaya kung dili gina mo tingog sa imo or dili gina mo duo sa imo, sige mo ingon na, sulti na ba, kumusta man ka, kumusta man imo problema, dili ayaw lang siya pogsa. Pero once na get the moment na muad to siya sa imo or mag-touch sa imo na, pwede ka mapating storya sa imo ha. So kana na time, if you really have ano gidi mo na murag anagi something ani or murag kailangan ko niya ani, if possible kung kaya gud lang gud kanang 50-50 ang imuhang imong buhaton, mas better gud tagaan imong pagtagad to imong friends or family na nangayo og higayon na time sa imuha na makapitag story, makipag istorya.
2: Exactly. And the most maka lubang si mong ginhawa mag-loan Cheryl, no? The moment somebody would reach out to you in one word lang gina, busy ka? Ana lang nga question mga mag-loan friends, no? Busy ka? Pwede ka ma-disturbo? Ayaw yun pagbalibad. Bisang unsa ka nga busy, make time. At least, pila lang ka minuto sa imong oras, mga mag-loan friends, no? Kaya you really cannot tell kung unsa iyan tuyo. Regardless, yung hula ba siyang kwarta,
14: yes,
2: o unsa iyan tuyo, no? The moment ka ikaw yung i-reach out, mga mag-loan friends, you should be grateful.
14: Oo, kaya among all, no? Sa kadaghan ngayon, kaila ikaw ang iyang i-reach out.
2: Tumayin yun, ha? Once in... Gano mo ninikalit naman siya katunga sa akong kuan nga sila palagi, ha, nabanaw lagi siya.
15: Oh, yes,
2: kana nga mga byline mag-non Cheryl, no? Well, joking aside, ano nga word, pero reality na siya, no? How many years naman siya, ano, ako man iyan ako, ano? All the people, ano, ako yan nadumduman, no? So, behind sa iyahang mind, naaka dito, naka-store, no? Nga once sa iyang kinabuhi, na reach out kaniya or nahimo kaniyang confident,
15: yes. No, na siya pagsalig,
2: yes,
15: sa imo,
2: no? So ayaw pag bisgo nga ayaw ra kay nadumduman after pila ka tuig, yes. No, pasalamat ka kay nadumduman ka,
15: daghan pwede niya,
2: yes.
14: Then kwan pa rin magnumbing, no, at we'll just like to include sa mga parents magnumbing kay lately na ako na encounter nga parent gihapon na express siya, Ma'am Jewel, about sa iyang kanang anak gihapon nga na-depression. So usa sa iyang nakita og ako pong upon assessment, communication gyud, no, kay kanang parent and children nga relationship magdumbing ba, kay labi na karon ang mga bata, they are so busy with a lot of things, napakinig social media, and kung kita po nangintindi na ni kamot ba yung mga ginikanan unya, yes. Suddenly na alang dahil nag-share nga kanang a friend or the teacher would say nga, depressed pa yan imong anak, no?
2: Si teacher na yung makahibaw.
14: Oo. Kaysa school man. Correct, magdumbing. Kaysa school, dito man no, ma-assess man ni teacher niya, kita kayong ginikanan.
2: Mas lang oras sa school.
14: Correct. Kanang ikaw ginikanan na ning tiil po ba ka sa para pagpanginabuhi. Yes. So that is why open communication, di ba, Ma'am Jewel, is very important. Katong confidante, someone to talk to. Instead of kanang dito sa kanang usay friend, lahi na gidong kumuad to sa ginikanan. Kaya mas masabtan somehow magnumbing kung unsa bag ihang gihambing.
15: Yes. So,
2: it's a two-way to tango, mga magnum friends. Di ka kasayaw ang tango mag-inusara ka. No? So, sa itong mga ginikanan po, again lagi, ang simple, hi and hellos.
14: O, kumusta hon? O,
2: pag-abot, o na, kumusta man, 100 ba ka? O na-zero siya, o nabagsak siya saying sa, ayaw, kasabayaing, gikan sa buntag pa yun.
14: No pressure.
2: Sa hapon, mga magnum friends, no? Better yet, itap na lang ni Mimo shoulder, better luck next time. Oh. Kaya lagi na ni mo. So,
14: napay next
2: maka
14: time.
2: Maka-recover pa, napay next time.
14: Importante, ganahan kayo kung anong kinipusay, joke siya, no? Pero, kanang mo, importante buhi.
2: Yes.
14: No, karana, oh, importante diba? Buhi, no? Padayo, oh. Mapadayo nun.
15: Sa umali mo ng subura.
2: Oo, oh, diba? Sa umali mo ng subura, nga ito, makapasar lang. Mamata na, umali tangin dahil, mamilunaryo ta, basta makakaon lang ta three times a day. Napag-snacks.
14: Speaking of kaon, magdumbing, last week ba itong meal katubitang murag usaka
2: family
14: meal.
2: Day
14: family day oo kay matud pa nila para ma murag medyo ma counteract nato ning depression sa tong mga anak, di ba Ma'am Jul, nga at least once in a day na amoy dungan nga kaon. Nga it's either in the morning or in the evening.
2: Yes, one meal a day dapat na wala gyud kining distansya tanan, no? And the same is true with the parents, Magnum Cheryl and the Nurse Julie, no? Nga when was the last time parent nga na check mo sa inyo ang mga anak, kumusta na ba mo sa inyo pagpaningkamot para mapatungha sila? Mm-hmm. Di ba? The same way sa mga anak, kung kanus apod ang last time nga atong ikumusta itong mga anak, mga ginikanan, no? Kay kung kinahanglan mangod nato ang safe nga group of people nga ilahang ma-surround with ginikanan, yes. No? Immediate oo. Family. Kaya gikan sa ulo pa ingon sa
14: kailang
2: yes labi na ang inahan no kay gikan sa taguangkan kay bawo ka na magidu sa weakness og strongest point sa imong mga anak mga magnum friends no so kining pagbati og anxiety or stress sa when is the moment nurse Julie nga mahimong di nimo makumparar or ang kalainan nga stress ra man akong gabati dili pa man ni mentally ill akong utok. So,
14: oo, kana,
2: masaipa
14: kana.
2: Na nila. Nga worst scenario na dito sa stress ang ilahang ibati.
15: Yes, no, Magnum Bing, natay ginatawag na kanang, ang stress, mag-isa tayo, you stress. Mm. So, meaning na, ma-stress ta tungod kay, example, sa
14: traffic.
15: Students, o traffic, gana, pero normal na siya. Pero pag once gani ang stress, maka-apekto na sa imong daily na
14: daily
15: activities,
14: routine.
15: Daily routine. Kana, nagyud ang medyo, nagyud maayo, na kailangan ta, paminawot itong kagalingon, atong obserbaran kung kani siya magpadayon hangtod kanusa. Kung dili naka-productive. Kaya naman tayo good stress na ginatawag na sa exam, di ba? So, kailangan
14: ma-stress ta. It motivates you.
15: Yes. Para taas ng grado, taas ng guan, or sa work baka, patsara itong performance para ma-promote. Pero ang imong pagka-stress, maka-apekto na sa imuhang activity or di nakakaayo makapanguna o paminsar, gugtarong, tungkol kay sige nakagkasuko, wala na kay kalipay, munang ka na something wrong na gid, na kailangan ni mo magmuni-muni sa imong self kung okay pa ba ko? Ako pa ba ni? Or mas nikaon na ang ka-stress na ako sa akong personal gid na as ikaw. So, na importante kaayo na ikaw mismo imo ma-evaluate ang imuhang self. Kay, yes, stress is good as long as makapamotivate sa imuha, makahelp sa imuha na makuha ni mo imuhang pangandoy sa kinabuhi. Pero kung kana siya, mo'y rason nga nung mo'y makahatag sa imuha o peligro or negativity na sa uban tao, di na maayo na pangunahuna. So that's the time na we need to ask for the professional help.
14: Yes.
15: Either sa counselor or sa psychiatrist.
14: Oo. Unya, Ma'am Jul, no? Dili ra ba ni siya, like for example, ay, dili pa ko kinahanglan kay kaya kuan lang ko, stress lang ko, ulit lang ko, mga anak nga mga murag naglahi lang iyang mga mood, pero okay pa man ko, but that doesn't mean nga dili ka magpa-seek of help, di ba, Ma'am Jul? Kaya na mag-iuban nga, I'm okay man, I'm fine, I could handle, but you really need an assistance sa gihapon.
15: In short, ang uban ni mostly, no, denial.
14: Denial,
15: even sa
14: mga,
15: sa among mga service users, most of that time sa ilahagid is denial, even ang ilahang family. Pag maka-inkwantro na sila anak ng mga klase ng mga sakit or diagnosis na, oh, okay na ko, di man okay naman ko, ganun kailangan na ko.
14: Yes.
15: Oh. Okay man ko, sika mo ang kailangan. So, mga nanabitaw. So, kana siya. So, we need also to accept kaya ang tinuod na kaayuhan gyud sa usaka service users or atong pasyente is magikan dito sa kaugalingon kung naay acceptance. No, gina ang pinaka-importante gid sa
2: po. Triggering factors, Nurse Julie, unsaon pag-avoid nila? When it comes to, meaning, naka-seek na ka-professional help, feel na gid nimo na anak ka sa level nga, na anak ka na nga problema, unsa nga mga triggering factors nga pwede nilang ma-likayan? And at the same time, kaya nila i-recover ang ilang kaugalingon.
15: Yes, no. Labi na karon sa panahon, no, daghan kayo possibilities sa mga triggering factor, labi na kung ikaw usa ka tao na naghihambing na jud ani na klase na sakit. Mm-hmm. Importante kaayo ang ginatawag nato na psycho-intervention. Mm-hmm. Ikaw mismo sa imuhang self, mo avoid ka sa mga possibilities na makakause og stress sa imuha. Katong yung giingon ka ganina, Magnum Bing and Magnum Cherelle, na importante kayo ang mag-unwind. Mm-hmm. And if bilit na gid mo, ka na murag, kapoy naman, di naman gid mo akong pangunahuna o di naman may akong gibati. Mm-hmm. Kailangan mag-relax kaysama sa ito yung giingon ka ganina, Magnum Bing, no, na importante kaayo na mo detox ta for how many weeks na grabe ka busy. Mm-hmm. Kaya pag inana mang good, pag di na ito mabantayan ng atong kaugalingon na nasubraan na dahil kay ta, then pagkahuman mo kahit lang burst out dayo na makasupo, yes, mangaway, yes, manguan na
14: maapektuhan
15: dayon.
14: Ang imong environment.
15: Yes, mm-hmm, ang environment, ang imong family. Correct. Ikaw pag mismo sa imong self, ka na, di mo ko inani sa una, di mo ko inani kadali, masupo, pero karon nga nung dali man. Mm-hmm. So ang importante na Magnum Bing is ikaw mismo sa imong self, ma-aware po ka kung unsa mga factors na nakapabuhat ana na klase, mm-hmm, na panghitabo na murag, murag di lagi ni maay pag kanila kay dali na kay kumuria.
14: Yes.
15: Mm-hmm. So ikaw mismo mulaylo ka or mo avoid ka ato na mga panghitabo para po ikaw po makalma ni mo imong kagalingan. And of course, ang pinakauna yun is ang divine intervention, ang pag-ampo, yes, perminti sa imuhang everyday ni mo na paki-battle kay each one of us man yun. Mm. Maskin pag mingog healthy me, okay, yes, ako, pero so, oh, kinatanaan na.
14: We cannot avoid it yun, Ma'am June.
15: Yes. Muna, importante kay ang kindness.
16: Yes. Kindness is, be kind to others.
15: Yes.
14: And be kind and to ourselves. Ourselves. Yes. Bitong, kana bitang, we are so bombarded with a lot of activities nga kanang kita yung mga, we're so brutal with ourselves nga, mm-hmm, let us, we have to kanang slow down.
16: Yes. Oh, no? So kung ano yun, kailangan ta mag-refuel, no, mag-recharge. Kasi oh, sakyanan, gani, mag-alburuto man. Correct. Kung kapuyan na siya dagan, oh, mga Magnum friends, no. We'll be entertaining questions para our Magnum Live listeners. Sorry, madam, no, kung pwede ra ba, kung okay ra, i-mention yung name. But anyway, to be safe din ako, i-mention yung name, mm-hmm, Magnum Cheryl, no. We have question from our Magnum Live viewers. Good evening, Magnum Bing. What if imo partner, imo gilauman, makatabang sa imo? Siya pa man mo pa konsensya sa imo tungod sa kamalian, oh, nga nabuhat mo, samot ang depression o anxiety, Magnum Bing.
14: Oh, oh.
16: Nurse Julie.
14: Magnum Bing, muna actually, gusto na ako i-follow up question, hmm, kay Ma'am Julie, because kaganyan, na-mention na ito a bit. Actually, this kind of discussion, taas, broad, yes, gini siya. Kaganyan, na-mention na ito.
16: Tipsing-tipsing lang ni ato, mga
14: young friends, generation. Karon dayon ang mga ginikanan, especially ang mag-partner, Magnum Bing, kay kung ang ginikanan baya, dili sila in good terms,
16: yes,
14: mapiktuhan ng pamilya.
16: Not in talking terms, mismo, yes, si mama, correct, si papa, gati nalikdan na eh.
14: Oo, so yes, Ma'am June.
15: Yes, no, Magnum Bing, mm, ang Magnum Cherelle, dako gid kay siya na epekto, labi na kung ikaw naghambing og depression, dito, mm-hmm, sa imuhang partner sa kinabuhi, murag maon na hinuoy na hinung, sa mm, hinungdan nga nung mulala ang imuhang depression. So, I think, kana siya na, dapat na sila duha ang dapat ata, ana, mm-hmm, ata, buad to i-counsel. Kay para po, masabdan sa partner, nga nung inani the way mo think ang iyahang yung partner.
14: Mm-hmm.
15: Kay dili man pwede na isa lang ang ato ang tagaagpagtagad. Kay as a couple, kailangan magduha gid mo, ana mo, mo entertain, mm-hmm, sa gubang sa problema. Kay kung wala ka kasabot sa kondisyon sa imong partner, dili gid mo magkasinabot, ana.
14: Yes.
15: Mas musamot ang problema, mm-hmm, ana. Kay di man siya kasabot. Mm-hmm. Kay abi niya, inarti lang siya. Huwag ka mag-uyong maglalis, mm-hmm, na yun. And then, mupon ang problem karon kay most of that time, sa ato amig yung mga partner or naapo yung mga uban partner based sa mong experience na gina-reject or gina-invalidate ang ato.
16: Lisod kasi sila imbitaron. Yes.
14: Lisod. Yes. With the Filipino culture, Magnum Bing, yes, it's so hard. Mm. Monang, kung labi na sa lalaki nga part, kaya ang babae kita, murag, sige, oh, kay oh, willing raman, but ang lalaki, di, murag dili sila.
16: Taas kayo lang ego, yes, Nurse Julie, no? Oh,
14: yes. So, maugay na, Magnum Bing, no, kay, kanang isip lagi, inahanpod ta, usang asawa, Magnum Bing. Kanang, kinahang lang, kung sa kaminyon, di ba, Ma'am Jewel, no? Kanang, open communication, yes, kanang, kaya muna sila, kanang mga katigwangan, Magnum Bing, mm, ba, muna nga, do not sleep, nga nag-angry, yes, mo, pero at times dili gina niyo ko ano murag dili gid balik
16: ayo katulong sala
14: lagi na na lagi na nga
16: outside di ko lang buka karon.
14: Oh, pero kung if you if we follow it correctly mo gina, yes, mga ilang mga suggestion, Magnum Bing, nga do not sleep nga nasuko mo pero, mm, isip tao nagi mga panahon
16: yes normal na, nga nata sa height sa emotions na yes. Oh. So might be it would help no to look back sa inyohang mga gipanumpaan sa altar magnum friends no in sickness and in health for better yes. For worse dili man pwede nga asawag bana lang mo sa kalipay o ka kahayahay
14: oh.
16: No so when times worse comes to worse kinahanglan oh. Mo magunungay yun ganun
14: na feel na ko atong atong listener magnum bing nga ano kung iyang partner which is commonly
16: imbes mo imuhang giigilauman
14: mo oh, oh. Pag yung magkuan magmurag yes. Mo yung makastressor sa imo pero magdumbing usara gid sa nga kanang gina-advise ato labi na Ma'am Jewel no sa simbahan nga kanang himuon yung sentro sa inyong kinabuhi ang Ginoo magdumbing yes. Kay if ever kung mag-talk mo just in case mag-talk mo dili ka mo lang duha ang ka-talk mm-hmm. But you have to make it to it nga naa si Kristo kauban ninyo nang istorya mm-hmm. And usa ka tip magdumbing no nga ako nakuha sa mga couple ang ministry nga ilang gi-suggest during the discussion di ba ang uban kay grabe na maginang kanang panag-away gyud ako no if you wanted to talk no as a couple you touch any part of the body do sa imong kuan para near mo ayaw lang binirahan po yes, no oh. Example you touch the hand of your partner or you touch the habang
16: until such time nga mag calm down na mo
14: while talking and before you talk you really have to pray kay para makalma mo ba do naano mo sa hype sa inyong kaulit pero you really have to talk and pray about it.
15: And no. That's what we call touch therapy.
14: Yeah, touch therapy, magnumbing. You touch.
16: It's very effective ways to communicate mga magnum friends. No? Kaya sometimes, maglingkod lang kanya, don't say anything. No? Oh. Basta kanya
14: pwede, lang kanya. Yes, you do not say anything. Oh, kanang maminaw lang ka kay. Pero ayaw ra pag katong other partner, ayaw pag kaulit. Makigistorya. Yes, sometimes no? That is her or his expression
16: yeah,
14: ways.
16: Sometimes silence is a communication. Yeah. Yeah.
14: Correct.
16: Diba?
14: Oh.
16: We choose to keep silence para walay gubot.
14: Oh.
16: In somehow, pila lang ka seconds or a minute in a day. Or sa inyohang, in the center of or in between sa inyong struggle or sa inyohang arguments. No? Okay. Silence ka. Ayaw sa siya hilabti. Pasag di lang sa siya
14: mag-ilabti.
16: Ayaw sugnuri.
15: Pasag di sa siya magpagawa sa iyang gibati. Mm-hmm. Dahil na dahil pag once makalma na.
14: Yes. Yes.
15: Oh. Na iuban kaya technique ana na ipakount pag 1 to 10.
14: 1 to 10. Yes, yeah, exactly.
16: Backward.
14: Muna Ma'am Jewel akong ginakuan sa akong mga anak. Oh, nga kayo you count muntit usahay kabi. May kadili na maabot sa 10. Murag na pas 5.
16: Yes.
14: Pero at least count 1 to 10 kaya para nakapost ka.
16: Nakarelax na siya.
15: At least wala kasi mong peak of emotions. Yes. Kaya pag nakasi mong peak of emotions, you can tell a lot of things na makasakit.
16: Yes.
15: Which is, di na ni pwede mo mabawi na kay nabutang na imo na na siya.
14: Yes. So that is why counting, no? Yeah. Muratang mabalik sa itong pag-grade 1. Yes. You count 1 to 10 kay para mo inhale, exhale ka before you decide. Kay say, when you decide on your peak on your emotion,
15: lahi na.
14: Even
15: na
14: if you're mabapoy. Too much happy, di ba, Ma'am Jewel, ka nang happy kayo ka, you decide ahead.
15: Happiness and sadness, bawal gud it so indirect gud na mo.
14: So dapat relax at last.
16: Yes. Kaning pag-seek og kining counseling, Nurse Julie, kani sa ato ang Magnum Live listeners karon. Unsaon man niya taon pagkumbinsi ni iyang bana nga mo may problema nga makapaubos sila sa counseling. Ug aha ba pinakadali ma-avail ang ato ang
14: aha sila mo adto
16: counseling
14: session.
15: Yes, ako na ibaw ano na ata sa CSWD na naay sa ilang social page na pwede ka dadto mag nasalay form or kanang form na pwede ninyo i-fill upan para sa counseling. Pero sa katong question na unsaon niya pag-convince ang iyahang husband para magpa-counseling, it's a matter sa ilaha gid kung unsaon ang ilang communication, kung patigbabaw ba ang paghigugma na mabalik ang ilang relasyon or maka-express siya sa iyang, at least maibawaan po niya ang iyahang gibati or ma-learn po sa iyang husband kung unsa po ang iyahang kondisyon, much better gid na. Pero kung naalang siguro kanang pag-convince at the same time in a way na respeto sa isa para mailhan nila ang isa sa ilaha, siguro possible, siguro magnum being na importante kaayo na to be sure, is na ay someone na patigtunga sa ilaha na mo convince para, di ba, busagin natin yung mga maninoy, maninay,
14: yes.
15: Something.
14: Correct.
16: Second parents.
15: Kasi kung di ko sila magkasinabo, so someone na lang na mas ano sa ilaha, basta hindi mo to, okay, kung silang duha, magsigira sila istorya o taro, may istorya o maglailahay lang pang istorya nila, I think much better siguro na someone na patigtunga sa ilaha.
16: Okay. Imposible mag-yun magnum chairal, wala gin sila mga fatherly figure.
14: Yes.
16: No? Nga pwede lugar mo tuog ito iyahang bana, kana ragit siya nga tao ang makakumbinsi no sa iya. And bahalag milapas sa tagjutay sa atong oras magnum channel bato will be entertaining sa ato ang magnum live viewers no. Ma'am kung i-announce pa imong pangalan dili na lang. Mga ma'ams, just wanna ask unsa ang condition sa isa ka tawo nga feel niya ang stress nga sa point nga magkurug-kurug na siya sa ting sa
14: tremor na siya mamjul.
16: Yes, sa pagunahuna daw og daghang butang o labi na sa trabaho. Yes. Asking for advice. Nurse Julie.
15: Yes, no. Naano dito siya yung mga symptoms na kaya nanagid siya yung mga tremors na, no? Yes. So, kana, I think, ma'am, the best gid ana is magpa-ask na lang gid siya og professional help.
14: Yes. Okay?
15: Beyond sa symptoms, ana, possibilities na apag yung deeper meaning ana siya or na pa siya dapat gid na masyada magid kung magpa-adto ka og professional kay i-counseling mo dyan at the same time.
14: Na-session siya, ma'am Julie.
15: Yeah,
14: ma-session no?
15: Siya. Mm. I-trace ang imuhang unsay rason nga nung abot sa point na pag makadungog ka ani ng mga topic or mga ani na mga experiences nganong inani ang imuhang kakabati. So murang gatawag na kana murag ilaha bitaw i psycho education nila. Yes. ang usa ka pasyente i-trace back nila ang ilang mga inner wound before
14: nga wala na heal nga mga wound
15: nila.
16: So wala yung mga closure. Yes. Sa mga traumatic experiences no.
15: Yes,
16: so aya pa nila dayon aya pa mismo sila dili sila aware. Yes. Na sila nga
14: naa sila na maglumbing nga dili ka aware nga kana sa imong during developmental stage. Yes, sa kinabuhi magnumbing. Mm-hmm. Wala siya na patch up pa. Mm-hmm. So madala-dala hangtod nga muda ko. And if ever for example kung iyang partner magaling iyang problema magnumbing, kung hard pagigayo nga sila duha, siya lang sa no.
16: Yes,
14: siya lang sa dayon makig storya siya sa kanang kanang atong mga hingtundan. No. Pagkahuman dayon kung if it's kanang available na ang iyong husband, ready na po sila duha. Mm-hmm. Din sila din duha.
15: Mm-hmm.
14: Kay para mas ma kuan ba ma at
16: well, to save sa iya emotionally, Nurse Julie, wala problema og din niya makumbinsi the moment or right at that moment iyang bana. Oh, i-save sa iyang kagalingon.
14: Correct.
16: The moment nga mag-clash sila, mm-mm, siya na ang sit back. Mm-hmm. No?
14: Yes.
16: So wala na igubot, mahitabo.
14: Oh, pwede nga siya maka-understand na sa iyang husband. No?
15: Yes.
14: So,
15: one at a time in short.
14: Yes, o niya. Ana din nga pamaagi, Ma'am Jul, kanang iyang husband po, mas masabda na siya. So, ana nga time, pwede siguro sila duha. Kay, pwede mong magdumbing kung siya mismo labi na kung ang inahan, ang kuwan magdumbing, no? Ang mapektuhan. Maapektuhan ang pamilya.
16: Kanan.
14: Ang mga anak.
16: Dili na magluto si nanay o pagkaon.
14: Ang mga bata, tuwa na rin sa gawas.
16: Naglumba, naglatagaw.
14: O, kaya ang balay, dili na home. Eh, because our house is not just a building, but it should be a home.
16: It should be a home.
14: O, niya taas pa kayo nangisigutanan. That is why you visit.
15: Yes. Motong magnum being, katong naingon na kung sa iyang angay buhaton, much better na mag-ask siya o professional help.
14: Yes.
15: Kaya para po matagaan yung pagtagad, para dili po mo progress ang iyahang ibati. At least siya mismo, makabalo siya how to intervene if na yung mga moment na mag-tremor siya.
14: Mm-hmm.
15: Kaya na yung possibility na kung di siya masigdi siya taga-agtambal, i-counseling lang siya, psychotherapy sa doctor, or if kanang need na yun, that's the time na kailangan makatag ang doctor o medications.
14: Yes.
15: But most of that time is more into psycho-intervention lang sa naginahatag sa doctor.
16: So kaya rin niya i-tone down yung self magnum Cheryl. No?
14: Na yung mga therapy nga pagkahimu.
16: Aware lang siya sa mga defense mechanism nga pwede niya pag-abuhaton.
14: Yes. Kaya pwede ba, di ba Ma'am Jul, if ever, kanapitong you're super stressed, kanang imuhang mga kuan ba mga mental health issues, mahimo siyang somatoform disorder.
15: Yes.
14: Mahimo siyang balatian sa lawas nga masakit na hinon ang imuhang likod. Diyan.
16: Tingala ka lang, ubo ko'y balatian. Ganun, nainali man eh.
14: Bantog lang mga mama magbabing ka pa nakita ang likod per minute.
15: Stress
14: na si mother. Oo.
16: Okay, Nurse Julie, yun sa manutuod ang nakakahanay ng mga programa diha sa itong House of Hope. Kumusta itong mga resident karon? Hopefully, magkagamay na yung taon nilang maatiman magnumtsyo. Pero kaya di lalim, no? Pila na ba ka mga residents karon ang nasa House of Hope?
15: As of now, we have 53 ka-service users na getiman karon sa House of Hope Foundation. And most of them is mga charity yun. Since pag-start pa yun, since 29 years na ang House of Hope.
16: Buyan.
15: So naagid sila dara. And then, sa karon padayon gapon ang pag-service na gihatag na to sa foundation, no? Sa pag-atiman sa ilaha. So, naagya po ang mission o vision sa ato sa Archdiocese na ang pagtabang sa mga tao na wala na
16: kapadulungan.
15: Since kay mostly sa ilaha wala yung tag-iya kay pinulitan pa sa una ni Sister Pat.
14: Mm-hmm.
15: But karun mang good because of the Mental Health Act Law 11036, di na tayo pwede basta-basta mamunit.
14: Mm-hmm.
15: So kailangan na yun na yung proseso.
14: May watcher, di ba? Dapat
15: yes,
14: po.
15: Proseso, na yung mga social work na mo yung atiman sa ilalabi itong wala yung mga tag-iya.
14: Yes.
15: We need to preserve your dignity as human human being. Dili lang kay basta-basta na to sila po nito.
16: And naana ba tayo mga resident diha nga nibalik na sa community, purebuyag, ilahang existence.
14: Murag lang ko nakita magnumbing ring sa cathedral, kinsa ba ni siya nga pasyente. Mamiligya sa akong kandila.
15: Yeah, labi na ko may nusag taga Lord's College, kay nato kita sa una ga, kung sa tuwang site. So yes, no, kanang daghan na gid kay ta magnumbing. Natay mga nakauli na, like na mga teachers, na isiman, na ay journalist, na apoy mga architect, na napadayon despite sa ilahang mga diagnosis, no? Wala yun naghindran sa ilaha para mapadayon sa ilahang kinabuhi. Munang giingon dyan ako na naagi paglaom despite sa mga gihat, ay despite sa kondisyon na diagnose sa iya, dili gid na siya na end sa iyang life, yes. Na tama na siya dara, but naapag yung life behind sa house of hope. So muna daghan na gita na pauli magnum Cheryl at magnum Bim na nakauli silang pamilya, nakabalik sa ilang trabaho. These are mga real stories, successful stories na pwede gidi ay. Pwede gidi ay na after sa facility, mubalik sa community. Pero of course, importante kaayo ang pamilya, acceptance, o sa community. Na naagin na tanan. Kay kung saan man mo na pag-abot sa community, nadanto ang pag-BIBI, nadanto ang stigma and discrimination, samot na sa pamilya. Pero kung naa ang support between sa family at sa community, dako gyud kinatabang sa usa ka.
14: Ang akong pangutan, Ma'am Julie, if ever ba, pag kung wala gyud siya'y pamilya, or dili i-accept back sa community, unsay pwede na, unsay mahimuon na to.
16: Mahimuon na itong volunteer diha sa House of Hope.
15: Sa pagkakaroon, ideally, dapat na atay, ginaplano mo na before, na naagid tayo ginatawag na halfway home. Na katong mga service users na to, na wala na'y pamilya, if ever na ay pamilya, dili na sila gusto paon. Because of the funding, manggod, di mo na pwede ba sa kay additional
16: manpower. Yes, logistics, yes, mga magnum friends.
15: Di mo siya pwede. So, pangandoy na hopefully mahitabo na sa pagkakaroon katong mga service users na wala pa'y pamilya, na ang house po mo'y gaatiman sa ila. Sila ang gapalit sa tambal, sila ang gapacheck up sa ila. Kay we are not caring for only a psychiatric patient nowadays sa house po, but we also care for those aged na gin, mga tigulang na,
16: yes,
15: mga
16: elderly.
15: Na, elderly na gin siya. So,
14: tigulang na ba si Maing?
15: Yeah. Medyo, medyo na
14: gin siya. Pasyente ka na ito.
16: Sinners, Mary Chris, mga magnum friends, sabihin mo lang kayo na adres sa itong station ang staff sa staff nurse sa House of Hope, mga magnum friends, no? Logistics, Nurse Julie, unsa ba ka subidahon sa inyong pagatiman sa mga resident?
15: Oh, honestly speaking, because we are trying the sa best gid nato no, sa Archdiocese na mapanindot ang facilities, or we have our ongoing construction, no? Kay di man pwede na ato no siyang ibutang sa usa ka area na dili gid maayo ang kanintang. So ginatry gid di mon senior tax and sa Archdiocese na mapanindot ang ilahang puloy-anan. So munang ongoing ang construction karon, munang importante kaayo ang tabang gyud sa katawhan, kay matud pa nila nabuhi ang house po because of the God's providence na naay mga malumong kasing-kasing na mo share sa ilahang blessings.
14: Anything nga ilang mahatag.
16: Oh, invite ang mga dugang philanthropist, Nurse Julie, no? Kay labi na, December is coming. Gift-giving is the real essence of Christmas, mga magnum friends.
15: Yes, no, magnum being ang magnum chair. Salamat kay sa higayon, no? Ako gining kwaon na higayon para mag-ask og help sa itong mga kaigsuunan na masuking tagpaminaw sa magnum, no? Na basin na amoy mga sobra-sobra na blessings na pwede ninyo mahatag sa atong mga service users, labi na sa pagpalit sa ilahang medications, pagpaayo sa ilahang balay, no, dito sa House of Hope, para mas manindot pa o mas kaaya-aya ang ilahang balay
16: dito. Comfortable
15: sila sa ilahang gipuy-an dito sa House of Hope. Gapaningkamot kit ang foundation. Munang, kung pwede gid mo dito mag-celebrate sa inyong birthdays, mag-share sa inyong blessings, we have office sa katedral. Dara dapit sa kandilaanan. So, mutana lang mo asa dapit. Pwede mo mag-drop off dara sa inyong mga donations in kind, cash, depende gid siya.
14: Pwede so, kung di sila mag-add to dito sa Lumbia dapit mga bahin.
16: Sa center mismo. Sa facility mismo, considering atuyoon mo.
14: So, pwede sila sa katedral.
15: Yes, nating office sa katedral. And look for Miss Bing Oliverness o si Sister Gemma na asa dito every day. Monday to Friday, para andam mo dawat sa inyuhang tabang.
16: In
15: no?
16: Cash and in kind.
15: Yes. Importante kita. Katong mong gusto makahimamat sa itong mga kaigsuunan sa taas, will come with kayo muna mo anto dadto. Kaya ang uban manggod, natouch kayo kung magnum, ang Cheryl, ang magnum being, ang uban kay instead na magdibo, mag-birthday sa hotel, dadto nila
16: wala na yung mga extravagance karon magnum Cheryl nga mga celebrations no kaya siguro sa kanila gi mga panghitabo nato sa kalibutan karon nga ang sharing kindness lagi would make a difference magnum Cheryl no kay it would return you in tenfolds.
14: Oo, maskin mga toiletries lang mga pangihatag magnum Bing dakong tabang na kay na didto.
15: Yes, nako naging kinatabang.
16: Kay daghan man tag mga kaigsoonan nga makonsidera nato nga less fortunate yes, mga magnum friends. And wala nila nagipili no Nurse Julie. We are just so lucky and blessed nga naata sa normal nga pangpanglihok-lihok mga manggong friends no and there are really individuals nga nagkinahanglan og special attention. Oh,
14: then if curious sila magdubing actually pwede ra gid sila madto dito kay mahimamat masturya ra gina sila. Dili sila katong ilang ginahon nga labasing nang giwal.
16: Dili sila violent mga manggong friends. So, they are very accommodating, smiling, makagaan sa imong pagbati
14: kay yeah, mga pahiyom. Wala pa pagi ka magdubing kay anaon makapermente gwapo gid si ma'am, gwapo gid si ma'am.
16: Lagi. Oh, so, sila in yung word mo wala mga gwapa lagi ni silang nabisita karon. Mga manggong friends. So nara sila sa Angaw sa Ubhope sa unsa ning exact nga location na
15: Upper Palalan Lumbia Cagayan Dear City. Okay. Then ang office diet is nasa Cathedral.
14: Cathedral lang.
16: Okay. Magnum Cheryl, wala na kita. Okay. Kasap, na kita
14: lagi kasap po mga 3 seconds lang na kay nag-chat kid sa ato si Sir Joe Del Puerto. Sir Joe Flesilda.
16: Hi, sir!
14: Hi, Sir Joe.
16: Atong regular Venetia nga listener and viewer, Magnum Cheryl, no? Bihibra ka ni Sir Joe karon kay Murag. Gi-enjoy na ginayahang iyahang pagka...
14: Sige lang. Ato na siya ma-interview po sa mga geriatric care, no? Nga, yes. Sa baka ang atong mental health diha na mga level. Ingon siya kinindaw mental problem ba ng maritism?
16: Maritism.
14: Pwede ba siguro na ay inana, ma'am Julie?
16: Maritism is maritism?
14: Ah,
16: maritism!
15: Maritis!
16: Yeah. Ay, makastress!
15: That's an attitude, yeah.
16: Oh, yes. Makastress gina, Sir Joe. As in.
15: Labi na kung mga negative puros.
14: Yes, okay, negative gina po, di ba, ma'am Julie?
15: So, okay na mag-maritis kung puros positive. Pero positive. Kung negative din, makapadak siya.
16: Makalabha ka sa imong isig katao. That's stressful, mga mag-friends. Dili gina hapon.
14: Oo, tama.
16: Okay, so Nurse Julie, your final words before we let you go sa atong mga viewers and listeners, please go ahead.
15: Yes, no. So again, salamat kayo Magnum Cheryl and Magnum Bing sa pag-invite namo diri sa inyo sa Magnum, no. So akong panawagan sa atong mga suking tagpaminaw na manghinaot ko na inyohang atimanon ang atong panghunahuna, dili lang atong physical, no, kay ang tinuod na kaayuhan dili man lang sa physical but also holistic approach. And always remember na kindness is our responsibility. Ang paghatag o maayong pagtagad sa ato isig kataw, dako kay natabang para ma-maintain na nga ato ang mental health at the same time. And if kung maayo ta sa ubang tao, much better po na maayo po ta sa atong kaugalingon. No? So, yes. ayaw kalimti ang pag-ampo, whatever religion you have, importante kayo na naatay pagtuo sa Ginoo or unsa man ang imuhang relihiyon karon. And amping kanunay and God bless everyone.
16: Well said, Magnum Cheryl, no? Ato ang dinapit nga bisita inyo na ba ang mga Magnum friends, si Miss Julie May Maisog Robles, ang head nurse sa House of Hope, mga Magnum friends, din nag-share usab karon og mga insights and inputs, mga Magnum friends, on how to keep our mental health.
14: Siguro in the future, Magnum Bing, we'll have another episode ng discuss. Taas din siya kung i-discuss.
16: Thank you kaayo sa presensya usab ni Nurse Mary Chris sa Vitor Buco, no, kay usap po ni siya sa Gatiman, no, yes. Sa 50 kapin ka mga resident nato sa House of Hope. Og mapasalamaton kay taani nila Magnum Cheryl no mga volunteers nato nga mga health providers kay di lalim no sa ato lang balay pila ra ka anak imo disiplinahon di lalim unsa na lang nang lain-lain ang gigikanan lain-lain ang mga kinaiya mga Magnum friends no they are in a noble world mga Magnum friends no this is a very selfless nato nga mga individual nga nasa katilingban nga tabangan na to. Oy, katong daghan diha atensyon sa mga tubig-tubigan.
14: Kay hapit ng Christmas Magnum Bing. Yes. Kanang fulfilling kaayo ba? Makaparindot sa imong mental health exactly. Na ha. Kanang bitang you share.
15: Yes.
14: You share something out from your bisan pa sa gamay nga pamaagi.
16: Bisan pag nagkamalisod ka din ha. Natabang igsoon.
14: Modo na pinaka-fulfilling nga kanang healing sa usa ka tawo. Kanabang bisan pag wala kay kanabang ginagmay lang.
16: Bisan sa akong kalisod, nakatabang
14: ko. Correct, nakatabang ko. Very fulfilling.
15: Yes.
16: So, imong 1 seconds, mag-lumchere.
14: Kato lang yun. Hi, Anilo. And, sa itong si Santi, si Leia, og si Donna. Among bash ka na sa RN Hills, Maglumbing. Mayang pagpaminaw.
16: Wa na kita yung oras. Bitayo na kita ni Magnum Joel at ni Magnum Chimo. Sunod na ang balitang Magnum, mga Magnum friends. Uban sa itong mga Magnum na newscasters, kami mapasalamaton gyud sa kanunay, matag Sabado. Dinhi sa itong tulumanon, sini manara ta magdungganay o magkita ay mga Magnum friends. Apan siguraduhon ginamo kanunay ni Magnum Cyril nga busog ta kanunay sa mga informasyon may kalabutan sa pagpahimsog sa itong panlawas, dili lamang sa mental, physical, social, lakip na ang spiritual, mga Magnum friends. Kay sa kanunay, kami mga pamulo magunsa man ang sapi kung sa lawas lamang nato kana pauli. Kaming tanan manginaot nga sa tanan atong isigutan diri sa tulumanon matag Sabado sa Magnum Health is Wealth. Kakuhaan to sa pagtulunan magamit ta sinadlaw ta nga pagpakabuhi. Dumduman lamang yun nato sa kanunay nga ang pagatiman sa tong kagalingon susama lamang sa pagatiman sa tong mga tanom. Kinahanglan kini nga atong pagagalamon aron himsog kita sa tanang panahon.

0: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna o samang sibyahan, tinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba lang ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Bugas-bugas sa naw, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant, nga dunay labing taas nga urak value. Pangkundra sa epekto sa sun resistion, oxidation, toxin, allergen, o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pangkundra usab sa damage sa ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, din sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimunsi usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Logo.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
10: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y sukli.
12: Walang sukli.
13: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
16: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
17: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
18: Magno friends, maing adlaw niya nasa mga special reports na giandam sa ato mga Magnum Hunters sa alang sa ato mga dugang pagtulunan karong umaabot adlaw nga Domingo. Unaw na to ang special reports ni Magnum Hunter Jane Luna sa iya mismo ng trivia. Mo trivia siya sa sikat nga pagdrawing sa pumpkin panahon sa Halloween. Unsa ka ang iyang gibasian sa iyang pagdrawing? Nganong misikat man siya? Paabuta si Magnum Hunter 24 sa iyang trivia. Humaniya, muatod ta ni Magnum Hunter Kia Abellinosa sa atong health news. Kay matod pa niya, mga sakit nga hatagan og alibyo sa pagkaon og yogurt. Unsa ka nga sakit ang pwede? Kung naay mga sakit nga atong gibati, mukhaon na lang tanini. Pabuta iyang health news. Muatod rin ta ni Magnum Hunter Aileen Acurin sa atong beauty and news. Skin whitening. Daghan kayo ang gagamit sa ato, haplas, ug uban pa, gainom og mga gluta para gyud nga puputi pagayo ang ilang panit. But unsay pamaagi nga simple nga pamaagi nga muputi kita labi na sa atong pamanit. Humaniya, muadto renta ni Magnum Hunter

0: Minso kabaktulan sa iyang Science and Technology News. Matod pa nini, ang pinakasaba ko nga klase sa langgam. Tungod sa kasaba, murag na ay rock band nga ga-concert. Usa ni nga klase nga langgam. Usahay kining mga langgam bitaw nga di nato madungog og makita. Once nga makakita tag first time, mahibulong ta sa ilang mismo mga tingog. Muna mga rason nga sabaan ta. Pabuta siya diana. Umaniya, muisgot po ta sa atong sports. Upat ka mga baksidor, milangyaw sa gawa sa nasod, puro pildi sa dulang boxing ang kapait pagyod sa ilang pagdula puros pagin sila technical knockout unsa ka ni nga pamaagi ing ila mismong gibatunan og sikin sa ba sila nganong sa upat kanila wa magidag manaugon puros gayud sila nga TKO. Kanang tanan, babati ninyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum Persid Blanca sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Ito balitang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
3: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters. Balitang Magnum.
2: Alas 6:43, sige lang, kumusta mga kaibigan? Karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Una sa itong Magnum Lokal, City Mayor Orlando Clarix Hoy. Subli, iklaro ang katuyuan sa plano pagtugod sa bagong City Hall sa atong Magnum National. Kabig dubinta ka mga nakahanay nga mga testigo para sa defense team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa atong Magnum International. UN gikundina ang pagpahamtang sa Estados Unidos sa mga sanction batok sa ICC. Sa Magnum Business ERC gitinaw, adunay limitasyon ng ang mga makabenefisyo nga konsumante sa gilagwayang no disconnection policy. Sa atong Magnum Entertainment Black IP sa member Apple Yap, ang misulay kinadto sa pagpaulitaw sa film international singer nga si membro kani sa Pussycat Dolls kasi Nicole Zerzinger. Sa ato Magnum Sports sa Coach L.A. Tenorio, may confirmar nga dili makadula o galo sa usa ka bulan si Paul Lee sa magnulya sa PBA Governor's Cup.
3: Balitang Magnum.
2: Mga Exxon, kumusta? May gabi karong loud na karong ng Sabado, October 10, 2025. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
4: O Magnum Chingintrina Enriquez.
2: O karong sanitaris sa itong Magnum Lokal, subligi klaro karong City Mayor Orlando Clarix Hoy, nga ang katuyuan sa planong pagtugon sa bagong City Hall. Madod pa ni Hoy nga kung aduna na ay bagong City Hall, mao'y unang makabirbisyo ang katawahan tungkol kay dili na mahasol kay mausa naman ang buhatan sa gobyerno. Gawas pa niini, maminusan usab ang kahoot sa dagan sa trapiko sa Dakbayan.
5: Nga daghang naminaw makasabuton unsa ang tinguha og umong nganong mapabaldi nato ang City Hall sa Dakbayan aron makahatag og kasayon kadali nga dili na mahasol mahago makagasto ang mga katawan kun ugaling adunay silay nagkalain-laing katuyuan gikan sa lokal na kagamhanan hangtod sa nasudnong mga buhatan nga naa dinhi mahimutang sa atong Dakbayan. Dili pa nila matagamtaman karon apan sa ulahi ang mga tuig, ilan ang makita nga ang atong tinguha og sa inyong mga suporta, wala kita masayo. Kay ang atong tumong, mao ang pagpangandam og mahatagag kay gayunan ang katawan sa umaabot nga katuigan na dili na sila mahasol o makagasto og labaw sa tanan, makadaginot sila sa panahon, mga oras nga sila makinahanglan sa nagkalain-laing katuyuan, sa nagkalain-laing buhatan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan.
2: Ang payag ni City Mayor Orlando Clarix Hoy.
4: Padayon ang gihimong alakang sa Department of Social Welfare and Development kon DSW Region 10 nga matabangan makatawhan ilabina ni ato mga kabos aron batukan ang negatibong epekto sa inflation. Kini ilabina sa epekto sa gubat sa tunga-tunga nga silakan nga kadaghanan apektado mga PUB driver. Matod ni DSW 10 Regional Information Officer Rochelle Galia nga napadayon ang ilang cash relief assistance nga magsilbing safety net.
6: As we all know, no, the Department of Social Welfare and Development is always there for our vulnerable sector. So, kung moingon tag mga kabos, pobre tawa, o labaw na hinahanglan, DSWD yun ang ilang una kasaligan. O man gani, nga labaw na karon no, sa pagtaas ato ang palaliton tungkol sa krisis nga ato ang nagian dili. Lamang dili sa sulod sa nasod, apan labaw na gid sa Middle East nga dako o epekto sa ato ang nasod. No, ang DSWD proactive kaayo sa pagtubag. No, sa mga panginahanglanon sa ato mga kaigsoonan. Kung gani, kung ato ang lantawon sa krisis nga nahitabo karon sa Middle East, ang pinakauna gyud nga nakasagubang ni ini nga krisis ang ato ang mga PUV or public utility vehicle drivers. Kung gani man tungod pod sa mandato sa ato ang presidente, no, si President Ferdinand Bongbong.
4: Ang pamayag ni DSWD Regional Director, Regional Information Officer Rochelle Galia.
2: Alas 6:40 Otso na sa mga nanawagan ng Department of Interior Local Government kundi ILG nga ito sa matag Local Government Unit sa kundi LGU sa riyon nga magservisyong dunay de integridad maminaw sa katawan o komunidad o uban pa. Hidungan sa pagsaulog sa Local Government Month. Madumay ni DILG Regional Director Bruce Kulaw na kinanglang magparayan ng kakuan tungod kay ang matag adlaw kay gayunan sa pagservisyo o makuha ang pagsalig sa katawhan.
7: This observance reminds us of the important role of local governments in promoting good governance, responding to the needs of our communities, and delivering essential basic services to our people. Local governments are at the forefront of public service.
2: Ang payag ni DILG Director Bruce Kulaw. Alas 6:49 na, ganoon sa itong Magnum National. Iklaro karon Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, nga kapig nubinta pa. Ang nakanaay nga testigo sa ilang kampo, lagip ang mga identified o reserve witnesses. Inoon, wapa sila ay mahatag nga siguradong ihap kung pila nini ang opisyal nga presentar sa Brisbane Court. Mahat ba ni Poa nga nagdepende sa nasabutan sa ilang legal team nga sa mahimong pagdepensa kung pila ka mga testigo ang aktwal nga ipatawag sa pagdungog.
8: The total that we have, I think, listed is around over 90 witnesses, diba? Yun yung total, no? That means yung mga identified and the reserved witnesses. So, as to the number of witnesses that we will be presenting, I can't give a number right now because that will be something that we will have to discuss pa rin, no? Within the team, depending on what we feel will be best for the defense. Plus, kahit naman during the presentation for evidence, hindi ko pa rin, evidence in chief, hindi ko pa rin kayo mabibigyan ng absolute figure.
2: Ang payag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, kuno binta niya sa usa ka hearing duha, tulo. So, aptan pa ni sunod tuig siguro. Daghan man kayo, present man ni muna.
4: Pero nakaset lang siya Magnum 90, oh. Pero basin, minusan pa gid siya.
2: Oh, depende sa wala. Kaya makutana sila, magkusigsabin ang persecution.
4: Oh.
2: So, daghang ka ng lubinta.
4: Lagi.
2: O kani-kaning ilang gipresent ka ron, wala maglubinta ni. Murag pila na kabok na present. Kini lubinta, so di mo mo nang humanuntanan. So, paingon lang dito sa Disyembre, Enero pa na.
4: Oh, lagi.
2: So, dugay pa
4: pero
2: kayo.
4: Pero target rapat lang Magnum Joel, December 16, kinalan.
2: Kala sa ilang target, pero di mo mahimo lang, kanini mo ipresent ang mga testigo po sa depensa.
4: Oh,
2: tanan ginatagag chance, Magnum Ching.
4: Dugang Magnum National, nagtuo si House Prosecution Member Representative Joel Chua nga posibleng mag-atubang si Vice President Sara Duterte sa criminal charges sama sa plunder o malversation. Mato ni Chua nga posibleng konsiderahon ang angulo sa iyong violation sa Vice Presidente sa AMLAC o sa BIR. Mahinumduman nga doon ay gisangat nga grave threat sa kaso bato kang BP Sara apan ang arraignment nini nasibog sa ikaduhang higayon.
9: Well, unang-una, kasi yung sa confidential fund na lang, more than 50 million eh. So doon lang sa plunder, medyo ano na yun, tagilid yun. Tapos may malversation ka pa, tapos may mga ano pa, may mga yung mga grave threat. I guess yung grave threat, nakasampa na ngayon. Plus ito pa, yung sa AMLAC, may violation ka na sa AMLAC. Yung dinidiscuss ngayon, yung AMLAC, o yun, doon lang, isa na yun. May violation ano doon eh.
10: Bayar.
9: Marami-rami rin itong ano.
4: Mga pabahayag ni House Prosecution Member Representative Joe Joel Chua.
2: Alas ay, sikwit tayo no, sa mga gilauman nga malakip sa mga amindahan nga iluso ni Presidente Federal Marcos Jr. sa mabot 49th Asian Summit. Ang pagpalapan sa digital trade sa reyon, pinagi sa Digital Economic Framework Agreement. Matod sa ni Palace Press Office Attorney Claire Castro na magbaton sa mas halapan ng merkado ang mga online seller, gagmay negosyo o technology companies sa Pilipinas sa pagduso sa DIFA.
10: Inaasahan din ng Pangulo ang magiging mahalagang hakbang ng Digital Economy Framework Agreement, DEFA, ng ASEAN na naglalayong palawakin ang digital trade, e-commerce, digital payments, data privacy at cybersecurity sa rehiyon.
2: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro. Alas 6:52 na kalas ng Magna International sa Amerika. Gikundi na kalas United Nations ng UN, gikan sa UN Secretary General Antonio Guterres ang pagpahamtang sa Estados Unidos sa mga sanksyon batok sa International Criminal Court kung ICC. Kinimahan sa motion ni U.S. President Donald Trump nga lakip si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa pagpahamtang sa sanksyon sa korte sa bahad nga bungkagon ang ICC. Nunutili na alarma si U.N. Chief Guterres o gingong dakong problema ang nasangpit ng desisyon sa Estados Unidos sa pag-angkon sa justisya sa international level sa nagunang katungdanan sa ICC samtang nagkayo sa usab sa pagpadayag sa ilang pagkundina sa mong motion ang kalyado sa Estados Unidos sama sa UK, Denmark, Germany, France, Canada, Japan, Italy o Netherlands. Dugdon din gidawat ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga silot sa Amerika batok sa ICC sa sanksyon kundi ni gibutyag ang dili na kinihingpit o usa ka korte din kung kini o gitandi nimo sa usa ka tinuod nga korte. Alas 6:54 na kuno sa itong Magnum Business. Gitinaw sa Energy Regulatory Commission kung ERC nga dunay limitasyon ang makabenefisyong konsumante sa gilugwayang no disconnection policy. Matubo ni Attorney Maria Corazon Guinness, Director sa Legal Service sa ERC, nga katulamang nagkonsumo sa 200 kilowatt per hour ang ubos ang parayong makapimulos ini alang sa Nobyembre o bulan sa Desyembre ng tuiga nga konsumo.
11: Pinalawid ng komisyon yung no disconnection policy bagkus para na lamang sa mga residential consumers na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours and below.
2: Kaya ang payag ni Attorney Maria Corazon Hines, Director sa Legal Services sa ERC. Samda sa Forex rate ng usa ka US dollar valor karon sa 60 pesos o 76 centavos Canadian dollar, 44 pesos 12 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 98 centavos Australian dollar, 43 pesos 67 centavos ang Taiwan dollar, 1 peso o 96 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 70 pesos o 39 centavos.
4: Nom Entertainment.
12: Ipaamit sa singer nga si Black Eyed Peas member Apple Diop nga misulay siya kani Anto sa pagpangulitaw sa Full of International Singer nga kani member sa Pussycat Doll nga si Nicole Scherzinger. Mato ni Apple Diop nga giimbitahan niya si Nicole aron manihapon kung asa siya magluto sa dubong manok. Apan giklaro ni Nicole nga do kaniya nga kuya ang iyang panglantaw ni ini.
13: Nicole, she's our sister, you know, like she's actually probably closer to Will than me, you know. I think they did The Voice together in London.
14: Right.
13: I actually, one day I was like, you know, I hit up on her. I'm like, hey, Nicole, you want to come over? I'm going to cook you chicken adobo, you know. She's like, Kuya, you're my Kuya. I was like, oh. You know, when they call you Kuya, it's over, you know.
12: Ang pamayaga ni Black Eyed Peas member Apple the App.
2: Og kalos sa Magnum Sports, ikonpirma ang record sa L.A. Tenorio. Nga dili makadula sa halos o sa kabulan si Paul Lee sa Magnolia sa PBA Governor's Cup. Madre Tenorio nga nakangkon og injury ang veteranong basketbolista sa iyang haka sa iyang calf atol sa taas nga break. Ilugang pa ni Tenorio nga kung adunay kalambuan sa kondisyon sa panglawas si Lee, posibleng sa playoff makabalik na sa magdula o kung palaran makaabot sa semifinals si Lee. Adunay average sa 4.8 points, 1.8 rebounds o 2.0 assists. Sawa pa ang 58 ka adlaw nga break diha nga ang Hatchas misagbet sa ilang titulo sa mga kadaugan. Mga eksyon niyo debate atong kompletong detalye sa atong balitang Magnum Malakarong Adlawa Sabado, October 10, 2000 by design, sugkaroon sa itong headline review. Sa tabang ng lokal, si Mayor Orlando Clarex Uy, subling giklaro ang katuyuan sa planong pagtukod sa bagong City Hall. Sa Tomagdom National, Kapig Luminta, ang nakahanay ng testigo para sa defense team's impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Tomagdom International, UN, gikundina ang pagpahamtang sa Estados Unidos sa mga sanksyon batok sa ICC. Sa Tomagdom versus ERC, gitinao nga doon ay limitasyon ang makaveripisyong konsumante sa kilagwayang no disconnection policy. Sa Tomagdom Entertainment, Black Eyed Peas member Apple Liap misulay kaniadto sa pagpunitao sa Philam International Singer nga kani membro sa Pusikato alas ka si Nicole Zerzinger. Sa Tomagdom Sports Coach L.A. Tenorio may konfirma nga dili makadula o halos sa kabulan si Paul Lee sa Magnolia sa PBA Governors Cup. Mga eksyon, tiba lang sa ang gawas ng katilingpan, katawa ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganong kum sa katawa ng matuman. Hang turug makini, ang inyong mga tigpalita. Magdom Joel Jacobo.
4: O Magdom Chingintrina Enriquez.
2: Basta mga newswriters, at Delegado News Manager Alina Corrine, din lamang sa balita o serbisyo.
4: Magdom Radio.
3: Inyong nabati ang balitang Magdom. Hang turug ma, din lamang sa balita o serbisyo. Magdom Radio.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Mga friends, maayong adlaw niya na sa mga special reports na giandam sa ato mga Magnum Hunters sa alang sa ato mga dugang pagtulunan karong umaabot adlaw nga Domingo. Unaw na to ang special reports ni Magnum Hunter Jane Luna. Sa iya mismo ang trivia, mo trivia siya sa sikat nga pagdrawing sa pumpkin panahon sa Halloween. Unsa ka ang iyang gibasian sa iyang pagdrawing? Nganong misikat man siya? Paabuta si Magnum Hunter 24 sa iyang trivia. Human niya, muatod ta ni Magnum Hunter Kia Abellanosa sa atong health news. Kay matod pa niya, mga sakit nga hatagan og alibyo sa pagkaon og yogurt. Unsa ka nga sakit ang pwede? Kung naay mga sakit nga atong gibati, mukhaon na lang tanini. Pabuta iyang health news. Muatod rin ta ni Magnum Hunter Aileen Acorin sa atong beauty and news. Skin whitening. Daghan kayo ang gagamit sa ato. Haplas ug uban pa. Gainom og mga gluta para gyud nga puputi pagayo ang ilang panit. But taunsay pamaagi nga simple nga pamaagi nga muputi kita labi na sa atong pamanit. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter Mincho Kabaktulan sa iyang science and technology news. Matod pa nini ang pinakasaba ko nga klase sa langgam. Tungod sa kasaba, murag na ay rock band nga ga-concert. Usa ni nga klase nga langgam. Usahay kining mga langgam bitaw nga di na to madungog o makita. Once nga makakita tag first time, mahibulong ta sa ilang mismong mga tingog. Muna yung mga rason nga sabaan ta. Pabuta siya niyana. Humaniya, muisgot po ta sa atong sports. Upat ka mga baksidor, milangyaw sa gawa sa nasod. Puros pildi sa dulang boxing. Ang kapait pagyod sa ilang pagdula, puros pagin sila technical knockout. Unsa ka ni nga pamaagi ing ilang mismong gibatunan o sikin sa basila. Nganong sa upat kanila, wa magidag manaugon, puros gayod sila nga TKO. Kanang tanan, babati ninyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Persid Blanca sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
6: At ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
6: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita o Serbisyo, Magnum Radio.
8: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagka alas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon,
6: o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kadlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking niadtong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Oras may gala, alas 7:12 na sa gabi. Maing gabi ka na itong tanan may gala. Welcome na Sam sa itong programa, ang Magnum Sabado Night Talk. Sabado na sa may gala, mag-uban-uban tahang tud sa alas 9 sa gabi. Happy, happy weekend sa iyong tanan mga Magnum friends. Ha? Kumusta mong tanan? Inaon pang naamo karon sa maing panglawas may gala. Samtang naminaw karong gabi una. Aba, October 10, 2026 na may gala. Ha? Sa atong Christmas countdown may gala. 75 days na lang. Paskong Magnum na mga Magnum friends. Paspasking adlaw may gala. Didigid na tumapunggan may gala ang dagan sa atong adlaw. Kay happy tang Pasko mga Magnum friends. Unsaon na lang. Alright, live na tayo may gala sa atong Magnum Live. Maunang lantaw na mga Magnum friends. Mag-enjoy na tabda na sabta may gala. Pampa good vibes nga programa para sa iyong tanan. Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. And syempre, kao ba na to ang liminho ng Cagayan de Oro, Magnum Mentions!
1: Yes! Mayong gabi, Magnum Gilbert. Mayong gabi. Gabi sa mga Magnum friends. Ito din na nga nakatunin karon gabi una. Good evening kaninyong tanan.
0: Pagaw ba?
1: Medyo, maklaro ba yun, di ba?
0: Napay gamay.
1: So, mga Magnum friends, balag ka ng mga pagaw tong tanan. Basta mayong gabi. Eh.
0: Oh!
1: Kininyong yapon ang banggiitan na buipa sa panahon na homosapin. Magnum Mentions kabaktulan!
0: Oh!
1: Limino ng Cagayan de Oro.
0: Kaya pa
1: sa mga kapowers.
0: Oh, ano na siya. I-relax lang gamay yung tingog para hindi kayo kamapagaw.
1: Okay.
0: And natangya ito mga dinapit nga bisita Magnum Mentions.
1: Oh yes.
0: At ang may gala kay mag-enjoy na sabtam. Na, giubo na noon may gala.
1: Nanon.
0: Atong Magnum fan nga si Magnum Mentions kabaktulan ang limino ng Cagayan de Oro.
1: Aha.
0: And at ang isa bang good boy!
2: Bakit?
0: Good boy!
2: Bakit?
0: Magnum Rudy Katapang, asa ka siya gibutang ni Lord Garon Magnum Mentions?
1: Wala ba gibutang din?
0: Wala pa din. Asa man ka gibutang si Magnum Rudy? Sige lang, tangyaw niya may gala kay ang atong traffic and weather update. Atong makauban ang good boy!
2: Lagi!
0: Good boy lagi!
1: Good boy.
0: Ah, dili. Supayan dahil mo. Nyakis lagi. Good boy lagi!
2: Lagi!
0: Lime sound sa J.R. Borja, Captain Vicente Roa. Nagunsa na pulka siya dito, no?
1: Paborito niya nga tindira diyan nga kwan. Tindira sa mga ano?
0: Proven. Ah, proven.
1: Ano
0: ba?
1: Yan ginagkwanan ba? Ginahirit-hiritan.
0: Agay. naday na.
1: Naano?
0: Bitaw.
1: Amot lang sa nakatinood, Magnum Gilbert.
0: Ato na may bawan unya, may galan.
1: Sige.
0: Sige, mag-commercial break ta, ha? Sa ito pagbalik, mga Magnum friends. Ato na mabati ang good boy!
2: Jackie!
0: Oras alas 7:15 na!
3: Time Check is brought to you by McDonald's.
4: Lock it in.
3: We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
5: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Alright, balik to Magdum and Cho.
1: Yes.
0: Sa ato nga programang Magdum Sabado Night Talk, kaoban ng kalukalike ni John Lloyd Cruz, Magdum Mencho!
1: Og ang kalukalike usab ni Daniel Padilla.
0: Agoy!
1: Magdum Gilbert!
0: Gipabata. Ito ba, tinood ba?
1: Gipabata na ko ha, para...
0: para tsada sa tsada
1: sa. Tsada sa da.
0: Alright, alas siyati, 20 na may gala. Diri sa ta mga Magdum friends sa atong unang segment. Sasakyan kita.
7: Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy Katapa, ang good boy on air.
8: Ambot lang sa off-air.
7: Magnum Sabado Night Talk, Traffic and Weather Update.
0: Eh, tanaw na ito, Magno Mencho. Nadaw siya sa Captain Vicente Roa.
1: Ah, tana.
0: Na dito, gabamligya og?
1: Proven.
0: Moday na siya dito.
1: Na siya dito.
0: Ay, sige. Good boy! Okay! Magno Rudy, Katabang!
9: Yes. Mahing gabi. Before anything else.
0: Naday, gabamligya proven niya.
9: Dagat kayo!
0: Dagat kayo. At tinuog gaday, Magno Mencho.
9: Oh, dagat kayo. Dagat kayo.
0: Tinuog gaday.
1: Tagad so, kayo. Katugya pong tindira?
9: Ha?
1: Katugya pong tindira?
9: Lain na po.
1: Ah, lain na po. Lain na po. Lain na po. Lain na po. Dagan
9: na kayo. Oh, lain na. Dagan matag mga kayo. Kabalo na biya ka sa ato. Basta Magnum. Lain na yun.
1: Basta friendly. Friendly yun. Basta Magnum.
0: Basta good boy. Ano ganang good boy kayo?
9: Oo, sumunday. Dami, kumusta ba na ato ang Magnum ito? Ato sa ning kumusta na ato ang isang kakaupay niya karoon pa nagpakita?
1: Ah, si Aron. Ano man?
0: Mura man tag,
1: mura man tag ka ng ospital?
9: Dito mo nasa gikan sa kauluhan, di ba?
1: Sa kauluhan. Lagi-lagi.
9: Gikan sa kauluhan.
1: Lagi, gikan. May nisa, prisko niya rin. Humot pa kayong kung ano, humot pa kayong trupi.
9: Huwag mo taga-bantay yung naigipa sima-sima na ito magbalik.
0: Wala, mabog ka. Kay, hindi man taga-abot doon.
9: Dahil iwanan ka naman nag-abot.
0: Nagumana, nagumana may sima-sima.
9: Grabe ba lang. At least na ako ni mo. Congratulations, Magnum, Mr. Talagsaw.
0: Ay, salamat, yes. Salamat.
9: Congratulations. Wala taga-greet sa social media, pero yun ang personal. Dili lang kay isa, di ba? Daghan, dili lang inikita. Dripso na.
0: Ana, gil, tumatik. Sa'yo gusto, lips to lips, natambal, bayad.
9: Halos mga nakita na to sa iyang personal account sa social media ni Magnum Gilbert. Dagan yun, nag-congrats siya.
1: Ano ba na mo, sikat?
9: Talagsaon.
1: Sikat na kayo ni.
9: Sikat na yun, bisagasa nga, kuhan.
0: Ayaw, pag inaanak, kay Mutuor ba dahin ko?
9: Lusod si Sayang Mindanao, di ba? Pati pa sa laing
1: station?
9: Hindi. Sa laing nasod.
1: Laing nasod.
9: Lusod sa mga sa US. Di ba? Sarasagi na yung mga kuhan. Isa yan, social media. Pati ang taga-US.
1: Mabot na sa London. Tumba kayo.
9: Hindi, basta-basta sa Mr. Talagsaon yun.
0: Gigutom na ka, no?
9: Oh, padungdungo gro na.
0: Wait, wait. May salamat Magdum Rudy ha. Salamat.
9: Yes, oh, you're welcome, you're welcome.
0: Salamat kay Ikista ka unya.
9: Deserve sa imo Magdum Gilbert.
0: Ah, oo ba.
9: Pila na kakapag servisyo galis sa kwan? Sa hanginan?
0: Sa ano, mag 15 years ako. Solo tuwing.
9: Solo tuwing?
0: Sa Magnum. Sa Magnum.
9: Sa Magnum. O, pa'y labot sa kwan.
0: O, pa'y labot tong dito sa ano, kanong hubo-hubo. Sa una ba?
9: Kini kasunata, mga nalwer. Kini kasunata.
0: Dili, sauna. Lahigit sauna. This next song is brought to you by
9: Bainana,
0: Bainana, Bainana style.
9: Ang ngayon po kayo. Nagatapot, ang ngayon po kayo. Dili, good luck to basta.
1: Pero dito balik tas tindira.
9: Balik.
1: Ikapila naman ang tindira di ay.
9: Ha?
1: Ikapila naman din ang tindira.
9: Ako, murag. Siguro may
1: yatong
9: sa kadaghan pila na ko katuig sa Magnum, di ba?
0: 15 years of 15 katuig na pala.
9: Wala pa.
0: Wala pa. Wala pa.
9: Mag 5 years. 5 years na yun. 5 years.
1: 5 years. Lima na. Lima ka babae.
9: O, lima.
1: O, lima.
9: O, lima. Kaya katuig isa man.
0: Delikado.
1: Aminado dito.
0: Gaan ko na lagi kakaroon Magnum Red eh. Wala lang kung last week.
9: Wala mong yapong paligiligil. Ipit lang yapon.
0: Lagi. Muna ginaingon nga, naras tao kumutuo sila.
9: Naras sa tao kumutuo sila. Wala pa mo tala sa mga tao yan eh, Manggod. Ako, lima. Ambo talaga Magnum Indo.
0: Kanika na, medyo taon-taon na po ni Smagdom.
9: Oh, di ba? Kaya siya katulik. Di ba mga 3-6?
1: Nako'y walo.
9: Tapos na kay walo. Si Creator kay ka.
0: Wala kita yun.
1: Walo. Walo ka gipang biyaan.
9: Daigo ka, Magdom, ito sa mga panulti yun.
0: Ano man?
9: Kinsa to una, putak. Mautoy ng itlog.
0: Ah, di putak lugar. Ana dining style day no.
9: Oh, wala daw, di ba?
1: So sa ato pa day magbase din sa kadugayon nga tuig.
9: Oh, nagbase na siya.
1: Also, how much more si Magnum Gilbert?
0: Ay, sagol-sagol may naay ano. Senior citizen.
9: Oh, di ba? Oh, 15 years, tinaganap 15 years. Apo para sa ni nang ibutang.
0: Wala na, ako nang Tagaano mga house and lot.
9: Ah, wala ba, solva sa kagtirata.
0: Kada usa ako Tagaan para hindi magsama
1: pa. Kayo,
0: na naman, teknika na Magnum Rudy, Tagaan mo gano'n, house and lot, ano ba?
9: Wala
0: sa kanan.
1: Sana all.
0: Para dili mong ek-ek.
9: Para dili mong ek-ek, huwag dili mong tingod.
0: Alagi, ana, rana.
1: Para dili mong saba.
9: May piyait lugar, ha?
1: Wala yung lugar ba, di ba?
9: Magnum Rudy, wala yung Magnum Rudy, Tagaan niya, baboy.
1: Kanda mo ikaw ni baboy para
9: business kayo, business.
1: Diretso na.
0: Sa to, sa papalit sa glitson?
9: Oh, balit siya. Oh, okay. Diretso. Lay mo na iya.
0: Lay pa yung style day, no?
9: Lay yung style, baboy na. Oh, ikaw, oh. Lay ko patal, na ikaw, ano, na isa ka, ano, sa kababae. Ikaw na bala diya.
0: Lay pa
9: din,
0: lay.
9: Lay at karada, lay at karada.
0: Lay na.
9: Depende sa mo to, depende na sa mo to.
0: Ang susunod.
1: Susunod na kabanata.
0: Kini gibayran.
9: Damay bigay.
0: Oy labot ang CBH. Ang in lugar.
9: Oh, mama.
0: Sige na okay.
9: Dili na to iko na muna vitamin, di ba?
0: Ayun
9: ayun
0: ayun. Ana gina.
1: Vitamin sa mata?
9: Ha?
1: Vitamin sa mata?
9: Sa baboy.
0: Kada no. Kumusta tong panahon Magdum Rudy?
9: Yes, oh, unang sa to ang dagan sa trapiko.
0: Ang trapiko sa ta.
9: Makita na to ang ato ang footage diya Magdum Gilbert diri sa may Kugon area ta karon na, Kugon area.
1: Kugon area.
9: Sa to mga kaigsoonan nga suking tiglan to sa magsuplay.
0: Jerbura nga po na, Jerbura.
9: Oh, Jerbura, Captain Vicenteroa sa Kugon area. So makita da sa footage nga usay medyo na ipagkahinay sa dagan sa trapiko. Ay, mailan po na itong tigpanguli ang uban, the uban po nagsuroy. Then ang ato po mga kaigsunang mga vendors rin, nangisugod na po o pan-display Magdum Gilbert.
0: Ay,
9: isa po na natatag o gamay ng piyot sa dalan, pero posibleng kayo tagaan na po rin silang pagtugod ng aron ng mga orasa Magdum Gilbert. So, ito po ang tanaw ng dalan, kung siya pura ka vice versa, extension, straight, pasabol man pero mo lagi pagabot ni mo diri sa may Captain Vicente Roa corner usay hinay usay food kwanto man po sila keep way awa na sad andayin kung gikan po ka sa Captain Vicente Roa padung po ka diri sa may Hay Street malapyan pa ni mo sa Jerbura na yun sa higya po niya usabot niya po ka pagabot ni mo ng intersection kay hay kung managing on lagi nga lingis wala lingis to. Kay para po nga magagi kang hapsay, kung dili po ka magadisgrasya, kung dili po ka magadisgrasya. Maraming gina kasagalan ang ato babantayan, labi na yun sa ito mga kaigsunan.
0: Oo,
9: muna yung sakto.
0: Oo.
9: Maraming gina kasagalan doon, namin na, maraming gina ito mga kaigsunan. At maraming gina, lingis wala, lingis, lingis to, oh. Aya nga tunga, di ba?
0: Oo. Oh,
9: tunga naman sa...
0: Kanarabim ganaan sa tunga.
9: So, amting lang yapunta sa itong mga kaigsoon, ano, labi na sa mga mami o daddy karon, mga anak, nag-uban.
0: Oo. Oh.
9: Pauli na, kung padulong pa, mga aon sa gawas.
0: Mm.
9: O may ginipon time karon sa family.
0: Lagi ba?
9: Outing-outing. Dayon, amping lang yapunta, amping ta kay para po nga upside po ta o nindot ang pagpapauli po na to sa atuang mga tagsa-tagsa ka mga Balimalay.
0: Anak, diba? Yun. Oh, maayang matamatambang yan.
1: Oh. Tagsa-tagsa kay na may lima ni Kabalay.
9: Doon na po kay itong kamagdumbing asinto kay na po oh. Nakuha nga pagtulon na to about itong kinanglan nga mag-uban yun, magbanding yun
0: ang
9: mga pamilya.
1: Depende, i-schedule lang din ang lima.
9: Lagi, nirag-sunod ako tumalong.
1: At sunod na.
0: Para di mag-ano ba, di mag-conflict.
9: Oh, di ba? Importante, Magdong Gilbert. Sa tinood lang, oh. Importante yun.
1: Oh, nap-
9: oh, nga. Doon ay gay.
1: Walo. Walo lagi yung lima, pero namin na pulo din, oh.
9: Kinsi na yan, kinsi na
1: yan. Kinsi ka to.
0: Naga na kayo.
9: Nagandagal na yan.
0: Ubay-ubay na sabday kayo na yan.
9: Importante yun, importante. Pag-uban sa pamilya din.
1: Humot kayong kon, humot kayong trope.
9: Trope?
0: Ay, ka na. Oh, lagi, oh.
1: Humot kayong trope na,
9: oh. Lagi, lagi. Sakto yun, oh. Sakto, sakto. Ang problema lang ka, unsay sulod, likod sa trope.
1: Ano ba? Oo, na daw siya ikon. 10,000.
9: Lagi. Paso pa,
0: naka. Sige na, kay pilay mo. Pila ka, no? Babae mong gusto.
9: Lakat
0: sa panahon, sa panahon.
9: Oh, ngaron na itong kawanangan, dito sa itong area Magdong Gilbert, wala tayo nakita ang mga biton. Kini siya, patagong gini. Patagong gini. Dili ang ay kumpiyansahan, gyapon nga itong panahon rin, no, kay sa matagaroon na kunya, doon ay pagpanalite o pagbulan sa itong sentro siyudad sa Cagayan de Oro City. Ang pinggapon ta, monitor tas palibot, minaw yun ta sa Magdong Ladyo. Kaya para yun, ma-update mo unsay mga sitwasyon sa palibot, labi na yun sa lakad sa panahon, and then sa mga news, mga balita. O, di ba? Update yun mo, paminaw yun mo.
0: Kapaminaw be, kapaminaw be ug permig Magnum kay na nanday Magnum Rudy katapang dia.
1: Lagi daw.
9: Unay pinaka importante da di na mawala.
0: Oo. Sikat na daw siya, sikat.
9: Sikat to poy.
0: Chicks ba chicks, chikat, chicks.
9: Sikat chicks. May
1: sikat sa chicks no ba?
9: Sikat sa chicks.
0: So okay na to panahon ha.
9: Oh, para lang ko muna madagumon na ato ka palibot karon. Oh, madagumon wala tay bitoon nga makita sa kawanangan. So amping ta. Please observe sa palibot then monitor kita sa Magnum Radio. Okay.
0: Natay may ila-ila diha.
9: Lak-lak ko.
0: Agay
9: na. Dili lang ta so bantag mga tao dito sa terminal.
0: Tung tindera sa ano ba? Tindera sa Purben.
9: Sa probin ba sa'yo? Sayop si Magnuminto. Dirita. Ay, ma'am! May kinio, kay Moraga, guwapo ni siya nga. Istorya na to. Gamer ni siya. Ma'am! Okay. Sa Magnum Radio, ma'am! Sa Magnum Radio. Ma'am, saan mo mabaligya?
10: Ha?
9: Saan mo mabaligya?
10: Sa mga bagi.
9: Ah, okay. Ma'am, ilala sa ka, ma'am. Ako si Rudy Katapang sa Magnum. First name na to, ma'am?
10: Jerlyn.
9: Ah, Jerlyn. Wow.
0: Jerlyn.
9: Jerlyn, okay.
0: Jerlyn.
9: Si Ma'am Jerlyn, Magnum, Magnum Gilbert. Doon na ni siya ay baligyan din ang mga nagkatayang mga pantalon, mga kwan kayo ah. Sinina, mga pambabae. Halos na nan, Magnum Gilbert.
0: Sana okay?
9: Oo, oh, nga na. Oh, nasa taplit sa dalan. Ma'am, kapila po kasagaran baligyan si mong mga pants?
10: 250.
9: Mga shirt?
10: 50.
9: 50. Oo, depende niya po na sa klase, Magnum Gilbert. Pagkita po na to, karon nga, ubay-ubay po din nga mga display ni Ma'am Jerlyn Dere sa kilit nga area. O, di pa na to siya na iniduol nga, nagpasukod niya po, nagpili-pili.
0: Pwede niya magsukod niya?
1: So, pasukod.
9: O, dili. Pwede rin. Pwede rin siya, pero dili, mag-ubo.
0: Bila ko mag-ubo.
9: Dili.
0: Kanang di, tunong-tunong lang sa lawas, ano?
9: Tunong-tunong lang sa lawas.
0: Sige.
9: Pati ka ng mga kwan, ma'am. Display ka po na, balik ka mo na, ma'am. Tawag na. Ah, ilahan na dyan, bikas. Ah, okay. So, kini mga short pantang lalaki, ma'am. Tapila po, moro, yapon?
10: 2, 150.
9: Ano nga, 150? Oo, oh, grabe. Daghang yun yung mabili, Andre. Magnong Gilbert,
0: ah, oh? 150. Barato, ha?
9: Barato. Doha, 150.
0: Oo. Oh.
9: Oh, di makabili ka og mga do, balik 300. So, upat, abo.
0: Oo. Oh. Oh, okay, kayo.
9: Okay, kayo.
0: Oh.
9: So, para mga panahon na, dapat yung jitter. Ato sa nga, sorry nga, lingaw ng istorya.
0: Lagi na. Nanay nagpalit niya eh?
9: Oo, oh, nanay nagpalit. Si Mampot nga, medyo, nangitag yung pupura ngayon siya.
0: Hi
9: guys, smiling
0: lang
9: ba kayo si ma'am? Ay, smiling. Oh, lagi. Oh, in fairness, mga patsada po nila, mga fans, dali, mga lumpad, mga Magnong Gilbert.
0: Alagi na.
9: Oh, so, sada.
0: Muna kung gusto ka medyo makabarato, diya, sa Kugon.
9: Direklat. Ma'am, tagun sa oras po mo mag-start display, dali, ma'am?
11: 6:30.
9: Until?
0: 6:31.
11: Depende, kung taman, sa asa ka taman.
9: Ah, okay, 6:30, so kabay ba yun, San Mas? Naginan siya, San?
11: Okay, okay ra.
9: Smiling ka si Ma'am.
0: Smiling
9: ka. Oh, smiling ka. Wow, nakabili na ang isa, oh. Nakabili na si Ma'am.
0: Ay.
9: Mga tagal-tagal, mga upat din nabilihan ni Ma'am. Oh, ginipongkuan.
0: Wala lagi babae ka palit na yun, ya?
9: Oo, wala. Babae, napoy lalaki, pero katagaran yun. Ah, mga babae Magnong Gilbert, kaya kini ato mabandayan po nga mapalit sa ato mga kisunang mga kababayanan. Kaya nabito, daggo kay bukaw, si tawag na.
0: Kaya half sleep?
9: Anong uso ron mga madaggo kay guan ba? Anong kina, ubos ba? Ubos, si tawag na nga pantalon? Anbil, si tawag na?
0: Ambot si tawag, si tawag na magdumadyo. Ako sana, ang tanang pantalon daw nga nagdakugbuka.
9: O, dakugbuka ubos ba?
12: Dakugbuka sa ubos?
9: Pantawag
0: ka na. Kanang buwara kay Elvis Presley, ano?
9: Oo, nga
12: na ba? Ay, usaw. Niuso na po rin na, day?
9: Uso na, kaya nirod.
12: Di ba lahi man ito uso, may tulong naman ito yung pagkabagi-bagi?
9: Pato sa una, kaya kitawag man ito skinny jeans. Di ba?
12: Skinny.
9: Oo, skinny ka ron, dili na, skinny.
12: Lagi, nanay ka ng bagi ka ron nga, kwan? Kanang luwag?
9: Oo, nga na ba, mga padagko, eh. Ang problema lang ni pag matamakan, baya, so, medyo makuan gid siya.
12: Kanang mga luag ng mga pants. Tuloy ka na kanang luag na pants. Nakasuot ko na sa una. High school ko. Sa din nauso ang hip-hop.
9: Kato mga sayo-sayo sa una.
12: Nauso ang hip-hop. Nagsuot ko ng luag kay nga pants. So, anak ng mga panahon na kapayason pa kayo ko. Murakog maiki mo sayaw.
9: Lagi.
12: Pero karon nakarealize ko pirti ning mauta din utan aon di ito.
9: Di ta minya pon kay uso-uso ya.
12: Oh, ino uso pero karon pagarealize na ko pangitam di kitan aon ba?
9: So una kay labi nagdiwang pagita tong lagiwang kita.
12: Ino, ino pa iniwang kita sa una.
9: Oh.
12: No, karon kay medyo utan aw ta magsuotay nga na mura man kanang murta ga ano. Lain man kayo.
9: Na pwede kita baguan.
12: Dako pagtiyan. Dako pa imuntian ni magluglog pa kaog kanang pants. Namara kag baril nga gisayalan.
9: Pero wala na, dili na na ginaw-naw na aron sa mga bata noon magduminso.
12: Oh, lagi kay uso man, uso.
9: Bell bottom. Ila pong pili ka na, mura pong, okay kayo.
0: Bell bottom ang tawag ka na, bell bottom, kanang bitong, sa tumoy bitong magduminso na itasok, dakugbuka.
12: Dakugbuka, bell bottom.
9: Bell bottom.
12: Pero nauso din na karun, nga, kanang, parang K-pop may uso pa karun. Kaya kanang bilboto mo nang mas bukas siya ang ubos kaysa sa taas.
9: Oo, oh, mas fit ang taas kaysa ubos.
12: Oo, okay. Muna siya sa murag kang Elvis Presley.
9: Oo,
12: ina
9: na siya.
12: Pwede ba, usul rin po na nagbalik nang bukas sa ubos?
9: Karon, magkabantay man taas sa mga bata noon doon magnuminso.
0: Ano
9: ito, pati isdyan, tigali kanilang uniform, ilang pa mga ipatagko ang buka.
12: Dakugbuka lagi.
9: Oo, parang pati akong anak. Pero kanang, ang anak ron.
12: Ang unay banan ka na, magbagi tawa ka na, bagi pants. Kanang dakubuka. Pero kanang bell bottom nga kanang kuhan. Abot nana po din na de?
0: Oh, kanang pang Elvis Presley.
12: Pang Elvis Presley sa una.
9: Nana po na ron.
0: Nabalik na po din.
9: Balik na po.
0: Tuyok-tuyok naman na, di ba? Tuyok-tuyok.
12: Tuyok-tuyok
0: na sa pang style.
12: Mabitaw na sa una, nakasuot niya kuhan ng pang luwag ting na pants niya. Karoon mo, giludan, namagutanaw niya.
0: Lain, magod lain.
12: Wamri ko yung angay di sa una din, no? Feel na to sana kay uso man. Uso man, di wate paki.
9: Lagi.
12: Uso man. Pero ikaw, karoon pa ka makarealize ni pangitam din ako.
9: Lagi.
12: Pangitam din ako.
9: Karoon, natawag ko suron. Matawag ba nga, kitawag nga, street cut.

0: Oh. Mga emo music. Mangilana.
1: Kini-interview na to si ma'am. Ay ma'am, pwede ka na minabi? Pwede ka na ma-storya ka dyan? Ah, okay. Kini-keep smiling.
2: Smiling. Keep smiling.
1: Magugis na nakabalik Magnum Gilbert. Ah, ma'am, may gabi. Rudy Katapang, yung kauban ron. Naspikas linya si Magnum Gilbert o si Magnum Minto. Pangalan gina to ma'am?
3: Jacqueline Rizaldo.
1: Jacqueline?
2: Dalaga Magnum, ba na, no?
1: Babae, babae.
2: Hindi, dalaga ba? Dalaga?
1: Ah, dalaga pa ma'am.
2: Dalaga.
1: Wow.
2: Ay, ka na. Oh, patsada sa.
1: Oh, patsada, patsada, patsada. Ma'am, si Magnum Gilbert sa tigas din niya o si Magnum Minso. Magnum Gilbert.
2: May gabi, ma'am. Jacqueline.
3: Ay, yes.
2: Ay, di ang kagapamalit si Kogon Permi, ma'am? Sabah, bakit siya? Nade.
0: Sa mga hospital dito.
2: play daddy mo, ma'am. Jacqueline.
3: 26 years old.
2: 26, gatarbaho na.
3: Yes, ma'am.
2: Ha?
3: Ga-apply pa po.
2: Ga-apply pa? Unsa dahil nahuman ni mo, Jacqueline?
3: Bago lang nahuman sa review.
2: Review sa?
3: Sa board exam.
2: Sa nursing?
3: Pero na-take na ko, human na po.
2: Sa nursing?
3: Sa EDOC po.
2: EDOC? Ah. Oo. Kanusa man mo gawas ang result, ano?
3: November 27.
2: November 27. Asa ka nag-school?
3: Sa Capitol University.
2: Capitolo? Capitolo kaupat. Capitol University.
3: Yes.
2: Ah, okay. So, ikara usan nagsuroy di aron, ma'am?
3: Na, kung Paris po, sir.
2: Ay, naman si Paris magdumencho.
0: Paris?
2: Okay.
0: Boy, Paris.
2: Say Paris, sana meaning ka ng uyab?
3: Uyab po.
2: Ah, uyab.
0: Pero di pa mo kasal, ano lang, live-in lang?
3: Dili pa po.
0: Dili pa. Uyab-uyab lang, anak.
3: Yes po.
2: Pero wala po mo nag-uban ko sa kabalay?
3: Wala pa po.
2: Wala pa. Taga-asa po ka, ma'am, Jacqueline?
0: Bata ko sa
3: dito. Go boarding house ako, dari po. Pero taga Zamboanga ko po.
2: Zamboanga?
3: Yes.
0: Dugay na ka din eh, sa syudad?
3: Dugay na since grade 11 pa ko na anak ko dari.
2: Grade 11. Okay. So, kabalo ka magtsabakano?
3: Dili po, sir.
2: Di kabalo?
3: Bisaya lang.
2: Bisdak na ganyan. Kisa yung kalook-alike, Magnum Rudy? Magnum Rudy? Naman, Magnum Rudy na. Magnum Rudy?
0: Magnum Rudy?
2: Kisa yung kalook-alike? Kalook-alike
1: niya si Kuan. Sometime na yung mga bataan noon ron. Ipinapakailan sa mga bataan.
2: Pero kung i-describe niyo mo, guapa yun, ano?
1: Ay, suraan. Magpig-selfie niya ni Ron.
2: Ay, kana.
1: Para makakuan na to.
0: Amin ang pag-ingin siyang matay bining ito. Guwapa bigay ning butan on na.
1: Ma'am, imong gi iskutan bago pa ka naka-board exam.
3: Yes po.
1: Kumusta man ma'am, nanay result ko lang?
3: Wala pa. Okay.
1: Advance na namin ma'am, congrats.
3: Thank you. Thank you.
1: Itok ma'am ba?
3: Yes.
1: Sa kang agwan ma'am? Sa...
2: See you.
1: Wow. Kailin dati na to ako, otro, balik?
3: 26.
1: Dalaga ba no?
3: Yes.
1: Taga Zamboanga.
3: Yes po.
1: Wow. Wala yung boyfriend?
3: Naa.
1: Ay, naa. Tako kayong naa.
2: Nasa'y boyfriend since birth.
3: Naa.
2: Since birth, gina?
3: Adili.
2: Ikapila ni mo?
3: Ikatulo.
2: Ikatulo.
1: Wow, grabe mo.
2: Ang katong ikaduha, gipaasara ka?
3: Gipaasara. Gibulagan.
2: Ay, kisa'y nakipagbulag ikaw?
3: Wala.
2: Kisa'y wala?
3: Kisa'y mo ko siya, ikasal dito.
2: Agoy, ikasal sa lain?
1: Sige. Nanay, dali siya, Magnum Gilbert. Nakapara na kanya. Ampok, yampok.
2: Okay, sige. So, ano? Sige
1: lang kay...
2: Sige, picture na lang mo din.
1: Picture.
2: Oh, okay. Wow,
1: para na siya, souvenir sa Magnum.
2: Sige. Sige. Oh, wow. Salamat kayo, Ma'am Jacqueline.
1: Ma'am Jackie, thank you daw kayo.
3: Thank you kayo po.
2: Sige. Amping mo.
1: Dali na.
0: Dali lang daw. Ulati ko. Dali lang.
2: Ikaw mo siguro gibira Magnum Rudy?
1: Nara.
2: Ala na. Picture.
1: Okay. Thank you, Ma'am Jackie. Amping.
2: Picture. Kukak. Lahat kayong sound effect ba? Kukak.
0: Kukak.
1: Kukak.
0: Napili isa na.
2: Kuko. Bitaw kay Nana itong guest number one Magnum Rudy. At least na...
1: At least na kayo nabitaw. Gikan nga bagong graduate sa CEO. Capital University.
0: Lagi. Usa sa lima.
2: Mana picture mana? Forward, ayan, forward, ayan.
0: Matik kayo.
2: Bitaw. Sige.
1: Okay. Ang pagmonitor sa dagan, sa trapiko ginato sa lakas panahon, diri sa ato ang sentro sa Cagayan de Oro City. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter.

0: Sabang, sa balita officer Pito.
1: Alright, thank you, Mencho. Magsugod na tayo sa atong guest number one.
2: Yes.
1: Makaoba natin. Aba, Tagalog natin. Bisaya.
2: Oo.
1: Makakasama natin mga Mike Dun friends ang beauty queen.
2: Beauty queen.
1: Host, actress, and fashion designer.
2: Oh.
1: Live sa Mike Dun Sabado Night Talk, Dr. Joyce Peñas Pilarski. Hi, Doc Joyce. Maayong magandang gabi sa'yo.
3: Hello po.
1: Yan. Wow. Bumati muna kayo, ma'am, sa lahat ng nanonood saka nakikinig.
3: Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito kayo ngayong gabi. At saka po, sa pagtangkilik.
1: Ayan, no. Kitang-kita ang beauty ni ma'am ngayon. Oh,
2: ganda, no?
3: Salamat po sa invitation nyo. Praise God. Thank
1: ayan,
3: you po.
2: Miss Elite.
1: Ilang taon na si ma'am? Pwede bang malaman ang edad?
3: Di po ba sikreto yun ng mga babae?
1: Oo nga eh. Sabi lang sikreto daw
2: pero
1: eh.
2: Pero kung titingnan natin, parang 19 lang eh.
1: Oh, no? 19, no? Oh,
2: 19 o kaya 20, no?
1: Oh, pero nasa ano na? Actually, kabalo ko sa yung edad, Magdomensya.
2: Kabalo na kasi. Opo,
3: 72 na po ako.
1: 72 na.
2: 72?
1: Oo.
2: Nakakagulat.
1: Oo. Hindi halata, no? Hindi halata.
2: Ang layo
3: thank
2: ng
3: you
2: ano?
3: Po.
2: Ang layo
1: anong ng sekreto ni Doc Joyce? Bakit parang ano pa rin? Bata tingnan.
3: Vampire po.
1: Vampire.
2: Anong dugo yan?
3: Hindi pa biro lang. Ano lang po 'yon? Positive thinking at saka po yung balanced diet and then exercise. Mm. Tapos kailangan po lagi lang tayong may faith in God at saka po in the morning, lagi nating sasabihin, pagising natin sa umaga, na I'm very thankful to the Lord na buhay po tayo ginising, tapos po magpapasalamat lang po talaga tayo sa mga blessings natin.
1: Oh.
3: And then, of course, smile. Whatever happens, smile lang po.
1: Smile lagi.
3: Everlasting
1: yan, pinaka-importante, mag-smile.
3: Opo.
1: Alright. Sumali po kayo sa Miss Universe, ma'am, di ba? Doc Joyce.
3: Opo.
1: Yes, pwede mo yung i-share yung ano, story?
3: Po.
1: Yes, okay.
3: Ay, nung two years ago po, sa Miss Universe, Quezon City.
1: Mm.
3: Opo. Kasi po, nag-change na po ng rules na transgender can join, tall or short or fat or thin, everybody can join. Tapos inalis na rin po nila yung age limit.
1: Uh-huh.
3: So at that time normally po hanggang 28 lang po yung ano ang
1: age
3: opo na uh-huh. na pwede kayong sumali sa Miss Universe. Since inalis na po nila, sabi po ng mga friends ko, ayan, pwede ka na mag-join. Wala na age limit. Pangarap ko po kasi yun noon. Imagine
1: okay.
3: ko, at age 69, ako po yung pinakamatandang ano talaga po o candidate. Pero at least official candidate po ako sa Miss Universe, Quezon City po, 2 years ago.
1: Pero sa tingin nyo ba, ma'am, hindi ba medyo, no? Hindi ba masyado? Sa tingin mo, yung marami ka rin mga kasamang mga, ano na, kasing edad mo?
3: Nung pong nag-join ako?
1: Yes, nung nag-join ka sa Miss Universe QC?
3: Ako lang po.
1: Ikaw lang yung 69 years old?
3: Opo. Ang mga kasabay ko po, 18, 19, 20, 25, 28, yung pong mga ganong age.
2: So, ganyan na talaga ngayon, ano? Parang pwede na pinaghalo talaga, no?
3: Opo.
2: Pero paano yan ginajudge ng... mahirap yung i-category na isang halo-halo. Mahirap
3: nakasabay naman po ako sa kanila eh.
1: Oh.
3: Pati po sa mga training, sa mga ano po namin, mga activities po namin. Naipas ako naman po lahat.
1: So lahat ng mga ginagawa ng mga yung mga medyo bata ng mga candidates, same din sa inyo? Yung same din sa
3: Opo.
1: Iyo yung ginagawa nila?
3: Opo. Opo.
1: Alright.
3: Kasi isang ano lang po kami isang, for example, meron po kami training sa pasarela, may training kami sa motivation, may training kami sa makikinig kami sa mga speeches ng mga mag-motivate sa amin. Lahat po yun. nakasama po ako doon, opo, yung mga practices namin. Tsaka maaga po kami magigising para po sa mga activities namin for the whole day. Napasa ko naman po lahat yun.
1: Ayan.
3: Kaya po, sinasabi ko po sa lahat ng tao, and I encourage everybody not to give up. Tsaka po, hindi talaga hindrance ang age to follow your dreams.
1: Ayan.
3: Yun po ang iniiwan ko sa mga makikinig na pag meron kayong pangarap, kailangan pong i-follow nyo kung ano man dinidictate ng puso nyo, gawin nyo. Kasi isa lang naman po ang buhay natin, di po ba? So why not do it?
1: Mm-hmm. So nag-trending to siya Magdumencio dahil sa yung edad, sa edad niya na 69 years old, na sumali sa Miss Universe Quezon City.
2: Galing.
1: But ano ang naging result doon, ma'am, sa nasabing contest, pageant?
3: Nag-ano po ako eh, nag-top 10 po ako. Kasi po may lumabas po na video na sabi daw po sa video, transgender can join, everybody can join, but they will never win.
1: Okay.
3: Parang ganun. Yun daw po yung lumabas na video. Although, I'm very thankful kasi they gave me the opportunity, masaya po ako, pero hindi ko po alam yun eh. Sinabi lang po sa akin na may ganun daw pong lumabas. Hindi ko nga po masyadong binigyan na rin ng pansin kasi tapos na din po yung pageant. Pero whatever happened po, yung experience ko doon, napakaganda po yun for me to be given a chance at age 69 na maging candidate.
1: Hindi ba ano? First time mo ba ito, ma'am? Sumali sa pageant?
3: Ay, hindi po. Hindi I was na. Miss MBA, Miss Support Beauty Pageant din sa Germany, Mrs. Philippines Germany, and then I was the first Mrs. Asia International Global na nanalo sa Kuala Lumpur noong 2014, and then Mrs. Tourism, and then Mrs. Mother of the Universe po ako noong sa Durban, South Africa noong 2017. Ang kalaban ko po doon mga 85 countries. Tapos nag-join din po ako sa Belgium noong 2020 po. Tapos ito po yung latest ko, yung nanalo po ako sa Kuala Lumpur.
1: Noong
3: last month, opo.
1: Galing naman ni Ma.
2: Kuala Lumpur.
3: Miss Elite Elegante World International 2026. Oh. At saka nanalo din po ako sa Best in Costume, na yung Filipino costume, hindi naman po costume, kundi yung aking Filipiniana pala. Ang napanalunan ko po. First prize din po ako doon. Tapos ang gown ko po na evening gown. Ako din po ang nagtahi noon. Second place po ako doon. Tapos ang maganda po noon, yung nanalo din po akong grand prize winner po ako ng talent competition.
2: Talent competition.
3: Tapos ano din po, nanalo din po akong ano, most popular. Kaya tuwa po ako. Ang dami ko pong naiuwi.
2: Most popular.
1: Grabe na.
3: Alam niyo po, ako din po yung pinakamatanda doon. Kasi po, 71 na po ako.
2: Hindi halata talaga. Akala ko nga 20.
3: Alam niyo po, when I told them, kasi syempre po, pag mag-i-introduce ka ng sarili mo, sasabihin mo yung age mo. Tapos nagtayuan po sila, tsaka nagpalakpakan when I told them I was 71.
1: Nagulat din siguro sila, ma'am. Nagulat sila. Nagulat din sila sa ano, sa edad mo tapos sa looks kasi niya Magdumencio, hindi pa halata na ganoon ang edad niya.
3: Thank you po. Tapos sa backstage po, marami pong lumapit sa akin, nagpa-picture, tapos nagtatanong nga daw po, ano po ba ang sikreto ko, ganoon. Sabi nila, gusto daw po nila, pagdating po nila ng age ko, if ever nadarating sila sa age ko, gusto daw po nila, ganito din daw po itsura nila.
1: Pero Paano ma-maintain, aside sa sinabi mo kanina, yung dapat nakasmile lang lagi? May ano ba?
3: Hindi ko naman po masasabi sa inyo na in a nutshell lang. No? But I'm writing a book about it. So kailangan po kasi merong ano yun, daily habits na gagawin mo talaga religiously para po ma-maintain. Hindi po kasi po pwedeng ito ginawa mo ngayon bukas, hindi na. Kailangan po consistent.
1: Dapat tuloy-tuloy.
3: Yes po, opo. Basta ang importante po, first of all, is a positive mindset. Importante po yun. Na talaga pong sasabihin mo, every morning po kasi when I wake up, I tell myself, I, I give gratitude to God. Parang, thank you, Lord, for waking me up. And mm-hmm. then I look at the mirror and I tell myself, I'm beautiful,
1: yeah.
3: young, sexy, and gorgeous. Wow. Parang, you know, you have to be positive and you always tell yourself na, I'll have a beautiful day. I will face everything head on kasi God is with me. I will be victorious. Parang lahat po talaga positive kahit na ano man ang mangyari. We know that the Lord is there. Importante po yung faith eh. For me, in my experience, kaya po ganun. Importante po yun.
1: Pero sa, ano, sa, how about naman sa pagkain, Doc Joyce?
3: Medyo... Ang pagkain po, honestly po, hindi po ako kumakain ng meat.
1: Ah, okay.
2: Meat.
3: Mostly, ang kinakain ko po is vegetables and fruits. Yun po ang main
2: vegetables.
3: Kung pagkain, opo. Tapos, sa morning pa lang po, magbe-blender na po ako ng mga different kinds of fruits. For example, one day, beetroot, carrots, and apple. And then the next day, for example, pineapple, tapos kiwi, or avocado, melon, kung ano po ang available sa akin sa day na yon. Yun po ang iinumin ko. Kasi minsan po, di ba, per season po ang mga fruits natin eh. So, nilalagyan ko rin po yun ng lettuce, ng kale, ng spinach. Yun po yung kinocombine ko.
2: Bine-blend?
3: Iba, iba po yun.
2: Bine-blend mo yun? Ano yung ginagawa mo yung shake o kaya ginagawa mo?
3: Opo, shake po, opo. Bine-blender ko po siya tapos iniinom ko po yun. Pero first thing in the morning po, lagi po akong umiinom ng lukewarm water with lemon.
1: Oy, maganda pala sa
3: katawan niya. Nakaka-cleanse po yun ng ano, ng kulo, ng ano natin, ng system natin.
1: Alright.
3: Bago po ako mag-coffee, ang coffee ko po yung mga 7-in-1, yung mga 12-in-1, yung pong mga, meron pong malunggay, which is very important, na lagi tayong may malunggay, may pomegranate, tapos merong cranberry. Yun po. Basta, I incorporate a lot of vegetables and fruits in my diet.
2: So palagi,
3: and I eat fish once in a while po, pero wala po akong meat.
2: Paano mo yung sustain ng yung protein ng ano kung wala kang meat?
3: Meron naman po kasi ang legumes po at saka mga beans protein din po yun eh. At saka po yung tofu, yung pong taho, ay mahilig po ako dyan.
2: Aba, sa taho. So pwede yung taho. Yung taho pala, alternative,
1: Pwedeng gamitin, pwedeng kainin.
3: Madaling kainin, masarap din po.
2: Yung bread,
3: ang bread po kasi, yes, I eat bread once in a while. Yung pong wheat bread. At saka po ang rice, I also eat. But red, brown, or black. Oo. Yun po yung aking rice.
2: Okay. So, at least may ano tayo, no po? Pwede po. Siguro, yung matitent na mag-ano ng meat, dahil nakasanayan. Pero sa isa discipline, dyan mo dinadaan sa disiplina.
3: Kung mahilig po talaga kayo sa meat, dagdagan nyo na lang po yung vegetables and salad. Bawas-bawasan ng konti ang meat. Kasi po, siyempre, sa age ko, marami na rin po ako mga friends na nakilala na nagkaroon po ng mga sakit because they ate a lot of pork and meat. Pero siyempre po, ang katawan po naman natin, iba-iba eh. So, okay lang po na kakain kayo ng karne. Para po sa akin kasi po, kung saan ka maligaya eh. Yung po ang gawin mo eh. Kaya pero mo talaga kung masaya ka na merong kakain ka ng pork, kainin mo. Pero magdagdag ka lang ng vegetables and fruits. Para po sa akin, yun po ang opinion ko. Hindi po ako nagsasabi, wag kang kumain yan, ganyan. Hindi po ako nagbabawal ng ganun. Para sa akin po, kung ano ang kaligayahan mo, gawin mo. Pero para sa health mo, i-prevent mo rin, i-balance mo yung diet mo. Ngayon, para maging mas healthy ka kasi ganito ang kailangan mong gawin, ganyan po yung mga advice ko.
2: Pero sa nakikita ko ngayon yung itsura ni Doc, parang ayaw ko na rin mag-meet eh. Oh. Sa ganyan, umiwa, sa ganyan na edad,
1: umiwas na sa karne.
2: O sa ganyan oh, edad, sa na, talagang ano,
3: opo.
2: Nakaka-inspire.
3: Kasi masarap naman daw po talaga yung karne, which is I don't argue with that. Pero yun nga lang po, kakainin niyo po yung karne niyo, pero meron po kayong vegetables.
1: Pero dati, pero
3: lalo na po ng broccoli.
1: Pero dati, Doc, kumakain ka ng meat.
3: Hindi po talaga.
1: Hindi, simula no, simulan dati nung dati yung bata
3: opo.
1: Pa.
3: Ah,
2: kaya since pala.
1: Ah, okay.
3: Mali pa po ako.
2: Bakit? Bakit po? Anong dahilan?
3: Hindi ko lang po gusto ang lasa.
1: Ah, okay.
3: Lahat po
1: okay.
3: kami sa family, kumakain po silang lahat. Ako lang po ang hindi. Hindi ko rin po alam, pero ganun daw po ako nung maliit pa daw po ako. Kaya nga po, sabi ko nga po, kung yan ang kaligayahan nyo, kumain kayo. Kaya
1: lang,
3: dagdagan nyo lang po ng fruits and vegetable. Huwag naman pong everyday. Parang ilesen ng konti. Okay lang
1: kaya po. Pala,
3: and then, movement po is importante. Exercise.
2: Yeah. Exercise, tama, okay. tama.
3: Opo, mag-exercise. Tapos po, kahit na nasa work kayo katulad niyan, you have to move your body. Hindi po pwedeng hindi kayo mag-exercise, mag-stretching, magmamassage. Yun po, importante
2: walking,
3: din po.
2: Walking, ganun.
1: Kasi si Dr. Magdomencio, si Doc, Doctor of Alternative Medicine.
2: Ay, Doctor of Alternative Medicine.
1: So, hindi ka umiinom ng mga synthetic na mga medicine? Mga ganun?
3: As much as possible po, gusto ko po ng natural.
1: Natural talaga.
3: Katulad po ng pag may inuubo or oregano. Yun po mga ganun ba na... lagi pong pag may masakit ang ulo, magmamassage o kaya maglalagay ng ano dito sa sentido. Di po pa yung mga ginagamit nating mga mabango po yung mga amoy niya. Yun po, nakakawala. Yeah. Tapos maglalagay ka ng salt sa ilalim ng tongue. For example, kung masakit ang ulo mo. Yung mga ganun pong ano na... Which is effective, simple lang po.
2: Effective naman, di ba? Yung mga ganun, no? Kasi yun yung mga ginagamit dati ng mga ano, doktor. Eh. Mga ano talaga.
1: Yung mga alternative medicine.
2: Sa ngayon kasi marami ng ano, marami ng synthetic at saka yung mga ano na, chemical na halos eh.
3: Kaya nga po, ang mas mabuti talaga po, iisipin natin kung ano yung mga kinakain natin. Kasi po yung mga processed foods dapat po iwasan natin. Dapat po mga whole food lang. Tapos ang snacks po natin dapat vegetables and fruits lang po talaga. Which is discipline po talaga ang kailangan.
1: Yan
3: I always tell my clients po, no? Na lagi pong sinasabi sa kanila na, for example, meron kayong salad sa harapan nyo, isipin nyo na lang na lechon yung kinakain nyo.
1: Para ganun, para masarap sa rin.
3: Kasi diba, nasa isip mo yun eh, wow, ang sarap ng pagkain ko. Yung pang ganun po.
2: Example, ang palaya yun, ang palaya, isipin mo lang, lechon yun.
3: Yes.
2: Sasabihin mo, ang pait ng lechon na, ang pait ng lechon.
3: Kasi diba, kahit isipin nyo po, kapag sinabi nyo sa sarili nyo, masakit ang ulo ko. Mamaya may makikita nyo, masakit talaga yung ulo nyo. But
2: kasi
3: if you tell
2: brain.
3: Yourself, I'm healthy, I'm healthy and I feel good, you will feel good.
2: Wow.
3: So what am I, what I'm, a man thinketh, so is he.
2: Yeah, I'm handsome. Ganon.
3: Yes.
1: Dapat ganon ang style.
2: Kasi yung brain, yung brain parang sumusunod lang, no? Sa mga, ano, sa mga positivity.
3: Right.
1: So until now, Doc, wala ka pang nararamdaman sa katawan mo?
3: So far, praise God, meron lang po akong ubo, minsan, sipon.
1: Yun lang.
2: Mga rayoma.
3: Lalo na ngayon, oh, may ubo nga ako ngayon. Eh, kasi nga, naulanan ako nung last time. Panay ang ulan po dito ngayon.
2: Oo nga, eh,
3: yun po.
2: Pareho tayo, Doc. Nauulanan tayo sa trabaho kasi.
1: So yun lang ang ano mo, ubo, sipon konti, ganun. Pero yung mga...
2: Sa rayuma.
1: Mga ganun, mga arthritis, wala.
2: High blood.
1: Wala talaga.
2: Ang galing.
1: Ang galing na... dapat ginawa, gawin natin ito magdomensyo. Hindi na tayo kumain ng meat.
2: Kasi akala ko kasi lahat na ng tao kumakain na ng meat. Yun, meat na talaga lahat.
1: Kahit ang chicken, bread, kahit ang chicken, Doc, di ka kumakain, Doc, no?
3: Minsan po, kakain ako ng pero skin. Kumakain po ako ng skin.
1: Kumakain ka ng skin?
3: Crispy lang.
1: Ay, yung crispy.
3: Pag hindi crispy, ayoko.
1: Sabi nila, yung skin medyo cholesterol, di ba? Makolesterol.
3: Kung ano naman po, kung di nyo naman kinakain everyday at maya, kung konti lang.
1: Okay lang yun. Okay lang.
2: Konti, konti lang naman yung ano.
3: Opo.
2: So, isang kagat nun yun. Opo.
3: Parang
1: ano lang. So ngayon, Doc, may plano ka pang sumali sa ibang pageant after nung ano, sa yung bago lang na sinalihan mo?
3: At the moment po kasi, I have to wait ng 1 year. Kasi ang drain ko po is 1 year eh. So, mag-transfer po ako ng crown ko next year, mga November po. And then right. after that, hindi ko po ma-decide. Kasi gusto ko po ngayon mag-concentrate muna sa music.
1: Oy.
3: Kasi po, di ba nga yung aking ano, nilaunch ko yung aking single na Walang Imposible na sinulat po ni Benny Saturno.
1: Aba, Walang Imposible. Ano na to? Available na ngayon sa Spotify. Sa
3: yes,
1: online
3: sa Spotify
1: platform.
3: And YouTube. Yes po.
1: Ayan. First single mo to?
3: Yes, yes po. First single.
1: Walang Imposible.
3: Kinompose po ni, ano, ni Benny. Nilaunch ko lang po siya noong 18 ng ano, itong September.
1: September.
3: Kaya I'm happy. So ngayon, gagawa na po kami nung kasunod niya. But
1: ayan.
3: This is like an inspiration for everybody. Para pong gumawa ako ng inspirational song just to tell everybody not to give up.
1: Ganyan, maganda yan.
3: Sana mapakinggan nyo, i-play nyo rin dyan sa inyo.
1: Sige, isi-search namin sa, ano, sa, no, sa mga platform, music music platform, something like that. Para no, mapakinggan, marinig natin mga dumensyo. Walang Imposible.
2: Walang Imposible.
3: Yes, because Walang Imposible.
2: Then baka masample natin si, ano, si Doc.
3: Oh. So,
2: baka mapasample natin si Doc yung Walang Imposible.
3: Acapella po.
2: Oo, sige po. Kung acapella.
3: Walang Imposible, so let's all be happy.
1: Oh, ganda.
3: Cause life is too short, isipin mabuti. Walang Imposible, ikay magwawagi. Maniwala lang sa iyong sarili. O, di mo ba?
1: Oh, galing naman.
3: Believe in yourself.
2: Bakit? Ano ba yung ano ng Walang Imposible? Ano ba yung story? Bakit na?
3: Yun po pag-join ko nung ano, nung Miss Universe. Kasi nga po, di ba 69 years old na ako?
1: So pwede pa.
3: Tapos naging candidate po ako ng Miss Universe. So for me, that's something impossible eh. Di ba? Siyempre, sabi po nila, huy, matanda ka na. Dapat ano ka na lang dyan. Yung para bang maghihintay ka na lang ng kamatayan mo. Bakit ganun?
1: So Walang Imposible.
3: Opo.
1: So mga Magdon friends natin, supportahan natin bagong song ni Dr. Joyce, ha? Walang Imposible.
3: Thank you po.
1: All right. So anyways, Doc, may gusto kang pasalamatan o gusto i-shout out this evening?
3: Opo, magpapasalamat lang po ako sa lahat ng mga taong nagsusupport sa akin at saka po naniniwala sa akin at saka sana po i-follow niyo ako sa aking mga social media platform, Joyce Peñas Pilarski po.
1: Alright. And syempre, maraming salamat, Doc, sa panahon na binigay mo sa Magnum Sabado Night Talk.
2: Yes.
3: Maraming salamat din po to everybody. God bless
1: God bless.
2: God bless.
1: Good night. Bye, Doc.
3: Good night po.
1: Alright, Magnum Man Show, atong first guest. Si Doc Joyce Peñas Pilarski. Atong guest number one may gala sa Magnum Sabado Night Talk.
2: Beauty pageant. Ano pa? Beauty queen pa? Doctor pa?
1: Doctor, host, actress, fashion actress. Designer.
2: Singer pa?
1: Kompletos na. Kompletos ricados na.
2: At saka healthy, ano ha?
1: Advocate, something like that.
2: Healthy advocate. So para murag na-inspire sa ta, Magnum Gilbert.
1: Ayun na, pagkaon lagi karni lagi.
2: Murag ka nang gusto na ito, pag-abot dito ng mga sitinta, karong dito mag...
1: Sugod karon, di na ka mukhaon karni. Kami na lang ni ma'am, magkaon mo niya.
2: Pwede ra. Pero depende sa akwan, amount. Basig limit lang siguro.
1: Limit lang. Ayaw lang pala. Bika naman uban ko. Pa-over po ba? Hindi maayo.
2: Sige, pasi ko niyag makalitan akong kuhan ba? Tiyan.
1: Aligay, delikada. Bata para ba? Bata pa baby.
2: Bata pa baby.
1: Anyways, move balik tayo mga Magdon friends. Ha? Mag-commercial break tayo may gala para sa tong guest number 2. Ayan, atong guest number 3 may gala. Niabot ng gitsa tere. Fresh na fresh gikan sa Iligan City. Move balik tayo oras. Alas 8:05 na.
4: Lock it in. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
5: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, Sidio.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Alright, Magnum and Joe, balik tayo sa itong programang Magnum Sabado Night Talk.
1: Yes.
0: Ay, mga untag mani.
1: Oh, untag mani, hubag-hubagan na itong nagwen.
0: Dili, but maayaw ng mani para sa brain, Magnum and Joe.
1: Oo, makapabright.
0: Ginaw, makapabright na.
1: Sa ingon nila, makapaano, makapaboost.
0: Oh, oh. Yeah, makapaboost sa immune system?
1: Boost sa brain system.
0: Ah, bitaw na. Oh, salamat kayo kay... ato magkauban later may gala from Iligan City then oh. Pero taga Laguna ni siya karon.
1: Wow. 2 hours ba ang biyahe no?
0: Gikan sa Laguna?
1: Gikan sa Iligan?
0: Iligan. Iligan. Ano nga isa, dirita sa itong guest number 2, Magdo Menjo.
1: Yes.
0: Okay na?
1: Okay na.
0: Ox na?
1: Oh.
0: Ox na.
1: Tuloy-tuloy ha, kawain ko na.
0: Mga kasama natin may gala. Actually, Bisaya ni siya Magdumencho.
1: Ah, Bisaya. Okay, okay, okay.
0: Pero nasa karon sa Laing Nasod. Makauban na ito ang multi-awarded pop rock and humanitarian advocate mga Magdum friends.
1: Humanitarian?
0: Alright. Live sa Magdum Sabado Night Talk, Queen of Fire, Lorelei. Hi!
2: Maayong gabi.
0: Oy, long time no see.
1: Queen of Fire.
0: Oh, kumusta naman ka, ano, Lorelei?
2: Okay ra. Medyo busy pero okay ra kaayo.
0: Okay ra kaayo. Okay ra. Nakakaroon sa asa dapitan ng country gani?
2: Nako di sa Netherlands, sir.
0: Oh, Netherlands magdumencho. Oh. Wa na magkakauli.
1: Netherlands.
0: Wa na kakauli sa Philippines pag-uwi na, wala na.
2: Wala pa. Siguro mga December siguro I'm planning pero busy kay ko kay doa ka buka kong concert diri manggod sa Europe sa Netherlands
1: sa Belgium. Wow. So, Netherlands sa Netherlands so aside sub ka as a judge
0: sa ICC?
1: As ICC.
0: Wait, ni ato sa dito magdumancho.
1: Ha?
0: Nakabisita siya dito sa gawas ra di ba?
1: Nibisita.
0: Sa gawas sa no sa ICC.
1: Yung attire mo na po pang judge so.
0: Pero rocker ni si ano
1: rockista ba rin
0: eh. Unsa kay tinuod ta pangalan mo Layman Niego Lorelei?
2: Tinuod na kong pangalan Lorelei.
0: Lorelei. No? Pero kanay mong Lay Layman Niego murag screen name lang na.
1: Screen name.
0: Pero gi-change sa nimo karon gi-change na.
2: Change na kay naamo ko kay TV appearance diri sa Europe and then gigamit nila ang na pangalan pero supposed to be that is mao na kong pangalan ko lang sa spelling. Barely sound pero lay lang
0: yeah. All right. So taga Davao ni siya magdumencho si
1: Lay. Sa Davao. Siguro Bisayang dako di gyapon ni.
0: Oh, Bisayang dako kayo.
1: Pero dugay nakadya sa Netherlands.
2: Kuan na,
1: mag-isa
2: na
1: katuig o kabula. Why man nga nakapadulong ka sa Netherlands? Unsa'y story?
2: Ang akong bana mag-isa.
1: Ah?
2: Kanya, resident na ko din sa Europe, diri sa Netherlands. So, naan ako diri. Kaubo na po akong anak nga, si Punso na akong masinika.
1: Wow. And, okay.
2: So, na career na. Dagan na po kong mga shows din ni.
0: Ano lang, pero
2: ato lang
0: gyapon ko
2: kanang Philippines kinapo ko
1: yung
2: mga
1: upcoming
2: shows din na
1: mga
2: charity.
0: Alright.
1: Wow.
0: Galing naman.
1: So ano na pala siya, citizen na pala siya, Netherlands.
0: Wa ka kabalo magdumencho, nag-join siya sa Holland's Got Talent.
1: Holland's Got Talent?
0: Ang mga judges ito, nakurat good sa yung performance magdumencho.
1: Ako ba?
0: Oo.
2: Katong pag-abot na ko din ni sa Netherlands, murag mga isa na kabulan, awa pa isa kabulan, itawagan ko nga pa, pilon ko nung kunila sa Holland's Got Talent. So, nakita nila yung profile mong gudis ko, so invite ko. So, ni go, pag ko kay go, ano ba ito, go-getter.
0: Lagi, correct.
2: So, ni go ko, para mura receive sa anong introduction ba, pero, it's a good start, and then, napo ko yung upcoming mga TV casting series sa Europe. O karong tuita, napo ko yung upcoming magawasay nga sa TV. So, di pa lang pwede i-announce usaman big, ko nga basta.
0: Big time naman big time naman kakaayo karon lay. Ay, di naman ka ma-reach.
1: Oo, di naman, ano.
2: Saktura kayo. Ay, saktura kayo.
1: Saktor kayo.
0: Saktor. Pero ano, ganda.
1: Saktor ka dato.
0: Proud kayo ito magdumensyo. International na siya karon.
1: International?
0: Mabutang na siya nga international star.
1: Yes.
0: Pop rock. O ina na. Okay.
1: Laliman ko na, dakupig kay gold sa siyang liog.
0: Pampaano na, pampatsada at samot pa.
1: Pampatsaan ba? Basta ay laglakaw-lakaw sa Pilipinas. Kaya sa Pilipinas ka, wa. Good.
0: Oh, ayaw na na iprenda po appeal kay mahal kayo. Oh. Bitaw, kumusta imong pang ano, join ato sa Holland's Got Talent? Tuloy-tuloy hantod karon na pa, na pa ba to?
2: Nahuman ako ato, pero after ato dano ko mga invite mga sa TV casting series sa Europe. So dili lang ko lang ko sa Netherlands to join. Dano ko mga gi-appealan kay gi-invite ko nila na ay usa ka lugar. Usa ka casting nga murag koan. Basta di lang dito pwede pa mag-announce ko live mag-telephone karun si Iga. So, abaan ang ilang na ninyo guys and then this is connected with my name na Lori Lay.
0: Okay. Chada-chada kay daganta tangan kay Lay. Lay lang ko itawag ni mo ha? Kinanda mo na ako na sa imo.
2: O, lagi.
0: Kay Lay.
1: Pwede pa relay.
0: So karon ano na magig ka? Ano magig ka medyo ga-stay diya sa Netherlands. So tuloy-tuloy mo mga events and proud kay ta magdomencho kay Pilipina, Pinay,
1: Davao,
0: taga-Davao
1: niya. Bisaya.
0: Di ana karon sa gawas sa nasod mga migrant friends, di bina basta-basta ang nana magdomencho, di ba?
1: Oo. Ang unsa kataas yung process sa mahimo kang citizen sa ano? 2 years, di ba yung ano?
0: Dali raman na siya kay wa magkakabalo ang husband mangod kay Tagadia.
1: Oh, judge.
0: Tagadia.
1: Pero
2: dili judge na kubana. Kuan siya former captain tapos former counselor dito.
0: Ang una-una mangod ni men, magdomencho ma'am Lay kay judge sa ICC. dili. Dili good. Captain sa barko.
1: Captain sa barko.
2: Sa military.
1: Sa military.
0: Genius na ba na yung baan na magdomencho?
1: Ako ba?
0: Oh, genius.
1: Ganahan na ba ko ng mga genius ng mga kan?
0: Lagi.
1: So, it takes 2 years. O, pila ang kan? Kung ikaw na kay husband. It takes...
2: Kuan. Dali naman sa kuha kay wala man ko, nag-ani ko sa Netherlands mga ikaduha. Pag ikatulon ako, nag-apply mag resident after 1 month na nabot tayo ng
1: masyari. 1 month lang?
0: Oh, dali ra kayo.
1: Dali lang.
0: Nanagin
1: ka dali, basta na ikon.
0: Kung gusto ka magdumensyo, dali ra yung process mo at tugabor. Magminyo ka, foreigner.
1: Minyo ko rin to.
0: Anay mo ba ito?
1: Ako yung ano nga, judge good sa ICC ba? Para ano good ba?
0: Para starring kayo ka dito.
1: Pero kung regular nga mga ano, mga like, ano lang, nagbisita, tourism, ano, mag-apply o ma-register o kwan. Pila ka years ka sa kara?
2: Kwan, basta kung tourist lang ka din eh, they gave you 2 months, 3 months.
0: Aw,
1: dali lang diya eh.
0: Ang pag-stay ni mo dito.
1: Ang pag-stay?
2: Depende man doon siya, sir, kung... naabot kay family diri, you come for with the family, ana, or mag-tour lang ka. Kung mag-tour lang ka, minimum lang kita, ana, 1 month.
0: Lagi. So ana, gina siya magdamansyo, di pwede magdugay.
1: Ano, dapat ka paspas, no?
0: Kay, ibutang mong ka sa ICC.
1: Ano ba?
0: Kung magdugay ka dito. Pero karong gabi una, na ay gusto i-promote si Ma'am Lay.
1: Yes. Kaso ni President Duterte.
0: Dili. Na siya humanitarian advocate, manggun siya mag-mention.
1: Wow, humanitarian.
0: So na siya murag fundraising concert ba na siya, Ma'am Lay?
2: Sa akong upcoming concert sa December 12, first na ko ni siya mag-concert and it's a concert for us, para sa atong mga kababayan din na siya. Luzon, Visayas, Mindanao. So ang atong beneficiary, ikan sa Luzon, Visayas, Mindanao, naano siya sa Murag Naasa, sa La Union, naasa sa Davao Oriental.
0: Alright.
2: Ang among beneficiary. I'm not sure lang na, diya sa poster. Concert na ako ay front act na Bayabas fan.
0: Uy, Bayabas
2: fan. Actually, ako nagusto nga mag-front act pang uban, pero depende ni sa organizer. Ang organizer, ani ay si Sir Dude Gonzalez. Ayan, Belgium.
0: Ayan. So, sa Belgium ni siya ipahigayon?
2: Sa Belgium na siya, sir. Pero napo ko'y upcoming concert day sa Netherlands. So, gitabutan pa nina mo kung kinsa ba akong mga audience, kung mga tigulang, mga elderly lang ba, or tibok ba din sa mo ang city. So, ginasabutan pa na mo na kayo. Sa papod ko ka humanitarian sa mo ang lugar.
0: Alright. Oo. So, kaning ang imong concert, ang unsay mahalin ani, so, mupaingon dito sa mga nanginanglan karon. Dari sa Pilipinas.
2: Opo. So, yes po. So, katong mga magpalit ng ticket, dito na sa gate, padulong na siya sa mga beneficiary. Kaya, plano magod sa, ang plano ng aking organizer, we will buy, mga wheelchair para sa mga lolo-lola and school supplies para po sa mga bata po sa paaralan.
0: So magkano magtagalog ta kadjot magdumenjo kay dagan man gapaminaw ng mga Tagalog sa
2: Tagalog na nag-purchase.
0: Oh, magkano yung ano ticket na pwedeng lang ano i-purchase niyan?
2: I think they plan to have 15 to 25 euro per ticket. So pag-uusapan pa yan kasi we're also open for sponsors. Kung may madaming mga sponsors na going for the charity, so we'll go for it. Tapos yung iba, bibili ng mga school supplies.
0: Wow.
2: And aside from that, meron din kasi akong upcoming charity, which is Glory Lake Care, back-to-back charity sa Pilipinas. So alam niyo naman yan, sa December, meron ako mga charity.
0: Pasko.
2: So I have 3 beneficiaries, so soon I will announce it that after my concert. Kasi plano kong mag-charity sa Pilipinas on December 28, after ng back-to-back concert ko po dito sa Europe.
0: Tingnan mo magdumansyo dahil sa nagiging ano niya, matulungin, binibless siya, di ba? Binibless ngayon si Ma'am Blay sa ano niya, achievements ngayon, mga blessings sa buhay, di ba?
1: Tutulong na ako bukas.
0: Tumulong ka na simula na.
1: Magsimula ka magbigay ng donations. Tsaka tutulong na sa kapwa.
2: Yes, it's to make a difference not only for because you are singers or your famous dancers or entrepreneurs, it's good to give back, you know, kasi hindi naman natin madadala yan sa kamatayan yung pera natin. It's good
0: correct.
2: To have something. Sa Paitawagan na nga, naghatag ka positivity ba sa kalimutan. Siyempre, kung ano nila, uy, katong si Juan, nindot nung dito siya ng advocacy, no? Tapay mga imuha sa naana. Nindot nang naatay sa pack na naputay tabang sa atong
0: napio. So yung mong tabangan ani mga bata pati mga tagasagidad ana.
1: Mga bata ut.
0: May nana, ma'am.
1: Mga bata ut
2: mga estudyante po
0: estudyante.
2: I think they grew for elementary sa La Union ba yan?
0: So patsyada na eh. Kay para po na makatabang ta sa mga estudyante, sa mga kabataan, kay amo na siya importante karon magkinabanga ta magdumenjo kay
1: yes.
0: Grabe na kalisod atong nasod ron, labi na diri sa Pilipinas.
1: Labi na atong fire truck karon, perting gamayan na kayo fire truck.
0: Mura mag motorela.
1: Motorela naman ang sala na magini karon.
2: Labi na mag magkanang bagyo, paskang luuya sa atong mga kababayan din nga nagpulo sa kasada.
0: Munang lisod kayo, luoy kayo.
1: Ang flood control karon ron, maalagin. Di na makontrol ang flood karon. So, salang.
2: Control nila ang flood control, pero ang control, ang flood, wag yun na control.
0: Lagi,
1: wag yun na control. Balita yun kayo. And, may ask, ano, yung Bayabas band, yun yung banda mo, ganun?
2: Front ako po sila, Bayabas.
1: Front ako.
2: Nag-approach sa akin na isa pang banda ng mga Pilipino. Gusto din nilang mag-join. Kailang they have to talk with organizer kasi I'm the main act of the event. So, they have to talk. It depends kung ano ba ang plano nila. But for the meantime, we have a Bayabas band. And sa akin pong concert dito sa Netherlands, I'm solo. It's my solo concert. I'm alone. I'm a lone performer in this event.
0: Okay. So, So sa Belgium yung kasama mo yung Bayabas band, pero sa the Netherlands,
1: Netherlands
0: solo concert mo lang talaga.
1: Solo concert.
0: Wow. May ano na ba? Kailan yung sa ano Belgium? Anong date nun?
2: December 12 yan, sir, and then yung sa dito sa Netherlands December 20.
0: Oy, malapit-lapit na. October na ngayon magdemensyo, malapit na.
1: Malapit na, no?
0: Oh, ilang buwan na lang. So, available na ba yung mga tickets or hindi pa?
2: Available naman po siya. So, sa lahat ng mga taga dito na mga Pilipino sa Europe, if they like to sponsor sa ating po mga beneficiary, we have Luzon, Misayas, and Mindanao, they can of course contact directly to the organizer or they can also contact me.
0: Mm-hmm.
2: Pero sa ano kasi ito, yung ticket po is available po doon sa gate. Kasi they have like something like rumble. Alam nyo marang rumble siya, tapos may paraffle kasi siya.
0: Uh-huh.
2: Mm-hmm. So, just the ticket mo, ano ba yung raffle na ano yun nila. So, ganun po yung system yata doon sa...
0: So, pwede rin bumili online, via online?
2: Pwede po siyang mag-book na ng ticket via the organizer.
0: Mm-hmm.
2: Kung ilan silang pupunta, so they can already, ano na, bayad na sa organizer para sa table.
0: Alright. So, anong dapat abangan sa concert mo? Yun ang pinakamagandang tanong ngayon. Anong dapat abangan nila sa nararating na concert?
2: Abangan nila is that, kasi ako rock and roll is more rock and roll, but I'm gonna do it with mixed this time. Like, I'm gonna sing, of course, Christmas song, kakanta din ng Christmas song, and pop, and ballad, and of course, the majority is that rock and roll. Kasi, alam mo naman, mga Pilipino, they're more in rock and roll, and dito sa Europe, ha?
0: Mm-hmm.
2: And there's, of course, a lot of Dutch people na mga followers ko na gusto din nilang magpunta, and they are really into my genre, which is rock. So, abangan yan, kasi may pa-change outfit tayo niyan. So, iba yung mga outfit natin yan, and yung ating banda din ay magagaling. So, meron din mga paraffle and all that, and we have, ano siya eh, Dine and Dance with Lorelei. So, may dinner siya, and then get to know me, mga ganyan-ganyan.
0: Aba, so, marami pa lang pwedeng matanggap.
2: Yes, may pa-games din po may siya. Pa-games. And then, meron din mga, I think may mga dancer din. May mga surprise guests din kasi kami. And then, but this time, we have now the Bayabas band. Pero mayroon pa yatang mga exciting na aabangan ng ating mga Pilipino dito, kababayan dito sa Europe.
0: Alright.
2: This is their plan. Giplano nila nga, pwede nga doon lang sa Netherlands or Belgium. So, mo nang to be announced pa. Kay, para doon lang siya ba? Kay, kanang layo-layo magutong ako ang nagkadayang festival ni dati. Medyo layo siya.
0: Oh.
2: So, their plan nga, sa border lang gani siya, sir, sa Belgium and Netherlands.
0: Mm.
2: At hanggang na lang sa ato yung mga kababayan. Kasi, they like to come eh. Pero, medyo layo lang sila.
0: Lagi so, no. Pero kaning sa Belgium, December 12, say oras, anong oras to ang concert?
2: 5 o'clock na siya, sir. 5 o'clock to 9.
0: 5 p.m. to 9?
1: 5 to 9?
0: Yes. 5 to 9 p.m.
1: Okay.
0: Alright. Sa, yung sa December 20 naman?
2: Yeah, ang exciting part niya, Ana, sir, kay siyempre makipag-duet ko sa mga audience. So, exciting partner siya. So, ginaawag na po ang mga kababayan nga. So, magkantaw sila sa kung mga kanta para pag-adto na po sila ha, tumasik din kabalo sila sa kanta, ano ba? So, exciting kana. Na. So, ano na siya. Kay last time, murag na, ano na ako kung mga audience. Enjoy kayo ni siya. Very
0: exciting.
2: Sa ano naman, sa December 20, we're still planning for the time. Pero ang gusto na ako is hapon siya. Kay, kung daghan na ako mga audience ng mga elderly, so, lisod man po na mag-concert kong gabi eh. Kay, tugno na kaya din ni sir.
0: Lagi na.
2: Kasi ano na, 30 ko na. So, medyo tugno kasi sa gawas, hangin pa dyan. So, we have also to think about the other people, not only ourselves.
0: Anyan. So, congratulations in advance, Ma'am Leia, sa concerts mo. Siguradong maraming manonood nito. Pwede pa daw pa-sample ng konting ano lang, pampainit lang daw para sa darating na concert.
2: Pampainit?
1: Rock,
0: sample lang para marinig daw nila.
2: Okay. It's a heartache. Nothing but a heartache. Nothing yet it's too late. minute, it's gone.
0: Ayun, o. Oh, yun ang dapat abangan, Magdomencho. Oh, boses pa lang, ha. Imagine, Magdomencho, pag nag-story yata, dili siya pagaw, di ba? Pero kung mukanta na, mapagaw na.
1: Mapagaw
0: na. Oh, natural voice na niya.
1: Natural voice.
0: Munang lahi na talent nila eh. Inanap ito ang pagmukanta na.
1: Marag mo change ang tingog.
0: Oo, mo change ang tingog.
1: Oo, no, oh, matingala ka.
2: Marag katong kuan na saniban.
0: Muna sundan ng dautang espiritu. Alright, so muna siya mga Magdum friends. Ha? Again, ma'am, please invite our Magdum viewers, listeners na patin sa lahat ng ano, nakikinig sa buong mundo na suportahan ka. Go ahead, ma'am.
2: Ayan, so sa lahat, bago pa ako mag-invite, gusto ko pong mag-thank you muna sa Magnum Live. And of course, kay Sir Gilbert and sa iyo pong kasama, Sir.
0: Mencho.
2: Thank you for having me tonight, Sir Mencho. Ayan, thank you so much. Second game, salamat. And of course, sa akin pong mga leisure residents who's watching right now in the Philippines. Thank you, guys. And ayan, so sa lahat po ng ating mga kababayan, please supportahan niyo po ako sa akin pong upcoming na concert, Dine and Dance with Aces Pinopar, Lori Lay. Live po tayo niyan sa Belgium. Start po natin program 5-9 p.m. And kung gusto niyo pong bumili in advance ng ticket, just please contact Sir Dudes Gonzalez. Ayan, so nasa Facebook po yan, Dudes Gonzalez or Lorelei Entertainment. Or you can at least just direct message me sa lahat po natin mga sponsors. And sa ako po mga collaborators and sponsors in media, kung gusto niyo pong mag-support po sa akin po mga upcoming concert dito po sa Europe, just please kindly message me. Ayan, so sa ating pong mga kababayan dito sa Netherlands, Belgium, Germany, you guys are all invited. Please come and let's enjoy the Christmas. This is your end special, no? And together with Bayabas Band. Ayan, so sa lahat po na aking mga sponsors, thank you all so much. Ayan, I really appreciate you all dyan po sa Pilipinas. Ayan, thank you all so much for the love and support. Ayan, dagan ka Islam.
0: Ayan, okay.
1: Salamat.
0: Maraming salamat, Ma'am Lorelei, sa panahon na binigay mo sa Magdum Sabado Night Talk. Good luck and siguradong ano yan, maraming manonood ng concert mo.
2: All right. Thank you, sir. Go ahead.
0: Thank you, Ma'am Lay. Good night. Anong oras ngayon dyan? Anong oras ngayon?
2: Ay, kuana. Alas 2:32
0: sa hapon. Ah, okay. Ah, hapon. May hapon na idea.
1: Gaon na data.
0: Oo, no? Sige.
1: Sa Pilipinas.
0: Alright.
2: Magkita-arap po din si Gilbert. Magkita-arap
0: po. Yes, sige. Okay.
1: Okay.
0: Thank you, Ma'am.
1: Thank you so
0: much. Alright.
1: Bye-bye.
0: Alright. Mata tong guest number 2, Magdomencho.
1: Yes.
0: Si Queen of Fire, Lorelei, multi-awarded pop rock and humanitarian advocate.
1: Grabe na itong mga guests pang maka-inspire. No?
0: Lagi. Oh. Okay, kayo. Samot na yung money. Agoy.
1: Baka inspire na itong mga guests karon.
0: Lagi, oh.
1: Ma-inspire tag di mo kaunog karni.
0: Kani.
1: Ma-inspire tag mo tabang sa mga kabus.
0: Oh, kani ikatulog ka.
1: Kini ba inspire kay puntani?
0: Bay ba una to na niya?
1: Oh, inspire tag kao na naman.
0: Kao nog mani.
1: Kao nog.
0: Bitaw mag commercial break ta sa ato magbalik ato na magkaoban atong guest number 3 mga Magdum friends. Oras alas 8:35 na.
3: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magdum Radio 99.9.
4: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa'y inungdan?
5: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
4: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998 0917-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abellanosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna. Yahoo! Magnum Showbiz Delights alas 4 sa hapon matag Domingo dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga ug uban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy ug uban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig, baha ug lapok nga pwedeng mosulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasano na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga o uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, antudayon sa pinakadoon.

0: Is mga Magdon friends, dari na ta sa atong guest number 3. Di na ta maglisod og tinagalukan ni Magduwencho.
1: Oo.
0: Kay anom ni
1: siya. Maning dako po sa
0: mga guwapang taga Iligan.
1: Lagi. Mga Miss, ano ba? Beauty Queen.
0: Kuya o kayo may gala na.
1: Mrs. Beauty Queen.
0: Alright, mga Magdon friends, ato makauban ang gold medalist in solo vocal rock semifinalist placement at 2026 World Championships of Performing Arts. Kabuli ko pa may gala. And na-recognize siya sa Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026.
1: Mm-hmm.
0: And karon mga Magdon friends, candidate siya for Mrs. Universe. Mrs. Mm-hmm. Universe Laguna 2027. Live sa Magdon Sabado Night Talk mga Magdon friends. Miss Bernadette Cristol Tismo. Hello.
2: Hello. Good evening.
0: Oh, nakaani na yung Dris Magnum.
2: Yes.
0: Oh, last time kay Google Meet ragod ta.
2: Lagi sir, murag. Na ko ang ginawa lagi ko tungod sa kadako sa inyong hang studio.
0: Ah. Murag di na kita lugar. Ah, pwede ka mo tanaw sa camera para makita mo yung beauty.
2: Ah, sa mga camera. Ah, kana, kana. Ah, hello.
1: Daghan ni camera din na po dito.
2: Na camera. Okay.
0: Daghan camera din rin.
1: Napos ilalom na yung camera sa ilalom.
2: Ayaw lang sa ilalom.
0: Ayaw lang. Kaya delikado. Delikado.
2: Delikado sa
0: ilalom. Oy, ano sa pag-greet sa itong mga viewers, mga listeners, Ma'am Berna.
2: Yes. So, good evening sa akong pamilya sa Iligan and my friends sa Santa Rosa. May gabi sa iyong tanan, mga friends and family. So, I'm here sa Magnum Radio with Magnum Gilbert and Magnum Mencho na katulgo na.
0: Katulgo na.
1: Bilar ang one beauty. Bilar ang still schedule.
0: Nana, ginabasan na yung anak ba? Busy na. Busy na. Gamay rektulog kayo mag-abantay sa bata.
1: Rektulog. Duar ka oras.
0: So, gikan pa ka sa ano man ba? Sa Iligan City.
2: Yes, fresh from Iligan.
0: Maulaw ba ako ni Ma'am Bernadette?
1: Kay maulaw mo ka.
0: Iligan ba?
1: Nakay feelings na.
0: Dili. Dili kay gikan ba? Travel pa siya Iligan. Going to travel to Cagayan de Oro. So medyo
1: yapit lang dari lugar ana.
2: Nag-promise ko sa imuha when we saw each other sa Manila. Yes. Congratulations. Magnum Gilbert, congratulations.
0: Apil sa imo Ma'am Berna, congratulations po nimo.
2: Awarded most outstanding individual 2026, diba?
0: Sa tanang pong mga nakadawat og awards, congratulations.
1: Congratulations.
0: Pati sila ano sila Harmony, diba? Apil sila.
2: Yes, the singing soldier and the world medalist. So, makasama na ako dira kay si Tito Mel, Harmony, and Sab. Hello, ayan. Good evening.
0: Wow. Naninaw sila, nagtanaw sila karon di ba? Nanunood sila ngayon.
2: Yes. Pag heart-heart mo, ay, dapat Tagalog.
0: Oh, Tagalog.
2: Mag heart-heart kayo dyan.
0: Oh, mag heart-heart kayo dyan. Dahil nandito si, ano, si, anong tawag ni Harmony sa'yo?
2: Ate. They call me ate. Yes. Magkamukha kami nun eh. So,
0: correct.
2: Minsan, napagkakamaling kami. Diba? Napagkakamalang kaming mag-ina.
0: Yes.
1: O ba, baka magkapatid, ganun.
2: O minsan, magtita,
0: ganun. Si Isabella.
1: Isabella?
2: Si Sab, yes. They're like my kids kasi because I don't have a kid. I treat them as my kids. So, hello, mga Junakis.
0: Ayan.
2: See you soon.
0: Alright. Katoy ang mga gipang great Magdumensyo.
1: Mga awardee ka po ito.
0: Awardees and na-interview na po nato na dere sa Magdum Sabado Night Talk.
2: Ay, nakalimot na po si Magdumensyo.
0: Mga ano na sila nag-join sa W Copa Gapon. W Copa Gapon may gala. So, let's start the interview na. Oo, dirita sa
1: imong... Pa rin sugod din.
0: Pa rin sugod din. Pa rin, di pa rin.
1: Nag-ila-ila ba? Apo rin ta?
0: Sa W Copa.
1: Itong
0: balikan to itong interview last time. Para sa wala pa na sayod, unsa ng W Copa?
2: Okay. So, W Copa is a World Championship of Performing Arts. So, dili lang siya about singing, but also dancing. Acting, modeling,
0: kompleto na.
2: Instrument, and I think, variety. So, kanang mag-pole dance.

0: acting
1: so,
0: oleh acting.
2: Naa. So gapul gapul dan siga pun kan.
1: Gusto so, ba yung kutinuod? Pero ako yun na una, baka mag-pole dance ko, murag lagi man.
2: Oh, isa pa, murag, mabalaka ka sa pole.
1: Lichon ang may tabo. Lichon na lawa.
0: Delikado.
2: Mabalaka ka sa poste, mabusig babali.
1: Oh, mabali lagi. Yung kung pikit na ko sa kawayan, murag lison na lawa.
2: Lison na. It's either lichon or si barbecue.
1: Correct.
2: Na.
0: Pero kinsa may mga qualified nga mo join ng W Copa?
1: Ay, anybody. Po. Anybody, anyone, as long as they are Filipino citizen. No age limit. Actually, we just finished
0: preliminary?
1: Audition. So, ang last leg nila na audition was here in CDO, SM CDO. Yes.
0: Weekend
1: September
0: ato, bago lang?
1: 26. I was there.
0: Naka dito?
1: Ako dito.
2: Wala.
1: Assist. Nya. Akong kita na, mga kuan. Joke lang, oy. Pero friendly, beta din napita.
0: Pero dili tanan makuha.
2: Dili tanan.
1: So parang diri pa lang sa Philippines gi salang na.
0: So dapat imong talent medyo taas nang level. Dili nang murag amateur pa kaayo, dili nana.
1: There are certain kuan murag qualification or attribute na ilang ginatan-aw na not just murag singer ka singer but performer jud murag overall package jud. Yes.
0: Alright, so muna siya. Wala mo ito kabalo mag...
2: Nanday sa SM?
0: Nanday, ay.
2: Behind, blind kami, blind.
0: Wala may kabantay mo. Apilong tami, manayaw mo mag-mention ito?
1: Mag-duet.
0: Duet.
2: Duet na.
0: Pero na may dancing, di ba? Gapon na may dancing.
1: Na,
0: gapon ko blind.
1: So singing, dancing, acting, instrument, kuan. Variety. Mga pole dance, mga magicians dito sa
2: Nampo. Mga magician, Magnum Gilbert. Basit.
0: Kabalo ko mong
2: tago. Kabalo na mong magic na. Walaon niya yung itlog.
1: Walaon ng itlog?
0: Itlog sa manok. Itlog sa manok. So, kani, after aning makuha ka diri sa Philippines, mudiretso na ka sa, ano na? Sa Las Vegas? Los Angeles? Sa muna?
1: Ang pinaka-international competition will be held in Las Vegas, Nevada.
0: Wow, social,
1: It used to be in California, pero gibalhin na sa Las Vegas. Magka-stiff neck ko ani mag-
0: I-adjust mo ano, Sige. Okay, basta
2: plaster na plaster.
0: Kasi pag uli nimo gaana nakaglakaw ba din na maklaro.
2: Ikaw si Gilbert ginundan ginali.
0: Pero nakoy mga nadunggan nga medyo expensive daw pag muadto didta.
1: Oo, kasi ano ba
0: imong personal, di ba?
1: Yeah, you have to prepare for your participation fee, yung tickets mo, just like any international competition. So you really have to prepare. So for now kasi wala pa'y
0: mga sponsors
1: support yung support, government. What the kung mga delegates do is to ask for their LGUs for help, and then friends and family members na to help them with their expenses.
0: Pila yung ano ni range lang nga mo gasto?
1: More or less, siguro mga
2: 300,000.
0: More or less.
1: 300 pesos.
0: So, more. Mulabaw pa din. Namay more magdumensyo.
2: Oo. Mga 399,999.
1: More. Kasi yung pinaka-main niya is nasa Luzon. That's why it becomes more. Kasi pag nasa Mindanao ka in Visayas, kailangan pa kamuflay.
2: Biyahi.
0: So, lahi lugar ang Cagayan ng sa Manila. Maura na sa na-audition.
1: All over the Philippines, good Magnum.
0: Pero pag-abot nimo, pag-umani mo sa Cagayan, unsay next step, ana? Pag-umani mo din na audition sa Cagayan. So, may next step din, ana? Bato na kag-Manila?
1: Briefing, tapos parang visa na ata.
0: Visa.
1: Visa, and then bootcamp. So, we really prepare our delegates before na mo isalang dito para more chances of winning.
0: Ano ganyan siya. Pero sa visa pa lang, I think mga...
2: Gagasto na kayo na, di ba?
0: Gasto. Murag mudagan og mga 15,000, di ba?
1: visa, I think so.
0: Nana.
1: Pero what the good thing is, dili ka maglisod kay assisted man kanila.
0: Oh.
2: I know po.
0: Pila po kay years ang ano na, imong visa.
1: Depende sa imong qualification. So na uban mag matagaano 10 years. Uban kay 1 year, uban 6 months.
0: So mabutang siya nga tourist visa gyapon.
1: Tourist
0: visa gyapon.
1: Yes.
0: Okay kayo kung
2: na kay na. Dako gasto nila.
0: Dako lang siya gasto. Pero si Ma'am Berna nakakuha gold medal dito.
2: Wow.
1: Yes, yung panalanginan.
0: Solo vocal rock. Rock day mong ilig day?
2: Rock?
1: Rock. Apil siya sa kung genre nga ginapin.
2: Kinsa mong ganahan nga rock nga band?
1: Rock, Evanescence.
2: Ah, sa Evanescence.
0: Diyan mo Gen Z ka kamay, ha?
2: Evanescence.
1: Kuan, si...
2: si Kwan,
1: Pink.
2: Yeah.
1: Ganun ko ni Pink.
2: Pink.
1: Then Lady Gaga. Although dili sa rock sila nga ko, pero I love how they way the
2: Avril Lavigne.
1: Avril Lavigne. Medyo pero medyo. Poppy siya ka ihang song.
2: Pero mas more kay kang Evanescence.
1: Evanescence. Okay, rock man.
0: Di siya ganaan ni Avril Lavigne. Avril Boys, Rehin.
1: Avril
2: Boys.
1: Uy, wala
0: na ito. Joke na, joke.
1: Wala na bilas siya.
0: Joke lang. Good.
2: Kasi muli ko.
0: Joke lang. Pila ka days dito sa Las Vegas?
1: Kuan, I stayed there siguro mga ano lang, 2 weeks.
0: Two weeks.
1: Yung iba, 3 weeks. Kaya after the competition, parang, ay, tagaan may ganing time na para maglaro-laro, explore the US.
2: Pila ka days?
1: 1 week po.
2: 1 week.
0: Yes. Pero imo ang gasto tanan.
1: Of course. So if you have extra, then...
2: Basta extra nga lakaw. Imo, ikaw yung gasto.
1: Yes. Pero because of the bond that they formed there, ang uban biya, ano kay makasleep sa kanang parinti sa kauban sa W Copa. So makasave po dyan sila kaning money.
0: Muna, okay. Muna, tiyada.
1: Kung na kayo mga amigo dyan dito.
0: Oo, dapat before ka mo ato dito,
2: dapat na kayo kaalto.
0: Pagdaon na yung mga kaila dito.
1: Correct.
0: Katulog ka.
1: Correct.
2: Problema kasi Vladimir Putin muna kung parinti dito.
0: Isod na. But imong experience dito, gindigin malimtan.
1: Of course.
0: Grabe gid ang imong ano, nakuha dito ng mga, siyempre, mga exposure, ana.
1: Yes.
2: Unsa nga mga di nimo malimtan nga na-experience?
0: Ayang ex.
2: aside sa ex.
1: Nanonood ang aking asawa.
0: Ah, joke.
2: Oh, nanonood.
1: Hi, Schubert. My love.
2: Okay lang ba?
1: He was also my ex. Ex and present.
0: Ex. Ex ni mo, karon husband na.
1: Correct.
0: Mo man siya akong pasabot. Ikaw gil lang. Lagi ko na muna magdaman yung joke.
1: Mindog yung love story.
0: Ganoan.
1: Lagi.
0: Sa mga nagsugod, nagsakay mong elevator, ano, nagkita mo dito.
1: Dili.
2: Kapiot mo sa kuhan kahoy.
1: Dili, kay kuan kaning sa Manila man ko nag-high school. Tapos, napuyo ko sa auntie. Kanya, kuan man, bata pa man, yung, ha, ikaw bata pa ka?
2: Kusi lugar ka.
1: Uli ka kay bata pa ko. Uyab, I was in high school, tapos siya kay college. Ana. So, fast forward, 7 years after, balik ko sa Manila.
0: Nakita mo balik?
1: Nakita.
0: Oh, sana, goodness. Sana, gituyo or ano, accidentally na nagkita regal mo dito?
1: Silingan me.
0: Ay!
2: Muragal, sobra pas gituyo na.
1: Yes, kapit bahay.
2: Sobra.
0: Anong naka-design ka nga mo balik sa Manila?
1: To work.
0: Job
1: opportunity. Yes.
0: So, atong time, high school pa ka, no? Atong
2: high school pa.
0: Dito? So, pagbalik din mo, nagtrabaho na. Trabaho na.
2: Dagko na.
0: Tataod, dahil mo ba nakita gada eh?
1: Oh, 7 years. So, nalimta na ginamo siya, Charis.
0: Pero wala mo yung communication.
1: Wala.
0: Wala yun.
2: Pero naunsa man, nga nabalik ang memories, ang feelings.
0: Uling ibalik yung lugar.
1: Ano, Jun? Marag, we just hit it off right away.
2: Saan, ni Abril lang siya sportahan? O, yun na.
0: Di, nagdalag sundaan ba?
1: O, siya, kung ilagaw to, Amara, if nanonood ka, thank you very much. Siya ka naging bridge. Kay, nagkuan man ka ng...
2: Mara.
1: Nagkuan mo ka ng mga characters sa story.
0: Dagan marang dari Mara.
2: Marang man to.
1: Si Mara kasi taga PNU. Yung PNU is just in front of Santa Isabel where he studies. Tapos ana siya nga, Tita Abet, nandiyan si Ate Sugar, puntahan mo. Ganun-ganun. Tapos mo, tunin kita rin. And then,
2: it so, how there. Close the con? The house? The na, house ano lang?
1: Kuan, isa kalikan? Mga one block.
0: Ah, one block. One block.
2: Yeah. So, talagang muingon ra kag oy.
1: Pero before, silingan gyud sin one house lang apart. Huh? Na namalhin man sila so one block na.
2: One block.
0: Wala bitaw. Hoy, ali dire wala si mama.
2: Nilakaw sila mama.
1: Sila ay strict on tita.
0: Pero
2: strict kay na na CCTV.
0: The only one kada siya same kay boy katong wag ka naka boyfriend line.
1: Wala.
2: Wala after katong nag-ano mo break something wala
1: in between
2: why guy
1: meron pero mga ano lang fling-fling lang
0: fling-fling lang dili seryoso no
2: so murag kung alam to murag
1: lipay-lipay grabe naman jud ni oy nganong love life matong gistoryahan.
0: Oh, nganong niabot mga love life pag nabuncho.
1: Mas cheesy mo ng love life, no?
0: Oh, pero at least, no? Ano, gyapon na, patsyada gyapon ng story ba kay pila mo kayo sa nagkita, nagsulik.
2: Lagi, at least makita na itong kuan gina si ma'am ka nang dili siya kuan kayo sa lalaki tanan.
0: Oo.
1: And also, only one
0: faithful kayo.
2: Faithful gud siya sa ano, no? So, yun.
0: Ana gid. Inana mo
2: mga Pilipinang ano dalagang Pilipina. Pilipina. Oh yeah, dalagang Pilipina.
0: Mo nang chada. Eh pagkadalagang Pilipina gid may gana.
2: Oh, lagi ba?
0: Oo. Kay mo nang pinakaimportante.
2: So moto nga time na nabalik na sa something na ano na sa spark.
1: Yes.
2: Ang spark plug.
1: Ang common denominator na mo is music talaga.
0: Music. Ah, hilig mo pareho sa music.
2: Singer po siya, singer.
1: Kuan siya, instrument iya ha, cello.
2: Instrument.
1: Yeah, ah, cello. Teacher siya.
0: Ah, okay.
1: He's a cellist teacher. So, hi friends and family. So, kung gusto mong magpa-lesson ang cello.
0: Na si husband ni mo, dari sa, ni Uban sa Iligan?
1: Mag-kuan na mag, ana-ana po na siya.
0: Oh, karon, uli magkag-Iligan. Last niyang uli, siya ni Uban.
1: Fiesta, reunion yes. Na mga fiesta. Iligan siya, Uban siya na ako.
0: Dili siya taga-Iligan.
1: Dili. Taga Santa Ana gid.
0: Santa Ana gid siya.
1: Pero kuan jud ganing imo siyang kuan istorya ni mo siya bisaya kay kabalo na siya
0: kasabot na siya. Sige
2: siya kadungog siguro. Di malibak.
1: Dili na. Oh, yun ang baligya ta ni siya. Dili.
0: Dili di na ma, di na mabenta.
1: Kasabot
0: na gid siya
1: bisaya.
0: Oh, mo na siya may gan. Anyways, magdumencho. Dili sa ta sa unang nga
2: segment. Side bit ra to ha, side bit.
0: Oo.
2: Palami sa storya.
0: Oh, dili sa ta sa unang nga segment nato ang gitawag nga pangutan ng Pinas Pasay.
2: Kana?
0: Oh, ready na ka?
3: Larga.
1: Ready.
0: Ready na.
3: Ready yes. Na ba ka sa paspas nga pangutana? Pangutana nga paspas pa sa alas 4. Pangutana nga adunay instant tubag. Pangutana nga maglisod ka ginhawa. Pangutana Pinas Pasay.
0: Alright, sa atong pangutana ng Pinas Pasay kay Ma'am Bernadette. Gatas o kape?
1: Gatas.
0: Tubig o mantika?
1: Tubig.
0: Tamis o tabang?
1: Tamis.
0: Kandila o flashlight?
1: Kandila.
0: Lapis o ballpen?
1: Lapis.
0: Shampoo o sabon?
1: Sabon.
0: Swimming pool o dagat?
1: Dagat.
0: Kutsara o tinidor?
1: Tinidor.
0: Pansit canton o pansit bihon?
1: Canton.
0: Fried chicken o chicken adobo?
1: Chicken, fried chicken.
0: Papiliyon ka, dagang kwarta o dagang amigo amiga?
1: Dagan amigo amiga.
0: Dancing yes. O singing?
1: Singing.
0: Dako o mas dako?
1: Mas dako.
0: Ang unsa?
2: Kwarta.
0: Ang kwarta.
1: Ang kwarta.
0: Oh, okay. Sexiest man in the Philippines?
1: Shubertisma.
0: Wow. Sila love.
1: Yeah.
0: So, 1 million pesos o true love?
1: True love.
2: Yes.
0: Pinakalisod nga buhaton ang?
1: Matulog nga?
2: Mata.
1: Mo ino magtubig?
0: Di na gyud nako balikan ang
1: akong ex.
0: Ay, oh. Nagid ay.
2: Ex kay husband naman.
0: Pinaka sakit nga nabasa nga comment sa social media.
1: Social lola.
2: So walay basher.
0: Wala sa mga butam ginisi ano.
2: Sa buutan ni walay basher.
0: Asay mas sakit ang mapasok sa init nga kalaha o mapasok sa gugma?
1: Mapasok sa gugma.
0: Gugma. Yeah. Okay, pila imong naimong ex.
1: Duhara.
0: Aduwa.
1: Yes.
0: Pinaka-hate ng batasan sa tao.
1: plastic.
0: Agoy. Dagang kailan na?
1: Daghan.
0: Daghan. Taga-asa.
1: Zikrat. All over the world.
0: Oo, bisan asa. Saan, oy. Kapila kamaligo sa usa ka adlaw.
1: Once ra, oy, grabe po.
0: Init ba ng panahon ko ron?
2: Kalas mo sabon.
0: Once ra, once.
1: Twice.
0: Twice. Puti o no itumon?
1: Puti on.
0: Basa o uga?
1: Uy, basa.
0: W Copa o pageantry?
1: W Copa. Hello, yeah. Tita Jerry. Tita Annie.
0: Sex or chocolate?
1: Hala. Hala, pwede na siya tubagon diri, Ana.
0: Oh, pwede.
1: Eh, syempre, itong number one.
0: Ay, gana.
1: Sorry, ma. Sorry, ma.
0: Kung usa ka, kung usa ka superhero, kinsa ka?
1: Superhero, of course, Wonder Woman.
2: Wonder Woman.
0: Kung hatagan kag usa ka wish sa genie, unsa man kini?
1: To turn back time.
2: Wow. Turn back time.
0: Yes or no, importante ba ang kadako?
1: Kadako sa blank? Yes.
0: Yes or no? Mahadlok baka sa aswang?
1: No.
0: No.
1: Yeah.
0: Yes or no? Na kay nakaaway nga basher?
1: No.
0: Wala gyapon. Yes or no? Dali ra baka masuko?
1: No.
0: Di isam. Nangandoy ka ba nga nangandoy ko nga mahimong?
1: Mahimong Santos.
0: Gusto ko musulod sa
1: Miss Universe representing Philippines.
2: Da. Wow.
0: Ay, pwede, pwede, wow. Pwede.
1: Hi, Miss Leia.
0: Lami kayo, gunitan ang
1: marshmallow.
0: Marshmallow. Masyada, buhaton, sangit-git ang
1: magmuni-muni.
0: Magmuni-muni.
2: Muni-muni.
0: Kuhit o hong-hong? Hong-hong. Simhuton o tilawan?
1: Simhuton usa before tilawan.
0: Gana. Hinay-hinayon o paspason?
1: Paspas.
0: Gana. Tunlon o iluha?
1: Boy, ginoo ko. Iluha ang liso.
0: Aliso.
2: Iluha liso. Santol man, santol.
1: Yes.
0: Lights on o lights off?
1: Either.
0: Depende.
2: Kung brown out, may problema.
1: Either.
0: Last time you cried?
1: When I won gold medal.
2: Wow.
0: Dito sa W Copa.
1: Yes, in Las Vegas.
0: Alright. Pangandoy o gugma?
1: Gugma.
0: Gugma.
1: Yes.
0: So, pwede ra ni mo set aside imong mga pangandoy lugar para sa gugma?
1: Of course, if he asks.
0: Alright. Mm. Mensahe sa imong kaugalingon?
1: Do your best and God will do the rest. That's my motto.
0: Yeah.
2: Do the best.
0: Alright. Team song ng buhay mo ngayon?
1: And someone, oy. I'm happy, happy, la la la la. It's so nice to be happy, la la la la. Yes,
0: yeah.
1: Should be happy.
0: All right, muna siya may gala itong segment, mga Magdum friends, ang siyempre ang pangutanang Pinaspasay.
1: Yes.
0: All right, sa itong pagbalik, mag-commercial break sa tamay gala, sa itong pagbalik, mga Magdum friends, atong ato siya ipasample og ano Magdum Mencho.
2: Oh. Sa man sample nga rock or
0: kanang nakapalong ang sugat.
2: Nakapalo.
0: Joke.
1: Yes, mellow. Nag-rock na mong gugu last time.
2: Oh, sa to imong gi kun sa last time.
1: Queen of the Night.
0: Queen of the Night. Yes. So karon lahi na sab may gala.
2: Karon lahi na pod.
0: Sa ato pagbalik mag sing mo 5 overload ta.
2: Wow.
0: Kay Ma'am Bernadette mga Magdum.
2: Wow.
1: Yes.
0: Sa mga commercial breaks at oras, alas 9:02 na.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugna ug hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsay inungdan?
4: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
3: Ha? Ngano man?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa kami nung danong painumdum din nilamang sa Balita o Serbisyo, Magdum Radio. Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
5: Alright, balik ta sa atong programa ang Magdum Sabado Night Talk. Kauban pagyapan atong guest may gala karong gabi una, si Miss Bernadette Cristol Tismo. Alright, and the candidate for Mrs. Universe Laguna 2027. Alright, so later magpasample daw siya kanta. Para sa atong tanan may gala karong gabi una mga Magdum friends. Pero balik ta sa atong isugutanan, ilabi na sa imong pag-join aning Mrs. Universe Laguna, Miss Berna. Unsa ni siya kanang gusto yung kamo join sa mga pageant?
6: Yes, actually it's one of my bucket list to join beauty pageant kasi growing up, I can see yung twin sister ko. Yes, I have a twin sister. Hi, Sophia. She's in Canada.
7: Twin sister. Yes.
5: Oh, flight attendant.
6: So, siya gid tigapilapil og kanang mga beauty contests.
5: Mm.
6: And then my cousin. So, pirmi siya pilapil niya. Ako, pirmi ko sing-sing, ana. And then, murag, usas siyang bucket list. Tapos, nagkaroon ng opportunity to join Mrs. Universe. Oh. So, murag ko, before I join the Mrs. Universe, i-check sa anak ko kung pwede ba akong qualification nga medyo on the heavy side ta. And then when I saw that may mga contestants sila before nga nanalo, mga heavy side din sila.
5: Sabi ko,
6: may pag-asa. So,
5: dapat,
6: this is
7: dali ra ka, pila ra ka jogging, pila ra ka...
6: Correct. Oh, actually, I lost already. In one month, I lost 4 kilos.
5: Okay kayo.
7: So, what sa'yo mong gibuhat at ito?
6: Diet talaga, tsaka coupled with exercise.
7: Exercise. Like, unsa ang mo nag-gym?
6: Cardio. And then ako'y fitness coach.
5: So limit din sa pagkaon.
6: Yes.
7: More gulay. Gulay.
6: I love gulay, so wala jay ko problema. Uban kay mag-use sa gulay, so I'd rather eat gulay salad kaysa kanang rice, mga pasta.
7: So minus na nimo rice or saba?
6: Oo. Ano kay alternative instead of eating yung white rice? Mas healthier ang unpolished rice, kanang black rice, brown rice. Dili kay na siya.
7: Unpolished nga.
6: Unpolished rice ang tawa.
5: So bisan daghan im kaonon na rice.
6: Yes.
5: Dili siya makapadako.
6: Yeah, so high crunch Iligan. So if you want healthy meals, you can subscribe to Crunch.
5: Okay. So anto so,
7: dilikan to mga puti nga rice. Well, commercial.
6: Kaya, grabe kina siya ganing sugar.
5: Tapos sugar na magdementia.
6: Labi na pag nakayudip ko ng diabetic or big no.
5: Lagi.
7: Minus ng mga one cup lang. One cup ng black
6: so,
7: rice.
6: So unpolished? Yeah. Pwede ka as many as kan. As much as one cup.
7: Ang red rice, di ba more gyapon?
6: Oo, para. Kanang red, brown, black.
7: Mga black. And,
6: pero ang pinaka-minus yun o ganing starch, which is source of sugar, is black.
5: Kanay mong puti nga rice, magduman siya. Buto nga na yung magtoyo. Para mong black.
7: Black na, di ba?
6: Correct.
5: Ano, Ram? Ano, Ram? Hindi na ka mo palit.
7: Buto nga kapi.
5: Oo, oh, pwede sabo. So until now, diet, nagig ka para sa imong pageant.
6: Wow. Yes, diet and yun nga, with the help of Coach Justin.
5: Dili lisod mag-diet?
6: Naandad mo kung diet-diet, pero ang exercise, yun mo, dili yun ako siya cup of tea. Exercise, but I must.
5: Dili man good enough nga ga-diet ka, but wala kayo exercise.
7: Wala exercise.
5: Murag dili po, ano diba? Murag kulang sab, ba na?
6: Tsaka pangit ni mong pagkapayat, haggard ka kay ka if you lose weight, yat everything.
5: Lagi no, nayuban nga ga-slim lagi, pero tanaw ni mo, murag na lang.
6: Dili fresh. So kung kuan mag-diet ka and then exercise, fresh ka tanawin.
7: Fit kayo, fit.
5: Dapat ba mag-gym?
6: Hindi kailangan.
5: Kailangan no?
7: Workout.
6: Yeah, akong workout ka ron with Coach Justin kaysa bisag sa balay. Pwede. Your home equipment would do. Like basta, dumbbells.
7: Basta nalay coach nga mag-guide mga ano sa'yo. Para
6: importante ba? Man, actually, pwede ra. If wala jay budget, pwede man ka. You can kan sa online. Ano.
7: Sa YouTube.
6: And you don't have to go to fancy gyms. Actually.
5: Dito ra ka sa yung bana. Magpa-coach. Mga naman yung bana. So, say kaon. Undang kaon niya.
6: Correct. Kasabaan ka.
5: Muna, sakto na coach.
7: Na yung burger.
5: So, pila ka months na nag-start ano yung pag-diet?
6: Ano?
5: And exercise na yun?
6: Katong pag-conjure na ko, pag-sulod na ko sa Mrs. Laguna Universe.
5: Ah,
6: so, after that, sabi ko, morag, also, parang, it's parang blessing in disguise na para mag-stick na dyan. Kaya, ang tendency magod na ko is, I don't follow through. Like, ganahan ko. Yo-yo diet. We call that yo-yo diet.
5: Yo-yo diet.
6: Yes. So, karon, medyo ma-push na dyan ko kay I have a goal to achieve.
5: Pero dati, so, dili na na ang shape sa yung body.
6: Ako na dyan ko kaning hourglass, as they say. Hourglass na dyan ko ever since.
7: 40 kilos, di ba? Wala. So,
6: grabe, 40 kilos.
5: 4 kilos.
6: 4 kilos. 4
5: kilos.
7: 4 kilos. 4
6: kilos. 4 kilos. Ano
5: ko?
6: Magnumensyula na.
5: Gahigda na.
6: Correct.
5: Gahigda na lang. Upat lang ka kilo.
7: 4 kilo. Pero na, sa imong makita dito, napay mas tambo, mas ano.
5: Chubby.
6: Among the candidates karon, murag
7: Duha rami. So, challenge ka pa rin.
6: Hoy, 12 raman po may kamboor.
5: Lagi na.
6: So, murag nasa 10% na may. Or 20%.
7: Kaya rin na eh.
6: Lagi.
5: Kaya rin.
6: Ang ako ang Coach Mikey. Hi, Coach Mikey. Thank you very much for your guidance.
5: Sa Laguna.
6: Di, taga Cebu siya.
5: Taga Cebu?
6: Yes.
7: So, Bisaya, di gapon siya.
6: Bisaya.
5: Okay, kayo.
6: Akong team, actually, glam team na ako. Iligan, uwe. Lahir radyo ng kanang kababayan.
7: Makasinabot. So,
6: glam team na ako is CL.
5: Hello, CL.
6: Enzo. Hello.
5: Hello.
6: Si CL nag-fix ako karon. So, thank you.
5: Alright. Hi, CL. Musta mga si L. Kaya ka ila ba? So, muna siya imong pagpangandam sa pageant.
6: Yes.
5: Aside anaon sa pamban, lain.
6: Ah, kuan po, Q&A.
5: Training. Training para sa, ano?
6: Sorry.
5: Yes. Training?
6: Dili daw ka ay isulti yung mga preparation kayo.
5: Ano tayo na? Ano tayo na?
6: Pero of course, you have to prepare for everything.
5: Oh, normal maginan siya na.
6: Oo. Oh, oh. Maginan Q&A sa kuan.
7: Maraming magyapon kayo. Sa pageants. Na-mention na magyapon ni mo.
6: Lagi. So tuloy na natin.
5: Maraming magyapon yung buhaton nila. Same rin magyapon mo.
6: Correct.
5: Normal ginan siya gyapon nga gabuhaton nila. At least karon so, ano na more pila ka percent ang ready karon
6: siguro 50% na
5: 50% katunga yes. Pa man dugay pa
6: uy ang naglisod man ko pagdum sa kuan pasarela kanang walking but slowly but surely we'll get there diba coach
5: importante ng ano ba pasarela
6: coach
5: no
6: coach Mikey na ko oh, kanang how you walk abi you know before na it was like
5: walking
6: in the park and brag dali ra ka ay ginuo ko imagine magnum mencho and magnum Gilbert ka 6 inches heels
5: nako grabe
6: you have to walk on that i-balance nimo tapos dapat graceful ka murag wala kay gisuot ng shoes lang, oh. Yeah kunya ko heavy side pa jo so difficult gid siya for me
7: yeah ang kabagaan na 3 inches
6: 6 inches
5: 6 jud
7: ang tangyang ka kuan
6: bukat ang platform
7: bukat siya
6: I think kay ang shoes ni mo nagi naitawag na pageant shoes.
7: Ah, kanang gaan lang siya.
6: Gaan ra siya. Kay para murag mo stride ra jud ka when you walk.
7: Kini uban mo bugat di ba? Murag matampilok sila no.
6: Aka na kay na miss nag na miss ano nila. Yung
5: pero step. Kung gusto daw kamo daog dapat magpa tumbat
6: ang bagas sa. Oy, matumbat niya matuluyan ka magno. Ospital imong kuan. Delikado no. Balikan.
7: Pero mas musikat tra ba nang matumba?
6: Lagi.
5: Lagi mag-trending na noon.
6: Sa ilan na lang ng tumba-tumba. Lahi po na kong mugna.
5: As much as possible, di na may tabo unta, di ba?
6: Yes.
5: Kung may tabo, tuyo ang po na tuyo ah.
6: Correct. Kung matumba sila ako, mutumbling ko. Para bago.
7: Kita to naulog sa hagdanan nga ni... kuan gyapon siya, ni-post gyapon siya.
6: Hagdanan, Jud.
5: Dagan man itong mga...
7: Nakoy na kuan nga pa, na ano to? Nalimot na ko si ngala na to.
5: Mm.
7: Natapilog gyud siya, pero ni tumbling gyud siya. Ninibakod sa pod. Ay, nang, di mahalata nga nahulog ba.
6: Pero napilay ba, gito siya.
7: Nalimot ko siya.
6: Ay, uncle, yeah.
5: Napatoy kailan ako ni join sa pageant. Nahulog gyapon.
7: Nahulog siya.
5: Building.
6: Ay,
5: joke.
7: Sari nga pageant eh. Inabakay din eh.
5: Jokra. So, muna imong pagpangandam karon. Na ba na ano, talent portion something? Yung, ano?
6: Yes na.
5: Wow, di na na ito isaba na. Kay no, sekreto ba na?
6: Yes.
7: Nga singing gina.
5: Isaba mo niyo.
7: Wala.
6: Wala ko ni yes.
5: Dili na yan, gipili kay mukha o kalayo.
6: Correct.
5: Magbit-bit o mga hollow blocks.
7: Di na ito. Sekreto na siya. Mukanta siyang Evanescence.
5: Dili. Speaking mo kanta, dari sa tamay gala.
7: Ay, kana, oh.
5: Sing mo, Cinco Overload.
7: Yeah.
8: Sing mo, Cinco Overload.
5: Alright, ready na ka?
7: Ayan.
6: Ready na. Ato ning humanon ang buong song?
5: Oh, manon na ito. Okay. Murag tibuok pa ning song atong giredi na rin.
6: Sige.
5: Alright, ready na may gala. Atong Magdalene friend na si Ma'am Berna.
6: I could be the twist, don't wanna make you stop.

inyong hapon mga Magnum Friends. Happy Saturday sa inyong tanan. Welcome na usab sa Usa na Podka edition sa atong programa karon diri sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Kumusta man ang inyong Sabado, Magnum Friends? Asa man mo karon, naaba sa balay, nagrelax, nang laba, namalingke, nag road trip, naglaag, syempre uban sa ilang uyab, mga barkada o basin, nangapilang no samtang nagpaminaw sa atong programa. Salamat nga sabay nimo ang Magnum Radio karon, Magnum Friends, karong adlaw nga Sabado. Kini si Magnum Apple Pie ready na nga mosabay sa inyong weekend trip.

Philippines. Inyo bang nabati karon nga murag mas hayahay o mas lingaw kining adlaw, no? Kung i-compare nimo sa mga previous days. Ano ka na, Magnum Friends? Simple rang tubaga na mga Magnum Friends because it's the weekend! Nahiinagyod ang mga pagbati pag-adlaw Sabado, Magnum Friends. Uyun ba mo, Ana? Kanamit akong gaan imong paminaw, murag layo ra ang stress nimo. And if you feel that way, mga Magnum Friends, ipadayon lang ang pag-spread a good vibes, mga Magnum Friends, kay daghan kayo nang inahanglan o good vibes today. Ug sa mga wala kayo sa kondisyon karon, have no fear, mga Magnum Friends. Ayaw kabalaka, kay sabay gihapon taan ang mga pagbati. There is a Magnum shout-out. Anyway, oras na mo shout-out ug mo sabay sa atong pinaakay. Pinaakay o good vibes, taliwala sa mga hagit. Just because it's the weekend, Magnum Friends, wala na nagpasabot nga exempted ta sa mga hagit sa kinabuhi. Naagihapon, pero himuon lang nato ni nga lingaw, makatawa tagamay, ug makapagaan sa atong mga kipang bati. Asa magkakaroon ng weekend, Magnum

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10:05 sa kagabion, magayang balita karong orasa. Gisiguro ni Engineer Almarco Brito, Business Community Representative sa Technical Working Group, nga bandayan ang utangon nga kantidada para sa plano nga pagtukod sa Cagayan de Oro City Government Complex. Maton ni Brito nga kinahanglan nga madapat ang maong kantidad sa katuyuan sa nisgutan nga plano.
3: Now, let's be objective about this issue. No? Naay project, nagbuhat kita og feasibility study. Ang study, after undergoing several reviews, nag-ingon nga, this is feasible. So, magpatali ba ta? Because naay mga problematic na project sa una. Can we not push? Ang ato sigurong bantaya na ni, just in case nga moving forward, nga mag-okay, bantaya na to nga ang kwarta, nga whole moon para sa pagbuhat, pag-realize sa maong project, magamit gayod sa maong project. And I can assure you na usa kita ana nang mag-monitor.
2: Ang pabahayag ni Oro Chamber President Engineer Almarco Brito, Business Community Representative sa Technical Working Group alang sa Cagayan de Oro City Government Complex. Samtang ginitalya ni Senate President o Senator Judge Sherwin Gatchalian ang mahimong adjustment sa schedule sa impeachment trial o pagbalik sa budget deliberation sa Senado sa umaabot sunod simana. Matod sa Senate President, katarget sa Senado nga mag-budget deliberation sugda na sa Miyerkules, Oktubre 14 ninga tuiga, samtang ang admin process ag informal offer sa presentation of evidence sa prosecution.
4: Tingin ko dahil this week, by Wednesday, mag-uumpisa na naman yung budget. Yun na napag-usapan namin pagtapos nitong magbibigay ng oras sa impeachment at narinig ko kahapon last na itong financial forensic experts. Kaya tingin ko magandang itigil na muna ngayon para bumalik tayo sa budget dahil kailangan ma-sponsor namin yung budget pagbalik namin ng November 9. Kasi may timetable rin yung budget. Kailangan before end of the year ma-approvean yan. Kundi re-enacted tayo. At hindi magandang mag-re-enact tayo dahil masama ekonomiya natin. Apo. So kailangan by November 9 or that week ma-sponsor yung budget para mag-plenary naman. Pagtapos ng plenary, may bycam pa. No? So by Wednesday, mag-uumpisa na yung aming budget hearings. All the way yan to November 9 at babalik by November 9 babalik ulit for sasabay ulit no yung plenary at yung impeachment para matapos naman yung dalawa.
2: Ang pamahayag ni Senate President o Senator Judge Sherwin Gatchalian. O garon sa itong Magnum News Hunter, DILG Region 10 nakig-uban sa pagsaulog sa Local Government Day karong bulan na. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Isa ulog karong adlawa, October 10, 2026, ang Local Government Day sa tibuok Kalibnasud. Ang Department of Interior and Local Government, kung DILG 10, nanguna sa pag-awag sa tanang opisyal sa gobernong lokal, kawani o komunidad sa Northern Mindanao sa paghandom o paghatag og pili sa dakong papel sa LGU sa pag-uswag sa nasud. Sa ilang opisyal nga mensahe, gipasiugda sa DILG 10 ang mga Local Government Day, simbolo sa paghiusa o panikamot sa matag barangay, lungsod, syudad o probinsya sa paghatod o serbisyo nga masaligan o lideratong kasaligan. Matod pa sa ahensya ang maayong panggoberno, kinahanglan mabati sa matag Pilipino, gikan sa pinakagamay nga bunok hantod sa kinadako nga syudad. Gilauman nga magpahigayon o nagkalain-laing kalihukan ang mga LGU sa Region 10. Isip pagpakita sa ilang suporta sa maayong pamahala o partisipasyon sa katawhan. Balita nahipos gikan sa DLG 10 kini si Magnum Hunter 22 Faith Miles sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum 122 Faith Velez. Mga higana bati ang Magnum News Alert. At ang inuganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chiquinterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

This is Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9. Kinigyapon si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika karong Saturday evening. And tonight, mga Magnum friends, one of the things that makes our Saturday evening extra special is when someone chooses to say, I love you through a song. As promised, karong gabi una natay song for someone special, gikan kang Janelle. Kini alang sa iyahang friend, nga si Hannah. Murag dili na lang gid ni kutob sa pagka-friend, ha? Kay base na anagid mo'y something na wala pa lang ninyo giingon. Ingon pa sila, Magnum friends, usahay ang pinaka-sweet nga love story magsugod sa Friends or Me. Pag-sure mo diha, ha, Janelle? Update lang mi diri pohon kung unsay mga kalambuan ninyo ni Hannah. Anyway, naipakapin ang special message diri o gatong basahon ni Magnum friends. Matod pa ni Janelle to Hannah. Gusto lang nako nga ipaabot nga dako kaayo kong pasalamat nga naa ka. Sukad nga nagkaila ta, daghan kag higayon nga napasmile ko nimo bisan sa mga adlaw nga kapoy ug lisod. Salamat sa imong pagkabutan, sa imong pagatiman ug sa imong pagpadayon nga mahimong maayong higala. Kabalo ko nga friends patakaron, pero usahay, lisod na gyud ilimod nga naa kay special nga lugar sa akong kasing-kasing. Wala ko nagdali ug wala pod ko namugos. Akong gusto lang kay magpabilin nga tinuod kini akong gibati ug magpasalamat nga nakaila ko nimo. Your friend nga umaasa, Janelle. Aw, kasweet ato Magnum friend. Uy, Janelle. Hana, kung naminaw ka karon ha, hinaot nga nakaabot sa imong kasing-kasing ang matag words nga gikan kan Janelle. Ug para kang Janelle, thank you kaayo sa imong pag-message kanato diri. Salut ko sa imong kaisog nga imong ipadayag ang imong gibati to your friend. This is Magnum Songs of the Heart from Janelle to his friend Hana. Here's your special request. I can fight this feeling where every dedication comes straight from the heart.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabihon. May gala na balita karong urasa. Gisigur ni Kagandi Oro City College President o new CDO Government Complex Feasibility Study Head, Dr. Gistoni Bobbia, sa katawan nga ang ilang feasibility study sa tukuro nga bago nga CDO Government Complex na sulod pag-ayo ang mga rekomendasyon. Mato ni Bobbia nga dunay safety net kung maimplementar ang maong proyekto.
2: Ang amuang assurance sa among feasibility study provided that all recommendations will be technically, carefully followed and considered. Naatay gitawag dito og mga safety nets once the project is implemented. If it will only be implemented in a way, no, nga maayo ang pagka-implementa, maayo po ang ato ang management. No. Of course, atong tanawon diri ang mga different department units. Having a concern ini, kinahanglan nga we will have to collaborate. We have to make sure that we follow the recommendations. We also follow unsay actual nga mga solutions from these recommendations, actual nga action plan from these recommendations. If we will only be faithful to these recommendations, nindot gyud ang ato ang study, no, maayo gyud ang maayo ang implementation. Kaya again, the study will just recommend.
1: Ang pamahayag ni Cagayan de Oro City College President o new CDO Government Complex Feasibility Study Head, Dr. Gistoni Bobbia. Samtang ibutan ni Department of Migrant Workers sa DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nga kapin sa 300 na ka mga Pinoy nga si Ferris ang nakauli sa Pilipinas nga apektado sa mga pagpangatake sa Strait of Hormuz. Mato ni Kakdak nga padayon sa mga pagtabang nila sa mga sa uba kuna sa pamilya sa upat ka si Ferris nga namatay human sa maong mga pag-atake.
3: Marami-rami na rin na naka-uwi. Higit kumulang, halos 300 na. About 70% of the 400 or so seafarers na na-involved sa atake sa Strait of Hormuz ay naka-uwi na. Meron pang napipintong maka-uwi. And of course, meron tayong mga tinutulungan na mga distressed seafarers and their families. Kabilang na dito, ang patuloy natin pakikisad, pakikiramay sa apat na pamilya ng mga nasawing tripulante natin sa Strait of Hormuz, lalo na nung bandang Hulyo-Agosto. So, merong patuloy tayong pagtulong sa mga pamilya. And yan naman ang iniutos ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na alagaan ang pamilya bukod sa ating seafarer.
1: Ang pamahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. O karon sa itong Magnum News Hunter, mga local fish farmers sa Barangay Dansolihon og Tignapuluan natunulan og tilapia fingerlings aron na mapalambo ang sektor sa pagpangisda. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum News Hunter 23, Kia Abilenosa.
0: Magnum News Hunter.
4: Ang palikod matatapos, Agriculture Productivity Operations Office ko na abo ang suporta ninyo sa mga lokal na fish farmers pinagi sa pag-dispose sa tilapia fingerling sa mga beneficiaryo sa Barangay Dansolihon ng Barangay Tignapuluan. Gipagay ng mga intervention na isip kabahin sa parayon ng mga programa sa abo alang sa pagpalambo sa fisheries sa culture sector sa dakbayan ng mga fish farmer beneficiaries. Ang nakadawatagan ng matilapia fingerling sa mga mas punta ng ilang fish production na gamapalambo ang ilang mga fish pond isip dugang sinugdan. Sa pag-aataon o gat panginabuhian at pinayo matutpahan sa mga fingerling sa kung fingerling dispersa, lagban pang fisheries intervention. At ay itutupan sa apang pagpaligo sa production sa dakbayan ng aquaculture pagpausuwag sa panginabuhian sa mga fish farmers. O pagpalapad sa aking pagmedan niya ito sa Agricultural Fishery Support Services. Balitaigikan sa APO. Kini sa Magdumingin sa Hunter Genetri, Kia Abilenosa. Sa balita o servisyo, Magdum Radio.
1: Dagang salamat Magdum Hunter 23, Kia Abilenosa. Mga higilang nabate ang Magnum News Alert. At ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

historia, nae kilig, nae gugma. Magnum Epopae, ang inyong kauban sa gugma ug musika.

This is Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9. You've just heard the music from Mary McGregor, and that song is called Torn Between Two Lovers, mga Magnum friends. A timeless classic that reminds us how complicated love can sometimes be, no? Love, magud mga Magnum friends, is not always black and white. Na yung mga panahon nga makonfuse, malibog ang atong mga kasing-kasing. Ang atong mga emotions become complicated and our choices become difficult. But at the end of the day, true love is not just about feelings, Magnum friends. It's also about commitment, honesty, and choosing the person you'll stand by. Speaking of hearts, mga Magnum friends, gikan lang ta ha sa seryosong bahin sa gugma, ug karon atong tagaan og gamayng pag-ilo ang inyong mga kasing-kasing. It's time for Heart Tickles. Tickle your heart, mga Magnum friends, para makasinatipod imong heart ug pag-ilok gamay. Kay murag serious sa kaayo ka, huwag ka na imong heart karon. Okay naman yun, no, mag-serious, Magnum friends, pero mas nindot kung naapod tayo gamay nga katawa, gamay nga kilig, o gamay nga pahiyom. After all, ang heart, Magnum friends, dili lang para sa drama o kasakit. Usahay, kinahanglan po siya reason nga mo katawa, mo smile, o mo balik sa pagtuo nga nindot gihapon ang mahigugma. Okay, sige, let's try this, Magnum friends. Tickle your heart! Kung ang gugma na ay battery percentage, pila na kaha imong heart karon? Is it fully charged o low bat na? Please connect to the right person. Kitika ko heart, babe. Ang tinuod nga gugma, dili daw permi-perfect. Pero kung kamugi hapon ang magkuyog, bisan human sa lalis, perfect. Ug mao ka na ang gitawag og level up na gyud ang inyong panaghigugmaay. Tickle your heart! Ingon sila, Magnum friends, love is blind. Pero ang mga barkada sa ilang 2020 vision, muingon gyud na sila kung naay red flags. Tickle your hearts! Ana gyud na ba sa mga friends, Magnum friends, no? Labaw na gyud ang mga friends nga tinud.

0: tulod sa pahamak ng mga tao. Tickle your heart! There you have it, Magna Friends, pagilok aron mulihok na inyong mga kasing-kasing ug nga atong tagaan og higayon ang atong mga kasing-kasing na makili, makangisi, makatawa pinaagi sa atong heart tickles. Meantime, diri sa Magnum Songs of the Heart, Magna Friends, dili natutugutan nga matulog ta nga bug-at ang gibati. And they always say, love is sweeter with a laughter. Tickle your heart! Meantime, here now is our quick reminder, mga Magna Friends. Words from the heart that says, a heart that chooses kindness, forgives freely, and loves sincerely will always shine the brightest. Daghang salamat mga Magnum Friends for spending your evening with us here. Thank you for sticking around and allowing the music to touch your hearts, bringing back beautiful memories, and maybe even make your hearts fall in love all over again. Until next time mga Magnum Friends, simply keep your heart open, keep loving, and keep believing that the best love stories are written one heartbeat at a time. This has been Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Saying have a good night everyone, God bless, and see you on our next date. Lights off, but let the love and the music live on.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao. Philippines, this is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Mga higala ng balita karong orasa. Gibotaga ni Majority City Councilor Roger Abaday nga naa pa lamang sa preliminary stage ang planong pag-utang sa syudad alang sa tukuron nga bag-o nga CDO government complex. Human sa kabalaka sa pipila, mato ni Abaday nga ang syudad kaya mubayad sa pag-utangon alang sa pagtukod ni ini. Iduang pa ni Abaday nga dili usab magpautang ang usa ka bangko kung dili kaya bayaran sa LGUs ang ilang pag-utangon.
4: Preliminary stage pa lang ta. Kung ba naman ang kauban, kakabalaka na, ay may tabo. Dili mo man, di magkabaya, ibulsa, dagan kayo mga hula-hula sa mga atong mga, ang banking institution, dili magpa-pulam, dili magpa-utang. Kung ang usaka nasod, ang usaka LGU, dili makapod pagbayad. Kaya ilang, muna nga, tunan mo nagbayo sa ilinding institution kung makabayad ba yung usaka syudad o LGU sa mga utang. In terms of income and assets, sobra pa gani magpusugot ang maka-afford ang syudad sa Cagayan de Oro.
3: Ang pamahayag ni Majority City Councilor Roger Abaday. Samtang gipahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rayco kapaday ng ilang gihimong pagbantay sama sa mga kadagatan batok sa mga galuso kon gapalusot sa illegal nga droga nga gasulod sa nasod. Mato ni ko nga kini humana dunay mga nakuhang illegal nga mga package sa kadagatan nga hulga sa katawan sa nasod.
5: If you remember, but that's what months ago na meron po tayo na kukuha sa mga karagatan ng mga lumulutang na floating packages, di ba? So ito po tuloy-tuloy ang pagbabantay natin. As a matter of fact, hindi po natin binibitawan yan kung ito man ay transshipment or the final destination po dito for consumption dito sa ating bansa. Tuloy-tuloy po ang pagtingin natin dyan. That's why as I was saying, ay titignan po natin kung ito ay papunta talaga dito. And kung ito man ipapunta dito, hindi na natin dito nahuli, we're glad and we're thankful dun sa nahuli na hindi na nakaabot sa atin. But we are also doing our own intelligence work para po sa mga ganitong parating na they were trying to smuggle in yung mga illegal drugs.
3: Ang pamahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rayco. O karon sa itong Magnum News Hunter. usa ka lalaki nasikop sa gipahigayong illegal gambling operation sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum Night Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
6: Magnum Night Hunter.
7: Nasikop pa sa mga pelatiba sa PlayStation 4 Carmen, kini usa ka lalaki marmatog pa nga nalambigit sa gikabutyag nga illegal nga bandula or kining sugala ina sa maong operation sa kapulisan diha sa Neri Street Barangay Carmen lapina sa public market ta na usa ka lalaki ang gimanmaran sa maong operatiba na 30 anyos kini nga samtang naa sa maong operation nagahimo sa maong illegal nga gambling ug dito kining court and the act nga gidakop ang sampit nga lalaki daw gikan sa iyang posisyon nakuha ang kining pipila ka mga kining papel lista sa mga numbers nga gipataran lakip na niini ang pipila sab ka mga coin o kwarta nga nagdadala sa nasangpit nga lalaki aron sa paligayon sa maong pagpatad sa illegal surplus nga operation diya sa maong area. Atul usab ini ang pipila ka mga gamit sama sa mga staff bullpen o kining iyang mga tiket nga naa sa nasangpit lugar nga suspek ang ang gigimong ebidensya karon sa kapulisan nga kini nalambigit sa maong kalihukan di umar sa pagkumpiska pipila ka mga illegal surplus nga bet numbers small carbon paper o bantang bet money ang gikumpiska sa kapulisan na pansayunan nga mukabat sa halos 500 pesos nga mga kwarta ang natigom sa kapulisan at tulos sa mga operasyon naging sa kabutyag nga pagtaya sa illegal nga surplus sa karon nga napailalom sa proseso sa pagpasaka ang kaso batok pa na ining usang kalalaki sa nga mapasakahan sa kaso nga paglapas sa anti-illegal gambling law. Dahil sa karoon nga mga panahon ang maproseso ang kaso sa nasampit ng suspek nga to sa kining korte. Kung kini, depende sa usay plano sa maong suspitsado o siya gitugutan o sa gamukuha o attorney alang-alang sa iyahang kining atubang nga kaso karon. Wala pa nga nahipos nga report gikan sa PlayStation 4 Carmen. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
3: Dengan salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
6: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magdum Radio, alauna 3 sa Kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Nanginaut si Oro Chamber President Engineer Almarco Brito, Business Community Representative sa Technical Working Group sa Cagayan de Oro City Government Complex na suportaan ang plano sa syudad nga bag-ong City Hall. Ilabi na nga highly urbanized na ang dakbayan. Mato ni Brito nga gikinahanglan na kini. Ilabi na nga nagkadako na usab ang syudad.
2: Sa chamber nga point of view, this is an investment, no? This is an investment and will trigger also, no, economic opportunities for those who will be doing coordination sa maong project, no? So murag ang City Hall nagkuan og stimulus fund, no, and then kinanlan nga tabangan kay una gaklaim man kita nga highly urbanized city naman kita, no, but murag kinalanon pod nga doon natay City Hall nga murag proportionate pod sa pag-claim nato nga highly urbanized, no. Ang atong edifice din na, no, sa nga nagserbisyo magid na sa kadugang panahon, no, kanang atong City Hall complex, let it be ano, no, mahimo sa historical landmark or magamit pod siya sa other purposes, no.
1: Ang pamahayag ni Oro Chamber President Engineer Almarco Brito, Business Community Representative sa Technical Working Group sa Cagayan de Oro City Government Complex. Samtang gibutang ni Department of Agriculture kung nagibutang sa Department of Agriculture, kundi nga nakadawat na ang buhatan na sa 26 billion pesos gikan sa gihangyo nga 45 billion supplemental budget alang sa dinaliang pagpatuman sa hugot nga measures batok sa krisis og El Nino. Mato ni DA Secretary Francisco Chulauril Jr. nga gilauman usab sa ehensya ang dugang 10 billion pesos alang sa solar irrigation pumps og biofertilizer og alang sa presidential assistance to farmers and fisher folks isip tabang sa mga mag-uma og mangingisda.
3: Meron kaming request na 45 billion, no, that actually includes sa uplift yun, eh. Kasama na yung crisis, kasama na yung El Nino, and out of the 45 billion ay narilisan na kami ng 6.2 billion which we are implementing now, and I would believe that there will be another 10 billion coming, no, for solar irrigation, solar pumps, solar aerators, and additional biofertilizers. For 2027 naman, meron nang nailagay kami through the help of Congress na 10 billion, no, for the presidential assistance for farmers and fisher folks in anticipation of yung magiging problema sa El Nino.
1: Ang pamahayag ni DA Secretary Francisco Chulauril Jr. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 3, kung alas sa 2 sa Kadlawon. Mga igala ng balita karong orasa. Gingos gani kagawa diya sa Dahino, Chairperson sa Women and Family Relations Committee ang dugang kalambuan sa buhatan sa Gender and Development Office kungaad. Mato ni Dahino nga ma-institutionalize ang mga programa sa buhatan o mapatukuran kung mapatukuran na sa ilang kaugalingong building diya sa City Hall compound.
4: Nalipay punta na sa atong Shakat Bausina kana what you call this ato ang highly functioning na kita sa ato ang kanang pagprotektar sa atong kababayenan sa atong kabataan. Bausi, very happy that everyone is working especially sa atong LGU through many activity na mo protektar sa atong kababayenan ug sa atong kabataan. And then himog three stories. So ang uwas child minding daw and then, ang second, ang third floor kay ang God office.
3: Ang pamahayag ni Kagawa Des Dahino, Chairperson sa Women and Women and Family Relations Committee. Giklaro ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang pagtambong ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore F1 Grand Prix humana sa mga nadawatan nga batikos. Mato ni Castro nga personal man o pampubliko ang okasyon, tambungan kini sa presidente og nagpabilin siya nga nakatutok sa pagserbisyo sa nasod taliwala pa man niini.
5: Salamat naman po na inaatin na ng Pangulo kahit na ito po ay para sa personal niyang event. No? Hindi maiiwasan na mayroong pipintas, may magiging negatibo, pero ang Pangulo, anuman ang kanyang atinan, pang-personal man niya o pang-bayan para sa ekonomiya at para sa mga kababayan natin, hindi nawawala kahit isang minuto, kahit isang segundo, ang pagiging Pangulo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bawat galaw niya, ang isip niya ay para iangat ang Pilipinas at ating mga kababayan.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Mga igalo na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga dakna. Kini si Magnum Radio 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nagtosyo ro Chamber President General Marco Brito, Business Community Representative sa Technical Working Group sa Cagayan de Oro City Government Complex nga ang planong pagtukod sa bagong City Hall visible. Amato ni Brito nga ang maong proyekto kinahanglan magpadayon.
2: Ako na ginaingon, in fairness to the project itself per se, no? Adun ay financial feasibility, no? Ngagihimo ang grupo naghat nagibuhat ana. And I believe as I graduate ng magpa ano na lang ta, Master in Business Administration, the project is feasible, no? So sama sa bag-ulang ta atong general membership meeting, no, ang Oro Chamber and no less than ang tag-iya sa price gases, no, ug dito na dili gid nako malimtan, no, nga akong makonnect, no, nga as the journey as a corporate world na ay ups and downs, na ay problema, no, pero kung makita daw niya nga ang project is feasible, why not push for it?
1: Ang pamahayag ni Oro Chamber President General Marco Brito, Business Community Representative sa Technical Working Group sa Cagayan de Oro City Government Complex. Samtang nanawagan og panag-iusa ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, CONAPA-OCC, batok as organized crime og mga bagong hulga sa seguridad sa nasod. Mato ni PAOCC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda nga padayon ang ilang pagbantay sa koordinasyon sa ubang ahensya aron panalipdan ang nasod.
3: When we speak about national security, let us remember five things. Protect our territory, protect our economy, protect our information space, protect our institutions, protect our people. The Philippines will not be secure simply because we have guns, ships, aircrafts, and soldiers. Mahila, maliwala yan. Madali lang mawala yan. Pero when the Philippines will be secure or when its people are informed, its institutions are trusted, its economy is resilient, its sovereignty is respected, and its citizens refuse to surrender their judgment to manipulation, mas malakas po ang bansa.
1: Ang pamahayag ni PAOCC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda. Mga galanubate ang Magnum News Alert at ang indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Alas 4:04.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, nga mupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Igala mayong adlaw sa ato tanan, welcome kita may gala din sa ato nga programa karong abuntaga, buntag na Pilipinas. Sa ato mga suki na ito, labi na may gala 80 ka barangay. Nagbayan sa Gendoro, Bisami, Sorital, Mokinon, Bohol, Kamigin, Kapatagan, Pagadian, Dorinote, Sami, Sugiligan, tanan mo ito pagsibya, karong abuntaga, mayong buntag sa ato tanan. Welcome tanan din may gala sa ato nga programa karong abuntaga, na kita nakabusbayo panglawas. Ning adlaw may lakaw sa inyong plano pangidabay ka sa pagkabupaingon ning adlaw ha. Mayong adlaw Domingo karon. Unsi atong pitsa may gala bulan of course. Bulan may gala Oktubre 2026. Ato higala nato mga naagaron sa kamerkaduhan. Alam mayong buntag kumusta man? Kumusta man ang atong mga merkado karon labi na sa ato may gala mga kaigsuonan nga naagaron sila mga tagsa-tagsa kapanimalay. Alam mayong buntag. Mayong adlaw, may pabalik kay Sikay sa ato tanan diha og welcome kita ning atong programa Buntag na Pilipinas. Pabutaw niya mga special reports sa mga kauban nagiandam sa inyo. Duga mga special reports unya, daghan mga special reports, mga duga pagtulunan unya, may galang mabati inyo. Dili may gala sa atong programa. Sa ato po di ay mga kinibang suki karon sa mga merkado, nagsugod na og baligya. Kumusta man ang ato mga baligya da sa merkado ha? Paspas gyapon ang halin. Paspas gyapon atong halin oh, maayo kay paspas gyapon ang halin, di gyapon ta magmay-may das merkado kay paspas gyapon atong halin. Ala sa ato mga higala, mga maninay ug maninoy. Good morning!
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Maayo mapanikay sikay sa tanan, maayo mapanikay sikay atong mga higala na to, labi na katong nakagaroon sa mga lagyong dapat. Kumustamos man mga amigos na to, mga amigas ha, maayong pagpanikay sikay na to tanan. O welcome kita may gala sa atong programa karong buntag may gala nga buntag na Pilipinas.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dito maglangan may gala sa atong paraguban sa atong programa karong buntag buntag na Pilipinas. Sa pagtanagong uluan sa mga balita-balitang lokal. Uluan sa balitang lokal, Mayor Clarick Soy, mihangyo may gala sa katawan nga suportahan may gala ang planong pagbalhin magigsoon sa kiribang pagbalhin may gala sa karaan may gala. O pagbalin magigsoon sa ato may gala nga City Hall.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang doga mga balita ta magigsoon, doga mga balita. Balita ta may gala balita, balita magigsoon lokal. Gingon may gala lalawigan sa Misamis Oriental. Gingon may gala palambuon pa magigsoon ang produksyon labi na may gala sa Lube. Nga mao may gala ay kasagaran magigsoon. Kusog po may gala o medyo makasustener po may gala sa kainit sa itong panahon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang giingon sa mga sukik di kaminaw nga trial ni kanhi President Rodrigo Duterte magpadayon tariwala man sa pagpahamtang may gala o silot sa Amerika sa ICC. Managin matinag ang ICC karon. Samtang sa balitang international airport sa Saudi, subling giatake may gala sa militanteng Houthi o Houthi sa Yemen. Uban may gala nga gib. Pabusikad na saan mga egzo na sampit nga airport. Samtang sa itong balita-balitang sports, Memphis Grizzlies sa sakpit ang karawagan. Batok sa team nga Chicago Bulls. Bato na kukuluan sa mga balita. Katapotaga mga gala sa raguman sa itong programa. Magnum Lani Delgado sa ta. Mga nagkukuluan sa Magnum News Center. Masawang sa natumis Magnum Lani Delgado sa mga nagkukuluan sa mga balita karon. Ya sa Magnum News Center sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Dasa na personal nato mga top stories ni Bukod nga pagkatangan sa itong aso kayong tigpaminaw. Dito ka lang sa itong Magnum National kay Senator President Sherwin Gatchalian dismayado sa pagbiya sa opisina sa Senado ko na sa Senado ni Senator Jinggo Isada nga walay gibilin nga gamit. Laing Magnum National Center kay Prosecution nagtuo nga posibleng mawad-ana sa pagsalig ang katawan sa gobyerno kong ugaling ma-acquit si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Tunay-labi na kung mapapatudaan kini nga sadaan. Itong Magnum International, mga tungaan sa Kuala Lumpur, Malaysia, gipa sila daan tungod sa delikadong level sa pollution sa hangin gikan sa Indonesia. Laing Magnum International sa Takay, ICC President Tumuko Akani, gikon din ang pagpahamtang og silot sa Amerika sa ICC. Nasa itong Magnum Business, kay supply sa pagkaon sa masabugas, manok og baboy, bastante hangtod matapos ang tuig 2026. Dili sila kay pressure sa isda, posibleng musaka tungod sa epekto sa very strong El Nino. Sa itong Magnum Sports, sa pinahiti ni Sir Alex Iyala na hidangat na sa China, alang sa pagsalmot sa Wuhan Open. Muna Magnum First na itong nagunang balita karon nga ngay pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 121 Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat sa Magnum Lani Delgado, gikan may gala sa Magnum News Center. Ato sa tamay kong lagway sa taas gawas, pinagin ni Magnum 124, reliyosan ato may gala nga tumalimot sa gawas. Yan ni Tali Dawato ta Magnum 124 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Walay ang ayan na kabalakahan sa hisgota na ang ato ang panahon karo na Magdala Percy. Tugod po nagyato nga na matigyan. Nga dunigyan po yung mga katag-katag ng mga bituon nga itong ma-observan sa kawanangan. Gali, minus ang punoon karo na Magdala Percy. Sa kuhay sa pinakaadlaw nga may kundok at mga bituon itong ma-observaran. Pero minun, wala mo po yung mga pagtago nga ato po nga na matigyan niya. Gali na, mga banabana, no, alas 12, nakasinatiyo ka pagpanilitiya ang siyudad sa Dendi Oro. Apan, karong orasa, wala man noon po tayo matigyan po nga pag panalit hiyo, bisan ng galigabon po nung wala tayo na observeran, karong takna, ugali na po, isbusan po lang ato po nga palibot karon rin sa Sagasugayan na Di Oro, alun di po gihapon magdiba first aid, tungod kay Gikan Dinisan ay kugman, patulong po din ang sasantong bahay itong syudad, may CM Recto, alun ay panran magdiba first aid, no, gikan sa saka privado, nga kumpanya, ug gali no, tungod po din eh, alun na umay-umay po din mga tao po din sa sasantong bahay sa syudad, may CM Recto, nga nakasan bahay, pero din ako sa kugman, na agyapon na gagyapon magdiba first aid, no, so na yung sa kalinya, kanito tao nga sa Australia, magkamag-first aid, nag-ilaha po nga gisirado, pero so far, kanina nga, lugar na sa kinilugar niya, ako sa buong maghapon nga tungkol sa mga sakyanan, so galing na wala yung amayin kabalakan, wala kinina ka, dahil sa traffic o hindi nga panahon na. Napo yung magkamag-first aid, hindi mo nang gihapon ng pag-decision, o napo yung mga lugar nga mga nagbukas po ng mga establishment, so hindi po na po sa mga terminal, hindi nga po sa mga aplikado, hindi hindi nga po kaka.
0: Salamat Magnum 124, Magnum Hunter Jane Luna, dinisat ang magkala sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
0: Isi Sunyeka, Maing Butag.
5: Primero kining si Typhoon adunay international name na si Koguma na sa kalayong 2,795 kilometers east gikan sa kayataan sa extreme Mindanao zone. Ikaduwa kining tropical depression na sa kalayong 2,700 kilometers east gikan sa kayataan sa southern zone. Kining mga duwa ka bagyo gamay nga chance na masulong sa atong Philippine Area of Responsibility apan ang IPCC or Intertropical Convergence Zone ang padayon nga mag-epekto diri sa tibuok ng tao. Ikatanong po dahil, expect natin na masatiyan ta kining medyo weather conditions sa pagtag sa panghapon o sa gabi, adunay taas na chance sa mga katagkatan kapag sila sila pagpanalagdog tungkol sa Intertropical Convergence Zone o posible pagbaha o pagdali sa yuta tungkol sa pangal at sa kaipusog mga pagula. Adunay kini na sa kasarangan ng hangin, magigikan sa habakatang silpan, sa habakatang silangan ng direksyon, matang atong katagatan, haksay, ganun sa kasarangan ang pag at the temperature range karong adlaw ba posibleng abot sa 25 sa 26 hangtod sa 32 degrees Celsius atong heat index tapos ni moabot sa 39 to 40 degrees Celsius. Atong sunrise unya alas 5:29 sa buntag, sa atong sunset unya alas 5:28 sa hapon, sa tempara sa atong Philippine Southern Time sir alas 4:16 sa buntag o Monday ng latest weather update kini sa buwan sa Cebu at sa Mulugod at sa Brazil City. Kini si EJ Suniga tanang salamat.
0: Salamat EJ Suniga, Pag-asa weather forecaster.
3: Magnum Weather Alert.
0: Inabati may galang atong Pag-asa, pinagi ni AJ Suniga karong panahon ng may galang mga suking tigpaminao. Atong oras may galang alas 4:16, bulyara sa tas report sa itong kauman. Tricab mga igsoon, matod pa may galang na wala ko no may galang ang tricab. Bagoy, kinsa ba kayo nagdala ka aning tricab ka mga galang? Nabit-bit may galang sa kawatan ang tricab o. Oh. Hoy, kinsa may nagkuha sa tricab? Iuli yung tricab kay panginabuyan na ba na? Pamasairuan na ba na? Grabe sa kebo, luti mo panginabuyan na to. Inyo ba yung naginuto na? Pinawato sa natos, Magnumata 24, kay matod pa ang tricab bagay son nga panginabuyan na wala. Gikawat may gala sa umay lang suspect. Agoy, ginoon ko pas dilan. Yan italay, Pinawato ta report sa balita og servisyo na si Magnumata 24, Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Reklamo sa kapulisan ang mag-asawa nga Canales humagingon nga gigawat buto sa ilang tricab Dublin gi parking din sa Gaisano Magduba Percy di Kabutsak nga usa matud ni ka orange nga tricab o gingon nga dunay kini plate number nga K31466 gi Kabutsak gadi ini lugar sa Mrs. Canales nga gingon nga gipadapil nang gid pud dila no diya sa maya Gaisano ang naiskutan pud nga tricab nga tingala sila banaban ang matud pa alas 12 hangtod sa alas 12 sa kadlawon, una wala naman noon may iskutan po nga tricab niya. Nasagin po sa Magduba Perseid nga dagan niya mga tricab din sa isahoy sa mahupod nga oras. Apan, wag yun nakabantay po doon nga. Doon na ba kayo mihimo sa pag balhin ini po nga tricab or pag dalah ko pagsakay ipasakay bita sa lain nga sakyanan. So, galing Magduba Perseid, grabe na nilang pangutan na nga businay nakakita ni inilugar nga orange nga tricab nga gisakay baka nini nga uban yung mga bihikulo nga pwede pasakyan nini nga tricab or di ka tulog-tulog baka magduma Magduba Perseid nga ikabutsag huwag magit po inuhoy nakaingon nga naasray na bantayan po nga mahong tricab pero matod pa claim nini po nga si Mrs. Canales kaya dito rin nila kinigiparking kay lagi ikabutsag pahulay gid sila Magduba Perseid nini po gihapo nga bana nga maupoy driver sa mga tricab nga gibilin sa nga lagi dagon gihapo nga parking diha Magduba Perseid kaya dapling sa dyan sa mall gihapo nga parking diha apan sila gid no ang na kinilugar nga tungnan ni ini lugar nga kawatan o kali kabutyo kada gisud gid sila ga pangita karon Magduba Perseid tubod ko lagi kaya asa man po sila mangita karon CCTV no ang diya sa gisa no nagi CCTV diya Magduba Perseid pero magulat pa man tag muhayag karon Magduba Perseid kay lagi balabana man sa alas 12 hangtod sa alas 2 kini nawala kana bantayan nila pasado alas 3 sa gid Magduba Perseid ikabutyo ga wa pa nila taon damhapon nga kawaton kay daghan biya kaayo ga kinilugar nga parking po diha kay pamasahero lagi Magduba Perseid pero ang ilang tuyo ato dili matutuwa masahero halang din sila ya panahon ng lugar nga kanang bitang kapuyo nagdrive ng kapiyongon bitang mga Perseid ang driver di man din angay pungsun
0: tulog nagnap lang lugar nap ka jot ana lugar
4: nap lang ka jot Magduba Perseid niya kini po niya ang asawa Magduba Perseid kay maupo lagi to kay nagakaon
0: ama na sila gikan
4: wala man sila gibuhat sa Magduba Perseid no pero padulong na sila sa El Salvador Magduba Perseid pa uli na unta sila pero kay naatlan man nga katulogon niya ang isa gigutom Magduba Perseid ug uban sila sa usa ka tindahan gibilin sa nila kini nga tricab niya nagsuri-suri pa sila Magduba Perseid nagabakay-baklay sila kita og makanan kaning karinderiya lugar Magduba Perseid nakakita man sila dapit din hapon sa Mayan MMC butrag nga duol-duol naman po so wala nila gidala dito nila lagi parking kay daghan man po ang nagparking ng Perseid gilinyara po nila rito okay lain nakabantay Magduba Perseid na nakaingon doon sa Miss Canales kay imposible kayo na wala nakabantay okay, pero hinuon Magduba Perseid
0: pero ang yabi ito ra wala bilin ang yabi dito o dala nilang yabi
4: dala nila ang yabi Magduba Perseid
0: so, dali ako nakawat good
4: ang yabi mo upo lagi Magduba Perseid passport sa matos pa kayo ang kinilugar nga nakawat kay galing Magduba Perseid no nagpiyong-piyong pumungod yung bana pagkuman yung kaon, wapag yung siya diritso po, di lakaw Magduba Perseid. So, yas, sige pa sagdan nga, makapiyong-piyong, makatulog-tulog. Magduba Perseid, baka kung dito po sila po, diritso po sa akin nga tricab mo, paad to, katulogon po magigit kayo ba na, nga mo to, yas, sige pa sagdan nga, makatulog sa akin lamisa. Diba, first aid, kabantay naman siya nga manag-juta. Asang oras, siguro may labay. Ang kininga, duwa ka oras, ganyan mo mga first aid, mauto nga, ginan niya nga, manglakaw na sila, aro sa mga ulit sila sa El Salvador. Nawala naman noon ang mga tricab, nga doon ay plate number nga K3146C. Kung siya magduba first aid, lahag yung giing na noong ako parangitan nga makita, gito magduba first aid, tagaan nilang tsansa. Ang kinilugar nga nagkawat at magduba first aid.
0: Pasailoon lugar, pasailoon.
4: Pasailoon na lang, basta kay uli matod pa.
0: Basta kung
4: asa kininilagi pa kay or is rando sa police station magduba first aid. Kaya namin mga police station nga sa Borgi hapon, dili sa siyudas kanya di oro, bisa gito ba ni sa puntos o sa agura nila eh. Over, pwede gahapon magdiba first aid. No? Bisan sa asa nga, talaga comfortable sila. Basta kay Yuli, matod pa ang maulugan nga tricab. Kaya gamit ito nila mga first aid, mangumpara. Nila sa Jesus ni Dioro, padulong ito pa uli po sa El Salvador. Mga ito nga, nawabala ka kay sila. Ang taon, tinipong tricab, upag kanina na-impas magdiba first aid.
0: Na, utang pa rin nila eh.
4: Utang pagkat magdiba first aid. Saon na lang nila, kanang inabuhig biya sila. Ang iabot lugay din ipo sa syudad. Sa nga mag... Pagahikay, no, makapangumpra, patugod pala kayo, katulugod, yung kagikan sa trabaho po ng ambana, mo ito nga nagapaulay-paulay, ganyan isigutan ko lugar nga magkatiayon. Ano, wag ito ang damhan, no, nga, doon ay matutpay, naniktik na daan sila rito magdaba first aid, no, kaya uban po mga driver ito magdaba first aid, yung lahat pong liduulan, kanabitang ka-parking dyan sa maong mall, saan sila nga tulog mong good miyato, na, uban magdaba first aid, baka na magtulog-tulog sa, na, mag-iina na magdaba first aid, kanabitang mga kapamasahero, gyapon nga mga tricab. Nga kanabitan paas ng linya nga dugay kay pasahero labi na sa mga oras nga alas 12 sa kaya pasahero na magduba first aid pero kala mga alas 10 padulong alas 11 na na magduba first aid daghan mga pasahero ana kay dabi mga call center kun pag mga first aid man kayan so, kanina na nga oras padulong dugay sa mga alas 12 alas 3 so, saka na dayon nga oras magduba first aid so minus na no ang kinilugar mga pasahero so nag tumupon sila no sa akin statement po sa mga driver. Possibly, wag din nila nabantay kay medyo distansya na po dyan mahigikan sa linya. Kaya di man nila pwede linya po rito kung asa po na ay ang linya sa mga kapamasahero mag dumang person. Kaya siyempre, isip respeto na lang po nung kininga na ay galing niya dyan kapamasahero. Mas makahingon nga kapamasahero po sila. Mo ito nga gipadapin na nila ang ilaha po nga tricab. Pero ako sila naka nauna mag dumang person. Sila pagpadapin, distansya gamay. O rito ang piliun din sa kawatan. Kaya kung nauna po siya mga person, do, kani okay, why driver? So, nga gikuha yun, yung ini pong wala, may lang suspicious. So, magkakaroon na kung mapiho mo mga person, kung pila ba ka mga kawatan, ang mo sa pagkawat ni ini, kinsa ba ang kinilugar yung mga nagpaloyo sa pagkawala. So, gano'y isbutan po nga, tricab o gano'y ining panahon na, gawas nun sa gihapon ng mga suspicious, huwag nabala ka. Kung isbutan po niya magtiayon, tungkol niya magpadayon sila no, sa pagbayad sa buong pulugang yung tricab, yung kinutang po lagi mga person, niya wala naman po na sila hapong nga posisyon na nun sa niini. Kaman pang investigasyon kalabot po sa mga incident na magdaba first aid ang usap nga ma-recover o ma-identify kung kinsa ba ang mihimo sa pagkawas sa mga tricab din sa mga isa, no? Parking lamang nini po nga magtiayon. Para sa muntag ng Pilipinas, kini sa Magdum 124, Jane Luna, sa balita o Silbosyo, Magdum Radyo.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magdum Hunter, Jane Luna. Kuy Ginoo, kaloy ba sa mintaon ato may gala siya kinibang nag-iag tricab. Magbayara siya mga gala siya tibuok mga igsoon nga kantinad. O niya, sigig bayad, pero why di pakapulos? So may pulos, may gala nga ang nakapulos mga igsoon ang kawatan man. Pandamay sa ding mga kawatan no eh. Ayaw mo magpalabi po ginana, kaya ay sa ganyo mga daulims, mga ganyo pangutang mo ginyo. Di ba pangutang mo ganyo ay mo pagpanginsayon ka panginsayon masad mo anang kuano eh kanang uban oi ay mo panginsayon pangutang mo ginyo pandamay ato sa tani Magdo Hunter John Ramos matod pa may gala ni Magdo Hunter John Ramos call center agent gipakaulawan may gala sa social media di ato sa nawaton mga igsoon iyang report gikan siyang location karo nga butaga sa balita og serbisyo na si Magdo Hunter John Ramos
6: Magnum buntag na Pilipinas.
7: Nagpakita ba sa police station na Nazareth ang usaka 30 anos na call center agent tumangi post ang iyang litrato sa Facebook na walay panangid o giyobanan pa o mga maod ng mga caption na nagdaot niyod sa iyang reputasyon. Gilang reklamante nga si alias Iris na temporaryong nagpuyo sa Boy na Oro Barangay Makasandig ni Sunod. Gisumbong niya ang iyang kanikauban sa trabaho nga si alias Artia. Base sa report sa kapulisan, nagsugod ang tanan diyang miutang si Iris kang Atiya sa kininga 5,000 pesos para unta. Ngayon daon sa i-down payment sa usa ka laptop apan tungod na kay na biktima scam si Irish o nawadan pagyud kining trabaho sulod sa tulo ka bulan, naglisay kini pagbayad sa mga utang sa iyang kaila nga si Ateya. Matod pa sa biktima nga nagbusog suspect nga nangita kaniya o andam daw nga mubayad ang tao, maandam daw nga mubayad sa tao aron kini nga makitaan para lang maulig yun ang ulam nga kwarta nga kini nga 5,000. Dugang pa sa biktima nga doon na matod pa iya pang panghulga sa iyang kinabuhi o tunada sa mga kapsyon nga gipasa suspitsado tungod sa kabalaka. Dali nga nagpakitabang sa pulisan ng biktimang si Iris o sa karon ang insidente na tala na sa police station ng Nazareth alang sa tukma o legal nga aksyon. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos sa balita o serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter John Ramos. Dinita may gala ni Magnum Hunter Angie. Matod pa mga igsoon na ako no may galay. Lalaki aristado sa tungod ko nung pagsuway ko nung sunog sa ilang balay. Kuy, ginoon ko, naunsa iba ka mo. Ah, naunsa. Iba ka mo, unsa naman na yung sulod sa inyong mga utok. Ah, sama mo, wala pa mo naka, kuhan, wala pa mo nakaamgo. Pandamay ka mo. Biyato sa Dawaton, may la report, Magnum Hunter 20, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Magnum, Buntag na Pilipinas.
4: Pasla karon sa binangguhan sa mga police station to Kugon, ang usa ka lalaki, human kini siya giaresto sa itong mga otoridad, din sa may Adula Subdivision, barangay kamumanan ng atong nga dakbayan, tungod lagi iniini po nga pagsuhay, uga pagpanunong silang kaugalingon nga Pinoy Anan, diin, dili lang po ni simpleng residente po magdumapresid no ang na ang posibleng maapektuhan po niini apat lakip na ang ina po rin po mga borders kay doon naman dahil po ni sila ipaabangan po ng mga kwarto matodan ini po nga usa kasi sintay tres sa anyos nga balo nga lalaki magduma proceed kinsa may babae kinsa maoy mihimo sa pagdangob sa tuwang mga otoridad nga ang iyahang anak ang mihimo sa pagsuway sa pagpanunog sa ilaha po nga Pinoyanan. Kining iyang anak magdumapresin mo kining 32 anyos nga ulitaw nga residente gyapon din sa maong lugar nga si Fernando gituuhan nga dumatod pa gibati o gibati kining depresyon ang nahisitang 32 anyos o gamoy iya po nga gihimo magdumapresin ang pagpahimuot nga tupuda sa ilaha po nga panimalay giingon nga ang gihimo nini nga maong suspitsado do kining o kining pag-imo magdumapasin ng kaning iyahang dagkutan, ang kaning po rin pong ilahang mga gamit, o gamo hinungdan niya, doon na naging po ipipila ka mga gamit magdumapasin, ang nagahimo naging po sa pagkalayo. May nalang ganigin po, kaya mga border po ini pong nahihisgitan po nga pilihanan magdumapasin din sa may Adela Subdivision na ning ato nga dakbayan, dali po nga nakamata kay nahitabo man ang mga insidente, karungan lahat magduma first aid, sumayinundan yung ato po rin po mga otoridad, napugwat po lagi ng ato mga pasagikan sa 911 o sa may police station to Kugon. Nakip na ang ato po rin po ng mga kaslingan na din sa may Adela Subdivision Barangay Kamumanan. May nalang gani magduma first aid, kaya huwag yun na intiro panimalay ang nasunog, kay dali man po nga napula kini gamit po ng fire extinguisher. O gata naman ang mga border po din po ng maong panimalay, din sa may Adela Subdivision ni ato ang syudad, mihimo gikod sa pagtinabangay nga mapalong ang maong kalayo. Giingon sa itong mga otoridad nga tungod sa iyang gihimo nini magdumapersi, gipadakop ni inipong inahan ang iyang kaugalingong anak na kinini si Fernando. Kinsa na karon din sa PlayStation 2 Kugon, tungod lagi sa iyang gihimo magdumapersi no nga pag-unay sa pag-panunog sila pong Pinoyanan. Giingon nga posible nga frustrated arson ang tumahon ni inipong ang niini po nga maong 32 anyos kay sanglit na siya magdumapresin no anak naman sa kaugalingon po niini pong reklamante pero iya maghimo kay People of the Philippines po ni magdumapresin if ever nga mapasakaan na kinisig na kaso lagi kay ang iya maging gihimo no pag himo sa pag sunog niini po nga nahis kita nga propiedad nga iya magiging po magdumapresin no giya tugtan sa ato po nga balaod kay lagi bawal gina magsunog-sunog gani maski o mga lapog-lapog. So, gani man ang iyang inahan magigani mismo ang itawag sa 911 o gami. Abot din po nga tuwa po din po mga pisa na higit po mga dumapasin. Lakip na sa itong kapulisan. So, muto yung hinungdan nga kini nga maong 32 anyos gipusasan o gipaslak din sa bilangguan. Tungod din yung mga dumapasin ang maong nga lalaki
9: kasuntangan nga nakuha na sa itong autoridad, di pa kung siya kung mga lumapasin ng makaangkol sa temporaryong kagawasan ko mga panahon if ever nga makadesign lugar ang inapong inahan, tungkol kayo mo, abot pa siya, saan lang kung lunes mga lumapasin. Okay. Dito na din, no? Kung balalita na, wala naging po yung magka-interest mga pasakag kaso ani kaniya, so posible yung mabuhian po ni siya, pero sa pagkakaroon, tungkol naging kaya kinahanglan po mga lumapasin mga mahipos po siya, sa po nga mga posibleng mga attempts mag lumapasin nga makadaot po din na sila po mga panimalay. So kanil siya, giya, temporaryo na papun siya sa ito po mga otoridad. Alin po rin nagahimo ang ito po rin po kapresan sa PlayStation 2 Kugon sa pag-awag no sa publiko. Mm. Ako nga doon natin mga kaisulan po rin na nakasinating gadip.
0: Ito na problema gini niya?
9: Mm-mm. Inana po lumapasin ba? So sa ito mga kaisulan na yung mga gipang bati ng depresyon na...
0: Ah, depressed day siya day. Ngayon, depressed man siya.
9: Kagpa-lunog.
0: Bulagan sa uyab, subukan eh.
9: Wala po na sa tumbo pag lumapasin, kaya ulit ako para magpunin siya. Wala po naghatag detalye po ng inahan. Pero mo ni magdumapasin, nagituwa nila. Nagindi siya yung bug at yung kaya ngagi. Ato ba, nga problema. Ngayon, kung kagaling mong ngagi sa gubang magdumapasin, siguro, nangamong lang po din siya, mabuyan na pa yung mungtan, ang mga gamit po din sila po nga panimalay. May lang ganit, kaya wala gin po ni Ulbo ang nakong kalayo. Sus, kaya bago rin mapunta, nasunugan. Dinis may barangay na sa ating atong silingan-silingan na magdumapasin na knowing Adela di na po dahil po
0: sa katulad. Ito'y namatay niya ba itong sunod-sunod ba itong sunog ya po niya sa Adela itong milabay mga...
9: Oo, katong naiusa ka...
0: Naiusa ka namatay.
9: PWD. Hmm. PWD.
0: Magibalik.
9: Ang wala ya po na kagawas kaning na kabsan yun ta, sun, sa kinabuhi tungkol lagi ka na trap sa sunog. So, man lang ganit ka ni magdumapasin kay ko ano ba po nahitabo no mga alas tres kapingking ko lang ang takna sa Kabuntagon niya. Tingin
0: kita ito pa, na sa mga nangatulog. Oh, lami pa na itulog, lami na. Oh, duty ni mo, unya pas alas 10. Ay, sus, lami itulog. Eh.
9: O, ganyan niya. Timing po mo lumapasin.
0: Sana all.
9: Weekend ba ya? Nga, sagad na ng pag-weekend kay mga kanang katawan kay kung naitrabaho, katuloy ito mga private, ang katong mga gobyerno, no, mga wala yun sila trabaho mag lumapasin. So, what if nga ni Ulbo itong kalayo niya, sagad na bagay po sa mga residente din na Adela subdivision mag lumapasin, maski subdivision, pero tapad-tapad. So ang possibility nga mo lamay din po sa mga kasilinganan na kung yun magdumapasin. May lang kaya na pugnan, pero mo lagi na kabalakang yun sa uban po nga unta. Dili na niya mahitabo kay wasin niya magdumapasin na mabuyan po siya. Na po yung mga kabalaka, palik sila po maduhan kung kinipon siya magdumapasin na mahihimo na po sa pagdagot-dagot sa kanipong ilahapo din po kaugaling nga panimalay. May numduman po na itong magdumapasin. Na din po no, sa may barangay, lapasan, tumiagin, yung mga nabalita po. At po mga kaugaling
0: mo.
9: Oo, naginatog niya po, nagsaisuway. Dini po sa may police station na, dini po sa may makabalan na po maglumapasin na po'y nagsulay.
0: Uy, niya, makabalan?
9: O katong miagi na nagsulay, pero giklaro man ito, naglapog raman na itong basura.
0: Kuy,
9: na, temporaryong na dakpan sa itong otoridad, pero gibuhian ra. So na yung mga inani nga, karon lang ni nga bulan sa Oktubre ni Tuiga, natala kay mga nagsulay sa pagpanunog, pero may gani kinangapugnan po sila maglumapasin. At least no, kay nangapugnan sila, kay kung wala ito nangapugnan, nakugi kayong damyos nga matala, o ka posible no, narapoy sinabuy yung makalas, si Bako kong dumapasin, hindi po lagi yung mga incidente sa sunog, din sa ito sa Dakbayan. Balita ng hipos, ika sa police station to Kugon, kinis mo dumang 320 ang Jalsad, sa balita ako sa Rabisho, Magnum Radio.
10: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Kuy, Ginoo ko, ayun tao mo pagpabuyag in tao na, ay gito mo papapadlong. Ginoo ko, tabang mga langit, naunsay baka mo. Ah, uso na pino ni mga igunin na inunani, oh, kani maglapog-lapog. Kuy, okay di bang magsunog-sunog? Kuy, Ginoo ko, naunsay bang kamo? Ah, nauso na ni ba? Nga, inyong bala, inyong lapugan, inyong sunugon. Naunsa ba itong kamo? Ayaw itong mong inana, kaya magkapanalahig na baka mo sa silingan. Diba? Magkadamay mo sa silingan, bang silingan in tao, may hinano, kasilingan, kalma, relax ka ron. Unya, magdilaab lag kalit. Ginoo ko pa sila naunsa iba kamo ay rabito kong mapapadlong.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Magnum Pit Billy sa atake matod pa solar powered electric mini truck. Gisugyot nga solusyon ko sa problema sa barangay Bugo. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Pit Billy.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
11: Gisugyot ni Kapitan Spencer Kailing ang usa ka bag-o og eco-friendly nga solusyon nga matud pa mahimong makapasulbad sa dugay nga problema sa pagkuha sa basura sa Barangay Bugo. Sumala ni Kapitan Spencer nga namatikdan nga dili makaagi ang dagong truck sa basura sa gagmay nga dalan og iskina sa Bugo. Hinungdan nga usahay madugay o mapasagdan ang pagkuha sa basura sa pipila ka mga sitio. Aron masulbad kini, gisugyot ang paggamit og electric mini truck nga espesipiko para sa solid waste management. Matud pa maayo kini tungod kay dili lang kini makasulod sa mga kalyeng dili masudlan sa dagong truck. Makatipid usab sa gasolina tungod kay di kwarentina. Dili na kinahanglan nga magpakrodo. Pwedeng butangan og solar panel, mag-charge gamit ang adlaw. Mas eco-friendly ug dili magsalig sa kwarenti lamang. Walay aso, mas limpyo, mas himsog para sa palibot ug sa katawhan. Karon, nangayo og pagtugot ug feedback si Kapitan Spencer sa residente sa Bugo. Kun uyon ba sila sa maong proyekto? Kung daghan ang musuporta, plano nga magtinabangay ang barangay ug komunidad aron mahimo kining realidad sa 2027. Kini inisyatiba giisip nga dakong lakang padulong sa mas limpyo, mas moderno ug mas malungtarong barangay Bugo. Balita para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bele sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magdom Hunter Faith Vélez. Ano tani Magdom Jean Luna kay matod pa magigsoon ako noy naguyod sa sakyanan duha ko babae samdan kay naguyod kuno sa sakyanan. Oy simbako palayo. Biato sa nawato report Magdom Hunter Jean Luna bay kay nakon naguyod kuno intawon sa sakyanan babae pagyod. Standby Magdom Hunter Jan Ramos kay matod pa ni Magdom Jan Ramos. Na ako no maigalay kinibang usa ka driver sa motorsiklo, nakabangga kuno kutse. Na, standby Magnum Hunter Jan Ramos sa unahan sa natos Magnum Hunter 24. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
9: Samda ng usa ka 24 anyos nga babae human kinigiingon nga naguyod batod pa sa usa ka sakyanan dina sa Maya lapasan ning atong siyudad. Ikabot siya ka mao nga biktima nila sa pangalan nga si Rosie Torion. Kini matud pa na mulupyo din na sa may lapas do sa barangay lapas sa ning atong syudad. Samtang ang iyang gireklamo mo nga driver hindi po nga sakinan, nga yara pong ba na magdama proceed si Simon na ito yun, ikabutsyag nga kini sila naglalis matod pa magdama proceed o naa matod pa no sa impluensya sa ilim nung makahubog hapo nga ba na nga si Simon, ikabutsyag ang magdama proceed nga ang naisgutan nga babae gipugan matod pa niya nga may sakay sa naisgutan po nga sakyanan, katulogay sakyanan nila magduma first, silang yung bahan na tugod kong lagi, kailang mo kini siya nung makahubog, ikabot siya nga grabing away nila prior pa sa pangitabo magduma first, tugod kinasapon matod pa niya nga adunay laing babae ang iyahang ban na nga nasuko yung bahan na magduma first mo ito nga may himo no, sa pag sa paglaya sa mong lalaki o may sakay sa mong sakyanan. Wag yun isugot ang ihapong nga asawa nga si Rosie nga mag-drive lagi kaya hubog kayo mag-diba Rosie. So di halukar kinigiingnan nga kanaog di sa sakinan mahimo naman noon sa pagsutoy sa pag-drive ang nisgutan ng lalaki rason nga
0: guyod
9: siya mag-diba Rosie pila kamitros o kang iyahang kanibitong yung kinilbo siko English o di mag-diba Rosie no ang kining blatter ang iyahang kining paa o yung siko na pag no sa kining simintado nga dalan.
0: Kasakit ba to? Kapdos ba?
9: Magdiba proceed. Rason, nga nanawag sila gila yun o 911 o to nga yahang mother-in-law mismo ang mihimo po no sa pagabantay karon niya ito po sa ospital. Ikabot siya nga tungkol sa distansya mangkod sa pagkaguyod niya magdiba proceed. Ako
0: agad ang ihag yung samad magdiba proceed siya ang siko. Ako di hunong, naguyod na. Wapag di hunong, sutoy noon.
9: Wagid ni Honong magduma proceed. Mauto nga, siya nagdidibuhi magduma proceed. Nakagulit manggod siya sa kanibitang sa passenger, bitaw nga portahan magduma proceed. Diya siya kayo niling gituloy niya. Kanaog diya, kaya dili ka pwede mag-drive.
0: Kaya hubog ka.
9: Gainan-inana, kaya mo istorya lagi daw sila. Huwag kanang ayan na lang nila istoryahan. Ang iyahalugan na hibawan magduma proceed. Kung naan siya sakto niya nga pangisip, kaya lagi hubog ba yung proceed. So, expected nga mo init o samutan niya ang ulo. Pagkali yung magduma proceed, yung timing po kayo ito yung pagsuri. Pero lagi, kaya sabi, nasakitan man si kanipo nga babae yung magduma proceed. Ang asawa mo, ito nga, wala gano'n siya kahulat nga mahuwasan. Huwag iya nag-kumpuntra yung magduma proceed. Huwag tungod kini, kini lugar nga, mao nga pa naglagi sila magduma proceed. Huwag po niya damahan o nga buhaton to siyang bana. Nga, guyuron siya magduma proceed. Gamit po ng ilahang nga sakyanan. Huwag siya magduma proceed. Gilayon, nigidala sa balitang balana ng mga biktima. Kada po lagi siya pong naangkon ng mga samad, siya pong alawas, particular na siya ang asiko, o siya pong paa, nga mo po'y labing naapektuhan sa pagkaguyod at kaniya. Magdaba proceed, no, grabe nga kasubugin niya ng lugar nga mini-report sa WCPD. Kaya dito mag-ini-refer, magdaba proceed, no, diya sa may police station 3 Agora. pud lagi kay nasakitan pa siya tungod pud sa kinilugar nga pag uib siya hapong nga bana nasamutan pa yun tungod kinahimo pag siya hapong bana magduba first aid nga kini siya mapasakitan siya physically magduba first aid labi na katong naguyod na siya huwag yun ngunong pud ang iha nga bana nagresulta yun magduba first aid no sa pag refer nini kulungan sa kaso sa bawsi o gibut siya ka posible matod pa nga magpasakag kaso ang naisgutan ko lugar nga asawa nga si Rosie nga to po siyang bara ni ini lugar nga giingon nga nagaluib matod pa o mihimo pa sa panakit kaniya kung kini lugar nga lawas nunod na nini magdama proceed gibut siya kagihamdan na ang mga nga kaso batok sa maong lalaki na Pilipinas kini si Magnum 124 Jane Luna sa bitawag serbisyo magdubradyo
13: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Bastilan pa ita masagay na guyod man. Ayaw yun. Ayaw yung hawid. Basta ganay mo harurot na buhi yun. Kaya kundi ka mubuhi na disgrasya kita na. Maparagos ngut-ngut na baka inibitaw ka ding siminto. Kuhan ka maparagos imong tuhod. Ngut-ngut kayo eh. Sakit kayo na. Oh, grabe ka sangit. Ngut-ngut kayo na. May galaw. Lamag magabii na ka. Ngut-ngut kaysa na imo mismong pamati, ana. Labi na o labi na ni mga disgrasya bitaw. Ah, grabe ka ngut-ngut kayo na pagkabot sa gabi eh. Oo, sakit yung kayo na mga suking tibaminaw. So, agin mo kumpiyan sa mga pragos-pragos.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ato tani Magnum at John Ramos. Kaya ako na yung driver's motorcycle. Nagabangga ko ng kinibang kutse. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter John Ramos.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Ipahita karoon sa kapulisan ang usak ka driver sa usak ka motosiklo man kinidaling bibiya o misibat o man yung makabangga sa usak ka sakinaan sa Tibasak Barangay Makasandig, Bandala 7 sa gabi. Sumala sa opisyal ng recall sa Police Station 9 at Nazareth, naghimo og U-turn, naging biktima na si alias Runa, 25 anyos gamit ang iyang metallic green na Toyota Vios na dalay plate number nga KAG 7220. Sa liang kalit lang kini, gibanggaan sa usak ka motosiklo.

0: Ngayon, ang kapulisan sa pagpagitan sa motosiklong sibat aron sa tukmang aksyon. Para sa buntag ng Pilipinas, kini si Magno Hunter No. 15, John Ramos, sa balita og serbisyo, Magno Radio.
1: Nagkasalamat Magnum Hunter 15, Magnum Hunter John Ramos. Ato tani Magnum Hunter Mincho. BMW Region 10, mitunol ko ng 7,000 ka sa 30 ka mga OFW sa sudan. Biyado na wato niyang report. Gikan may galasam siyang lokasyon karong nga butaga. Luparanta Magnum Hunter 19 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Mincho Kaabaktulan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Mitunol sa halos 700,000 ka-cash assistance ang botan sa Department of Migrant Workers kung DMW Region 10. Kini sige pagayon nilang Action Fund Assistance ngadto sa 13 ka mga overseas Filipino workers kung OFW beneficiaries ang DMW Region 10 sudad sa Cagayan de Oro nga may provide sa maong kantidad nga tukmang kantidad nga mabot nga 687,833.90 alang sa maong mga benepisyaryo. Kinihumana nga ang nasangpit nga mga OFWs nga napailalumaan sa repatriation program ug ang uban pa niini nga mga nawad-an sa trabaho sa gingong apektado sa mga kalamidad. Diin ang DMW Region 10 Action Fund nga nagsiguro sa mga qualified nga benepisyaryo na angay nga makadawat sa mga appropriate nga suporta niini sa maumbuatan sa mga assistance, labi na sa niadtong mga mas nanginahanglan. Lakip na usab niini ang pagpromote sa ilahang welfare ug maproteksyonan sa gobyerno ang nasangpit ng mga OFW. Balita gikan sa DMW Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Nagkasalamat Magda Mincho. Ani tani Magda Manji. Kana ko na'y lalaki. Hapit ko na luba. May galag screwdriver. Kuy, ginoon ko. Dias tungaan. Agoy, pa'y magkumpiyansa. Lalaki, kisulayan ko nung pag dunggab may galag screwdriver. Na, ay magkumpiyansa kay delikado kay magkaroon mga panahon na. Be, ato sa nawaton may galag report Magda Manji 20. Alas 4:45 na. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: At mo lumabas sino usag yun in town sa lalaki. Ang harapalakang yun kundin town sa insiguridad. Duman kini lagmit maglumabasin madong gaban. Sa nito mong insidente, dulo sa usag katungaan, din sa tusan dak bayan. Mihimo sa pag-report ang usag ka 30 anyos nga lalaking reklamante. Si Mr. Mark, nga residente, sumaradulo sa division na barangay kamaman aning atong nga dakbayan aron nga iyang ireklamo ang pagsuway sa pagpanunggab ni ininga usa ka Arnold. Hingkod nga po ng panungigon o nga lumad nga residente, dinis may barangay DC8 ning atong nga syudad. Giibutyag nga samtang ang maumatod pang bikima, mihimo sa pagkuha. Nag-pick up siya iyang estudyante mag-proceed nga maong iyang anak dinis sa may City Central School sa may doon Apolinar Vela Street sa barangay Nuybi ng atong nga syudad. Di nga nga kalit nga miduol kining nahisgitan nga suspitsado. Ang suspect mag-proceed, kanitragit po siya noon ni Ingon nga unsay mong gusto. Sumbagay ta, mahinundan nga ang kanitragit pong intaw nga bikima na kurat mag-proceed ug iyang gitangtang ang iyahang helmet o ang iyahang nga bag ug mihun kini siya gisigil. Diha na lang dahil siya mag-proceed na sorpresa kay doon naman dahil screwdriver nga dala ang nahihisgitan nga lalaki o kining screwdriver mag-proceed diha din ang gitaguan daan siyang motorsiklo kay iya kining nga gamiton po mag-proceed o gawa siya po nga motorsiklo apan nakip na siyang daotang nga plano kaya nagdalaman kining XRM nga motorsiklo ang nahihisgitan nga lalaki o dito na din siya mag-proceed nga may sulay sa tulog kay gayon sa pagdunggab din po nga maong reklamanting 30 anyos manalang ganit kay gamay po naglihay ang maupong nga biktima mag-proceed o kining complainant o yung nagwagi po intention na igo ang nahisgitang konfrontasyon na ito po mag-proceed at ubangan yun po intention sa mga kaning katauhan din na po dahil sa mga punga lugar. So, yun nung dahil kini po siya mag-proceed, nag-imog yun po din saan po siya sa malaka. Diba siya subli sila magkita, nini po nahisgitan niya lalaki, nga iyahapong kayo. Kuantro, o gano'n na naging po yung daotan yung may tabungan to kaniya, kaya ba siya matinudan po siya mag-proceed ng gawa sa pagsuhay sa pagpanunggap. O ano po niya ginitali, kung unta yun po yung mga prior po yung mga kasinatihan po niya, nini pong nag-isgitang suspitado, apa ano, tayo na mag-proceed niya, doon na nagsini sila yung mga pramvikil, nung mga inungdan niya, diyan nagkita sila subli din na sa may kaning City Central School area, at ubangan sa mga umiskilahan mag-proceed, diha na din po na

0: siya na pwede nagbalik. Pero pag hanggat na nini nga suspect nga si Arnold, gilay man po niya mihimo sa pagtando. Hindi po nga mao nga complainant nga si Mark nga willing po siya mag-president if ever nga magsinumbagay. Pero tungkol kay di man sinumbagay di ay, ang tuyo nini po nahisipan nga suspitado nga mauman din nga pagpanunggab, mahinunggan nga siya kung manumapresid, wala nagin po niya gipatulan, mihimo lang siya sa paglilay. Ang mga insidente, girap po naman karoon, din is my PlayStation 2 Cougar, o girap po naman kinis, may barangay Nueve, o lakit na din po na sa barangay 18 ng atong syudad, araw yung hatagan, o tukma nga aksyon, ang nakita po nga panagbikil na hiling nga duha, o lakit na, posible po nga amicable settlement pag mapresid, nagilauman po sa mga otoridad, na mag-aayo lagi po ng ilang mga buhot, hiling nahisin sa mga reklamante, o din po nga suspisado, o masettle kung unsa man, ang lagi po mga issue, araw nga malikayan, mga posible po mag mapresid nga pagbanaw sa dugo. Balik ang nahipos, ikan sa PlayStation 2 Kugon, para sa buntag na Pilipinas Sunday Edition, kinis maging 120. And si Alasado sa Balita o Servisyo, Bundok Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat magdawater Angel Sado, gikan may kalasa sa lokasyon na karong buntaga. Alas 4.49 na may kalang atong oras mga suki, mga manina. Ay, oy, kape na mo dahil kay buntan na kato. Wala pa nagkakape pag kape na mo kay buntan na ha. Lamig ko nung kay higop karon magagalaw sa baw. Oy, sa isbuntag ka o sa mobilar mo. Aray mo gabi eh. Barangay Kabugo, magpatuman ko nung masig bahugtang inspeksyon may kalas sa mga boarding house. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Magpatuman matod ba og special fire safety inspection ng Barangay Bugo Barangay Disaster Risk Reduction Management Office kun BDRMO. Kao ba ng Bureau of Fire Protection sa tanang apartment og boarding house? Aron masiguro ang pagsunod sa Republic Act 9514 o Fire Code of the Philippines. Giman doon na matod pa ang mga readers sa pag-ila sila mga area aron mapaspas ang pagbisita og inspeksyon sa mga gambalay. Susihon ang kahimtang sa mga fire hydrants, fire extinguishers, smoke detectors, fire exits. Hagdanan ang mga agian aron masiguro nga walay babag o luwas kining magamit panahon sa emerhensya. Gipay mangnuan ang mga tag-iya nga ang mga apartment o boarding house gikinahanglan og fire hydrant apan kung masuta kung wala kini nagbaton sa maong mga gamit may mong hatagan og notice of violation. Kini tungod ang dili pagbaton sa fire hydrant may mausab nga magresulta sa multa nga 5,000 hangtod sa 50,000 o gidili ang pagparking sa road sa usa ka metro gikan niini. Gipayon man sa aban tanan nga may mong ipagay ni inspeksyon bisan unsang oras nga walay daang pahibalo basta giawag ang mga tagiya nga mosunod gilayon sa mga sumbanan alang sa kaluwas alang sa mga nagabang kaptangan og mga komunidad. Balita gikan sa Barangay Bugo Information Office. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Abilianosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Daga salamat Magnum Hunter Kia Abilianosa. Ani ta magala kay matod pa na ako no mga igsoy. Nangirayot magala mga batanon di as kugman. Human di as agusa, kugman nasab. Agoy, naaday gini sila o kapang girayot gini din sila o. Mga isog kay mga batanon ganon. Ba, mo dasmag yun, mo away yun. Kuya og mga batan-on karon standby sad Magnum Hunter Jan Ramos kay apilyara mo misami sa Rital nakandam daw 24 oras ang PDR mo standby Magnum Jan Ramos unaon sa nato ning riot may galas mga batan-on linabaya kuno may gala dia sa barangay Kugman oy naon sa mga batan-on nagpabadlong man ay tanaw sa nato ni mga gala kung anong nagpabadlong man sila nga kinibang ang atong kamatikdan nga riot pipila ra man ni sentro. Pero karon na nasa kuno diya may kalas sa barangay Kugman, no? Diya sa Sunit. Garayot sa kuno yung mga batanon diya. Agagay, gadasa po ni mga batanon, no? Oo, managpilsan sila mga batanon nga, magpasikat ba? Oo, pagbabukulan ng ulo, uli lang sa balay. Reklamos mama. Oo, kaya nakulatahan. Diba? Mama rin at doon yun. Mama rin, ma! Dala ko sa ospital, ma, oh! Pastilan, ginoo ko tabang mga langit. Check the report, Magnum 124 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ganda na mo sa kapatanoon, Juan, kinigibot siya ang nagitabangan. Matod sa Ukakulata, dinasan niya Zone 8 sa barangay o kumaning ato nga syudad. Gigabot siya doon isutan niya insidente. Nagsugod mo sa kini sa rayos sa mga batanon. Dinasan mo nga lugar, apang tugod po lagi kaya posibli outnumber. Gini nga tikas nga side, bago ba, crazy, boto nga. Doon na po sila mga kauban po noon na nga sandan. Ubang DNA, nagdugo-dugo, matod pa yun ang pa-pa. Tugod po lugar sa mga insidente. May mo na sa pagkaparta ang mga daron, dito lugar sa area. Kaya lagi nakamata naman ang mga tao mga gumapresin. Kaysa ba kayo sila, o mismo mga ginikanan, hindi nila maantos, na adunay usag batan o

0: ang mauya kita bangan upulata gas magulay pero sa tubag sa itid dala nga template ang kanang lugar nga video imo lagi kay medyo violente ang nisugutan pulgar nga mga batan-on nga mihimo na sa pagpangulata din sa laing mga grupo sa pagdubo sa itid ga reklamo matud pa sa mga ginikanan din nga unta ibalik matud pa ang curfew din sa may barangay Kugman kay tugos lagi daga na matud pa ang mga batan-on ang gahimo na pudno sa pagkigrayot pagsurisuro ikaw ba ng mga barkada pagsugo sa manuon po kinino sa mga kagubot din po sa mga lugar di kabutsag nga maong batan-on idala matud pa kininila no sa kining balay tambalanan magduba sa itid idala yun matud pa na magapatala kinisila sa mga kapulisan tungod po lagi kay buhos po sila ng mga ireklamo kini nga pikas sa grupo mga mga kuwisi nga mga mga sa pagtabak o kulata ni ini po nga batan-on nga siya Anthony Buchaga magduma presid ya pulos sinisiram nga minor di edad o ga nakapait sige mga mga presid nagapilapil matod pa ang amahan kani ini nga usa lugar sa bata at sa pikas nga grupo kani itaw nga grupo nga murag na o itaw nga murag ita kaya sila magiging mas grabe dito pang ulata. So, ni-appeal po kita ang amahan magduma presid mo kung ito nagagigig mong bagay niya mga batanon na ba ang
1: yes, mga intro.
0: Papa naman noon po na nagigilaban-laban nito mga mga presid. Parason niya, di nagiusa kabatan ang yun niya. Huwag din po iswerte no ang nabuthan din niya si mo. Tulad po lagi, kaya nasumbagan magduma presid. May nalang ito no, kaya din yung mga buha kinikanan dito nga nagpakibana yun no, nga ipagbulag sila, ipagkinilugan ni Pakuno. Ang naisipan po ni Rayot o ba nagispondihan ng po noon no. Lugar nga mga tanod, sugalinuhan nyo sa katawahan dito, nga unta, at yun ay tanod at sugalitikin kung mahimong magduma for it. Ipod po lagi, kaya matikan po nila nung nawala makot pa ang papatuman hiling na curfew muna, nga naga, so isa o ilapod po din ng mga batan o niya, mo apin na ba ninyo po mga rayot-rayot. Patugod po din ni magduma for it, ang kinigin sa kabatan o niyo ang sinilugar na biktima na ginoon, hindi po nga maong rayot, nga iya pong yapilapilan po rin sa magduma for it, sa ilaha po nga lugar. Kini sa hita po, tinasunaya Zoom 8, Brother Kuman, ng mga kuwisi, ginusigit ka batan po no, nga kinilugar nga nalabihan po do sa injury, tugod po lagi, kung gihimo po do nga patigban uban, tupa po nini po nga balaho po do sa kasi ng mga kuwisi, niya nakikita naman nga po lugaway diya sa kadalahan. Para sa mga mga Pilipinas, kini sa magdalahan din po, Jinura, sa balita o Pilipusyo,
2: Magnum, Buntag na Pilipinas!
3: Salamat Magdum Hunter Jane Luna. Kikasali po ni Magdum Jane Luna. Anto tani Magdum Hunter John Ramos. Kaya matot pa magigala nga itong Misamis Oriental magigala. Andam ko na magigala 24-7 eh. Ah, 24-7 eh magigala sila. Di gini sila matinag mag-exokit yung kaminaw. Munang itawag by the quattro. Nakatutok. Ito sa nawaton magigala ang report. Sa balitaong servisyo na si Magdum Hunter John Ramos.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Ipasali ka ron sa PDRMO, sabi-sabi sa Oriental na pinag-usab ni PDRMO head na si Ferdinand Sutsuti na fully prepared ang kiningan o naka-high alert ang tibuok kagamanang probinsya sa sabi-sabi sa Oriental. Aron nga respondyan, ang bisan on sa emergency tungkol sa nagpadayon niya grabe kainit sa panahon sa tibuok Pilipinas, partikular na sa lalagigan sa sabi-sabi sa Oriental. Una sa ilang giandam ang mga medics o mga ambulansya na standby o naka-high alert ang tanang emergency responders sa matag lungsod. Ikadwa ang kanunay nga pag-monitor sa eskwelahan o pampublikong lugar o gang pag-monitor sa kining heat index aron dali makasuspende sa klase kung di kinahanglan. Ikatlo, ang kanunay nga pag-bahimagno sa publiko nga hugot ni kayan ang pagbulad sa init sa adlaw nga kining oras alas 8 sa buntag hangtod na alas 4 sa hapon o mag-inom gyud og kanunay og daghang tubig gipainom duan ni Sutsuti. Ang mga taga-Misamis Oriental nga dili magkumpiyansa tungod kay ang grabe nga kainit delikado sa pisikal o mental nga panglawas. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Radio number 15, John Ramos sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Salamat Magnum Hunter John Ramos. Ika sa ribo ni Magnum John Ramos, ato tayo magkala ni Magnum Hunter Angie Alzado kay Laing-Laing Tricab. Adinita kay sunod-sunod nga kawat sa kauswagan, no? Gipatala sa otoridad. Agoy, kuso na yung kawat na sa kauswagan. Biyato sa nawato si Magnum Angie, kaya na ako na kawat diya sa kauswagan, sunod-sunod na ang kawat. Asan mo mo ito ilang, dapat ito pipilang kabulan, grabe kito mga egsoon ng ilang mismong tanod nga rubing may galab. Ay sus, grabe yun, luti mo pagkagawad mo, apil ng rubing. Karon mga egsoon.

0: On nga di madayon ang eleksyon, no? Namingaw man.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Namingaw man to nga. Pandamay. Sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Plasta sana. Sige Magnum Angie, plasta sana to pikas linya, be. Kay para maklaro ang imo mismong kinibang tingog. O putol-putol ka dito sa speakers linya para ma-plaster na ito may gala si Magnum Angie Alzado. Okay naman ito, mga kugi man kayo ito mga barangay official atong pipila ka kuan, pipila ka mga higayon. Pero wag karoon, namingaw magbalik mga higala. Eh, balikan tayo sa Magnum Angie, para yun Magnum Angie Alzado.
2: Das pero mapasunod na ang patalas ka pulisan nato sa mga police station for Carmen, ang pipila ka mga residente, din sa barangay ka oswagan ng atong nasyonal, tungkol sa sunod-sunod ba ito ang pangawat, yan ay tabo sa ila pong komunidad, matod ni pong reklamante ni si Mr. Joseph na buot niya magdumapasito ka maaksyonan sa barangay ka oswagan ng atong nasyonal sa pagpangulo mismo sa itong kapitan, na si Kapitan na Lim, dinha sa maong lugar, kay lagi ang ilahang nga pinianan magdumapasid, ang ilahang matutpang ang kining propiedad na kuhaan yun po magdumapasid noon, hindi po nga maong mga kawatan, kiniya diha ang gamihimo siya sa pagsusi sa sakyanan, yan nakaparada, gawa silang panimalay, uga na susa, nga wala na kiniligid ang ilahang pong auto, giyon nga gipang tang-tang sa mapamailan ng mga susustado, ang mga ligid sa iyang sakyanan, nga di na magigipon, barato magdumapasid, so di na gipon niya mapaandar, kung kaya wala na po iligid, ang maupong sakyanan, uga may nungdan niya, mihimo kini siya sa pag... kung doon na ba nakarubing dito sa mga area, apan wala man dahil kuno'y tanod mong dumang presidya nakarubing sa mga pungalakusyon, may inunda niya dilipon siya, mihimo sa pagreklamo, sa tapo din po mga otoridad sa mga police station na Fort Carmen, aron yung mga sihimo ang pagsusi kung kinsa kining mga kawatan, na may hilabot sa iya, pero po nga sakyanan, o gamihimo mong dumang presidya sa pagkuha sa iyahang mga ligid sa iyahang auto. Samtang lain po si insidente magdumang proceed, kini nga usa, kareklamante nga si Mr. Lecky, ang iya po din po nga linduha kaligil o ga yantas, ang nagikuha po da ni iningwa po ma-identify iya po nga suspitsado, biktima magdumang proceed na nag-iya po din siya o motorsiklo, tuwa nagipulintan po iya mahimo magdumang proceed nga pagmaningaw po nga iya po nga buhaton sa iya po nga unit, tungkol lagi, kaya wala mong kiniligil o ga yantas. Nagahimo kini sa pagpakitabang po niya po sa may police station na Fort Carmen tungod lagi kaya yapong boot magdumapan sino nga masusi kung kinsa gyud ang kawatan gibasi niya ganun ay himuon nga pamaagi ang ato din po mga otoridad pagpangita nini pong nag-iisip ang mga suspitsado na nigiingon magdumapan sino nga boot po niya magpatabang sa barangay na pwedeng matuyukan daw kuno ang pipila kabahin sa barangay kauswagan ng atong syudad labi na niya at medyo kaning hiliton magdumapan sino kaya ilahapong pagpatulya. Karon, makinig po din po ng mga kawatan o nalambigin sa ilagong nga droga. Kamang po din lang ituuhan mga mapresino kanin nagdamit sa ilagong nga droga. E ba sino na ikapalot? Kung po yung inungda niya sila po mimo sa pagpangawat. O ganiman, nag-imo sa mga mapresino sa pagpunawagan sila. Ngayon tama aksyonan sa po din po ng mga kaning resident, din ako sa kaning konseho, ang mga yungungo nini po maong mga residente. Gawas nini po mga mapresid, nag-imo po sa pagpatala. Kining si Mr. Lin na nga naghihimo matod pa siya sa pagparada sa iyang truck kini sa may diversion na area dinigya po ang sakot sa so, barangay kausagan ni atong dak bayan kay lagi paingon po sila sa may bayabas kaning agura magdumapasin hindi na sila temporaryo po no nihimo sa pag kaning parada doon na pagyapon sa kaning boundary po sa bayabas niya area kung gawan na damang magdumapasin yung iladod po nga truck ilang iparada, sakaan man may pagkinis kawatan. Ang ina po din po mga cellphone, ano po nag-isgitan nga driver, ang nadala magdumapasid. So, may inundan, may kini po siya, di mo siya residente, pero apil po siya nga nabiktima sa kawatan, di na iapon sa may barangay ka o suagad. Tanta nga doon na po yung mga water meter magdumapasid, ang ipangkawat niya po na dinis may kausuagan area ni
0: atong kay buguro ang kawatan.
2: Ay, pili mo naman pa rin naman sa kay Papatimba, Mabaligya, Tilukon, yun ang mga kawatan. So, kini po reklamante, ang iya po mo naman pa rin naman tangtang, mani mga water meter po na sila ni Mrs. Jean, na residente po din iya po sa barangay sa Oswagan, iya iya po pong gireport din sa may police station for Carmen, kaya lagi, ang nakapan mo naman pa rin naman kay kung mahimong magumatangtang ang water meter, sila magigyapon po ng mga sopon nini o pataon na pagbalik magdumapersin, diin anarama po sa kapili mo ang kanina pagpalit nila sa water meter nyo, okay, labot sa labor, kung kinipon mo dumapersin, lay pataon. Huwag ito yung nagrekomenda ka itong miagi magdumapersin yung mga simana. Ang tagod din po nga COWD, nga dapat ka naging naimurag koral o ka na ganing naka one yung magdumapersin o grill, sina na ba? So, murag, imuang, imuon nga kaning manok ang imong hapunin po ng water meter.
0: Yeah, yun, butang ang yun, inana. Palisod kayo makuha.
2: Wala yun, yung person. So, maingin po na ang yapon niya sa isyo. No? So, wala yung mga reklamong ipadangan sa ron, nagikan din sa Kauswagan area ng atong syudad, nag-report sa my police station na for Carmen. Maritang na nga hikot, gikan sa my police station for Carmen para sa buntag na Pilipinas, Sunday edition, kinikimag 120. And here, alasado sa balitawag, Servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Angel sa nabagbalik na doon ka mga balita. Oras, alas 5.3 sa buntag.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
4: Inom na o Mighty C!
5: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi in kini, makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaya sa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabahal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
10: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kahilig magpaputi, may gala. Tingala po ta kay ang naong puti kayo, pero ang kamot, pati sa siko, alam na. Ato sa ta sa showbiz ata, may di katuwig na nagulat si Jenica Garcia. Agoy, Ginoo, morning showbiz gyud o, basta ang tawag na True Love Waits. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Have a faithful Sunday, mga Magnum friends. Kini ang inyong Magnum Faith Velas, makauban na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Mga Magnum friends, kama na itong hiskutan si Jenica Garcia, anak sa veteranang si Jane Garcia, ug dugay na sa industriya. Before pa niya nakuha ang Orion Awards, mga Magnum friends, ato sang balikan ang 20 katuig niya sa showbiz. Nagsugod siya niya itong 2006, 16 anyos pa siya danto. Gikan sa Impostora, Gagambino, Adik Sayo, ug ina kasusuklaman ba kita. Kining tanan puro kontrabida, puro panghapon. Pero luyo ni Ana ang kasikatan, trabaho, kamera, wala gyud siya nakadawat og award. Tulo ka tuig, lima ka tuig o hangtod sa napulo ka tuig, nag-arte lang siya. Padayon, hangtod nga ni undang siya pag-abot ang 2014, nagminyo og nangana. Unya mi balik pag-abot ang 2019. Pero that time dili na siya sikat or ila, matud pa niya nga ngayo gyud siya og trabaho kang Direk Dio Indrinal. Kay kung wala, mag-OFW na lang siya. Og mato mga Magnum friends, gihatagan siya og gamay nga role sa Dirty Linen ni atong 2023. Wala pa'y spark sa sinugdanan, gamay ra ang eksena. Pero ingon pa ni Jenica, gidawat niya ang tanan. Og mato mga Magnum friends, sa dihang mihunong na siya pag-apa sa award, dito di ay siya gihatagan sa award. Sa dihang wala na niya isipa pa ang award, kundi li trabaho lang. Og dito di ay siya gipili, isip Best Supporting Actress sa pelikulang Sunshine. Ang pelikulang Sunshine, mga Magnum friends, wala mo abot aron punan lang ang iyang resume. May abot kini aron palapdon ang tibuok niyang kalibutan isip actress. Kauban niya si Maris Racal. Ug dito niya gipakita nga dili lang siya gwapa. Kung dili, isa siya kamaayong actress sama sa iyang inahan. Mao nga sa dihang gipanguta na siya unsa iyang gibati usa ra kalinya. Mao ang Mama, may Gawad Orions Award na din ako. Ug karon si Jenica Garcia, Best Supporting Actress na. Hilak sa kalipay ang iyang gibati. Ati karon, o mo ni mga Magnum friends, dili basihan ang kadugay sa imong paghulat, kung dili ang katag sa imong pagpadayon. Kay ang tinuod nga bituon, dili gilayon musiga. Pero kung musiga na, dili na mapalo. Sama kang Jenica, gikan sa 20 katuig nga paghulat, pagka-kontrabida, pagka-inahan nga walay trabaho, o karon nakaangko na gyud siya o award nga wala niya damha. Anyway mga Magnum friends, dili nilang matapos ang atong chikahan kamang adlawa. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa balita og serbisyo Show, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nagasalamat Magnum Hunter Faith Velas, magboxing sa ta. Niya may gala atong paminawon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Magnum friends, mayong adlaw, niya na atong Magnum Sports nga atong iandam kaninyo, may gala. Nasayod kita nga ang boxing usa sa pinaka-ilado kaayo nga sports din sa ato tibuok kalibutan. Gani kita, ato na kita'y mga boxidor nga nang ilan na gayon sa atong nasod sa Pilipinas nga nagatagdungog. Number 1 niya na si 8th Division World Champion Manny Pacman Pacquiao. Naapod tayo the Filipino Plus Nonito Donaire. Naapod kita'y boxer nga nagsugod sab pag-angat karong mga panahon na. Now, dinita may gala kay usa sa talagsaon kayo nga boxing event ang nagdayo atong mga boxidor dito sa gawas sa nasod. Apan ang kapait nini tungod kay sa ilang pagdayo upat usab sila nga pildi dito sa nasod may gala sa Japan. Now ang ilang pagkapildi dili ordinaryo kay talagsa ra kayo nga mudayo ka sa usa ka boxing event nga usa usab gipaygayon dito sa nasod sa Japan. Talagsa ra nga mahurot kamo pagkapildi, hurot pagid kamo technical knockout. Mao ni sila may gala ang atong isgutan karon tungod kay talagsaon nga event sa boxing nga mapilding atong Pilipino mahurot pagyod mga higala. Nauna-una to ang pagkapildi sa usa ka banggiitan gid gapon nga boxidor nga si Wendell Babasol. Si Wendell Babasol usa kini ka technical knockouter gid gapon nga boxidor apan pag-abot sa iyang nahimamat dito sa Japan si Shuta Nakayama wa makaagwanta si Wendell. Second round lang pildi human maigo kini sa panga na TKO ang atong boxidor sa Pilipinas. Now ang ikaduha nga miaway Pilipino gyapon si Kinit Supero. Si Kinit Supero kontra niya may gala

0: Piyuma kuho sa diha nga pag-abot sa round number 2. Natiki og yapon si Kenneth Sopiro ang pambato sa Pilipinas. Suduha na ang napilde sa Pilipinas. Ikatulo nga fight si Gerson Arigula kontra ni Rico Asai. Wa gyapon nagmalampuson. Pilde gyapon magigsoon. Third round lang ang pambato nato sa Pilipinas nga si Gerson Arigula. Humanusab siya gipalukapa ni Rico Asai. Third round lang nasod sa Japan gid gyapon mga higala. Nawang ikaupat nga pambato nga mao'y gilauman unta nga mokadaog kontra niya nasod gyapon sa Japan si Yuichiro Taka. Human sa 6th round mga igsoon ang atong pambato nga si Claudio Van Sisi na knockout gyapon mga igsoon. Upat tanan kabaksidor ang napilde niya nang higayuna pinaagi sa TKO. Now, usa kini katalagsaon tungod kay upat sila medayo sa Japan, upat sila pilde, upat usab sila technical knockout. Daghan tag mga baksidor nga mga sikat karon mga higala. Pero modayo ang ato mga baksidor sa 5 naagi mapilde duha or baka sa 3 naagi modaw isa. But pinasay kini mga higala nga boxing tungod kay ang upat gayod napilde TKO pagyod sila sa Japan. So mao ni mga higala ang usa sa ato mismong gihatag kaninyo nga talagsaon tungod kay sa boxing naman tay mani Pacquiao naa naman ta may galay mga sikat kaayo nga boxidor karon bag-o pa lang gani giaway apan napilde ang atong pangbato mga higala nga taga Bohol nga si Mark Magnifico magsayo og lain pa mga boxidor usab nato nga mga gapasaka pa ang mga pangalan sa Pilipinas. Sama usab sa garbo sa Kagandioro nga si Carlo Paalam. Kana magigsoon, hinaot kita nga naghad kamoy naibalan sa ato mismong mga pagtulunan karon labi ng boxing importante ang pinggayod karunay tod kay dili sayon ang sports nga boxing. Kini si Magnum Persid Blanca, daghang salamat sa tanan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Adto sa ta sa Travel and Tour, bu Travel Task Claveria. Layo-layo sa ding Claveria, bugnaw lamig nga lugar. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magdamanji Alzano. Magluto sa tagpatabalbakwa. Di ba kani parat pagaluto a bilar-bilar manggaluto ani masinog di mayo pagatimpla.
0: Magnum.
1: Himarat ba? Bilar manggaluto sao mani garon mayo magani pagatimpla. Tingala ra magasiluto ni mo sa mani daghan makasalin aning linuto wa man mahurot. Ay alam na basta gani di mahurot. Alam na.
0: Magnum. Buntag na.
1: Dawato tang report atong special menu sa balitaog serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Maayong Domingo, Magnum friends, ug anino sab kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kung bago ug masustansya nga menu nga akong ika-share na usab kaninyo mga Magnum friends. Ang akong menu karong adlaw kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sunod lamang sa pipila lamang gid ka minuto makahimo kanang makaluto sa mong menu nga mao ang tatabalbakwa. So, dili na kita maglangan mga Magnum friends ang mga simple lang nga mga ingredients nga swak ug gayara sa atong bulsa. Una, 1 kilo sa pata sa baboy nga giputol-putol. 1 dako nga sibuyas, 1 ahos nga gidugmok, 1 luya nga gihiwa sa pagagmay. 2 kutsara nga anato powder, 2 kutsara nga peanut butter, 1/2 tasa nga giniling nga mani, 2 kutsara nga toyo, 1 kutsara nga patis, 1 kutsarita nga paminta, 2 tulo nga dahon sa laurel, oil, asin, o siling pangsigang. Samtang andam na ito mga gikinanglan ng mga ingredients, mga Magnum friends, o ato dayong sugdan, ang pipa lamang ka mga steps aron maluto itong lamian o masustansya ng menu karong adlawa. Una, lutuwa ang pata, ugasi una kini o babukala, sulod sa 5 ngadto sa 10 minutos. Humani ni mga Magnum friends, kuha o iabo ang unang tubig, uugasi pag-usab ang atong pata aron masiguro nga matangtang ang hugaw ug ang baho niini. Ikaduha, gisa ang atong mga panakot. Inita ang atong kalha ug butangi sa oil. Dayon, gisa ang atong ahos, sibuyas ug luya. Idugang ang atong atswete aron mugawas ang nindot nga color ug humot niini. Ikatulo, ibutang atong pata, soy sauce, paminta og laurel. Isagol kini pag-ayo og butangi og tubig hangtod nga sakto lang ang gidaghanon niini og pabukala sa saktong kainiton lamang gamit ang atong pressure cooker. Og hangtod nga mahumok kini. Samtang aron nga mulapot ang sabaw, ibutang atong peanut butter og ginaling nga mani. Isagol kini pag-ayo og pabukala pag-usab sulod sa 10 ngadto sa 15 minutos o hangtod nga mulapot ang sabaw una timplahe og patis og asin. Pagkamanin ni mga Magnum friends, pakigambit sa imong pamilya. Dili na usab kita kutob mga Magnum friends na naot nga aduna nga usab kamoy nakuha sa tong bago og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Lani Delgado. Alas 6 in punto.
3: Time check was brought to you by EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tin nyo mo.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo tanaw.
4: The doctors recommended brand Ngenite Attack LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Besh, nabi ako naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
9: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mitis.
10: Ang Detex Mabanid doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex Mabanid bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection eh, kadaadlaw ang imo mismong mata. Batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa Bio-Natural Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Nangita

0: Plus, Uno Plus. Dekali dag na feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Balit tama kala sa naguban sa tukabura magkarabuta ka buntag na Pilipinas mga higala ha. Api kita sa oras mga igsoon din sa ato para guban. Salamat kayo ha, sa tanan na to mga nag-uban-uban ka na to karoon ni Adlaw Domingo. Amping-amping mo ha, to maligog dagat, ay gigupin sa inyo mga anak. No? Kato maglangoy-langoy din sa dagat. Kato mga hubog, uli na. Pag mahubog na uli na ay nagbalik o salom sa dagat, kay delikado na mo anak. No? Atong pahimangno lang ni, labi na sa mga magligo-ligo karoon. Kung tanaw ninyo nga hubog na gid mo, uli. O uli, kung di makaya mo uli, kay mag-drive yun, ah, tulog niya sa, kwan, na plane. No, dito sa kanto, tulog. Oo, parang pagkahuwas eh, aya uli, mag-drive og motor. Ha, di kumpiyansa may gala. Mo lang na atong advice sa inyo. Magno Preserve Bank, kanyang kumpan sa gawas ng katiling ban. Katawa labing gamahanan, naglaman barugan ako sa katawa ng matuman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
6: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
7: Alas 6:05.
8: Time check was brought to you by EQ Ponds. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life extension, vitamin D3. Ay, sa ulog po.
9: Life extension, vitamin D3. Ang Life extension, vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life extension, vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kad sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balitaog Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Nanguluhan may gala sa mga balita sa atong Magnum Morning News ug sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Mayor Landy Claring Suoy gihangyo ang kitauhan nga suportahan ang planong pagbalhin sa City Hall. Magnum National, Senate President Sherwin Gatchalian dismayado sa pagbiya sa opisina sa Senado ni Senador Jinggo Estrada nga walay gibilin nga gamit. Magnum International, mga tungaan sa Kuala Lumpur, Malaysia gipasirad-an tungod sa delikadong level sa polusyon sa hangin gikan sa Indonesia. Magnum Business, supply sa pagkaon sama sa bugas, manok ug baboy, bastante hangtod matapos ang 2026. Magnum Entertainment, Wilbert Ross, gikonsidera nini ang iya mismong kaugalingon nga butiki dihang siya bag-o pa lamang sa showbiz. Magnum Sports, pinaitin ni Star Alex Jela, nailangat na sa China para sa pagsalmot sa Wuhan Open.
3: Magnum Morning News.
4: Maison kumos na mayong buntag karong adawa Domingo 11 ang PETSA bulan Oktubre 2026. Ganyan mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca
5: og Magnum Angie Alsado
4: og karon sa itong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
5: History Today.
4: Oktubre 11, 1898, ning adlaw gibugna ang Manila Times nga mao isa unang mangtalaan sa Pilipinas pinagi ni Thomas Gowan. Ang Manila Times gimantala kini aron matubag ang panginanglan sa usa ka papel sa Amerikano sa Manila nga mao usab naguna nga gipangayo gikan sa mga tao sa United States Army nga okupa sa Manila. Ang mantalaan natukod wala madugay human sa balita nga ang Treaty of Paris mapirmahan matapos sa Spanish-American War ug pagbalin sa Pilipinas gikan sa Spanish ngadto sa American ug kon American nga soberenya.
3: Magnum Radio
5: History Today.
4: O karon sa Magnum Lokal, giyang yo ni Cagayan de Oro Mayor Orlando Claring Suoy ang katawahan nga suportahan ang planong pagtukod sa bagong City Hall matod sa mayor nga kining tanan para sa kayuhan sa katawahan sa Rakbayan. Gawas nini, himuno sa bang museum og City College karalo sab nga City Hall tungod importante ang edukasyon alang sa kabatan-unan.
6: Unta mga katawahan akong mga kaigsuunan, tabangi mi nga madayon ang maong City Hall kay kining tanan para kaninyo og pagpangandam sa inyong mga anak, mga apo sa umaabot nga mga katuiga. Kay kun mabalhin ang City Hall, ang daan nga City Hall mahimong museo ug ang likod mahimong City College, sentro sa Dakbayan ang City College sa atong Dakbayan. Apan dili nako kuhaon ang City College dinhi sa Barangay Agusan, ipadayon gihapon aron matagaag kahigayunan ang kabatan-unan nga nanimuyo dinhi sa isti nga bahin. Maura gihapon ato Hinoong ipalapad aron matagaan ang tanang kabatan-unan sa higayon kay ang akong tinguha ang labing bililhon o importante sa tao ang iyang edukasyon. Edukasyon regyot kay kanang maong kibilin nga kahibalo walay laing nga panagya kundili ang mga hingtungdan regyot.
4: Pawahayag kadto ni Kagayandero Sere Mayor Rolando Clarisoy.
7: Gipasabot ni Julie May Maisog, head nurse sa House of Hope, nga importante ang mental health sa usa ka tao. Tungod kay baukini ang kahimtang sa emotional, psychological o social nga kaayuhan. Mato ni Maisog nga nakapekto ang mental health sa tuwang nga pagbati, pamatasan o pagatubang sa mga problema o pakigrelasyon sa ubang tao.
8: Ang mental health mao kini ang kahimtang sa atong emotional, psychological o social nga kaayuhan. Kini nakaapekto sa atong panghunahuna, pagbati, pamatasan o pagatubang sa mga problema o pakipagrelasyon sa ubang tao. Importante kayo atong mental health kay dili lang man lawas ang atong ginaatiman. Apil usab ang atong panghunahuna o pagbati. Kung maayo ang atong mental health, nakabantay ba mo na mas makahimo kita sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi, magpaghimog maayong desisyon o pagpadayon sa atong mga responsibilidad sa kinabuhi. Muna importante kay naalagaan gid nato ni kay dili lang man siya atong physical ang atong focus, kay if maka-observe mo na naay mga tao na naay medyo physically damaged but still nakapadayon sa sila kinabuhi. But once ang atong pangisip na gani ang maapektuhan, medyo taas-taas gid kayo ni na siya na sulira no na dapat tagaag pagtaga, dili pwede unya-unyaon lang.
7: Ang pumahayag ni Jolie May Maisog, head nurse sa House of Hope.
4: Serbisyo sa Darten, gipalapdan alang sa mga mag-uma. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24. Magnum, standby may galas sa report. Pinagi ni Magnum Hunter Jean Luna. Standby sa Magnum Hunter Jan Ramos. Sistema sa panubig, sabi-sabi sa tala og kamigin. Gisusi sa niya. Niyang detalye sa report ni Magnum Hunter 24. Serbisyo sa Darge, palapdan alang sa mga mag-uma. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
9: Pagkakaroon karon ko kag ipalambo sa the region sa nang ilahang mga serbisyo dato sa mga mag-uuma ikabutya ga usara po dati ini ang ilang pag-atamahan sa mga yuta niini po nga mga mag-uuma aron usab nga kini ang pagkatamnan ikabutya ga magduba presid nga mihimo na o ga lakang karon ang the region sa aron usab do ga kini nga pipila po ka mga membro sa albums kay makadawat po do mga iko nga mga panginabuhian na nila. Tulungan nga mga nagalisod bigod kaayo po siya ka mag-uma sa presidio. Usap po dani ini no ang mga functionary po ni ilaha po nga gaya panukaran tungkol po lagi. Kaya doon na po yung mga dugang panigini po nga mga kalambuan gikan po sa buhatan nga ilang nga hitod ganto po sila mga beneficiaryo. Usap ni ini nga paligan ng produksyon sa mga mag-uma tungkol po lagi kaya accessible na kanila uban pa materyales uban pa nga mga gikinang lang nila sa pag-uma. Kabutya ka magduba presid, gagipasari ko sa dahan siya. Ang barayon nga pagkatinabangay sa mga lokal na pagamhanan, uban pang partner agencies, aron usab na daghag ay reform beneficiaries, ang makadawat sa mga sirbisyo. Himong masal, ligon ang sektor sa ikultura sa rehiyon. Ikan sa Darwishan dyan, kini si Magdum Hunter 24, Jane Luna, sabay taong sirbisyo, magdubradyo.
4: Alas 6:15, sistema sa panubig, sabi-sabi sa rental o kamigin, gisusi sa niya 10. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, John Ramos.
10: Pagpahigaya National Irrigation Administration Region 10 o inspeksyon, alamang siguro nga abunda o supply sa tubig sa mga mag-uma. Duyog sa inspeksyon, ang Lamesca Irrigation Management Office naghimo o gusaka joint validation o dungan niya pag-inspeksyon sa mga lungsod sa Kamigin, ingon man sa Ingog City, Claveria, Sakop, Samisamis, Oriental. Gihimo kayo subay sangyo sa Irrigators Association o grupo sa mga mag-uma. Personal nga gisusi sa mga engineer o kundi ang kondisyon sa mga pasilidad na tinugdan sa tubig o mga dapit nga pwedeng tamnan o sa nagkarihang klase sa trom. Gilausab ang mga kanal nga nangilanglan o dinaliang pag-atiman. Matod pari acting regional manager engineer Binetis sa Dirugungan ang maunglakang gawain sa commitment sa NEA Region 10 alang sa usaka responsive na pagdumala sa irigasyon. Aron matabangan ang mga mag-uma nga makabutang o makabungahong pangin buyan para sa Magnum Morning News. Kasi Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Gibot yag ni COWD Board Chairman Dr. Jerry Caño nga apektado ang operator sa kun operation sa mga water filling station kaabos epekto sa Super El Nino. Matod ni Caño nga ilang monitoro ng operasyon ini ilabina nga 30% lamang ang masulod sa water container og 70% ang masayang ilabina sa pag-filter sa tubig nga mainom.
11: Na filter na lugar 30% ra gayon ana ay mga 70% ni ana mga masayang nga tubig ug amo kana usab ang atong pagamonitoron kay kung mutaas gayon ang hulaw mutaas ang kainit sa atong panahon tungod sa Super El Nino ang ato nakita niya na apektado gayon kanang na ang mga operation kay ang volume mangod niya na ang mamahimo nga murabag waste balin nila niya na nasa mudagan sa mga almost 20% sa tubig.
12: Aha.
11: 30% lamang ang mahimo gayon nga mabutang diha sa ilang mga galon.
12: Mm-hmm.
11: Tungod ka na sa pag-filter sa nila sa tubig. So, kana ato ka nang ipamonitor atong lokal nga pangagamanan sa NWRB usab sa Water District. Aron sa ingon niya na dili masayang tining mga almost 70%. People, og asa ka na gilabay sa atong mga water refrigeration sa pag-process ni ining filtered water nga ilang ginapa.
7: Ang pamahayag ni COWD Board Chairman Director Conductor Jerry Caño. Og garon sa itong Barangay News Update. Mapasalamaton ang Konseho sa Barangay Tablo ng Siyudad na pinangluhan ni Punong Barangay Romeo Bacaro kauban ang SK Council nga gipangulohan usab ni SK Chairman Win Edward Sinumyo sa LGU Cagayan de Oro ubos sa pagpangulo ni Mayor Orlando Clark si Uy sa pagdala sa nakalain-laing serbisyo sa gobyerno nga mas gipaduol sa mga mulupyo pinaagi sa kuyugta sa serbisyo sa baryo. Mato ni Bacaro nga dakong tabang ang mga ungkon ang mga batakang serbisyo aron mas mapasayon nga ma-access sa katawan ang mga programa o serbisyo sa nakalain-laing opisina sa Dakbayan nga nagpakita sa padayon ni pagpaningkamot sa paghatag og serbisyo nga duol ug maabot sa matag komunidad ug ganiman. Gawas dinhi adunay 52 ka parisan ang nabugkos sa ilahang gugma sa kasala ng bayan.
13: It is truly a privilege and a joy to welcome all of you to our special program Kuyugta sa Serbisyo sa Baryo. Today, our city government under the compassionate leadership of Mayor Rolando Clarix Oy brings something truly special right here to our doorstep. For many of us, traveling to the city proper to access basic services can be difficult and time-consuming. But today, the government comes to you. The government comes to us. This program is more than just an outreach activity. It is a clear demonstration that our government listens. It is a clear manifestation that our government cares and is committed to serving every resident, especially those in our far-flung underserved barangays. It is about bringing essential services closer to the people. Whether it is securing documents, asking for help, or assessing basic services.
7: Ang pamahayag ni Punong Barangay Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng Siyudad.
4: O garon sa Dumaga Weather Alert sa Pag-asa.
14: Magnum Weather Alert.
4: Justin Navarro, good morning.
15: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking kitaminaw para sa itong malakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong mag-monitor nga duha ka tropical cyclone nga itong gibantayan sa gawas sa itong Philippine Area of Responsibility sa itong si typhoon with international name nga Koguma. Base sa itong available nga taran nga dato sa alas 5 sa buntag, ang iyahang lokasyon kina sa 2,795 km east-northeast of extreme northern Luzon. Masya lakas ng hangin nga moabot sa 175 km per hour o paghuros nga moabot sa 215 km per hour. Nagapadayon siya naglihok padulong sa northeastward nga direksyon sa tuling nga 20 km per hour. Ugang usang tropical depression, base sa itong datos sa alas 5 sa buntag, kay nasa 2,940 km east of southern Luzon. Masya lakas ng hangin nga moabot sa 45 km per hour o paghuros nga moabot sa 55 km per hour. Nagapadayon siya naglihok padulong sa east-northeastward nga direksyon sa tulin nga 20 km per hour. Sa pagkakaroon kay wala man silang effect, wala man silang possibility nga musulod pa sa itong Philippine Area of Responsibility o karong adlaw ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nagpatayin kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinati pa sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pagulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa ITCZ. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog ng mga pagulan. Ang hangin naman nato kay hinay ngadto sa kasarangan ug magagikan sa habagatang kasadpang ngadto sa habagatang silangan nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalon. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 27 to 32 degrees Celsius ug ang atong adlaw mosalop unyang alas 5:28 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6:22 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan El Salvador City kini si Justin Navarro. Daghang salamat.
4: Salamat Justin Navarro, Pag-asa weather forecaster.
12: Magnum Weather Alert.
4: Alas 6:23.
12: Time check was brought to you by EQ Ponds. From day one to toddler, EQ-tin niyo mo.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
20: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
19: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
20: Wise jud ka, Mari.
19: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
20: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new, og ang renta barato.
12: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
21: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
22: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
23: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Mula sa pinakamataas na bundok.
26: Nak, kitkamas na nga ay?
25: O pinakamalayong isla man.
26: Nay, gagraduate na ako.
25: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
26: Papauli na ko ka!
25: Go forward together. Globe.
27: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, excuse of 2026.
28: Kagay anons, nangita ka trabaho? Adto na sa TPCBO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcatay Center. Nay experience wala, welcome did ka. 20k sign-in bonus, gapaabot nimo.
0: Magnum Morning News.
4: Parenta may gala sa mga balita o karon sa atong Magnum National. Dismayado si Senate President Sherwin Gatchalian sa paggabiya sa opisina sa Senado ni Senador Jinggoy Estrada. Kunin walay gibilin nga gamit matod ni Gatchalian nga aduna untay maayong dialogo o koordinasyon para dili malangan ang pagbali ni Senador Vicente Soto o kon Senador Vicente Soto sa nasangpit nga lawak o di na usabong gasto ang gobyerno para i-renovate kini.
1: Yeah, disappointed talaga no, dahil nakita niyo naman yung picture no, bare na bare no. At kakailanganin ni Senator Soto ng medyo matagal-tagal pa na oras para ma-renovate yung office na yon no. So at of course tutulungan ng Senado para ma-renovate yon no. So but ang bottom line dito, sana nagkaroon ng magandang pag-uusap, sana nagkaroon ng magandang coordination. Para hindi naman na hindi madedelay yung paglipat ni Senator Soto at hindi nagagastos ang gobyerno.
4: Pamahayag gadto ni Senate President Sherwin Gatchalian.
7: Gibot yag ni House Lead Prosecutor Representative Jervel Luistro ang papakita sa simpleng pamuyo sa mga Duterte nga sukwahi sa migawa sa mga financial transaction. Matod ni Luistro nga bisan pa man sa defection sama sa pagtulog sulod sa muskitero ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o pagtusok sa fishbowl ni Vice President Sara Duterte o migawa sa ang dagkong purchases sama sa 205,000 pesos sa kakananan o guban pang dagkong credit purchases sa mga sneaker outlet store.
2: This is entirely different from the picture that they depicted when they entered national politics. Anong nakikita natin? Si former president natutulog sa loob ng kulambo, kumakain sa karinderya. Si respondent vice president tumutusok ng fishbowl. Diba? And then you will be confronted with purchases through credit card. Isang kain, 205,000. Isang punta sa Nike, Davao, 300,000. Isang punta sa Nike, Kuala Lumpur, 250,000, I believe, no? This is entirely different from the picture that they depicted for us to believe.
7: Ang pamahayag ni House Lead Prosecutor Representative Jervel Luistro.
4: Samtang gilauman sa Philippine Truth Commission nga mo aginod na ang gitubang kaso ni kanhi President Rodrigo Duterte human sa pagdeklara sa International Criminal Court kon ICC kang Duterte nga fit to stand trial. Mato the Philippine Truth Commission Commissioner Spokesperson Carlos Conde nga walay kalabutan ang komisyon sa nitamo sa ICC kundi susama lang ngang biktima sa AGK nga midangop sa ICC o ang ilang mismong panglantaw nagpaambit sa ilang kasinitian sa pagpatay panahon sa kampanya sa illegal na droga.
3: Walang inaasahan namin ay ito nga, gugulong na. Although din namin ang Truth Commission ay walang direktang kinalaman dito sa nang mangyayari sa ICC. Ang dahilan lang kung bakit nagsasalita kami dito at concern kami dito ay dahil yung mga biktima na dumulog sa ICC ay kapareho rin ng mga biktima na tinitingnan ng Truth Commission sa kanilang, sa aming ginagawang public truth telling sessions kung saan naglalahad sila ng kanilang karanasan sa pamamaslang nung drug war, no? So, ang ano dito, ang nakikita naming, kumbaga, kahihinat na nito ay itong trial sa ICC ay, of course, find accountability na dapat papanagot yung sinong dapat mapanagot. At yun nga, si Mr. Duterte nga yung nakakulong ngayon sa ICC, siya yung lilitisin. At syempre, ang inaasahan din namin ay hindi magtatapos sa kanya ito. Kasi marami pang ibang mga personalidad sa Duterte administration ang kailangan ding managot.
4: Pamahayag ito ni Philippine Truth Commission Commissioner ng spokesperson Carlos Conde.
7: Bukas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit sa nuclear energy, nunod sa nagpadayong pagtaas sa presyo sa kuryente. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga bisan mamanog daghang nasuda may gamit sa nuclear energy. Apan ang ngayon usab nga konsiderahon ang laob nga pagtuon alang sa safety. Giro ang pani Castro nga buos sa chief executive nga mapaligon sa ang supply o mapaubos ang bayronon sa kuryente sa publiko.
5: Ang nakikita kasi ng Pangulo sa ngayon ay maraming gumagamit na ng mga bansa ang nuclear para sa kanilang power at energy. Pero syempre, una pa rin sa Pangulo ang safety. So kailangan itong aralin at open ang Pangulo sa mga option patungkol sa paggamit ng nuclear energy.
7: Ang pamahayag ni Palace Press Officer kuna Undersecretary Attorney Claire Castro. Unan ini, may bisita sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute nga kabahin sa lima ka mga presidente sa Singapore sa imbitasyon sa Timasek Foundation o Ayala Corporation. O garon sa itong Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
7: Nagpahimang noong ang Department of Health kung DOH nga sa publiko nga dili magkumpiyansa sa sakit nga dengue bisan ng panahon sa ting-init. Mato ni DOH spokesman, Assistant Secretary Dr. Tagumbay Maniquez, nga panahon sa El Nino, daghan ang magtigom ng tubig tungod sa kabalaka sa supply di imposibleng mapuyan sa lamok ang punong tubig nga magdala sa sakit. Samtang delikado usab, kung sobra ang kainit sa panahon, ilabinani at tungdunay mga sakit sa kasing-kasing.
8: Kahit tag-init, meron pa rin tinatawag na pagtaas ng panganib ng vector diseases tulad ng dengue kasi nga dahil nanganganib, parang nangangamba tayo na walang tubig, so mag-iimbak tayo ng tubig. So siguraduhin lang natin na may takip itong mga iniimbak nating tubig kasi nga pwedeng pamugaran to ng lamok na nagkukos ng dengue. At syempre, ating mga kababayan na may sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa bato, ito po sila, sila po yung talagang mga vulnerable, no? Dahil sa sobrang init ng panahon.
7: Ang pumahayag ni DOH spokesman Assistant Secretary Dr. Tagumpay Maniquez.
4: O karon sa Tumagam International sa Malaysia, gipasalatan sa Malaysia mga tugaan sa Kuala Lumpur o lima ka. Silang ang estado humaan miabot sa delikadong level ang polusyon sa hangin tungod sa mga sugikan sa mga nasod sa kalasangan sa Indonesia. Napiktor sa baraban ng 2 milyon ka mga estudyante. Mamibot 170 ang air pollutant index sa Kuala Lumpur. Samtang kalidad usab sa hangin sa silingan Singapore, mamibot sa level nga very unhealthy. Samtang gimando usab ni King Sultan Ibrahim nga automatikong siradaan ang tungaan kung sobra 150 ka IPI kung API reading aron mapanalipdan ang panglawas sa katawhan.
7: Samtang sa Switzerland, nagpagawas sa bagong gabayan ang World Health Organization kun WHO aron dasigon ang mga nasod nga mobalin gikan sa dugay nga pagpabilin sa mga hospital sa psychiatric ngadto sa mas tawhanon ug nakabase sa komunidad ng mga serbisyo sa kahimsog sa pangisip. Mato ni WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na dili kinahanglan nga isakripisyo sa mga pasyente ang ilang kagawasan ug tawhanong katungod aron lang makadawat sa gikinahanglang medical nga suporta. Naghatag usab sa bagong giya sa mga praktikal ng mga lakang alang sa mga leader sa pasilidad aron maminusan ang dugan nga pagpabilin sa pasilidad ug matabangan ang mga pasyente nga makabalik sa katilingban pinaagi sa puyanan, trabaho ug suporta sa pamilya.
4: O karon sa tumagdong business, bastante ang ginaganon sa supply sa pagkaon sama sa bugas, manok o baboy para sa mga consumer. Hato matapos sa 2026, matod sa Department of Agriculture kundi, pinagi ni spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, kabalaka pag-ayo ang ahensya. Kung nabalaka pag-ayo ang ahensya sa sitwasyon sa mga mag-uma o mananagat na posibleng usap di makatanom o badaot ang gipangtanom tungod sa Super El Nino.
9: Ang stocks naman natin base doon sa ating local production at saka sa import natin including yung substitute ng mais kagaya ng feed wheat, ang projection natin by the end of December, we still have 90 days level of inventory. Ibig sabihin, tatawid pa yan up to more than 3 months going into 2027. So wala tayong nakikitang problema bagamat merong ganitong issue tayo. This is similar sa bigas na we can have 85 days by the end of the year. Yung ating manok nasa 125 at yung baboy nasa 170 days. So on the consumer end, wala tayong masyadong nakikitang problema na posibleng epekto ng El Nino because nga itong mga volume at inventory natin. The department is more concerned sa welfare ng ating mga magsasaka at mangisda kasi posible yung iba sa kanila talagang hindi makakatanim or talagang masisira yung kanilang pananim dahil dito sa napaka posibleng matinding El Nino.
4: Pamahayag gato ni Diaz spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sabta sa 4 exchange rate o sa gas dollar nagbalor sa 6 pesos 76 centavos ang Canadian dollar, 43 pesos 67 centavos sa dollar 7 pesos, 99 centavos talang dollar, 43 pesos 67 centavos koronuhan, 4 centavos euro, 70 pesos 39 centavos. O karon sa Dumagdum Entertainment.
7: Giangkon sa singer-actor nga si Wilbert Ross nga dihang siya bago pa lamang siyang karera sa showbiz, gikonsideran ini ang kaugaligon nga butike. Matod ni Wilbert nga sa una siyang pagtuo sa ilang lugar, siya na sa Davao del Sur, nga siya na ang pinakaambungan ug panagway. Apan pag-abot sa Manila, nakita niya nga daghan ang mas gwapo kaniya.
10: Lumaki po akong laging pinagmamayambang ng parents na, singer yun ako, pakantayin niya.
11: Nung pumunta ka sa Manila, meron bang like na culture shock ka? Ah, ganito pala sa Manila.
10: Ano po? Kasi sa barangay namin, ako lang po yung pogi eh.
11: Hindi nga.
10: Pagdating po sa Manila,
11: parang... Uy, madaming gwapo rin sa Davao. Ah, sa barangay nyo.
10: Barangay.
11: So sa Davao del Sur, angat na angat ka na. Matangkad ka na ba nun?
10: Opo. Kasi nasabihan ako, ay, may chance na sa showbiz. Pwede mag-artista.
11: Kasi hindi mo ganun talaga kapag sa mga barangay or sa mga local town.
10: Dirib-dib ko po eh. Pagpunta Manila, tapos audition ng hashtags. Tapos parang feel ko nandun lahat ng pogi ng Pilipinas na daming gwapo talaga. As in, parang meron siyang part na parang may ganito palang klaseng pogi. That time, kasi yung parang vision ko, parang kala ko parang pogi na ako eh. Eh, ang payat ko pa po nun. As in, ang payat talaga. Tapos may kulay yung buhok ko. Meron din po dun mga artista na nag-audition, like mga from showbiz na ako po yung mukhang butiki doon.
7: Ang pahayag sa singer-actor nga si Wilbert Ross. Samtang ikumurmausap sa magawang ining a vlogger-entrepreneur nga si Mickey Ross, nga niagig depresyon kaniya itong iyang manghod tungod sa showbiz industry.
13: Dahil sa hashtag, mura doon siya butiki. Mura doon siya butiki sa auto. Bitaw, sa Davao Day, sa Apo ang city sa Dicos, gwapo-gwapo na gano'n siya. Gwapo-gwapo na gano'n siya, like crush ng campus. Tapos gwapo-gwapo niya siya, feeling niya gwapo na kayo siya ato. Tapos pag abot niya yung Manila, daghan mo dyan kay gwapo sa Manila. So mauna siya, siya ang pinakagwapo sa mong bukid, pero sa abot sa Manila, mura na siya na butiki. Dahil na-depress siya sa Manila sa una day, kaya wala lagi siya yung mga offer day. Kaya remember, gusto siya ma-artista day, tapos wala man siya project day. Even hashtag siya sa una dahil dili man jud kay sila gud kanang as in jud kani rehag project. Tapos iya pang ginaingon butiki siya sa una. So mauna nga wa siya project tapos na pressure siya. So mauna siya dahil na depressed na siya, hapit na siya na buang jud. So pasalamat jud kuri ka sa akong pamilya dahil bagtik jud kay ko kay wa jud ko na buang dahil hapit ko na buang pero wala ko nagpa-diagnose. Siya na pa-diagnose ni siya dahil so nag-inom siya tambal sa una.
7: Ang reaksyon sa vlogger-entrepreneur nga si Mickey Ross sa interview sa iyang manghod nga si Wilbert Ross sa kang Tony Gonzaga.
4: Karon sa Tumagdo Sports na hidangat na sa China si Pinay TV star Alex Yala para sa pagsalbot sa Wuhan Open sa nasangpiti torneo. Ang mismong magbalik sa Women's Tennis Association kung WTA Tour. Gilauban ang world number 18 nga si Yala makasood sa 13 seeds sa WTA 1000 tournament. Mag-atbang nini ang pipila ka pangalan sama sa ni Aryna Sabalenka, Dizzy Kapagola, Mira Andreeva, Linda Doskova o si Elena Svitolina. Manunduman nga wala nudula si Yala sa China kung Chinese Open aron mahatagan prioridad ang pagsalmot sa Asian Games ko din nasakpit din ang bronze medal sa Singapore Open mausap ang katapos ang WTA Tour o hangtod si kaduhang round si Yala nasangpit nga torneo. Ito na ba itong Magno Morning News o karon sa itong headline review. Magnum Lokal, Mayor Lando Clarisoy Giangyo ang katawan na suportahan ang planong pagbalin sa City Hall. Magnum National, Senate President Sherwin Gatchalian dismayado sa pagbiya sa opisina ni Senador Jinggo Estrada. Magnum International, mga tungaan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Gipasaradaan tungod sa likadong level sa polusyon sa hangin gikan sa Indonesia. Magnum Business, supplies pagkaon sama sa bugas, manok ug baboy, bastante hangtod matapos ang 2026. Magnum Entertainment, Wilbert Ross, gikonsidera niini ang kaugalingon nga butiki diyang bag-o pa lamang sa showbiz. Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Yala may dangat na sa China para sa pagsalmot sa Wuhan Open. Hantrog ba alang sa Magnum Morning News kini si Magnum First Seed Blanca
7: ug Magnum NG Alsado.
4: Sa usag kawaso nga diniman katawo lang gamhanan, wala man barugado ko sa katawo na matuman sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Alas 6:41.
15: Oras hatud ka nato ni kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. O puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: po mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Graduating from EQ dry-taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
9: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
10: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
11: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
12: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
13: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
14: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Dili ra ni talapad pupong tuhog sa kita gid ni ba. Abi na formal sang sakit sa kabulan. Pagkabalo nga ko nga naligi ko ngay Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakauro ba kog Lixon. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan maging extension.
13: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini maong labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021, naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Pili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa

0: Life extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ang mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto ug scientists. Sigurado nga luwas og epektibo og aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
5: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon. The Delivery Rider or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kagayanon, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCDO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcat Cai Center. Na-experience wala, welcome jud ka. 20k sign-in bonus, gapaabot nimo.
8: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini-dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
8: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
9: Wise jud ka, Marie.
8: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
10: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
13: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
16: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
16: DTX Coffee Mix. Mga butika.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
13: Mga eksyon dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
19: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Luelier, nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form nga itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
20: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun na yun.
21: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
20: DTX 500. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Mabasa butika.
23: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
24: Ay, wala ko'y sisilyo.
23: Ay, wala ko'y sukli.
25: Wala yung sukli.
26: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
27: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
28: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
29: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
30: Mula sa pinakamataas na bundok. O pinakamalayong isla man.
31: Nag-graduate na ako!
30: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
0: Papauli na ko ka!
30: Go forward together. Globe.
1: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 26024, CUSIP 2026.
2: Pre, na ako'y Project Kroon. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
3: Why? Juga, Marie.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
29: Sigar de Oro Corporation, National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao. Philippines, this is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magnum News Express. Mga nag-unang balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
6: Alas 7:01 sa kamutagon, mga igsoon, kumusta maing buntag? Welcome sa itong Magnum News Express karong adlaw Oktubre 11, 2026 adlaw Domingo. Og karon sa itong mga headline sa Magnum Local Deputy Speaker ug Misamis Oriental Second District Congressman Bambi Imano mingo ang ayang pangandaman ang pag-igo sa El Nino sa nasod. Magnum National Prosecution nagtunga posibleng mawad-an na sa pagsalig ang katawhan sa gobyerno kung galing ma-acquit si BP Sara Duterte sa impeachment trial. Magnum International ICC President Tomoko Akani mikondena sa pagpahantang og silot sa Amerika sa ICC. Magnum Business, presyo sa isda posibleng musaka tungod sa epekto sa El Nino sa Pilipinas. Magnum Entertainment actor Gerald Anderson wauna hatagi sa pagtagad ang Love Life. Ug sa atong Magnum Sports, Creamline Coast Mushers misakmit sa kadaugan sa pagsugod sa si Club Series sa PVL All Filipino Conference.
5: Magnum News Express.
6: May mga igsoon, kumusta? Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Eileen Acurin.
7: Og Magnum Angie Alzado.
6: Og karon sa detalye sa itong Magnum Lokal. Gibotyag ni Deputy Speaker ug Misamis Oriental Second District Congressman Bambi Imano nga ang ayang pangandaman ang pag-igo sa El Nino sa Pilipinas. Mata ni Imano nga tungod sa posibleng mulungtad kini sa pipila pa ka mga bulan. Gidugang pa sa kongresista nga ang ayan nga matagan sa igong pundo ang sektor sa agrikultura aron matubag ang panginahanglan kung moigo na ang grabing hulaw.
8: El Nino, sobra kadugay nga kainit. And extremes ni siya. Ako, nag-uma manggutgong. Kung sobra kataas nga init, sige, suyo. And kinalan preparahan ang El Nino. And ako, ako tanaw nani, 80% should be prepared already for El Nino. Karon. And 20% should already be prepared for La Nina na po. Kung tanaw mo, balus-balus manggutgong. And gitak na araba nga sa kasaysayan, amuning pinakataas o pinakainit nga El Nino na angayon yun nga panagandaan. Tanan tapiktado. Tubig mainom. Tubig ikaligo. Tubig ilungap. Tanan, and ba, water is life. Kaya una ka mamatay kung walay tubig. When it comes to animals natural, binuhin nato nga manarap. Manok, baboy, kanang basic ka, manok, baboy, kanding. Pero more of, ang fast moving it is manok o baboy. Apil isla ah. Kana pa lang. Kung pwede ang atong mga mag-umak, mga isda, lagi permi nga pondo nga ika-tuyok.
6: Ang pamahayag ni Deputy Speaker ug Misamis Oriental Second District Congressman Bambi Imano.
7: Plano ni COWD Board Chairman Dr. Jerry Caño nga magpadalag sulat sa mga establishment sa syudad nga nagnegosyo gamit ang tubig sama sa water refilling station ug swimming pools. Mato ni Caño ang kini aron sila makapangandam ug makaregulate sa paggamit sa tubig labi na sa pag-igo sa Super El Nino.
0: usa ka na sa atong pagatutukan kay maumaling mga dagkong consumption, definite magapadala kita og hangyo sulat sa mga tagsa-tagsa ka mga establishmento nga naaniini nga mao nga negosyo aron sa ingon ni ana sila sad mismo makapanganda magahatag usab sa ilahang inisyatiba unsaon nila pagginot ng tubig ug usaon sab nila nga dili kayo masayang ang maong tubig kung dunay naman gali kanihit kay kini man gud sila negosyo man ang primary nga gamit nila so mao ka nang atong pagatutukan usab.
7: Ang pamahayag ni COWD Board Chairman Dr. Jerry Caño.
6: Samtang gibutyag ni Julie May Maisog, head nurse sa House of Hope, nga padayon ang ilang serbisyo sa pagkatiman sa mga tao nga wala na'y kapadulngan o walay pamilya sa House of Hope. Apan mata ni Maisog, gadi usab sila pwede nga dalhon sa maong lugar ang makita ang mga nakitang naglatagaw ng mga tao sa syudad, din kinahanglan duna na'y mga social workers nga moatiman kanila.
9: So karon padayon gyapon ang pagserbisyo na gihatag nato sa foundation no sa pagatiman sa ilaha. So naa gyapon ang mission ug vision sa ato sa Archdiocese na ang pagtabang sa mga tao na wala na gyud nagdulungan since kay mostly sa ilaha wala gyud tag-iya kay pinilitan pa man sa una ni Sister Pat. But karon manggood because of the Mental Health Act Law 11036 di ta pwede basta-basta mamunit. Kailangan na gyud naa na gyud mga social work na mo gyud mo atiman sa ilaha labi tong walay mga tag-iya kay
6: yes.
9: We need to preserve your dignity as human being. Dili lang kay basta-basta na to sila po niton.
6: Ang pamahayag ni Julie May Maisog, head nurse sa House of Hope. O ganun sa tong Magnum Road Hunter.
10: Magnum Road Hunter!
6: Ato sang dawaton ang live report pinaagi ni Magnum Jane Luna diha sa may Kugon area sa balita o serbisyo ni si Magnum Hunter Jane Luna.
11: The ground grease ay maaya rawah yakapin sweet nga itong syudad, particular na din po sa palibot yun mismo sa merkado sa Kogo na market ang Magduma Island. Di inini nga panahuna no itong maobserbaran nga luag ang dagan sa traffic o oh, gali no itong makita po karoon itong live footage ang Magduma Island no nga kasagad karoon ang busy, puros mga jeep Magduma Island no. Pero napamigya po yung mga private vehicle, pero medyo minus sila. Nga orasaw niya kung iskuta po ito palibot din eh. Ibo na po no, ang iskutan po nga merkado. Samtang kung iskutan po na itong panahon, medyo init yun ka rin magdumailin no, o gahayag kayo. Ang adlaw karong nga takma, rason nga doon ay masinatian nga itong kaigang po no, sa unya kung ito po nga observeran po no, ang haze karon ng magdumailin sa bukid niya bahit. So, nipis yun siya magdumailin no, ang itong haze nga maobserbaran. Pero di ka pong kumpiyansa. Gapunta sa mga masugod po gapon kay nagpabilin pa ang presensya sa history sa siyudad sa Gandhi or Gikandri sa may Dante Rawa Hayakapin Street ng itong siyudad para sa Magdum Road Hunter. Kini si Magdum 124 Jane Luna sa may taong Sirbusyo Magdum Radyo.
6: Dagahang salamat Magdum Hunter Jane Luna. Atong dawaton na sa baang lakat sa itong panahon karon. Kumusta na to? Pinagi sa weather forecaster sa PAGASA, Sir Justin Navarro.
10: Magnum Weather Alert!
6: Sir Justin, good morning! Hello, sir. Naputo ang hindi niya sa paas. Atong sa taon karon Magnum Angie, kung kumusta ba? Yes, sir.
13: Hello, sir.
6: Hello, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Go ahead, sir.
13: Mayong buntag mama, yung buntag sa mga tuking pagpaminaw para sa tamalakaw sa panahon. Pero ang adlaw, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nasadayang kininga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao. Huwag makasinatid lang sa mga panganuron na kalangitan, inubanan sa katag-katag na pagulan, kilatog pagtanalugdog tungod kini sa ITCZ. Check lang nato nga mas taas ang atong mga tsyansa na mga pagulan, gabi na sa hapon o sa gabi. Posibleng hapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nito na sa usahay kusog ng mga pagulan. Ang hangin naman nato kay hinayin sa kasarangan ng magagisan sa habagatang kasadpang nga sa habagatang silangan nga direksyon ug ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 27 to 32 degrees Celsius ug ang atong adlaw mosalo kunyang alas 5:28 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:09 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST PAGASA Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
6: Daghang salamat Sir Justin Navarro sa PAGASA.
12: Magnum Weather Alert.
6: O karon sa tong Magnum News of the Week.
12: Magnum News of the Week. Mga dagkong pagitabo sa milabayng simana.
6: Niatong October 4, adlawng Domingo, ning adlawag ipay magnuan sa kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office kon Kukpo ang publiko nga dihatagan sa kagayunan ng mga kriminal nga mula po sa ilang daotang plano. Mato ni Police Staff Sergeant Jezreel Kinatadkan, SCAD, PNCO sa Police Station 4 Carmen nga nagparehang ilang mga rekurida aron pahinumduman ang katawan nga kung mahimo likayan ang pagdaladala sa mga mahalong gamit o pagsulob sa alahas kung anaa sa lugar nga baga ang dot sa katawan.
14: Sa atuang Carmen Public Market, crowded gyud ang area. At the same time, tuyok ang atong patrol, maghatag og reminder sa ilaha nga mga safety tips kung unsay mga magbalantayon sila sa ilang mga gamit, no? Ilabi na sa katong ilang mga pitaka, mga sling bag, mga bag nila, mga kanang open shoulder bag, no? Ilabi na sa atong mga kababainhan, no? Mga estudyante, no? O kaning mga cellphone po nato, dili nato ipa-display kaayo kay murag sakit kaayo mo sa mga iPhone na to, ipang display-display. Ipa-display lagi kay iPhone 16, 17. So, listen kayo, sakit kayo na siya sa mata sa mga kawatan. Huwag ka na mga snatcher po. Gakwal, nagbibod na siya. Gabantay-bantay lang po na sila o kaning na ay opportunity.
6: Ang pamahayag ni Police Staff Sergeant Jezreel Kinatadkan, SCAD PNCO sa Police Station 4 Carmen.
7: Sa maong adlaw giaghat sa St. Agustin Cathedral ang katawhan nga ati manon ang atong kinaiyahan kini ilabi na sa mga kabalaka sa posibleng epekto sa grabing El Nino. Matod ni Reverend Father Rex Roca Mora sa St. Agustin Metropolitan Cathedral nga kinahanglan makat-on usab ang katawhan nga ibalik kung unsa ang iya sa Ginoo.
15: So kita giawhag pod nga moatiman na sa atong mga kaigsuunan nga kabuhatan sa Dios ang parasan. Ati manon nato ang kabuhatan ang kinaiyahan nga iya sa Dios. Unsa giangko ninyo nga inyo unta unya nakadumdum nga iya diay pod sa Dios, ihalad nato kini sa Dios.
7: Ang mga pamahayag na Reverend Father Rex Rocamora sa St. Agustin Metropolitan Cathedral.
12: Magnum News of the Week.
6: October 5 adlong Lunes, sing adlawag ipaboran sa mayorya sa Konseho sa Rakbayan ang resolusyon nga naghatag panugot kang City Mayor Rolando Clark Suhoy nga mahimo sa pagnegosasyon sa mga bangko alang sa planong pag-utang og 8.5 billion pesos nga ipatukod sa bagong City Hall. Kinahuman ang minority gilangkuban nila kagawad Amy Moreno, kagawad Eve Imano og minority floor leader August Juan lamang ami supak og usa ang nag-abstain niya si kagawad John Rodriguez. Una ni inegukisyon ni kagawad Imano ang praktikalidad sa plano sa lokal nga kagamhanan nga mangutang og mukabat sa dulag 8.5 billion pesos alang sa proposed government complex gikan sa unang sugit nga 2.7 billion pesos taliwala nga susama lamang nga area ang planong paliton sa LGU.
16: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga it's the same property. Same raman gihapon ang feature sa property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope is the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical again with the current financial situation of our city. Ugali klaro nga rason, hilabi na sa kadako sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan from 2022 to 2026 nga mga projects nga atong groundbreak nga atong giapprove sa budget deliberation on certain times at certain situation. Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. I always believe that if you can trust someone with the smaller things, you can trust them with the bigger things. But how can you entrust bigger things when the smaller things are compromised? Wala pa nang human, I have pa lugar na maguna-huna. Dugang na pud ni nga wait on our constituent.
6: Ang pamahayag ni kagawad Evie Imano.
7: Sa susamang adlaw, girespeto ni Majority Floor Leader Consul Edgar Cabanas ang pagsupak sa miyembro sa minorya sa konseyo sa syudad sa planong pag-utang sa 8.5 bilyon sa pesos nga ipatukod sa bagong City Hall sa Barangay Carmen ng atong syudad. Mga to ni Cabanas, kaya ito pang tuig 1978 ang maong plano nga sa mga miaging mga mayor apan karon ginsister sa administrasyon tungod kay hinog na para sa bagong lokasyon ni ini. Hinon gibuti ang ni Cabanas nga adunay ahan siyang magbantay sa paggasto alang sa nasangpit nga proyekto.
17: Respect the opinion of the opposition or the minority in objecting to this project. They have their own agenda also. But as I said, at the end of the day, we have to decide. We have to decide. And we should not dilly-dally this project. Kaya sobra na kayo ang itong paghulat. Sobra na kayo itong paghulat. But what is, basically what is, for me, what is important is, would the money loaned from the bank, makawat ba kini, matulis ba kini? I don't think so. We have safeguards, institutions that would safeguard the spending of this loan. We have the core. Nakita, come on, na ang opposition. Who can be there? Who will watch as the construction will progress in the future? So, pero, to ato kaning daoton, pagkaini diha, kung ka pa man eh, kini nga, negotiation pa man eh. We do not know yet what will be the final amount that would be loaned to us by the bank. And how? And ang ato is, we just starting. Then if there will be a concrete agreement later on and the bank is willing to borrow us money and we can, we have the will, the political will to proceed, then we can start. Then there's a time that another resolution ordinance will come from us, authorizing now the mayor to sign the deed of the loan agreement. So taas pa kinikain ng proseso.
7: Ang pamahayag ni Majority Floor Leader, Consul Edgar Cabanlas.
18: Magnum News of the Week.
6: October 6 adlaw Martes ang adlaw gibutyag sa Bureau of Fire Protection kan BFP Region 10 nga may tala sa kapig 523.8 milyon pesos ang damyo sa mga sunog dinhi sa rehiyon. Matud ni sa BFP nga nasa 644 ka mga sunog ang natala sa Northern Mindanao gikan sa Enero hangtod sa Hulyo ni tuiga. Sa mga sunog, dunay 10 ka matao ang namatay ug 28 ang samaran. Rason nga nanawagan ang BFP sa tanan alang sa pagtinabangay sa pagpugong sa sunog ug kaandam batok niini. Dugtong niini gikumpirmar usab sa BFP Region 10 nga 60% ug may nagunang hinungdan sa sunog, may kalambigitan sa kuryente sama sa overloaded outlets, electrical overloads, lost connection ug delikadong octopus wirings.
7: Sa maong adlaw gitubag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pagbatikos ni Vice President Sara Duterte nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagpaluyo sa pagpangdaot kaniya. Mato ni Castro nga wala na'y nakita nga pagdepensa ang Vice Presidente hinungdan nga na masangil na lamang kini sa bisan kinsa.
19: Siguro yun talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang ng iba. Tandaan natin, ha? May mga pondong ayon sa mga nakikita natin at nababalitaan natin. Mga pondong ito ay naibigay sa kanila, sa kanyang asawa. At sa ngayon, wala pang papasinungaling dito. Wala pang ibinibigay talaga na konkretong ebidensya na wala sila natanggap. So, ibig sabihin nito, kung may natanggap man silang pera, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito. Hindi ang kasalukuyang administrasyon ang nagpasasa sa mga pondong di umanong tinanggap nila. Sa kanila ito itinuturong na ibigay. So, ang mangyayari lamang dito, magtuturo sila. Wala silang konkretong ebidensya at kung meron man siyang kakayanan na mag-explain bakit hindi pa yan nagawa noon. Siguro kung marunong siyang mag-explain ng mga inaakusa sa kanya, baka hindi na tayo nakarating sa impeachment court dahil kung meron siyang maliwanag na ebidensya na magsasabing wala siyang anumang bahid ng kasalanan, wala siguro tayong impeachment na pinag-uusapan ngayon.
7: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
18: Magnum News of the Week.
6: October 7, adlaw Miyerkules, ng adlaw gibutyag ni City Mayor Rolando Clark Suy nga katungod sa mga nasa minorya ang ilang gipadayag nga pagsupak sa ordinansa nga mangutang ang syudad og kapig 8.5 bilyon pesos alang sa tukurong bagong City Hall. Matod ni Uy nga mulamay iyang gilantaw ang kayuhan sa karaghanan, ilabi na ang umaabot nga panahon.
1: ilaman ang katungo dili magina malikaya kay matag usa ka tawo lahi-lahi magpanglantaw so, ang atong panglantaw ang kinatibuk-an man gyud nga kayuhan sa katawhan o sa dakbayan kay wala na may panahon pud pananglita na kining mga lugar nato karon na may mga daghang interesado mga investors dili na pud kakita og lugar nga susama niini duol-duol pa sa sentro sa atong dakbayan o kining maong pagtukod pud sa bag-ong city hall ang atong ginalantaw na kining daan nga city hall para pud sa city college nato ang atong city college karon kasamtangan kay city college naa sa barangay Agusan nga daghang mga kabataan nagpahimulo sa dugang edukasyon nila nga mismo ang mga kaigsuon ang mga kabataan nato nga naa sa isti nga bahin mauray makapahimulo ug mismo tagambo nato gigayon ang sentro nga bahin sa syudad nga dunay atay city college duha na ka city college will be main og ang annex og mismo ang daan nga city hall atong imuseum.
6: Dugtog ni giingon ni Mayor Oy nga porsigido sab siyang iparayon ang mga proyekto aron mas matagan sa kamugaway sa hamugaway nga city hall ang katawhan sa dakbayan.
1: Ako yun yung ipostro kay pagkakaroon nga naman yun natural man na dawato na to na pero atong iprobar nga sa sunod nga mga tuig makaingon yun sila nga sakto po dahil nga itong plano kay atong ipangandaman ang pagdako sa syudad, pag uswag sa syudad, ang pagkadaghan sa mga investors sa syudad. Sa dili pa ko na congressman, mismo sa Kapitan Pacos Carmen, kibalo na ko nga ang damgo ni Mayor Dongoy, mao ang pagtukod sa bagong city hall. Pero wala ko kahibalo kung asa niya itukod. Kaya nakita man niya yun mismo ang maong pag-uswag sa dakbayan o mismo nakita po niya na ang city hall, kung ikaw maglingkod matag-adlaw niya mga tao mo na sa imong buhatan, gamay na gagayo ang city hall.
6: Ang mga pamahayag ni City Mayor Rolando Clarixoy.
7: Sa susamang adlaw, nagdusog petisyon na sa Korte Suprema sila Senator Robin Padilla, Bonggo, ang Partidong Pinipilapan aron ibang deklara na walay bili ang desisyon sa Senate Impeachment Court kabahin sa voting threshold alang sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Gihang yun sa mga magbabalaod ang Korte ng magpagawas ng temporary restraining order kung TRO aron mapugngan ang Impeachment Court at House of Representatives nga paubusan ang voting threshold. Gipasabot sa mga petitioner nga tinuyong gilatin sa 1987 Constitution nga kinahanglan nga 2/3 nga boto ang basihan o DC size ka senador gikan sa kinatibukang 24. Giklaro nila ni Padilla og go nga wala sila mihangyo sa Korte Suprema nga iabsuelto o pakawadon og sala si Vice Presidente kun dili lamang mao ang pagpahinumdom nga dili pwedeng isalikway ang konstitusyon tungod lang kay dili kini kombinyente.
20: Magnum News of the Week.
6: Oktubre 8, adlong Webes, ang adlaw nagtuo si Regional Anti-Cybercrime Unit Conraco Caraga Chief Colonel Limbal Gonda nga makatabang ang pag-ban sa mga social media accounts sa mga batang nag-edad o 15 anyos paubos. Matter ni Colonel Gonda nga importante ang pagtinabangay ilabi na gyud sa mga ginikanan nga may unang dunay responsibilidad sa ilang mga anak.
21: Ako sa kanisa makatabang wa ato gidanip ang pagpakabanagin sa tanan labi na magsugod sa pamilya labi na katungay mga bata nga dunay mga suicidal tendency nga dili nato ma-detect ang hangyangyo nato ang mga ginikanan nga dili maulaw nga ila kining inform ang atong mga school head o guidance counselor para patagaan nato pagtagad og isip sa eskwelahan ang mga estudyante man ang mga audience karon pagpakabana sila sa palibot kung naalay gid bully o bisag kay isa lang kay or gi kuan sa mga ilang classmate i-report sa ilang magtutudlo o sa guidance counselor para matagaan diretso ang pagtagad. Kaya atong nakita wala may problema ang uban sa pamilya dito na dahil ni-trigger katong pagbully sa ila sa bubalik sa ilang una-una.
6: Ang pamahayag ni RACO Caraga Chief Colonel Lemuel Gonda.
7: Sa susamang adlaw, gipang himakak ni Senate Majority Leader Mig Zubiri nga may kalabutan sa impeachment trial ang pagbalhin ni Senator Mark Villar gikan sa minority padulong sa majority bloc sa Senado. Mato ni Zubiri nga dugay na ang kabahin sa majority si Villar ug temporaryo lamang na padulong sa minority. Giduwang pa sa senador nga naistorya nila si Villar ug buot niini nga makabalik sa majority para mas makatrabaho sa mga komitiba ug mas aktibo sa pagpanday sa balaod.
22: You know, Senator Mark has always been with the majority anyways from the very beginning. When we started, kalilipat lang niya sa minority, but you know, we had a heart-to-heart discussion with Senator Mark. Gusto niya talagang magtrabaho. At gusto niya ng mga committees na pwede siya makatrabaho. makaikot and be a productive member of the Senate. So this for me is just welcoming back a member of the majority once again. And he's raring to go. As a matter of fact, kausap namin siya kanina, ang dami niya mga panukalang gustong ipasa, ang dami niyang gustong magkaroon po siya ng consensus building sa buong bansa at gagawa daw siya ng maraming mga pag-iikot sa iba't ibang parte ng bansa dito sa mga committees na hinahawak.
7: Ang pamahayag ni Senate Majority Leader Ming Zubiri.
2: Magnum News of the Week.
6: Oktubre 9 adlong Biyernes sa mga adlaw duha ka tinun-an sa kolehiyo ang patayag dili mo minus 5 ka panimalay ang naugdaw human lamya sa kolehiyo ang mga panimalay sa 929th Street sa Barangay Nazareth ing Surad. Ang biktimang patayag ito ang usa sa mga babaeng nakasinggit pa og tabang samtang nasa kadungang andana sa maunggang balay dihang may ulbo ang dakong sunog. Mato ni Fire Inspector John Ray Donasco, Operations Chief sa City Fire District nga gibaraman ng 800 mil pesos ang dami sa mong sunog o gisuta pa usab kung unsa ang hinungdan ni ini.
3: Ang atong estimated damage is around 800,000. So far, under investigation pa, ang atong total damage nga panimalay is 5, isa ka parcel. O ang atong mga nag-responding ang fire truck is 8 sa BFP o 5 sa atong mga volunteers. Ang atong injuries, naatay natala nga tulo, initially tulo. Abrasions lang o mga gas-gas. Based sa atong mga pangutana, naa daw ni Ambak, which is kaning ikatulo na itong na-listang victim na nakapadala sa hospital. Ongoing pa itong investigation. Pero, mula gina, diri sa front nga balay.
6: Ang pamahayag ni Fire Inspector John Ray Donasco, Operations Chief sa City Fire District.
7: Sa parehong adlaw, ipasalig sa konsehyo sa Barangay Nazareth ning Syudad nga moabag sa mga pamilyang namatayan sa sunog sa barangay. Kinumaduha ka biktima ang napalgdang nalakip sa pagkasunog sa mga panimalay. Mato ni Kapitan Regina Rodriguez nga suportahan nila ang lakang sa pamilya nga ipaubos sa otopsiya ang napalgdang mga sunog nga patayang lawas.
20: Both families have opted for an autopsy. We support them ani nga autopsy. And ang barangay, we are to support them from here going sa ilang preferred funeral parlor. Mapasalamaton mi sa barangay council nga wala gyud ni ipasagdan sa mga ahensya sa gobyerno kakauban namo apil.
7: Ang pamahayag ni Kapitan Regine Rodriguez sa Barangay Nazareth ng Syudad. Una nini, dili mo minus yung makamang panimalay ang nasunog sa 929th Street sa Barangay Nazareth. Kaganiang kaniadtong ni Agi nga buntag, diin gibarabanang 800 mil pesos ang damyos.
6: Sa susamang adlaw, nagparayin pang bisigasyon sa BFP kalapot sa duha ka biktimang na-recover ng lalakip sa pagkasunog sa 929th Street sa Nazareth ning Syudad. Mato ni Fire Inspector John Ray Donasco, investigator sa Cagayan de Fire District na subay sa porma sa mga biktima, misulay pa sila sa pag-ikyas sa pag-ulbos sa kalayo.
23: Naatay na-recover nga duha ka victims to the victims katong duha. Ang isa, ang duha are both students in their early 20s. Si victim A is psychology student while si B is a nursing student sa Capitol University. Ang porma sa duha ka victim nato katong niabot na ang soko o ni assist na pud ang BFP o ang CDR. Ang victim A nato is naa dapit ma-locate sa tiilan sa stairs nila sa second floor. Sa ilalom ni A, naapay murag material nga sin ba siguro to or hard deflex nga na ilalom ato naapod si victim B. Mm-hmm. So more or less murara siya nakapatong bitaw sila sa each other. Mm-hmm. Naning kamot, git siguro ni sila ma'am kay ang ilahang kwarto ani is nasa second floor.
7: Mm-hmm.
23: Then nakita na sila dito na sa may tailan sa hagdanan na ito, indicating ni try pagit siguro sila o gawas.
6: Ang pamahagig ni Fire Inspector John Ray Donasco, investigator sa Cagayan de Oro Fire District.
7: Sa susamang adlaw, patay ang 20-anyos nga IT student sa Manma disgrasya sa gaminihong motorsiklo sa Sulan sa Hasaan, Misamis Oriental. Din mo ibigma si Ivan Bacalso ng Lupio sa Dayuan, Villanueva, Misamis Oriental. Matod ni Police Captain Jerome Kapagan, Hepe sa Hasaan Municipal Police Station, nga kung gituuhang na overshoot ang biktima. Hinungdan nga nabangkaan ini ang nakaparada nga auto samtang nabulag kaniya ang ihang motorsiklo og napadulong sa dump truck kung din dinhi sa syudad ang direksyon. Samad sa ulo ang gingong naangkon, di nagrabihan ang biktima nga mohinungdan sa ihang kamatayon.
0: So, ang naitabo ato, ang motorcycle, gikan siya dito sa Springview Resort. So, duha ka ni sila kakuan, going sila sa Cagayan de Oro City, nasa inner lane ang dump truck siya, nasa outer lane. And then, pag-abot dito sa lugar nga sa nahitabuan sa disgrasya, mong tanaw, na-overshoot siya, nakabangga siya atong nakapark sa right side, no? Right most side sa maong dalan. Sa National Highway, so dito taon natagak siya, and then ang iyang motor ni padayon og dagan din nakabangga din sa Isuzu dump truck na going po sa Cagayan. So na-declared siya, no, respondian na to sa atong kapulisan din sa Asahan Police Station sa Springview Resort. So lana saan siya raisa, so kanalan din na to pa dito pa, no, kay wala magin na sa kwan, kay kailangan magin na ka ng mga liquor test ana mga kwan. So, dili na ito ma-identify kung nakainom ba o...
7: Ang pabahayag ni Police Captain Jerome Kapangan, hepe sa Asahan Municipal Police Station.
4: Magnum News of the Week.
6: Oktubre 10 sa adlaw Sabado, kagahapong adlaw, subling giklaro ni City Mayor Rolando Clarixoy nga ang katuyuan sa planong pagtukod sa bagong City Hall. Matod ni Uy nga kung duna na'y bagong City Hall, mao'y unang makabenepisyo ang katawhan tud kay di na mahasol kay mo mausa na ang mga buhatan sa gobyerno. Gawas ini, maminusan na usab ang kahuot sa dagan sa trapiko sa Dakbayan.
5: Nadaghang naminaw makasabuton unsa ang tinguha og umong nganong mapabalde nato ang City Hall sa Dakbayan aron makahatag og kasayon kadali nga dili na mahasol mahago makagasto ang mga katawan kun ugaling adunay silay nagkalain-laing katuyuan gikan sa lokal na kagamhanan hangtod sa nasudnong mga buhatan nga naa dinhi mahimutang sa atong Dakbayan. Dili pa nila matagamtaman karon apan sa ulahi ang mga tuig, ilan ang makita nga ang atong tinguha o sa inyong mga suporta, wala kita masayo. Kaya ang atong tumong mao ang pagpangandam o mahatagag kahit gayunan ang katawan sa umaabot ng katuigan na dili na sila mahasol o makagasto o labaw sa tanan, makadaginot sila sa panahon, mga oras nga sila makinahanglan sa nagkalain-laing katuyuan, sa nagkalain-laing buhatan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan.
6: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarixoy.
7: Sa parehong adlaw, umuabot sa 25 ka mga pamilya ang apektado sa sulong sa 929th Street ning syudad din dunay duha. Kakinabuhi ang nakabsan sa maong barangay. Mato ni Kapitan Regine Rodriguez sa Barangay Nazareth ng 47 ka mga individual pa lamang ang ilang naila sa mga pitado sa mga trahedya. Kinong panining ang isugdan nila ang distribusyon sa relief kits alang sa mga nabiktima sa sunog ang ilang kuban sa DSWD food packs, hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits, o guban pang mga kinahanglang pang relief items. Samtang isugdan usab ang pagproseso sa cash assistant nga ihatag sa mga apektado sa mga trahedya nga gitakdang matunol sunod simana. Dugtong nini, nagpasalamat si Kapitan Rodriguez sa mga empleyado sa barangay nga walay hunong sa pagtabang sa mga apektado sa mga sunog.
4: Magnum News of the Week. Mga dagkong pagitabo sa milabayng simana.
6: Alas 7.32 sa Kabuntagon, na sa among pagbalik, inyong mabati ang detalye sa dugang mga balita, national, international, business, sports, entertainment. Mamati sa taga mga pahinomdom.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells gamay itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins gamay hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas gamay hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw og Genetox Plasmal Capsule, ang pinakakusog.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit Playtime.ph and vote for free to support your favorite.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Kagayanons, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCBO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcat Cai Center. Na-experience o wala, welcome jud ka. 20k sign-in bonus, gapaabot nimo.
29: Graduating from EQ Dry Tape to Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
30: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
31: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligayi ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
30: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
32: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
33: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
32: Mighty C!
34: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, awan ng Diyos. Gusto ko isire ito sa obang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
0: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Oras, alas 7:40 sa kamuntagon.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Magnum News Express.
1: Sa pagbadayan sa itong mga balita, karon sa detalye sa itong Magnum National. Nagtuo si House Lead Prosecutor Congressman Jervil Luistro nga posibleng mawad ana sa pagsalig ang katawan sa gobyerno kung galing ma-acquit si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kini tungod sa kalig-on sa mga ebidensya nga ilang gipresentar nga nagpamatuod nga kinahanglang manubag ang Vice Presidente. Mato ni Luistro nga mas musalig ang katawan sa batakang balaod kung mapanubag ang opisyal nga napamatud ang sad-an.
4: Well, on the assumption only that the verdict will be for conviction, tingin ko mas maniniwala ang mga Pilipino na meron talagang pananagutan. Totoo yung sinasabi sa saligang batas, public office is a public trust and public officials must be accountable to the people at all times. Maniniwala ang taong bayan na mayroong pananagutan ang mga opisyal. But on the assumption that the respondent vice president will be acquitted, I think sa aking personal lang na pananaw, lalong mawawalan ng tiwala ang taong bayan sa mandato ng pananagutan.
1: Ang pamahayag ni House Lead Prosecutor Congressman Jervil Luistro.
5: Dugang balita nga national lagi butyag. Kuna dugang balita natong national lagi ingon nga tulungan nating magdasal mo kini mga pag-aghat ni Palace Police Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa publiko human sa payag sa bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Mance Carpio nga iampo na lang nila ang giatubang nga issue karon ilabi na sa impeachment sa Vice Presidente. Mato ni Castro nga kini aron mogawas ang kamatuoran ilabi na nga daghan na ang nabutahan.
6: Well, tulungan natin magdasal. Si Mance Carpio, yan ang gusto natin, lahat ng Pilipino magdasal para lumabas ang katotohanan. Kasi maraming nabubulag ngayon. So yung mga ebidensya na naipapakita ngayon, dapat na makita ng publiko para ang publiko mismo ang magsabi kung ano ang katotohanan at ano yung hindi. Dahil sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., hindi ginagawa ang pag-cover up. Walang sinisino. Sabi nga natin, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, kung may makikitang ebidensya laban sa kanila patungkol sa anomalya, dapat itong imbestigahan. So kung may nadadamay lamang, sinasabi nila, malamang ay may ebidensya. So kung wala namang ebidensya, malilinis naman nila ang kanilang mga pangalan. So, sabay-sabay nating, sabayan natin si Mance Carpio sa pagdarasal para sa katotohanan.
5: Ang pamahayag ni Attorney Mance Carpio bana ni Vice President Sara Duterte kung ang pamahayag ni Palace Press Officer Under Secretary ni Attorney Claire Castro at tulusab sa paghahatag ng tuwag sa mga pamahayag ni Attorney Mance Carpio.
7: Pati ako pidamay, stilan. Murag ako mag-impeach ta. Wala sila makita ang Sara ba? So, murag ko lang talagang damage ko. Anyway, kami ni Kampo na lang good me. Punta ma-sign this yung pass. Then willing. Sa lahat naman, basta nandiyan ang Diyos, hindi man tayo pababayaan.
5: Ang mga paghulagway po ni Attorney Mance Carpio sa iyang kaugalingon nga collateral damage sa giatubang mga issue apan di pasalig nini nga paghimo po niya sa pagsalig sa Ginoo nga mao po iyang tubag nga dupod kang Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Nagpagawas og payag si Senator Alan Peter Cayetano kalabot sa giatubang ining mga issue karong panahuna.

0: na, tapos sinusubo, pinipilit yung iba na sila pumirma, tapos may pananakot pa. I discussed that already. Simple lang. Just do what is right. Diba? So I won't elaborate on that. As things unfold, trouble will be there. But if we search for the Word of God and we search and we try to do what is right.
1: Ang pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Suportado sa Philippine National Police kan PNP ang bisan unsang lakang o investigasyon sa National Police Commission kan Napulco ang batok sa mga polis na nalambigit sa nagkalalaing krimen o anomalya. Mato ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Ray Ko nga seryoso ang PNP sa paghinlo silang hanay o internal cleansing o pagpabilin sa disiplina o integridad sa tanang tipatuman sa balaod.
3: Meron pong mga nagreklamo sa Napulcom, and we of course we respect and we recognize, acknowledge yung authority ng Napulcom to investigate and to file cases dito sa ating pong mga claims or of wrongdoing ng ating pong mga kapulisan. But of course, pagka ganyan po na merong nagreklamo sa Napulcom, we will conduct yung not really parallel but siguro karagdagang investigasyon para po dun sa mga ibang claim that affects yung internal discipline po natin. To include yung provision ng mga ating mga kapulisan for personal use or for personal protective services.
2: Ang pamahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyko.
1: Alas 7:46 ug karon sa atong Magnum International sa Netherlands, gikondena sa ni International Criminal Court kun ICC President Tumuko Akani ang pagpahamtang og silot sa Amerika ngadto sa ICC. Mato ni Akani nga nila kini madawat ilabi na nga independent og legal ang ilang gihimong imbestigasyon. Ipamugos sa sab ni Akani nga dili politically motivated ang ICC.
4: Today, in a historically unprecedented move, the United States has imposed sanctions on the International Criminal Court as an institution. This follows a series of designations against 13 independent judges and prosecutors serving the cause of justice. The court firmly rejects these sanctions. As an ICC judge myself, I can assure you that the court is not politically motivated. We are an independent and impartial judicial institution, and our actions are guided only by the law and evidence.
1: Ang pamahayag ni ICC President Tumuko Akani.
2: Sa Saudi Arabia, patay ang dusi ka mga tao, ubay-ubay ang sabaran sa bagong pagpangatake sa militanteng Houthi sa Yemen's International Airport sa Saudi Arabia. Subay sa report, nga dali usab nga gipahikli ang mga anaa sa sulod sa airport human sa mga pagpangatake. Tungod dinhi, giunong-una ang operasyon sa King Khalid Airport, ug ubay-ubay ka mga flight ang gi-divert nga paingon unta sa maong nasud. Una dinhi, nagbahad og nanawagan ang militanteng Houthi sa mga sibilyan nga mobiya sa nahisgot ang airport alang sa ilang himuong pagpangatake.
1: Huwag ka lang sa itong Magnum Business. Posibleng musakang presyo sa isla sa nasun tungod sa epekta sa very strong El Nino. Mato ni Bureau of Fire con Fisheries and Aquatic Resources con National Spokesman Nazario Briguera nga kinitungod sa gilauman kapig 117,000 metriko tonelada ang produksyon sa isla ang mawala sa nasinatiang grabing kainit sa panahon.
5: May nakikita tayo na magiging epekto nito no sa sektor ng pagsasaka at sa sektor ng pangisdaan no. In fact, ang tinitingnan na projected damage sa sektor ng agrikultura at pangisdaan as of October 6 ay nasa 5.5 billion pesos. Yan po ang nakitang magiging danyos nitong El Niño nga. At ang tinitingnan na sa 117,000 metric tons ng production volume ang projected damage and losses dahil nga dito sa El Nino.
1: Ang pamahayag ni BFAR spokesperson Nazario Briguera. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 62 pesos og 71 centavos, Canadian dollar 44 pesos og 12 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos og 29 centavos, Australian dollar 43 pesos og 67 centavos, Taiwan dollar 1 peso og 26 centavos, Korean won 4 centavos og ang euro 70 pesos og 39 centavos.
2: Og karon sa Magnum Entertainment. Wala unang gihatagan karon sa pagtagat sa aktor nga si Gerald Anderson ng Love Life. Mato ni Gerald yung mas prioridad og nakatutok siya karon sa nagkalain-laing negosyo og proyekto niini. Gidugang pa sa aktor nga susamang pamilya gihapon kini nga nagkinahanglan sa pagtagad aron na dili magkatag og sakit sa ulo o problema.
6: Kailangan mo bantayan talaga eh. It's like, it's parang pamilya yan eh. Kailangan mo rin bantayan. Kung hindi mo rin siya bibigyan ng tender loving care,

0: sakit sakit sa ulong ibibigay sa'yo, di ba? So kailangan mo bantayan. You have to be hands on. You have to build a team.
1: Ang pahayag sa aktor nga si Gerald Anderson.
2: Alas 7:50 sa kamutagon o garon sa itong Magnum Sports. Nasakmit sa Creamline Cool Smashers ang kadaugan sa pagsugod sa si Club Series Premier Volleyball League kon PVL All-Filipino Conference. Kinuman pildiha ang Akari Chargers sa score nga 25-18, 25-21 ug 25-18. Matod ni Creamline Cool Smashers head coach Sherwin Meneses nga rekuha ang ilang kalipay nga nasakmit among kadaugan ilabi na nga nalakip na usabang ilang team sa kasaysayan sa PVL.
3: Sobrang saya kasi yung Creamline na nasama na naman dun sa nga sa history ng PBL. Last time kasi versus Choco, medyo talagang sobrang daming crowd din. So masaya kami kasi yun nga, yung Creamline nandiyan ulit. Tapos nanalo pa. Yung game ngayon talagang naging team effort yung pagkapanalo namin. Actually, kami yata yung pinakamarami sa na players eh. So yung buong conference is dapat talaga maging teamwork.
2: Ang pamahayag ni Creamline Cool Smashers head coach Sherwin Meneses. Inyong nabati ang kompletong detalye sa itong Magnum News Express alang karong adlaw Domingo, Oktubre 11, tuig 2026 o karon sa itong headline review. Sa Magnum Lokal, Deputy Speaker Misamis Oriental Congressman Bambi Imano, mingong ang iyang pangandaman ang pag-igo sa El Nino sa nasod. Magnum National Prosecution, nagtuong posibleng mawad-an na sa pagsalig ang katawhan sa gobyerno kung ugaling ma-acquit si VP Sara Duterte sa impeachment trial. Magnum International ICC President Tumuko Akane, mikondina sa pagpahamtang og silot sa Amerika sa ICC. Magnum Business, presyo sa isda, posibleng musaka sa epekto tungod sa epekto sa kusog nga El Nino sa nasod. Magnum Entertainment, actor Gerald Anderson, wala una hatagi og pagtagad ang love life karong panahuna. O sa itong Magnum Sports, Creamline Cool Smashers misakmit sa ilang kadaugan sa nagpagsugod sa si Club Series sa PVL All-Filipino Conference. Maigsunti man ilang sa kanunay sa kagawas ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman hangtod sa sunod Domingo, ban sa itong Magnum News Writers, Magnum Ching Interina Enriquez ug Lani Delgado. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Kini si Magnum Angie Alzado.
2: Dini lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 7:52 sa kabuntagon.
5: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon, may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
5: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas o katul-katul?
7: I-DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
6: DTX 500! Mabalik sa pinatabol ng butik sa iyong lugar.
7: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibala nako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka-medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up, og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang kritikal nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
13: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
10: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig